0: High blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangutan kang prutas. Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Tiyambas ang tiyo ko. Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabakas sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butik.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C.
13: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga

0: MDR. Joyceru's Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga at 12:00 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga at 12:00 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyceru's AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyceru's AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX.
4: K5 News FM.
5: Well, Tina, ipresentar na ton kag ipabiyari kining partibla sa Rako.
6: Yes.
5: Actually, din sinihan taman eh, no? Mm-hmm. Man mabaso lang aton sa mga personnel na kay kulang man silang gamit kay Kipaberic. How can they perform well? Because kulang man sila sa kagamitan. Guro panahon na para i-revisit sa aton PNP.
6: I think that's it.
5: Revisit what are the priorities nga dapat naton kung nag-prioritize kita sa pag-modernize sa mga armas. Basi kinanglan man naton i-modernize ang aton gamit para makasabat kita sa kinanglanon sa mga panahon.
6: Correct.
5: Because, for example, piliton ginaton, nga rin ka di sa Bacolod, maloto, kabi uling, pero sa apartment, kag-star.
6: Ano?
5: Sa apartment, kag-sakundo. Pero ang ikaw yan, mauling ka. Subot si ganun sina, hindi ka na pag-ialaw sa tagiya. Kaya nga, while it is true ang uling, pwede ka luto sa tinigang, pero hindi na niya pwede sa mga kondominium. And, so, dapat may inverter ka, may induction ka
6: induction
5: na.
6: Ka na eh.
5: Or hindi gani, naka-gas, naka-LPG ka, electric stove, etc.
6: Unusual induction ka na eh.
5: Diba?
6: Ang gamit mo eh. Oo. Huwag ka na ganiga prito, so, kaya air fryer na lang.
5: Ang butambalon na to naman eh. Kung nakatunda mga computer sa Luzon gani, mag-loading kung mag-open kita. Tapos, ang aton nga resolve ka problema, it's all about hacking, about sa mga prank calls. How are we going to address that? Because ang aton equipment is panahon pa ni Barok.
6: And basi magambal lang Rako nga daw ginasingle out.
5: No,
6: hindi ha, it's not that. The point is that we're trying to do a constructive criticism in order nga makorek.
5: Inangbot si ganun na to naman eh. Nga ang Rako, paano sila makapunction maayo kay kulang sila gamit. That's why gap challenge kita sa PNP as a whole to revisit their program sa Regional Anti-Cybercrime Unit.
6: The fact nga ari kita sa 2026 subong going to 2027, basi may include sa next budget.
5: But si ganun sila kagipay-barik, we have to modernize the equipment that we have sa RACO na makasabat sa challenges of time. Like for example, prank calls,
6: yes.
5: Scammers,
6: yes.
5: Hackers.
6: Yes.
5: Kaya muni mo, tanong abla subong. Mm.

0: we make fun of doing prank calls, kagpagpamahog through the social media, and helpless kita tanan because we don't have the capacity to trace kung sino ni even our rako. Hindi nila mabrang ila trabaho.
1: And klaro na subong si Real dyan, ha, sa atong tagpalamati, klaro na, ha, wala lang ginaguba or ginasaskuhan sang mga prank ng mga tao ang pagpamahog, kundi they are now changing the way we live and we study. Ginaliwat na nila yung aton pagpangabuhi, ang pagtuon sang kabataan, ang aton na mindset sa aton iskwelahan.
0: We feel safe because though may immunity sila, nga hindi sila malakpan.
1: Because they know, nothing can do.
0: Singahuay man may gobyerno sa aton.
1: Ari pagid, not only Rako, Sir Eljan, let's go to NBI. Mm-hmm. Kadto ka sa NBI, pagkuha na sang NBI sang imo reklamo about digital, i-forward ka sa Manila, kay kulang man sila gamit. And so, correct, dapat mo tanga na gamit nila.
0: Tubot si ganun, Sini, it's not only Rako, but even our National Bureau of Investigation,
1: i-upgrade
0: the elite investigative body of the Philippines, because they're under sa Department of Justice or DOJ.
1: Yes.
0: Gakinanglan man, ang ato niya is ang practical, kag ang realidad.
1: Realidad.
0: Gakinanglan na ato niya upgrade ang aton mga gamit para doon hindi mga makaluluoy ang aton mga opisyal. Nga may magkatuda, mga ayusang tabang, hindi nila matabangan because they don't have any capability to do so.
1: Correct. Correct na.
0: Gustuhon man nila, normal na yakaroon kay ara na yakagi 5 Eric sa ginatawag na ton nga modern technology ang ginagamit.
1: Tiyangin mo kontra yakaroon scammer, kag mga manugpahog da, nga katuntuhan sa internet. Kabataan lang tuon, puting ila ginagamit yakaroon, makakuan man ang ilang laptop ginagamit. Mm. Yun. Ang ilang cellphone ginagamit, hindi gid man mga high-end kayo, pero mga high-capacity nga mga cellphone.
0: Correct.
1: Mga pang-gaming phones.
0: So, darita ni masugod. That's why gin-revisit na to ng Canada. Mm. May ginatawag ang Canada nga cybercrime school.
1: Okay.
0: Ang law enforcement and specialized digital investigation training in Canada, nag-offer sila sang Technological Crime Learning Institute nila sa Canadian Police College sa Ottawa. Ba Ottawa?
1: Ottawa, oo.
0: Ang focus ng program nila, Moni,
1: okay,
0: Cybercrime Investigators Course.
1: Nami na.
0: Isa ini ka intensive computer classroom course in Ottawa na naka-focus sa technological crime investigation. Ga requires ang prerequisites like digital technologies investigator
1: na,
0: course
1: na,
0: or computer forensic examiner. Importante gid ang computer kay nga pwede mo siya, example, may ma-recover kami nga computer to sa balay sang gisuspekte hacker. Paano mo na siya mabala nga siya kay you don't have any, siguro ginobraman ni sa mga police.
1: Ang panawag na Sir Eljan is computer footprint.
0: May digital forensic courses sila. Specialized training includes computer forensic examiner, computer forensic using AI. Kaya muna nang AI subong mo. Internet evidence analysis. Grabe, may internet evidence analysis sila yung kipamirik. May mobile device acquisition and analysis. Mobile yan, ha, mga cellphone bla. Network investigative techniques. You see?
1: Aring
0: pati
1: example.
0: Child exploitation courses.
1: Aring example. Tan, Leogo Blatan, para may example kami ni Sir Eljan.
0: Okay.
1: May ginpadala ko na si mo.
0: Tan,
1: may post gagin padala sa internet, sa Facebook.
0: Okay.
1: Sa post niya, ginapahog niya ang taga Isabela kag taga Hinigaran. Ang alan niya si Ong Shan.
0: Di ba bangkot, makilala mo kung sino si Ong
1: Shan? Makilala mo ni hindi, ara siya. Mga K-5, tani pagwa ang alan nga lang to sa babaw. What is important is ng babaw. Ang iyang privacy
0: Ong Shan
1: status is ano ni tan, friends ni kun public ang privacy status.
0: Friends
1: lang. Okay. Kita mo friends ang ginagamit niya. Kay gusto niya may limited lang siya nga mula pabalo niya kay malapta man lang na. So Ong Shan, who is this guy? This guy is
0: fake account ni.
1: Oh,
0: pabangkot.
1: So paano mo ni masol?
0: Matrace ni sang aton nga mga NBI. Dapat, di ba?
1: Dapat may
0: NBI,
1: gamit siya.
0: NBI, RACO, tanong niya cybercrime division.
1: DICT. Can they trace this one?
0: Buliligay sila para matrace sila. Pabangkot.
1: Tamo niyo.
0: Makilala nila ni.
1: Di, wa isang picture. Ang ginagamit sini magagamit ka, mag-obra ka account, siyempre may ara ka cellphone number or may ara ka email. Pwede man. Now, di matrace ayan ang email? Matrace ayan ang...
0: Ang email, I don't know. Basta matrace na, I don't know. After all, kung matrace nila ni, Tapat na mo na sila nadakpan, gala mo ni?
1: Correct.
0: Kaya usually ka kadakpan nila, kaya ang tupad balay na nugin nga muna siya.
1: Ang
0: classmate na nugin nga muna siya, iyan ni account, sir. Pero kung hindi sila nga sa manugin, nabudlayan sa mag-trace up na.
1: You see? So that is the problem. That is where the problem lies.
0: That's why we want to challenge the PNP to level up. The cybercrime, the NBI, the ICT, kung paano na ito ma-address. Kaya hindi naman ito pwede magbalik sa panahon nga ginasulat na lang sa lablet. At di ganit na ang hamot ka papel, stationery. Why na na iya?
1: Dumdumal pa si Una ba? Swak! May swak pa si Una. Ano? Sealed with a kiss.
0: Tang, swak! Tang, bibili na. Hindi ko masyado karilin. Kaya jutay na ka panahon, abutan ko na.
1: Swak na yun. Sealed with a kiss.
0: Na tada. Hindi na tada pwede ka balik.
1: So this one is a classic example nga kung may tools lang tani. Kaya mo ninamban mo lang. Siling mo sa dito?
0: Sa Canada.
1: Ottawa, sa Canada. In our neighborhood. In our neighborhood.
0: Wow, ha?
1: So may ara sila nga cybercrime specialist.
0: No nga, tundri ka kay Pabirik.
1: Okay na natan.
0: We are trying to identify the problem. And we want that it should be given enough attention because this is already the call of times.
1: Yes.
0: Amuna niyang
1: yes,
0: chimpo, yes. The present situation demands nga dapat may ara kita nga mga advanced equipment and tools to trace up cases like this. Kaya nga, sigi-sigi na niya kay Pabirik, why na niya untat? Titugtob hindi di sila magkaladakpan, di ba di sila manuto?
1: Di mo gani, galain ganing lagan sa pagambuhi ta, sa pag-eskwila sa kabataan ta, sa aton pagginawi sa komunidad ta, nagakambyo tungod sini. So it's high time that our authorities, our peacekeepers should be given the right gamit.
0: Training, tools.
1: And training and tools para nga madakpan.
0: Correct. Amula na yan.
1: Amula ginasolusyon.
0: Wala niya pa personal or whatever, but it is a constructive point of view for us to improve.
1: Kaya para sila karoon, magambal ka nga. Ati, magamuna, madugang ta police eh. Okay lang na siya. Ina siya is crime prevention. Madugang ta police. But what we are saying is, there should be an effort to stop the crime.
0: Gani. So, muna ka mga punto, ta? Diba yung constitutionary, kaya balik kay Pabirik, pagsara, sealed with a case. Tapos may note na pagbukas, smile before you open. Rumar Duran na yan. Ay, di, liberal ka lang naman.
1: Amuli sa yantista.
0: Smile. Kundi, ambali sa Eric mo, sealed with a case. Yung magbukas ka na, smile before you open.
1: Diyan mo na. Tasun na malo ka. Hi, how are you?
0: Pero kay Pabirik, ang sulo lang yung nabalaan ta na magandang kaalaman sa aton 4-0 trivia.
1: Yes.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0
0: trivia. Sa aton naman 4-0 trivia with Lori the Explorer.
1: Lori.
3: Yung buntag mga K-5 ini ang 4-0 trivia. Kapitin, aton hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa aton sa alam.
4: Mga ka-K5, kay balubala ka mo nga ang aton dalungan, hindi lang para sa pagpamati. Importante man ini sa aton balanse kag body position. Ang inner ear mayara sang mga structure nga nagadetect sang movement kag nagabulig sa aton brain nga mahibaluan kung nagalakat kita, nagaliko o kung nagatakilid. Amo ina nga kung may problema sa inner ear, posible nga makapatsyag ang isa ka tawo sang pagkalingin sang ulo o kung pagkadula sang balanse. Kag kay balubala ka mo nga may tatlo ka pinakamagagmay nga tul-an sa human body nga makita sa middle ear. Amo ini ang mali-used, incused, kag stapest. Ang stapest amo ang pinakagamay nga tul-an sa lawas. Nagabulig ini sa pagpadala sang sound vibrations pagkadto sa inyong ear. Bisan gamay sila, importante ang ilang trabaho para makabati kita sa mga sounds. Gani mga ka-K5, importante gid ang role sang aton dalungan sa aton lawas. Bangod nga ini ang nagabulig sa aton nga makabati, kag amo man ang rason kung nga akaya naton mapadayon ang balanse sang aton lawas. O diba? Kampiyon!
3: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Foro Trivia!
1: Okay. Tiyang dalong okay. Pang-balance.
0: Okay.
1: Correct ka? Pang-balance.
0: Pag-balance. Di grabe, no?
1: Kaya kung ang aton nga dalunggan, ang yes ni nga main role is one to listen, and the second one is to balance our body.
0: Tiyo, mayugid, no?
1: May palikpik, blaw.
0: May palikpik na.
1: Muna sa isipan. Paratis,
0: ang galing ka kung nakadulungan, mabulubod lang man ako.
1: Oo, mabulubod lang. Vertigo eh. Katumbaka.
0: Grabe, no? Not only for hearing, but for balance. Oo. Grabe yung mga...
1: Oh. Yeah. Ang imo nga lakad, no? Gatakilid niya
0: kayo. Kaya nga, kung dulungan, isa palong.
1: Ano? Yan kayo palong nunggan ko mo. Ang muna gatakilid ko.
0: Sili ka kani palong na kopyak.
1: Na kopyak.
0: Ang piyak yung...
1: Nga muna nga, gatakingking ko. Gabali si Interbolt niya.
0: Ikaw, ha? Ayo, mayo pa kay Lori, may Claro, Sir Eljan, Sir Eric, good morning, no? Mayong aga kay Barison Tutong, na pamati sa itong program. Hope niya, hindi tani ma-offend ang aton ng mga law enforcement unit sa aton discussion today. Because our purpose not to malign or even besmirch the reputation of your agency, but to challenge our institution to improve. I-elevate nila man, i-level up nila ang mga gamit para maging effective ang ila sini nga departamento kag Gipaybering. Hindi kita makapangabuhi nga sa amo na ni nga panahon na mula ning gamit naton. And how can you expect that they can solve the crime? No? Sa piyak kabahin.
1: Anawagan mo nang
0: usto. May gintiro.
1: Okay.
0: Senior citizen na ni Protiniro pa, i-check ta si Arf Amores dito naman sa Banwas ang Kawayan. Kay karon dugi gyud may maskara update kita sa 5
1: Wilson.
0: Kay Pab Wilson Villena. Okay. And boss may bisita ta nga kampiyon kay Pab Eric.
1: Secret lang na.
0: Ang aton nga bisita.
1: Sinabi pa ba ti ako?
0: Basta
1: sampo labi siyang tingog bisita may paigha mabe.
0: Wa grabe ka.
1: Mao? Mao.
0: Ma ani lang eh. Ang tawo ni sang ano.
1: Tutuho na lagi siya.
0: Ma mabisita ta niya. Boss. Mabisita ta ni. May interview ta sa kami ara sila nga concert kuno di sa Bacolod mo. Ang Ilonggo ni nga artist no.
1: Mao.
0: Ti Boss, may interview ta sa live kang Ipaberic. Dumdumaan niya kung sino na. Kaya para mapamangkot. Tapos ako na inspirasyon niya sa mga ginapangimo yung mga kanta, Blau.
1: Ini siya?
0: Amati, tali ka yung bisita ta, boss mo. Stand by, Arf.
1: Dumayo ako.
0: Mabisita ta ni live sa program. At tama, ano? Telepono, naguro kay tayong gabi siya magkanto ni mo. Pamati ka mo da.
1: Kampiyon.
0: Kapangakig sa gamay lang na rason.
1: Namis ang rhythm niya. Very good.

0: live na sa program to, boss, may interview tani kay Pistol. Anong inspirasyon niya sa mga kanta niya?
1: Namiyan.
0: Namiyan ka?
1: Namiyan ko. Ang item, ang lyrics niya daw.
0: Nami. Kuno namiyan ko no ang mga lupon to sa Pilisa, mamati sa kinaplay tao. Ang aton gabulig ka sa mga Ilonggo artist, may mga comedian ni Kip Paberic, but we are so proud nga may mga amok kita sa ka mga musician.
1: Sino ito gabamati ilin mo?
0: Alupon sa barangay.
1: Tik malukan tayo, ito sa kanta, wala ako sa lamo.
0: Wala ako sa lamo. Oo, tanong mo, lupon sa barangay, di mo? Gabamati sila, oh.
1: Wala ako sa lamo.
0: Ipalupon ta?
1: Ipalupon ta ni.
0: Gusto gina, kapamangkot ka mo lang awayon ka diyon, Blau. Basta may salamon ako ng Kip Paberic. Defense mechanism.
1: Di ko yung magambal, ha? Hindi ko magambal. Budla niya, puli pa, kuya. Puli pa, kuya.
0: Hindi naging kami ang pagkonsensyahon. Wala, kuya, sala.
1: Kapiyar ka siyang beat niya, ka-sexy, no? Nahin siyang beat niya. Sexy isang beat niya. Very good.
0: Talingan ako. Gusto, no? Wala, kuya, sala.
1: Si Lupon ka ba, Mateo?
0: Panglupon to.
1: Panglupon yung kanta niya.
0: Buwas, may interview ta siya live sa ito na program. I-zoom ta niya sa Guru Buwas.
1: Kami gini, no? Para makita.
0: Kay para makita. Kaya maplastar yung blau. Anong inspirasyon? Mm-hmm. Bata, pa ni high school pang niwanggit lang siya blau. Kita ko na minam. Grabe nang iyang love sa music. Nami, lang isa mga Ilonggo music. Ang lyrics kagi pa very katahom.
1: The music is good.
0: Siling ni Bing Stilpin, nami isang pagkakomposisyon, sir.
1: Tahom, tahom, tahom.
0: Damo, wala, kuya, sala, si Robert Duran. At ipang lupon kay
1: pang lupon,
0: si Chuli Kulado, sigaw, nami, kuno hambal ka mga lupon sa barangay Pilisa.
1: Tihoy, wala siya sala.
0: Wala siya sala.
1: Ang mong inaparagi na sinyo.
0: Para sa inyo, ne.
1: Why kami delabot?
0: Atun ka?
1: Oo, tinupon na sala.
0: Hindi man kami ang pagkonsensyahon. Wala, kuya, sala.
1: Kaya nami yung yabit ka, Pierre, ka, kasi isang bit yan,
0: no? Do, pang-relapse, ha? Pang-relapse lang, ha? I-check pa rin this time, aray sa K5R. Seryoso naman yung aton, tigulang na black K5R. Natingalahan ko.
1: Tigulang na.
0: Caretaker ni siya sa isa kadota, da. Tingala buton sa punto nga tiruhon mo pag-inabi. Nanong ganyang madalom nga mo tibo, di. No? Naka-standby ka roon, mga K5. K5 Arf Amores, direkta naman sa Southern Negros.
2: K5 News FM Live Report.
0: Arf, good morning.
3: Good morning, K5.
0: Wala, kuya, sala. Kabati ka to sa katata.
3: Oo.
0: Wala, kuya, sala. Kag hindi man, kuya, pagkonsensyahon.
1: Isa pa na. Ha? Importante na sanan.
0: Bakod.
1: Bakod.
0: Interviewon tali sa bus, Arf, ha? Para maintindihan ta ko na nung kantay. Sige. K5 Arf, paano niya? Katigulang na naging tiro pa niya, oh.
3: Yes, K5 Eljan, K5 Eric, naka-angkon ini, no, sa badamo nga igo sa bala kapusel. Gintaarakan ini K5 Eljan, no, ang isang senior citizen, caretaker sang duta, no, dire sa may purok 7 sa Yog Gabok. Parang day basaka banwa sang Kawayan.
1: Uy, layo.
3: Dos gente, no, sa punto sa tuong Oktobre 12, 2026. Ginkatoan personal ka K5 Eljan, ka K5 Eric, sang K5 Patrol Team. Nagsaka, gadget kita dito.
1: Layo na.
3: Tama, galing kita ito, no?
1: Layo ng basak. Layo, sang, ang basak, Arf, kwa na, boundary na na sang Sipalay, kag sang Kawayan?
3: Yes.
1: Oo, layo na.
3: Layo-layo, kag... tama di kabudlay sa talan
1: yes,
3: dito
1: yes,
3: ka K5
1: yes.
3: Eric. So ang biktima din kilala ini nga si Virgilio Econas, 68 years old, 68 anyos ini nga caretaker sang duta dito, kag residente man sang amuman nga lugar, no? Kag suno sa investigasyon sang PNP Kawayan, ang biktima kag ang iyang asawa, halin ini sila actually sa K5 Eljan, ka K5 Eric, sa proper Kawayan.
0: Okay.
3: Na makalina sila dito sa mga gamit nila, mga pagkaon, daw kung tumo, wala kasi kong bukid, kaya singhob na yung pamakalmo mo. So, siyang sina nga adlaw, nagkadtoin na sila dito sa proper Kawayan para magbakal sa gilapang kinanglanon. Pagbalik nila, balik dito sa may lugar nila sa Gabok, Pasaka. Ginkatibot nila nga ila na abta na nga may mga armado, no, nga mga kalalakihan sa ila mismo nga ugsaran, sa sulod ng ila ugsaran. Nga napalibutan ni ining ilang nga balay, no? Pag-abot nila dito, tatlo ka mga armado ang nag-atubang sa ila, nagkapyot ini, may dabitbit nga lagba ng mga armas butang, kad ini ginhinalit lang agintayaan ining 68 anyos nga lalaki sa nga pusil. Kad dito na no nga nagluhod ining biktima nagpakitluoy pa ini siya ka Kay Padel diyan sa mga suspetsado nagpakitluoy nga hindi lang siya kuntani pagpatyon apang ginparakan ini sang wala pang duha-duha ka Kay Padel diyan ka Kay Pad Eric kag igo ini sa ulo kag sa iban pa no nga man kalailangan
0: grabe no tigulang na amo ginapagpatay siya ti ano ginabi mo tibo nga amon ginanilaw.
3: Sa aton interview ka Kevin Aljan, Kevin Eric, sa kay Sir Barniso, no, ang head of ang PSP Kawayan, conflict sa duta, no, ang ginatulog nilang ang
0: motivo sa pagpatay. Na-notice ko bala ka K5R, kalabanan mga krimen ga kalanabo nga pinatsyanay, kung hindi crime of passion, duta. Grabe niya kainit nga way ning duta. Nga ati kay caretaker malang ni saya nga siya yung tiraw na.
3: Yes, kasi Feb Eljan, dito man ato nabalaan nga may ara ini siya gali isang ginaatubang man nga kaso before tungod nga mga binulan o mga sinimana ang nagliligad. Daw kumbaga do nagpalupok ini siya na before na tabo or 1 week or 2 weeks before na tabo ang insidente nga pagpanglutang sa iya. Nagpalupok ini siya na dira ang lugar. Kumbaga daw kaisog sinasunod sa iya sa mga residente dito kaisog sa iya no kag daw na akugmat man ang mga tao dito so ginkatuan ini sang kapulisan before sang insidente natabo kag ginpasakaan ini no or ginserbihan ini sang search warrant nga kaso nga 10591 no illegal possession of firearms bangod nga nakuhaan ini siya sang armas nga wala sang lisensya. No, kag dito man ato nabalaan kag Kevin Eljan nga mga conflict it siya between sang mga asosasyon dito sa mga kadutaan kag sa posisyon niya man bilang isa ka caretaker sang duta. So dito na ibaluan kag Kevin Eljan nga ang rason no sa pagpanglutang sa iya duta media, no? Bangod nga siya ang nagatindog kumbaga in behalf sa owner sang duta. No, kag tugang pa ni Sir Barniso kag Kevin Eljan kag Kevin Eric ang biktima kumbaga may mga naengkwentro na no, before dito sa mga residente man mga naingot niya kag naglabot sa amusina no nga pagpanglutang sa iya. So sa karon may ara na sang persons of interest ining kapulisan kag Kevin Eljan kag Kevin Eric kag ang iya nga bangkay wala na dito gindala sa basak kundi dra lamang sa isa sa mga punerarya sa Banwasang Kawayan kag nagapadayon sa gihapon no ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo nga insidente kag Kevin Eljan kag Kevin Eric.
0: Sige.
3: So far, layo na eh. Nagapadayon sa gihapon ang investigasyon kag asod-asod kag Kevin Eljan kag Kevin Eric no nagakatabo subong krimen sa Kawayan nagligad may ara man sa pagpangbuno no pangod sa selos may ara man sang pagtinirohay kag iban pa. So ang aton PNP Kawayan nagapadayon sa gihapon no, sa pagprotektar kag pag imbestigar sa mga nagakalatabo dira kag aton man na istorya si mayor nga ti hindi man yan niya makontrol kay ti personal man ang mga nagahitabo kag sa gihapon nagapabilin nga kalinong sa gihapon ang Banwasang Kawayan suno sa kay mayor Tabuhara kag PNP chief
0: isolated nga kaso ha kay Marpa hindi man sila basihan ta na no
1: may very mga isolated. Kwan eh may mga criminal cases kisa ti hindi mo na maibitar eh kag ang basak ni layo-layo na giniya kayo kay Marpa kay Pamel Jan liblib di blakon sa Tagalog pa liblib yung mga lugar layo na giniya kayo
0: Sige Arp talawon ta pero pagit sila idea may person of interest naman ang polis.
3: May persons of interest na kakipin nila dyan. No? Kasi isa sininga ginatulok nila mga tao man sa bukit. Ah. So, kabalo na kita.
0: Tanawon ta. Kung may mapagwa ng mga statement, mag-ako. Diba, lantanay kung wala at hindi sila eh. Sige, Arp. Thank you, Gidarp. Yeah. Salamat, Gidarp.
3: So, amo nang nakuha na doon.
0: So, may tip lang kami ni K5 na Eric, ha? Antes ka magmita, amiga, kilala ko manay, basing ex niya, Vlad Licado. Kagapo ng ex mo to ay naton mga balita ba si Black on
1: Bulanay.
0: Bulanay Likado Blarp, ha? Luan
3: good. Sige, hindi ka kay Padel dyan, ah, safe.
0: Sige. Sige, Arp. Sige, Kuya. Kuya Natyet, salamat. Kuya Natyet.
3: Kuya Eljan, Kuya Eric, muning nakuha natin yung report.
1: Pero very good, Arf, kaging kantuan nyo, malayo-layo. Very good, at least nakantuan natin atong lugar.
0: Importante,
1: very good. Very good, very good, very good. Good job.
3: Makalayo may ato may suba pagaling at talabukon
1: dito. Oh, kag may mga kwan pa dai, may damo na mga ni mga quarry, likod na sang minahan sang Sipalay.
0: Yes. Isa part lagi layo, layo. Kalayo na lang gali.
1: Okay, gina-upload na si wala.
0: Offer ka balo, kabalo ka naman niya gipay, very kang gipay basta balita. Ya kag kita mo si Wilson kag gapon. Ginsulong ni man to si si Arp, gisulong man nila tong suba.
1: Dinami ni kadtuanan ni Arp, kalayo ni, shadow ni kalayo gid. Kabudlay ni kadtuan.
0: Arp, thank you gid.
1: Very good, very good. Very good, Arp.
0: Salamat gid.
3: Yes, Petit Bell, dyan si Petit Merrick, ang muna nakuha na doon niya, report diri sa Sur, specialmente diri sa Banuas ng Kawayan. Report sa Patrol, inisika kay Fadinar Amores Tugalon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
0: Now, Super El Nino. Ginapabot na to ng grabe ka tigilinit by next year. Kag drought, posible ba si kulangon tubig? Kag kumagtaas ang temperature kag ipaberik, balatian bla. Especially kung may problema ka na sa korason, nahapo ka, pwedeng maglala ang imong sitwasyon. That's why we pray nga tani, hindi man tamatamaan sang Super El Nino. Now, dito sa Indonesia, nagambala presidente, managtag kami mga isa kagatos kalibo nga water pumps.
1: Eh, why na?
0: Sunod, siling niya, kay uhunamon ang kapi 900,000 ka hektarya nga irrigasyon.
1: May bigaw.
0: Ang network of irrigation, bla, bigaw. Para supply, guro nga, kablo kay Pemerik, dapat subong niya mapreparar na. Tagwa niya, bla, kundi matigilinit next year. Subong niya nga daan, maprepare na ta para makasupot ta, makaproduce ta mayo.
1: Sino gambal na?
0: Si President Prabowo Subianto.
1: Hindi ko bilib.
0: Indonesian President. Kaya pa siya kinambal.
1: Ano pag hindi ko pala siya kumilip?
0: Nag-deploy siya sang drought-resistant seeds. Inablang bisan tigilinit, pwede siya ka-produce.
1: Hindi ko bilib.
0: Gabi mga utok nila, no? Strengthen coordination to control forest and land fires. Kaya kung magtigilinit, kagipaberik,
1: grass
0: ang ginatawag na grass fire at the same time, ang forest fire, gini, like...
1: Ang forest fire mo.
0: Natabo lang sa mga abroad.
1: Oo. Kaya rin iyaya. Hindi ka katabo.
0: Subong palang layo pa nakita yan ako na nung posible matabo. Nga ka Kipay Berik, mag 50 degrees, mag itlog luto ko nun ni Kipay Berik sa...
1: Ang 50 degrees...
0: kaya ang balyo matsaka by 2 point something mo.
1: Di, ang 50 degrees, imagine this. Kundi parking, hata na may sagwa. Okay. Para may ihamplo lang ang 50 degrees.
0: Ano matabo?
1: Kuha ka sa tubig ng isa kabaldi, ibasya mo in less than 3 seconds, mala. That's 50 degrees. In less than 3 seconds, mala.
0: Mala.
1: Ang dupi-tubi itong ginbasya mo.
0: Okay.
1: Kung magwa ka sa dalan, ang dalan nga makita mo, especially kung siminto, nagabalod kag nagaso.
0: Gabalod kag nagaso?
1: Okay, may vaporize mo.
0: Ini mong espalto, tunaw is karsada.
1: Kung maglagan ka nga espalto, gapilit sa guma mo.
0: Malubong ka.
1: Ang traffic light, malupok.
0: Ha?
1: Malupok.
0: So may mga kristal ayan nga magkalasintap?
1: Damo, mga building. I'm saying that because sa Middle East, nakatilaw ko sina 51 degrees.
0: Hindi lang tani kagipay berik?
1: Grabe nga init
0: na kagipay berik. Pwede ko ka pa ngayon pabor kagipay berik?
1: Oo.
0: Ihimuan talang abi comparison ang presidente sa Indonesia.
1: Hindi ko na believe sa Indonesia, way.
0: Kalawig sa gyari siya, may.
1: Adamo,
0: ang baya, ang yaya plano sa pagkalawig lang. Liog ko biya na ibitan ang picture biya binitan.
1: Ari lang yung ato, no?
0: Liog ko ibitan.
1: And now, ladies and gentlemen, the Philippines.
0: Ang preparasyon sa Pilipinas kay Indonesia, tanawunta.
1: Tanawunta, kampiyon ng Pilipinas.
0: Tan.
1: Ready, ready.
0: Lights, camera,
1: action!
0: Ang susak, simple.
1: Baldi na yun.
0: Kundi, ang lawig-lawig. Kaki, Pabirik, no problem lang sa gitransmit. Bukod nila gambal ko. Ikaw ang matabo sa DS. Kaki, Pabirik. I'll be introducing the programs
1: sa
0: for
1: Indonesia?
0: Anti or in preparation mitigating measure for the Super El Nino in Indonesia.
1: Okay,
0: ikaw yung Pilipinas.
1: Philippines ko.
0: Ako na.
1: Okay, okay. Okay.
0: Distribution around 100,000 water pumps.
1: That's nothing.
0: Rehabilitate roughly 900,000 hectares of irrigation networks.
1: Not enough.
0: Deployed drought-resistant seeds. Strengthen coordination to control forest and land fires. I am President Prabowo Subianto, Indonesian President.
1: Sabat sa mga Cebu, ano na? Binutbot.
0: Di Pilipinas, sabi ano sabat?
1: Balde ang katapat!
0: Ha?
1: Balde!
0: Animalistic ka pa.
1: Balde ang katapat!
0: Animal.
1: Ang balde kay Pabel dyan, masalod kita sa tubig kung nagaulan. Supton ta ang balde, gamiton ta, pati ang tubig ang ginapanghugas ta pinggan, i-recycle ta. Amo na yung aton sa Pilipinas.
0: Tiyos to, black water technology, tani.
1: Oo, eh.
0: Kung galing pa bang kuta na miyara, system nga, for example, siyudad sa Bacolod.
1: Mahatag kami.
0: Saan?
1: Mabakal kami sa mga tabletas kay butang nyo sa tubig, hindi maglain tiyan nyo.
0: Ah,
1: may abo na iya si presidente. Kagapo
0: ka rin. Iyapo siya kang ipamirik. Sa mas mahapo siya kumpara sa iya kay Indonesia. Iya, ma'am. Tasok-taso. Ang iya taso. Matag sa isa ka, gatos kalibong bumba. Ang sabat, balde lang.
1: Balde lang. Balde lang.
0: Mahampatag pa siya ang mga irrigasyon nila. Rehabilitate siya parang tubig. Bala, may ngagaw magdamo sa 900,000 hectares pa. Ang sabat.
1: Wala na.
0: Ano lang?
1: Balde lang.
0: Tapos sila niya pagid. Sige hindi, babutang kami sa mga seedlings o tanom. Nga bisan tigilin niya at mabuhi.
1: Balde lang.
0: Gali ka. Mula na iya kasi. So sila niya, base kung magrabing init, ang aton kagulangan, kag mga tanong, mga hilamonda, proteksyonan, kaya base mag-raspire.
1: Wala. Balde lang.
0: Itukod ka, wala. No?
1: Why? You know, you have to simplify life.
0: Because of that, si Troy Basa, my special report about balde! Troy, story, come in. Troy?
1: Itan, ikaw na popular ka tao ni si Estasyon.
0: Okay. No, natulungan.
1: Baldihan.
0: Dali lang gin kayo na check ta, no?
1: Ang balde mga kagipipe, nagligad-gad lang yung report ni Birto.
0: Nadunman ko.
1: Balde lang.
0: Ay, wala, basi wala man tumahatag ito to ita. That's why you have to makitan. No? Ay, why you have to makitan. No? Kitan, din na ito si Kipaib Troy Basa.
1: Ari na lang, ang report ni Troy supposed to be, why that? Tanara na? Why? Pangita, mga K-5 ang report na basi nagbahal ng balde.
0: Eh, ara sa reels guru ni kay Troy.
1: Nagbahal ang balde tungod kay ang general dyan ang balde katag 300. Subungtag 600 na. Ang balding ordinaryo nga ginabrigyas dalan, dabla kita mo ng itom nga balding ang ilang pantline, nilalampos-lampos.
0: Tan, ano na padala kasi mo special report ni Troy. No? Eh, party sa ulan. Ano tabi ko na suggestion ni Troy Basa?
1: Balde lang ng katapata.
0: Nagigili ka.
1: Making life easy. Pilipinos kita. Making life easy.
0: Ari ta ng unahon mo, ikadwa lang itong ginpauna. Kung aring unahon mo, tanong, nan. Kita una, tan. Okay na tan.
1: Baldihan so, sila baldihan.
0: Ang aton dre is we have a special report through Troy Basa, no? Balding utak. Una ni balding utak. Okay, no? So unahon ta kay reaction, iba na gyud kadlawan nila ya presidente ta mo. Tigin justify niya kag ipay Berik sang kuan. Sang Malacañang nga nan umay man kinanglan ta balding utak sang umay man. No? At the same time, gusto man gyud ipay Berik baka lumbladan mo ang balde.
1: Balde lang ah.
0: Hindi pwede drum lang.
1: Para hindi na balde gyud. Balde lang.
0: I-drum! Hindi kung drum gali iya, mahal.
1: Mahal na.
0: Ang balde, brato.
1: Balde lang.
0: Ang isa ka balde, pila ka... Go wisik-wisik, ligo, no?
1: Tiwai kay recycle naman mo.
0: But it's the reality. Ngayon you have to embrace balde. Because kung wala ka man niya alibi lang ko, lang tangke.
1: Aka mahal siya na.
0: Balde
1: lang. Balde lang ah.
0: Brato.
1: Balde lang ah.
0: Abiyan, aranaki pamitan. Ready to go na ta. Balde ng utak. Aning reaksyon sa Malacañang tapos kado damo na kondinar sa balde nila. Abi. Go ahead kay Pabitan. Go.
4: Naton sang balde. Balding utak. Ini ang sabat ni Palace Press Officer Jose Claire Castro batok sa mga kritiko ni Presidente Marcos.
5: Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak.
6: Ginsabat sang Malacañang ang mga nagbatikos sa pagganyat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga magbakal sang balde agud makakolekta sang tubig ulan para sa ginaandaman nga Super El Niño.
7: Collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat.
6: Bangod sa sininga pahayag sang presidente, may mga nagbatikos. Apang ginsabat naman ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang suno sa iya, obstructionist nga wala sang may makita nga positibo sa presidente.
5: Ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig. Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ah, hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
6: Sa piyak nga bahin, ginpahayag man ni Marcos nga paghahatagan sang gobyerno ang publiko sang pang-filter kagtudloan kung paano matinloan ang natipon nga tubig ulan. Samtang magapatigayon man sang cloud seeding operations ang gobyerno.
7: Turuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
6: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
0: Okay, may part 2 pa sang balding report si Troy. Here we go!
4: Tubig ulan pwede na mainom gamit ang water filtration kit gikan sa gobyerno.
5: Cheers!
6: Personal na gintilawan ng The Palace Press Officer Jose Claire Castro kag DSWD Secretary Rex Gachalian ang tubig ginaglabay sa DIY filtration system bilang pagpreparar sa ginaandaman nga epekto sang Super El Nino. Ginpakita sa mga ini kun paano tinluan ang higko nga tubig gamit ang ilang filtration kit kag ginpaathag kun paano ini gamiton.
8: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drinil, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever.
6: Ginpasiguro naman ni Castro sa publiko nga matinlo ang tubig. Sa din ila ini nga gininom, kagin komparar pa ang hitsura sang na-filter kag wala.
5: Malinis po yung tubig.
9: Alright, yeah. Cheers!
5: Uy, President, ayaw talaga?
9: Ayaw eh.
5: Cheers.
1: Ayaw ni President ko, no?
9: It's just like drinking any drinking water. Okay.
6: Antiklir talaga ito si Clero. Pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa pagganyat sini sa publiko nga magbakal sang balde agud makakolekta sang tubig ulan para sa ginaandaman nga Super El Nino.
8: Ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay kasi marahil marami magtatanong saan ba namin makukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
6: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
0: Alin sa balding utak, pakanto sa filter ng utak. Amo ni mga bakot. But nonetheless, may punto man. Ang ato lang yan mo ni. Ang positive side is reminding us to prepare for drought. The positive side, tanan kita mapreparar sa malawig nga tag-ilinit kakipabiring. What are the effects kung malawig ang tag-ilinit? Number one, posible kulangon supply ka tubig. Production sa agrikultura hina. Ang ginapanumdum ko din bugas kag kanon lakipabiring.
1: Correct.
0: Second, balatian sa mga elderly kakipabiring kag may ara existing nga mga ginabatsyag na nga daan kakipabiring. Likado ni masyado nga init eh. That's why, ako yung recommend prayer and the government, even our local government unit, should do a mitigating measure or plan ahead to prepare for the impact sa sining problema kag ipaberi.
1: Tilawig ni. Ang iniabing nga aton nga Super El Nino subong or drought, mga K5, drought. Unique siya kay grabe nga init, pero kung tumupa ang ulan, baskog makaayo nga ulan.
0: Ang guwat niya doon, duwa, no? Kakipay, very clear, no? Kung magbalansi malang siya, okay malang mo. Ang problema sinya, kung magkano mong kabulan niya, grabing init. So, let us pray for that, no?
1: Mag-ulan siya, ni, ulan, hindi nga tulutudo.
0: Ang amon ni Kakipay, very clear, muna nga ang ga-remind ta. Subong, siguro gusto ni, ti sa ibang tigali ko bulubaldi, kailang paano naman siya, kadlaw, hindi nakasarang. Siguro yung momoy, kadadlaw, tipid kisak baldi, huwad mus drum, preparar kagid. So, maybe the government should do sang ginatawag advisory permit.
1: Dapat.
0: Ano ang dapat himuon? Ano ang himuon?
1: Ang masubo pag-insurin dyan.
0: Preparasyon lang kag-5-year. Kay inang konkreto lang atikang.
1: There is already a study released sang isa ka NGO nga dapat damo kita tasok tubig. But the problem is that ang water level naton sa aton nga mga localities.
0: Tama na kalubo.
1: Ni sa doon kadalom na.
0: Ay, hindi namin ko bala. Iawan ka na. Kag... halos salt water na ganyan labot mo.
1: Kaya ang waterbed, ang water level, nanaog siya, nga ang salinity niya hindi na pareho yung una nga pwede mo dali-dali magamit.
0: Hindi na because number one, tinaon. Oh,
1: tinaon na. Oo.
0: Pait.
1: So that's also another problem. And then,
0: the ambali,
1: and the
0: COVID
1: is source of water.
0: May solusyon na si Oliver mo.
1: Ano kuno?
0: Nga ti mayo gani na ang ila solusyon. Wala na sang water. If you cannot save water, save beer.
1: I like you, my friend. I like
0: beer
1: you.
0: Beer lang kuno.
1: That's why.
0: Ikaw bro, Oliver?
1: That's why.
0: Sige, yun mo ni mabuang na yan.
1: I like you.
0: Beer naman. Ayo. But seriously, kami ni Kakipaberik, we will do an update every day kung anong dapat imunta. Ma-research kami ni Kipaberik, ma-interview sa mga government agencies. Anong dapat dato ni Muod as ordinary citizens to prepare for the possible attack or impact of Super El Nino, Kagipaberik?
1: Scarcity of water.
0: Yeah, yeah. Amugin lang number one impact.
1: Init. Paano ta nga itong balay? Paano mo ibutangan sang measure ang balay mo nga hindi masyado kainit sa chimpo sa tig-ilinit?
0: Correct.
1: Di ba? May mga balay kita nga kaginot, pero paano mo pabugnawon ang balay mo kung chimpo na sang tig-ilinit?
0: Muna siling masubok ng balita na. Daway na galing ta chimpo sa program ta. Nabili nga pila ka mga ginutlo, we'll just remind you, of course, among team song ni Kaki Paberik, ka team song ginamantanan, practical-practical lang. Islim Burak! Islim Burak ang halan sini. Islim Burak. Favorito mga ukulele ni attorney ni Director Jerry Liena of NIRLT.
1: Hitlaw na ko ni kay...
0: Ano LT Parvin na yan?
1: LT Parvin.
0: Wow.
1: Kampiyon, no? Amo ng music kay Pavel Jan. Ara ka sa dalom siyang paho, nagapanampuay. Nagahulat ka siyang balde mo nga mapuno. Mo ng music mo.
0: Mabalde mo, dugay puno. Uy, gatubod-tubig.
1: Di kayo sa bomba, may kapaligo.
0: Gali ka? Labing imaginasyon mo ba?
1: Kapaligo sa bomba.
0: Nagabalik ka sa umaw? Tapos sa kapatadyong kapaligo?
1: Isa pa na. May gisi pa na.
0: Ang? Pwede wala lang.

0: kita home, no? Dami sa mga music na. Sabay
1: tayong magugulo. Mga ka-K5 sa siling panahon sang tigilinit dapat preparahan. Hindi naton pagpatumbayan. Another day.
0: Another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa mga technical partners, Rainiel Alcantara, ito po naman kay Ethan James Sarmiento, with our station managers, Ron Spalma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. Pabunangamon, CEO and President, Dr. Ramil Uy. Happy anniversary, K5 News FM Santiago.
0: Happy anniversary.
1: First anniversary. First celebration. Ako, si K5, L. John Castano.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sa klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gini-carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
16: Ano na yung interval?
15: Maedukar ka pa.
16: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil.
21: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
17: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
21: Sakto.
17: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
21: Gada ko ang buyon kay aga paga kaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC mo nang pinaka nami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangun ini ang naga-flush out sa mga toxins sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
17: Agali ka, ini tubig.
21: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo, DTX 500, may TC, pero si dako ang maiban mga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
17: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
21: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala aga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
17: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
21: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay isang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
17: Gusto.
21: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
17: Magluwas si na Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
21: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpangbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswaya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang damo na galikanon ang imo na imo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga fast foods, no? And of course, indigid pag kalipatan, nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
20: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na dala subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na gito.

0: days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kagmay TC or pure C ka na.
1: Hmm. So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kagmay TC. Sa man Sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kagmay TC or pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kagmay TC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
2: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
0: Sir Dr. Mel?
1: So correct duk sa, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
3: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no. So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag mighty C ka, no. And because without much to say, kailanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Sir JP, DTX 500 with mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
4: DTX 500!
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
5: Agod maging mas hubid sa itad ang itsura!
4: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
9: Informasyon sa ikayong lawas.
0: 2 to 8 hours, boy, ara na ang effect sa mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
3: Kag ang epekto, 24 hours ang ugtas mo, no?
1: Biskan, ano kagwapo mo, kagagwapa, kung baho imo ilo, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalaw, mas turn off ka sa babae.
3: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Naman maligo ang adlaw, no? Ang Paris.

0: Siyempre.
1: Ang pare, Clinica Deal Fresh. Ay na. Clinica Deal Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
2: ako, sir,
1: hours.
2: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kaya tapos ligo.
1: Ah, swipe.
2: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
2: Para hindi, wala
1: Doble.
2: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Deal Fresh. Adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Oh. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape
2: Sir Boy,
1: mo.
2: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang kambalok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
2: Pero samtang wala pa na, amunahimuon nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
2: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
1: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kaya ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
3: Lain niya ginabubod, ha? Engineer.
1: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
4: Informasyon sa ikayong gawas.
9: Istoryanta, ano ba lining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc?
1: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano ma Ano man dugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
2: Si Lolo ko, Blaster Boy, Herbert George Wells.
1: Oo.
2: Popular English writer na siya. Lolo ko, Blaster Boy.
1: Oo, sa state.
2: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
9: Ay, gusto.
2: Kung di mo pag-untata ng away, kira sa salon sa tulawas, na infeksyon.
9: Among papatay si mo?
2: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti, diri nakabulig ang ditribayo tungod kay ang ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya sir boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya bini mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
1: nangyari.
2: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, sir boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
1: Correct.
2: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infeksyon, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, sir boy.
1: Kampiyon.
0: So of the nagina sir boy si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular, sir boy.
1: Ila pang pintahan.
0: Oo.
1: X.
0: Tapos si killer T cells amo ni ang nagahimos, nagapintahan, nagapagwa sa ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa sir boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells nagapabakod ni galang vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa sir boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula sir boy nagakos ina sang ginatog acute inflammation no para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation sir boy sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na sir boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
2: The longer ang gira, sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Tiyang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy. Mm-hmm. Ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
1: Hubagit. Mm-hmm.
2: Kaso lang, kay palainom ka D3Bio. Ang D3Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
1: Oh, correct, sir.
2: It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. Mm. So, da mo makita.
2: Kung the inflammation.
1: Ang inflammation, try it, Lord, no? Basta na bala nga may problema.
2: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. Mm. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage, mm-hmm. especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
9: Inflammatory stage. Mm.
2: May ara inflammatory ko ana, marker.
1: May markers, mm. Mm. Cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? Mm. So, di mo makita ng D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
2: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
2: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matakas mga butika. May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: May D3.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
2: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka? Mm. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Uh-huh. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
0: Mm-hmm. So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sana. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
2: Correct. Mm.
0: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
2: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
0: Oh, tiyang D3 Bio ay baho, ah. No? Ibutang sa aton nga...
2: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
0: Why? Lubi lang.
2: Lubi lang ginausang, ibutang sa ano?
0: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang Kaspa tungod sa iyang antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga nag-dry ang skin, mayara ka mo sa kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok. Buwede, matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir JP.
9: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan sa imo guya kung nag D3 bio ka sa imo face, sir boy.
11: Campion. Kalau ay gilid sa natawagon ka, kas no, abim, hindi ko man ito pa kaisa. Hindi, kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta ka ng kas? Anyway.
9: Ito, BI ka kas.
1: Ang D3 bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
2: Mm-hmm.
1: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
2: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 bio.
11: D3 bio. Kampiyon.
2: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
9: miskin ko.
2: Wala ko gagwapo, wala ko miskin ko. Kulang ka D3 bio.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin basta makarinyo lang.
2: Di, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
1: Oo, gaan ta ka 50.
2: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
1: 50 pesos.
2: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
1: Ah, tanawon ta lang na akong ara na. Sa subong, buligil lang kami bala pa nga muyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
2: Hala, sadya-sadya, no? Wow!

0: ball pen, Mr. President?
1: Eh, andai ka. Daw, daw kulor pula maning ball pen yung ginhatag mo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Nano ka man imo, Yusuf Castriban? Mapirma ko nga mangin layina, tapos pula nga ball pen na ihatag mo sakon. Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, ari ang ballpen nga itom.
1: Ate, sigurado ka nga gaagin eh?
0: Oh, Mr. President. Abidal, adi bilang palad mo bala?
1: Kaganon mo?
0: Ikuruskurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagigin.
1: Animal, gawin mo ano ba kuya nga... Sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugay, Mr. President.
1: O ano?
0: Kay pirmahan mo man yung manginlayin na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit ang panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok. Utok ang gamiton.
0: President.
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagservisyo publiko na wala sang pagpakuno-kuno.
0: Abaw, buka namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kon mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na uno eleksyon nga matabo ah. Para one to takan ang pungkuan na ibla.
0: Hindi lang naahaw.
1: Oo ah. Kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Hala.
1: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na... Ah, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala. Sadya-sadya. Kidgali, no?

0: ang firm, good mek. Nga na, mek. Gabok ka lang tinigang. Ay, isting baba ni mabrok tayo, mek.
1: Alat na, Lord, mek, oh. Natulogan, di siya gali sa likod, mek, oh.
0: Ano kayo maunta, mek?
1: Basyahan ta siya to, mek, mek, ah.
0: Mek, ano?
1: Oh, mek, basyahan ta siya to, mek, para makapugtaw siya.
0: Mek?
1: Oo? Oh?
0: Ang mga sabit mo niyang among imo, mek, ba?
1: Di ano man gali, mek?
0: Pukawon ta siya, mek, ah. Abot makabalik na ta sa atong klase, Meg.
1: Te, ikaw lang po kao si Amiga.
0: Eh nga ako ni ikaw, Amiga.
1: Hadlo ko, Meg, ba? Siki, ganyan ko.
0: Hadlo ka, Meg?
1: Oo, Meg. Ikaw, yahaw.
0: Ay, hadlo ko man eh.
1: Te, pariyo man din tagal eh.
0: Ayos to. May napinsanan ako, Meg.
1: Kagano naman, Meg.
0: Into, on ta si Boy Bitsin, Meg.
1: Migo?
0: Oo. Intoon ta si Tantan, alias Boy Bitsin Meg, siya ang suguon ta nga pukawon si Mamburakday.
1: Di ko makakig si Ma Meg.
0: Kundi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
1: Sakto ka matuod, Meg?
0: De, ano say mo, Meg? Hulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawgon ko lang si Boy Bitsin Meg, kagpagwaon sa classroom kagsutabo na.
1: Sige, Meg. Di ba? Ikaw bala, Meg. Ang iyo, bomb lang, Meg.
0: Magamon na, Meg. Sa dyan sa jagiti, no?

0: Daw na bad trip ko maritesa. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Di daw ka bad trip to kay Marites. Ang mayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth. May Wi-Fi. Kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi. Labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang sang sa isa ka istasyon. Abe. I-turn on ko. Hayaw! Ba? Magamuning ang music kay DJ Sotab gini? Kay may paigot?
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini. Paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Aba? Daw kasab tanay kami ah.
1: Ako ini, ang idol sang mga laon, balo kag biniyaan, DJ Sutab.
2: Tab, tab, tab,
0: tab. Tab, tab, tab, tagab, tab. Baw ka iko-iko pang animalya o.
1: Today, subong nga atlaw, hindi boss ha? Subong gidya as in subong.
0: O, subong man kung subong. Wala man ko na may gabahis na. Sadya-sadya, you know?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman. For men.
4: Ang tag sa kakabuhi, may bili. Ang tag sa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagtaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel. Gahanda mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok, sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Gay City, Kanduni, kag soon to open naman sa Dangkalan, sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
5: Nagapangita ka bala sang affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidants. Likawan ang komplikasyon kag baratian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500. Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, hugay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
7: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
8: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
9: Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
10: Extend supplement for men.
11: Muling binuhay mo
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
13: K5. News FM.

0: ang palanawan mo, Boss Roquette?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayon ang eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At tiyan mo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay, ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw, amugin sina.
0: Makasiling kita sini, Boss, nga bigadugi.
1: Oo, bigadugin kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, dohoy-hoy ni nga to na baga, Boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, Boss, kay para may hatagay raok.
1: Amo gani, Boy Ramon, eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha? Kay human na iyang eleksyon. Wala na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, Boss, ha? Hmm. Kung mabuspon gid man ang eleksyon, ang may sala sini kag balasulon, kabalo ka, Boss, kung sino?
1: O, sino man, abe?
0: Ang mga Duterte, Japon.
1: Yogs, wala klaro ng imuya, Ramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sanya-sanyahin mo.
2: Mix. Igor, masya ka ng lemon.

0: Oh, te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na!
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Malunaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi tanay mamubod todo. Kibasi kung lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Aho! Nagets ko na ang gusto mo.
1: Manilag taanay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya, agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya ta na saya.
0: Oo. Kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagidpadaog. Wala kagidpadaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Ba, sadya-sadya ino.

0: Haljan na ba? Dawala agad ang duwa taka classmate nga so tabaw.
1: Basi nag-get sila eh.
0: Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpe ba?
0: Uy! Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa kriteriya for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man.
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Iya Vlogs. Kaigatudlo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, Doda?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit ha.
1: Nge, dosong good ka kita yan ba?
0: Hoy, kido, hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Sige, sige, no?

0: sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang po ubo.
3: Kagservisyo publiko, si Bumba Marilo. Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigong ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian sa

Bueno mga biyan, isa na naman ka mayadayad nga aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombahan ay sa Norte. Webes na kita, ang adlaw mga kakifay. Kada sigid lamang sa mga tinion. Kada sigid lamang sa mga inoras mga kakifay. Grabe, pizza 15 na kita sa bulan sang Oktobre. Di karon ang mga bana, timprano pa kamupuli. Kay inyo mga asawa, timprano pa maligo. Magpahumot, oh. Kag magbakal sang extend food supplement for men. Kay pag abot sa balay, iintriga sa ang bana ang sweldo sa asawa. Kay pagkadugay-dugay, may ginatawag na nga tukak derby. Sige mga kakifab, isagid ka, mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. We are broadcasting live diri sa Cadiz City. Kagkonektado kita mga kakifab sa aton radio station. Legal, lehitimo nga radio station diri sa northern part of Negros. Ini ang K5 News FM, Northern Negros. Aton location, ara kita sa Sagay, sa Poblasyon 1. Sagay City mga kakifay. Isagid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan. O, live man kita, live nyo man kitang makita kapatian, pinaagi naman sa Facebook. O, sa mga ato sa abroad, pwede nyo kita malantaw via K5 News FM Cadiz Digital. Pwede man sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Agod nyo magsinambunot kag magsinigabong na kita mga kakifay. Ato na naman pag-aulo istoryahan ang mga nagkakahanabo diri sa lokal mga kakifay. O isagid ka mayadayad nga aga sa inyo tanan. Lambot kita sa aton nga pagpangalagad sa siyudad sa San Carlos, Banua sa Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador, Benedicto, kag iban pa nga mga kalugaran. Sige, plastar ka muna kay ako ang bahala sa mga labas kag mga balita nga ginaistoryahan diri sa northern part of Negros. Kumusta ka mo? Sa ngalan sa matuntod nga serbisyo publiko, ako inyo kumus nga laga. This is ka K5 Bomba Marilo. Magapahat-pahat, magatipik-tipik sa mga balita nga nagakahanabo diri sa aton sa lokal mga ka K5. Ano mga balita nga dapat naton istoryahan? Ano ang mga topiko, isyo nga dapat naton burikaton, busi sion? Ano ang mga isyo nga dapat pebaruan sang aton pumuluyo? Especially diri sa lokal, sa primero distrito kag sa segundo distrito. Sige mga kakifaib, sa aton mga pangulong dinalaan, dugay-dugay i-presentar naton. Apisar mga kakifaib sa Gihapon, nyari kita. Nagakamang kita sa Kapigaduhon. Nagakamang kita sa Kapigaduhon. Terrible ang pagsinakaay sa mga presyo. Grabe ang krisis karon mga kakifaib sa ato nasyon. Ang mga utod naton nga mga mamumugon, nubo sa Gihapon ang sweldo. Lakip man ang mga naga-opisina, naga-obra sa mga pribadong establishmento, wala Gihapon sa pagsaka sang sweldo. Pero pagsaka sang presyo sa mga balaklon, puwerte kalasig. Di padayon kita nga nagaigod, padayon nga nagakusamod, nagakumod, nagausmod. Padayon kita nagapyaet, nagawiet, nagasinggit, nagakuriet. Kag nagasinggitan nga puraot gid. Ang kapuraot karon mga kakifab sa sining mga tinion, pero ti sa Gihapon padayon kita nga magapanikay-sikay, padayon kita nga magapangisay-kisay. Apisar sang Kapigaduhon, kinanglan naton nga magpaningkamot kag magpaninguha. Bahala na magkalalamang kita sa pagpaninguha. Ang importante at the end of the day, may ibutang kag may ilatag kita nga pagkaon sa ibabaw sa lamesa upod sa aton miyembro sang panimalay. Laki pag ibig kong makabaton ka sang uplift, di malipay kagid. Malipay kagid kung makabaton ka sang uplift plus ang nag-aakomodar sa imo ka mga nami, makayuhom kagid kag mabatsyagan mo gid nga ang gobyerno nagapalangga sa mga utod nga mga kubos. Nagahatag sang solusyon sa mga problema sa mga pigado. Pero gani kung ang masulapo mo sa ulo uplift ang maintertinar sa imo abeda o tamaran man nga daw matulugan nga daw wala gugmas pigado nga daw pawalaan kada makasiling nga ilang baw banwa binag-binaga. May nga aga kay Sarina Plarion, ha?
maayong aga kay Romel. Sino pa din nagaupod sa aton mga kakifay? Arceli Pabuaya, maayong aga. Romel, maayong aga. Sige, aton ulo istoryahan mga kakifay. Kanami, no, kay hasta sa karon dako man ang bulig sa aton nga mga kauturan sining uplift program. Ngating nagaverify sinipaagi sa CBMS o kon ining community-based monitoring system. Pagi sa community-based monitoring system, nagpasa or nagpili ang mga taga-PSA isang kwalipikado nga mangin binipisyaryo sining uplift program and then isumiter nila sa opisina sa DSWD and then ang DSWD amo naman iya ang mag-in-charge for payout. Tiyang aton yung mga local nga mga CSWD or MSWD amo naman iya ang ma-facilitate during payout mga kakifan. Di amo ni siling tao, all I can say is that I realize na much better ang ibutang naton gali nga mga head, ibutang naton nga mga empleyado inang tanda bala may verbal capacity and verbal ability to explain with humility and grabe balang pasensya. Karami gali nga ibutang tanda sa mga empleyado sa DSWD inang kabalo mag-explicar, may verbal ability to explain kag manaog sa level sang isa ka kubos naton nga utod nga makaintindi sa language siya bala. Ganon tala karon mag-explicar tala English-English on tagit. Kung ang gina-explicaran ta karon Bikwan, mga taga-bukid naton nga mga utod, nga mga kulabos man sa patag sa edukasyon, much better. Gali, all I realize is that nga nami gali kung ang aton nga mga empleyado, especially ang aton nga mga social worker and social welfare officer, ining kabalo magpanaog sa level sa mga pigado, nga kabalo maggamit sang lingwahe sang mga pigado nga kung sa diin mahangpan. Pero kung pigaw kagali, kag gusto mo mangin social worker, wala ka abilidad sa pagambal, hindi na lang. Pigaw ka, way ka verbal ability, verbal talent, hindi ka na lang mag-uloobras as social worker. Much better, ganito na-realize ta, nga nami, gali ang mag-ubra dira sa mga taga-DSWD, ang kanami nga mag-explicar, ang malumanay nga pag-explicar, kagkabalog yung lamang mag-explicar, kung pigaw kagali sa talentos paghambal, na hindi ka ngayon, gali. Hindi kagindaga ka dapat sa DSWD. Dinigto kapon, believe kita mo, sa isa ka regional social welfare officer, kasi ling kita gani, nga amo na yung dapat, amo na yung dapat nga mga madasig ma-promote kag pasinunggan kanami mag-explicar with humility inang nabatsyagan mo gid ma-feel mo kung ikaw isa ka pigado, mabatsyagan mo ining isa ka empleyado sang DSWD may pagpalangga, may pagulikid hindi abala siling nga daw natak-an mag-explicar daw natuyo daw matulugan kanami kay mabatsyagan mo kung ikaw pigano makasiling ka ba o ang gobyerno ga exist gid. Ang gobyerno gali aga palangga sa aton. Sala gali ito yung mga ideolohiya nga akon ginpatihan nga ang gobyerno ay nagabulig. Ari gali, gabulig ang gobyerno. Ang munang pinakanami mga ka-K5. That is why nakasiling kita all I realize and in our

amo ining dalaganan sang aton nga mga kauturan. O amo ining pinaka-vulnerable nga departamento mga kakifay sang aton nga mga utod nga mga pigado. That is why kahapon diri sa aton programa may nanawagan diri kay ti nagpabutyag siya sang iya hibubunot kay ti kapila na sa magbalik-balik. Kulang lang bala sa eksplanasyon ka simple problem. Sining mga uplift program much better mani aton suggestion lang mani. Aton suggestion lang mani bilang isa man ka taxpayer. Suggestion lang maning aton nga tani sa mga programa sang gobyerno sining uplift program bala nga mga payout. Mabutang kamuda sang isa kalamesa nga may complaint desk. Oh, may maexplicar para sa mga lalaki, may maexplicar sa mga babae, or either puro mga babae da nga mga empleyado. Samtang naga-payout to, kung may mga problema, papilahan na sila anong problema mo. Manong, tatay, nanay, tiyay, inday, tuto, sir, ma'am, anong problema mo diri ka sa complaint desk, no? Nami ni nga suggestion, sa isa ka-payout venue, butangan ta sa isa ka-table, dira aton suggestion lang ni. Butangan ta sa isa ka-table, dira. Agod nga ang may mga complaint, ang may mga kulang, dira ta ma-explicar, may venue for explanation. Nga tatay, amunin kinanglan mo ha, amunin kinanglan ta, para makakwa ka. Hindi bala sila nga mahatag ta dahil sa conclusion. Nga hindi ka nakakwa, why ka na chance, hulata na lang ang amunin, no. Much better nga ma-explicaran aton, kaya nga, ining aton nga mga utod, ining nagakarakasa nga makakwa sang tag 2,000 kapesos mga K5, mga pigado ni kay kun manggrano ni hindi ni magpila da para lang magkuha sang 2,000. Di ba? Di aton suggestion mo ni much better sa aton nga mga ayuda sang gobyerno whatsoever man da ayuda sang gobyerno nga kun kay isa bala may mga problema, may mga kakulangan, mas maayo nga may ara kita sang complaint desk mga K5. May ara kita sang complaint desk nga kung sa diin, dira nila ma-explicar mga K5 ang mga kakulangan, kung ano ang nagakadapat, ano ang mga requirements pa, dapat maging mapinasinsyoso kita, no? Amo nang isa ta sa na-realize di kahapon, may gamay kita dari nga problema, gamay lang a very simple problem. Nga wala lang to naka-claim si tatay, it's because nga ang iyang national ID, panas-panas tong itsura, may mga daw mga puti-puti, black, iti paltik, maning pang-printas ang Philippine National ID. May pulo-puti-puti lang to, tiway sa nakakwa sa iya payout, kaya hindi pwede. Iti requirements, gid man na mga dapat ang ID, klaro gid. Kaya muna yung pagsulundan mo. Pero ti as modern part na kita, we are now living in a modern era of technology. May mga QR code inadira. May mga pamaagi kita nga mga i-digital ta. I-online ta, baya e-gov. Sikon ka isa, mga utod mga byan, ining mga pigado naton yung mga utod, yung mga kulabos sa pinansyal, kulabos sa pag-eskwela, paano ni sila kayong sindi kung ihambalon tama lang sila nga i-online, i-digital, why ni sila makahangop? Much better, we will teach and inculcate them kung ano ang proseso sa pag-online. Karon tudluan ta lang sila, amo to nga mga instances ang reklamo ni tatay Jose Ramel to. Hinto din ang balansa nga i-online ang EID. Tiwai man sa isa kung paano mag-online. Kundi much better, tudluan ta sila ano ang proseso kung paano magpa-online. Tiwai man na nila kaysang sang ilan niya chimpos ang nag-eskwila na sila elementary or high school. Why pa niya mga kulo computer kag mga ulo internet? Dapat bala muna sa or may ara man kita dira table nga ibutang for online na nga kung mga wala sila ID o dira sila pwede makapaprint nga para mas ipalapit ta ang aton, ang gobyerno, mas ipalapit ta kag ipabatsyag ta sa aton nga mga utod, nga mga pigado kay ti ayuda mani mo. Bibla, tindaw medyo na subuan lang kita nga may ara kita sang empleyado sa CSWD, suno kay tatay Jose Ramel Argoncillo, naamula na yung gintudlo sa iya. Suno sa interview naton, nagintudloan sa ginsuggestyan sa nga mag-online sa tiwai man niya sa isa kung paano mag-online-online eh. Hambalon ka lang nga mag-online, ti paano kabalo ka bla? Kundi, what we want to emphasize is that nga, tudloan mo ang tao kung paano mag-online. Kung sino man da nga,

taga CSWD ang nagtudlo kayo, Sir Amel Argoncillo. Oh, ngay online, ma'am. Sir, kulang ang inyong pagtudlo sa tao sa utod naton nga pigado. Next time ipabatyag ta nga mas lapit ang gobyerno. Nagapamati ang gobyerno sa yamo kag reklamo sa utod naton nga pigado. Di kay tudloan ta lang iya nga online to. Ano man niya naibalaan sa tao mag-online-online? That is why siling ta, all we realize is that much better ang mga nag-aubra sa nga mga social worker. Not all ha, ato niya suggestion malang ni. Much better nga may verbal ability kagid nga mag-explicar, kag may humility, kag kanami mag-explicar. Di amo to kagapon, may sa level diri sang CSWD, why nila natagan solusyon? Sa level sang city social welfare and development, why nila matagan solusyon ang problema ni tatay? Nga kagamay man sa problema. Di karon gindala namon, paagi man sa bulig ni Migo Tabergilio Maro, gindala namon sa regional officer. Kasi simple nga problema. In just 3 to 5 minutes na solve ang problema. Di ang panugyan sa ila kung hindi kaya sa city level ang problema, itugyan sa ila kahit ipapacilitate sila. Kaya ang trabaho sa CSWD to facilitate some problema dalon sa region or sa regional officers. Iti gapon, in just a matter of minutes, mga 5 to 10 minutes lang, nasulbar ang problema. Because kanami, no? Kanami isang regional social welfare officer mo. Kanami mag-explicar, makasiling kagid kun pigado, ka makatulo, luwa mo makasiling. Amo niya ang dapat nga i-promote ng mga empleyado sa gobyerno. Kay balo manaog sa level sa pigado, and then ka-insindi sa lingwahe sa pigado. Salot kay Ma'am May Parinyas once again, oh, sa ka-regional social welfare officer. Ma'am, salamat gid sa pagpamati mo. Isang problema ni Tatay Jose Ramel nga nasulbar, lipay gid sa pagpauli iya. Yeah. Imo man ni aton. Kung may gina-criticize kita in a positive criticism, ako sa diin kinanglan ta man imo. Kay ining mga public official naton, mga public employee naton, mga government employee naton, subject for criticism sila, and we criticize them in a proper manner. And next time, patudluan ta. Mulang pagsilinga masilinga ti gutom ka? Yeah, kwanto? Luto to sudan. Di karon ng tao hindi ka balo magluto sudan. Kundi what I mean is natudluan mo, amunimuon mo, kihad ka ahos, kihad ka bumbay, gisa ka, muni-muni, itudluan mo sang pamagi. At to the point nga ma-conclude ka lang, ay, why na na-chansa, i-online to, no? Hindi angay para sa amusina nga departamento. Ah, sige ah. Kung sino man da ang maigo, igo lang. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Your public official, your government employee, and your subject for criticism. Nagbato nun yung man ang amon kritisismo. Next time, paagi sining kritisismo, improve nyo pagid, no? Improve nyo pagid. Salamat kid no, sa kay Ma'am May Parinyas, ang regional social welfare officer 1 na nagbulig kahapon sa problema ni Tatay Ramel. So dirita bala makat ka K5, makasiling ang gobyerno, way ga pabaya kon sakto lang ang proseso naton. Kun ka isa nagalangot ang buot sang aton nga mga pigado nga mga utod, kay abi nila nga way ginapamatian sa gobyerno, diri maka K5. Sa aton nga mga utod nga mga kubos ng mga pigado, hindi kita dayon mag-conclude, no? Hindi kita dayon maghatag sa konklusyon naton yung gobyerno kapalayo sa aton, no? Kaya nga aton, gobyerno, kung gustuhon pala nga magbulig, kaya ang gobyerno, taya nami ning institusyon nga gobyerno mo. Ang sistema sang gobyerno tanami gini. O galing ti may mga ara lang gid nga nagapanrabaho sa gobyerno, especially mga politiko nga naga may lamod sang korupsyon. Pero magsiling kaya gobyerno napasad kag natukod ini para sa pumuluyo. O, para sa pumuluyo. That is why sa aton mga utod ni mga kubos, never ever nga kung may mga yamo kamo kag reklamo sa gobyerno, mapigado naton yung mga utod, try to approach our government kay they are willing to help. Mamati ang gobyerno sa inyong problema. Hindi sabat ang pagpasaan sa mga paklang kahig kag sa dol nga nagalupok.
nga kontrahontang aton gobyerno. It is better nga kung anong problema ta sa gobyerno, ipabutyag na sila, ibasi pa malang pamatian ta. We'll try until nga mapamatian ang aton problema. Samtang nga mapamatian pa ang aton problema, matagan sang solusyon. So mula na yung aton nga panugyan, no? Yan, hindi tayo mag-conclude nga, wala, bungol ang gobyerno. Hindi, kapamati ang gobyerno. Kita mo pagi sini mga programa sa sini nga mga departamento, kapamati sang yamo kag reklamo ang aton gobyerno, mga utod. Sige. Yeah, Leia Ibanez Villanueva, good morning Sir Bomba Marilo. Yasmin Salido, yeah, morning Sir Bomb. Shout out diri sa amo na sa Kamuti apartment aga pagabalbal sa amon obra. Amo na importante gabalbal sa obra. Eh kun lain na nga balbalan ay karon. Mary Joy Prado Barasbaras, good morning Sir Bomba. Mama Orlin Vergara Insoli, good morning. Good morning da sa inyo. Sige, dere na kita sa aton nga mga pangulong dinalan mga ka-K5. Once again, ginapasalamatan ta si Mama May Parenyas, ang Regional Social Welfare Officer 1 for facilitating, for helping kay Tatay Jose Ramel. Ma'am, sa kabuot mo gid, sa kaayo mga klase sang tao, deserve mo ang madasig nga promosyon kag pakamayuhon ka pagid sang Dios kag kanami gid sang imo pamatasan nga gipabatyag mo gid sa isa naton kauton nga pigado nga nagabuli gid ang aton gobyerno. Sa aton na mga pangulong dinalan mga ka-K5, sa aton nga mga pangulong dinalan. Tagtaga na isang ayuda halin sa uplift sa siyudad sa Escalante, ara na sa 90% ang nabaton sa subong palang ng mga inoras. Tatlo ka mga persona ginsikop matapos ginpapalaugan sa kaso nga attempted homicide na dakpan sa siyudad sang Sagay. Dugang pa nga balita mga ka-K5, dugang pa nga mga balita, asod-asod nga pagpangdakop mga ka-K5 pagi sa drug bypass operation diri sa siyudad sang Cadiz. Kahapon nga adlaw, isa na naman ka 36 anyos mga ka-K5 ang nadakpan. Diri iya sa may Purok Hitalon, Barangay Zone 4, Cadiz City, nga ginapatihan, nagabaligya sang iligal nga droga. Hala, hindi pa kamo magululuntat nga mga animal kamo, patay pa kamo baligya sang sabo. Hindi rason mga ka-K5 nga kumo kay pigado kita, mamaligya na lang kita sang iligal nga droga, ha? Hindi rason ining mga pag-engage naton sa iligal nga droga. Hindi rason nga amuning sabat sa kapigadon ta hinaslo kag tinamara na niya. Hinaslo. Nga klase nga pagpati kag prinsipyo nga komo kay pigado ka, mabaligya ka na lang sabo. Naton adik gidyang paminsaron nyo mga animal kamo. Mga animal kamo. Kaya nga, gina-discourage na ni, amuni gani, may mga programa kita sang unang save the user, jail the pusher. Di dapat ginman ining aton nga mga pusher, magkadto ginman sa sulod sang piitan or presohan. Kaya nga, amuini sila ang mga nagahalit sa aton nga mga utod, sa mga, especially sa mga kabataan, nga ila pang parokyano, kaya nga, instead nga ibakal mo bugas, you deposit kag one port. Iamot mo pa miya kwanta, chip in ta, dos kundi, tres kada. Di kundi why that soy? Kundi why that soy ang imo nga pagpangabuhi? Guba pangabuhi mo, ha? Guba pangabuhi mo, kaya nga, imbes nga ibakal mo iya sang bugas, sudan, hala, iro-ro mo pa sang syabo. Iro-ro mo pa iya sang syabo. Kag pagkatapos mo ro-ro, kag naka, higop ka na sang puti nga, so hindi ka katulog. Hala, dayan-dayan, taris-taris, hindi ka katulog, alauna na sang kaagahon, gapang laba ka pa, gapanilig ka pa, kay may talent ka. Oh, tanaw ako ni, why gidat, soy nga pagpangabuhi ni? Amo ni siling ta mga ka-K5, nga gina-discourage tagid ang mga kaangay sini nga pag
engage sa illegal nga mga buluhaton. Much better ang ato negosyo, legal. Bahala na nga mag-igod-igod kita ka magkamang-kamang kita sa pagnegosyo, basta legal. Basta legal, tita nawa ni Karono. Ari na naman, asod-asod ang dinakpanay, nag-legal sa may barangay Zone 5, Cady City. Si alias Tonton man to. Di subongo, si alias Marbel na naman ang nadakpan, mga ka-K5. Isa ka 36 anyos ang edad. Lalaki, ang obra sini mangingisda, ti kulang pang income sa isda. Sang Purok Hitalon, barangay Zone 4, Cady City. Tiya mo ni silingta. Ngata ni untat na sa mga amo sini nga pagginawi. Suno sa report mga ka-K5, ini nga drug bypass operation gin pangunahan ni Police Lieutenant Colonel Lymil Jan Pasken upod kay Ma'am Police Lieutenant Dalin Grace Loreno. Nagkandak sila sang drug bypass operation sa nasambit nga lugar dira sa may Purok Hitalon, barangay Zone 4, Cady City. Kung sa diin pagkatapos yung magdawanay isang police pusher buyer kagsang sining pusher nga ginkilala kay alias Marbel. Pagdaho mga ka-K5 sang ginasuspetsuhan shabu. Digto na dayon na konfirmar kag gindakop ining subject sa nasambit nga operasyon. Nabawi sa iya ang isa ka magamay nga plastic sachet o nga plastic sachet nga ginasuspetsuhan shabu. Nga mo naman iya ang bypass item. Kag apat pa sini ka pakete nga ginasuspetsuhan man shabu mga ka-K5 nga may estimated nga kabugaton 2.5 grams o kon 2.5 gramos nga ginapatian suspected or ginasuspetsuhan shabu nga may ara sang market value nga 17,000 pesos. Nabawi pagid ang 500 pesos nga gingabit nga bypass money. May isa pagid ka bandol nga plastic sa shay nga ti amo ni guro posible ang ginasudlan ka gina ano gani ni ginaripakan bla. Ginaripakan mga ka-K5 nila sa ginasuspetsuhan shabu. May isa pa ka improvised nga bambotong oh nga gina ginasuyupan lighter kag iban pa mga ka-K5. Di pagkatapos nga gindakop ginpahangop ang ining subject sa lingwahe nga kung sa din or dialecto kung sa din makahangop siya sang iya kinamatarong sang iya constitutional rights and anti-torture law mga ka-K5. Di gindalaman sa gilayon sa aton nga Cady City Emergency Clinic para sa nagakaigo man nga pag-examine sa iya medical mga ka-K5. Iyan mo ni silingta, kung padayon ka mo sa pagbaligya sa mga illegal, why gidat soy? Why gidat soy, no? Di amuning mahangpan mo, huyan ka na. Pasalamat gani kita kay miara kita sang Data Privacy Act. Wala namon ginahinganlan ang bilog ng ngalan. Even mag-post kami sa social media accounts namon sa mga Facebook pages, wala namon ginapakita ang hitsura kay nga anong rason. Kung kaisa ang mga followers ta, kung kaisa ang mga nagabasa sang balita ta, makumod mula na mareklamo, ay nag-post pa kamo balita, wala man na sang hitsura. Kabalo ka mo mga utod mga biyan, may ginatawag man kita nga Data Privacy Act. Nga hindi ta pwede da nga ipakita ang iya itsura tungod nga wala pa man asa na pamatud-an nga nagabaligya na gid siya or pusher na gid siya kay ti iagi pa manis korte o iagi pa manis korte ining Republic Act 10173 or Data Privacy Act of 2012. O ining mga drug bypass subject nato amo ni nga ginapang nga may alias lang ang mag-post kita tapos ang itsuraway naton gina-reveal, gina-blur naton tungod nga protektado man na sila sang Data Privacy Act of 2012. Kay tiway pa man na sila na pamatbatan, way pa man na sila na pamalpagan sa korte. Oh, di ba? Amo na nga hindi ka mo mag-kumod-kumod ra nga makita nyo bala may mga balita kita nga gina-blur naton. Kay nga may mga rights man, may mga kinamatarong bisan pa nga mga suspect na sila, subject for operation, nadagdagan na sila sa mga warrant, pero tikinanglan man na nila nga pangapinan pakagsabton pa sa korte naton. O may due process pa na sila mga ka-K5, that is why nga gina-blurred naton, kag gina-aliasan naton.
Di what is the point is that nga. Why gid at soy kagway gid ka sang may makuha nga kamayuhan kun magpadayon ka sa pag-engage sa illegal nga droga? Especially oh, may nakita pa ko gyapon, may mga ang mga illegal ba? Ara gyapon ang mga illegal nga sigarilyo, no? Dako naton nga katingala bisan ano ta kakampanya nga bawal ang illegal. Ara pang gyapon. May mga protector ay hansin sa ila. Ano ning mga protector man? May mga kadalagkuan bala nga mga tawo, may mga nagapag-empleyo bala sa gobyerno nga nagabitbit sang armas. Nga daw hindi ni sila maubos-ubos. May ara gyapon kita ta sa mga merkado, may kita ta sa mga baligyaan nga may mga illegal gyapon nga mga butane nga mga tuktok. Kung sino ang protector sini? Kung hindi taman mabalaan ang protector sini diri sa duta, sa langit hindi yun tumatago ang inyo sala. Ha? Nagkatingala kita mo ara gyapon. Ang pagbinaligyaan na isang syabu, grabe na nga kampanyahan na isang aton gobyerno. Ara na na, grabe na na ang kampanya na isang gobyerno. Tinga nga, hindi gyapon maubos-ubos, aw. Hindi gyapon magkaladula, aw. Illegal nga sigarilyo, illicit cigarettes, ara gyapon. Illegal nga butane, ara gyapon. Sino ang sa likod sini? Sino ang protector sini? Ha? Sino? Sino pa? Na hindi madula. Kung tuturon ta kampanya, mga ka-K5, kung tuturon ta kampanya, batok sa sining mga ilegal, makaya ni sang aton gobyerno o galing, basikon may link man sa gobyerno. Diba? Di na matingala kita. Sobra-sobra na pila na katuig, pila na kamilyon-milyon ka pesos ang mga programa, ang kampanya kontra ilegal. Pero hindi man gyapon maubos-ubos. Sa ano nga rason? Ha? Sa ano nga rason nga hindi gyapon maubos-ubos mga ka-K5? Ha? Nga hindi naton maubos-ubos gila yun. Ina nga pala bang kutanon, ibilin ko sa inyo mga ka-K5. Ha? Ina nga pala bang kutanon, ibilin ko sa inyo ngayon nyo una-unaon. Nga ara sa gyapon nagapadayon ang mga illegal nga mga butane, illicit nga mga sigarilyo, kag illegal nga droga. Nga hindi gyapon matapos-tapos ang away naton halin pasadto.

0: Pautas ka K5 Ariel Apas kay may ara kita balita kapon nga daw mga K5 regarding sa mga nagkaladakpan nga tatlo gid ka mga persona ginsikop matapos ginpapanaugan sa kasong attempted homicide na dakpan sa siyudad sa Sagay. Kung kay isa, hindi nyo man kami blamabasol sa media. Kaya nga, nagabalita lang man kami mo. And our source of information, hindi din namon pag-ipagwa kung hindi ni konfirmado gikan sa aton Philippine National Police. Kay kami, sandig lang kami sa informasyon nga ginakuha namon sa amon reliable source, which is ang PNP. Amon ang ginahaboy namon nga balita. Kag pagkatapos sina, ginablurred na namon ang mga itsura. Kag alias lang na gani ang amon ginabutang. Kaya mo na siling tamay Data Privacy Act pa. So it doesn't mean hindi namon pag-ibalita. Ginangla namon ibalita. Why taniyas ang mga dapat niya masiling ta? Hindi tani pag-ibalita. Kaya pwede lang kami kayo. Hindi balita ni nga dapat may maluan sa pumuluyo. Balita ini nga dapat may maluan sa pumuluyo. Aryo, isa-isay sa ato ni ka K5 Ariel Apas, may kaang tanan sining tatlo, tanan ka mga persona nga nagkaladakpan sa kaso nga attempted homicide. Ka K5 Ariel, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel.
2: Yes, ka K5, bomba, may nga aga. Kining nga tatlo ka persona nga ginsikop, nagkadaiya iniya nga lugar sa pagsikop ka K5 bomba. Nasikop sila, natabo ang insidente sa nagkalain nga mga lugar kanatong October 13, 2026. Sa kaso nga attempted homicide sa K5 bomba. Ang ini nga kaso, may kaangtanan sa nagluntad nga ginamo sa tong telelikdan nga charter day sa siyudad sa nga Sagay ka K5 bomba. May ara kita video support sa katong nagluntad lang nga ginamo kay K5 bomba, na viral to mo. Te karon ginpanaugan iniya sa nga karon sang kanang attempted homicide. Ang ini nga kaso kay K5 bomba, ang mga suspect giya isa ka vendor kag residente sa Abasinya Street, Barangay Poblasyon 1, Siyudad sa Sagay. Samtang ang isa naman ka vendor nga lalaki, residente sa Barangay Poblasyon 2, Siyudad sa Sagay kay Pabumba, kag nadito man sa nasikop kay Pabumba. Samtang nagmalampuson man sang operasyon pasado alas 5:45 sang aga kaya itong October 14, 2026 sa Maya Mega Worlds sa Forbes Hill, Barangay Bata, Bacolod City, Negros Occidental, ang nailhan ang suspect naman nga si alias Yanyan nga nagpuyo sa Hacienda Concepcion, Barangay Poblasyon 2, Siyudad sa Sagay. Ang bit-bit nga warrant kay Pabumba, parehos ginusla kay Pabumba, nga Maya Criminal Case Number 9475 nga gin-issue ni adtong October 13, 2026 o gipirmahan ni Honorable Bina Marieta Akabusao, presiding judge sa Municipal Trial Court in City Sagay City kay Pabumba. Samtang ginatugutan naman nga may makapiansa sa kantidad nga 36 mil alang sa iyang sa ilang kasamtangan nga kagawasan kay Pabumba.
0: Bali one count na ni isang homicide ang ilang akwani or one count na ni Kakipa Barrel tag 36,000 sa ila.
2: Yes, Kakipa Bumba.
0: Tag isa-isa sila tag 36 mil tiga ti maka posible makaya man nila magpiansa. Kakipa Barrel, amo ni ang kwan kun madumduman mo amo ni ang ginkastigo sa to anay nga miyembro sang I think sang IP hinablos ang isa ka amigo tang IP.
2: Opo. Yes, kay Kipay Bumba. Amo na may nakita na may video support da. Amo tong katong gikastigop tong laki makita na das muka sa video nga nagahayang ining lalaki samtang ginasuntok. Amo na sila ang tatlo ka mga suspetsadong persona nga ginsikop kay Kipay Bumba.
0: Din gani ni Kipay Baril kay ako ti kay taga Cadiz ko gakadto man ko sa Sagay. Din gani Abansinya Street anong pinaka ni ang landmark dira nga mga kwan?
2: Abansinya Street dito sa may market public mall Siyudad sa Sagay pagkadto na sa may kanang kinatawag municipal sa K5 Bumba.
0: Saan o gani ang charter date sa Sagay K5 Ariel?
2: Atong June 11 sa K5 Bumba.
0: Di amak mo kadasig lang sa kaso June 11 ano to subong nanaog ang ilang warrant October 13?
2: October. At October 13.
0: Amo ni siling ta K5 Ariel nga kun may ginhimo kita nga kabulastrugan, we cannot escape from the long arm of the authority or the law. Hindi tama palagyuan ang malabang akamot sa aton otoridad. Ti tanawan o pila lang kabulan, 5 anom, June, July, August, September, October. Four months lang kay K5 Ariel na papanaugan sila sang warrant of arrest. Mas maayo man na nga mangineksyon na. We do believe ka K5 Ariel, ining 36,000 makaya guro ni nila nga magpiansa kada isa sa ila, may 36,000 makapangita ni sila. Pero what is ang punto dira nga makalearn sila nga hindi kita pwede makapangastigo lang sa tao. Tatlo sila, isa lang kontra.
2: Correct ka kita bomba. Amo na sakto gina mangin humble kay pabumba nga kung bay mga makainom itas mo kalobog inom noon ibutang ta lang sa insakto o taron ka kita bomba.
0: Or agyon yo lang agyon yo da sa pulo pabalhas lang eh.
2: May na. Oh, pwede man may glove naman ta dire kay pabumba kining daan lang pinagsidere imo ara naman ang gym sa aton sa syudad kita syudad sa Sagay o gusto sila magpabalhas mangulap lang glove dira o pwede man ako pa si ako marepere ah o ikaw
0: at least ang punto tara kay pabariel. Kundi pag siling nga hindi na ko kapoy na ko hindi miguway na miguway lang mo dayon isang sa mga stigo sa mga lang. Stigo kamuya kag pulihan nyo yung tang tawo mas mayo na kung may agrabyo ka prang kawal mo sa boss Meg pulo pa ba last tabla boxing lang taya eh para dra taya mabala kahit kung waay ba karon gloves karon kipa ba yun magkala last drama ng tsura mo.
2: Mag-uba beauty.
0: Mayo na kung sports kay Pabariel, may protector ka, di ba? May protector ka sa guya, protector ka sa itlo. Sports lang ganyan, makapabatsyag lang kamusang balhas, kag makasak, makapatsyag ka na sakit. Kung masiling ka na nga, yawan ko sa imo part, di na ko part ah.
2: Oo, correct.
0: Part!
2: Takto gi kay Pabumba.
0: Gi part ah!
2: Part! Kaligod ako part!
0: Oo.
2: Part! Kaligod ako part!
0: Ayos ah.
2: Yes, kay Pabumba, ini nga balita kay Pabumba ginanulong sa Extend Full Supplement for Men ang lumay nga why oration. Shout out sa Janet kay Pabumba sa nga Triple X Lechon na food house diya sa may syudad sa Escalante kay Pabumba na himutan nila sa may Sitio Bugas barangay Balitoak syudad sa Escalante. Triple X Lechon na house kay Pabumba. Para sa bombahanay sa norte. Ini si Kikipay Pari Lapas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: May tani ko ng Triple X sa lechon to. May lechon manok. Mas na kayo matilaw ta. Kiti kon baboy, lechon baboy. Do, amungin ang problema ta. Kay bisan ano kanamit sang lechon baboy. Do, huwag gitaga tikim. May tingaton nga ginakaon lang manok. Sige mga ka-K5, so there you have it. Amo to isa mang kaleksyon sa aton nga makuha nga hindi ka makapalagyo sa malabang akamot sa aton otoridad. You cannot escape from the long arm of our authority. Kung may mga ginahimo kita nga kabulastrogan, hindi kita mamuli, no? Bilang lalaki na, no nga mamuli, kita imo yung tuklaw ay man sila nga pulihan tang isang tao, nami one-on-one, ah. One-on-one, bla? O kung ano man inyong may kikakil ka mo, be part. Boxing lang tayo part, ah. Protektahan ta lang aton itsura nga makabatsyag lang kita sa sakit hapo hagalon ta miguhay lang ta dayon part undi name wala sang pangpagwa lang balas kag agrabyo ay pakamuna glainay buot pagkatapos may natumba sa ti part bato ka pa part may hindi na ko part ha. Kapoy part hati sige part miguhay na ta part lang una yung manami mga K5 sige ah. Liso, antang balita ni K5 John Marisonido, basi kung may mga asod-asod bantong adinakpanay, digto iya sa may syudad sang Escalante, man ang deputy chief of police to, kasi Mario na ton, mo amigo na ton, si police lieutenant Escaro, oh? Aton nga amigo, ato gito sila galing adua ang mga amigo, to sa may Escalante, si TPNP, shout out nila sa akon nga mga amigo, ang migo ko nga kalbo nga gwapo. Si Police Lieutenant Bayuna. Sir Omar Bayuna. May agad na si mo sa Escalante City PNP. Amo ning idol ko gini si Sir Bayuna sa ulo. Kita mo ka pakalbo gid ko. Tumag to isa namon ka migo, si Police Lieutenant Escaro digto iya sa may Escalante City PNP. Sir, kung nagpamati ka muna, mayong pagpamati na sa inyo. Di mayo to kay Kadasig sang sourceong information naton. Ang ginakwaan ni K5 Joe Marisonido sang source of news ang municipal lieutenant Escaro ang aton kasi Mario dre. K5 Joe magluwas sa uplift program, ano pa ang mga balita dira sa syudad sang Escalante?
1: K5 News FM live report.
0: K5 Joe,
3: K5 Bomba naging malinong ang Escalante sulod naman niya sa 24 oras kundi ginbisihan karon niya sa aton ng mga operatiba ang pagpagpatahom kag pangpalimpyo sa ilang police station. So bag-o na ang kuan, bag-o na ang entrance, bag-o naman ang gate nga ginagamit kay Kipay Bumba, bag-o ang hipi mo.
0: Oy, so
3: at least, sa mo na siyang
0: Kipay
3: mga
0: Jom,
3: pan ka Kipay Bumba.
0: Din,
3: sa Pungsoy.
0: Kipay Jom?
3: Ah, ah.
0: Oo. Sino ganito nagliligad ang hipi sa Eskalante?
3: Ang una nga gin ko an si Police Lieutenant Colonel Pardo.
0: Gindasnan
3: ni Police Lieutenant Colonel Benitez. Next sa gisunda ni Police Major Santillan. Kag subong naman niya si Police Lieutenant Colonel Christopher Muego Kakipay Bumba.
0: Tagpila lang so, katuig ni... Ilapungko? Tagpila lang katuig Ilapungko? Mga dokalasig lang ako?
3: Akuan lang to sila, mga caretaker lang to ang doha.
0: Oh, I see.
3: Ang si, bali, kuan lang siya, samtang wala pa yan nag-committer ang iban nga amoy ibutang da, sila lang anay temporaryo nga nagpungko. Ito yan si Police Major Santillan, Ronald Santillan Kipay Bumba, may mabugat man to siya nga obligasyon sa Digos Occidental Police Provincial Office. Gimbiyaan niya lang temporaryo para may ara lang yagid ya nga magtatap sang Escalante City Component Police Station. So karon niya amo na gid niya ang gindeclare sang nukpo, gindeploy sang nukpo Kakipay Bumba. Actually may turnover ceremony man gani gid ang natabo, turnover of command ceremony sa Negros Provincial at Negros Occidental Police Provincial Office nga natabo sang pag-resume ni Lieutenant Colonel Muego siya position bilang OIC. So ginkuan nga ginpatag mo ganin na sa aton sa isa naton niya kaabyan man nga pulis sinya bisan pa man kun ano ang ranking kay Kipay Bumba basta pagsulod gani sa isa ka police station ang ina nga kun may Lieutenant Colonel man siya magapungko na siya temporary as OIC. Tapos after 2 months magiging ACOP, acting chief of police. After 6 months amo na iyang pagpungko isip ya nga full-fledged na gid nga chief of police sa isa ka lugar. Amo nang patag sa aton niya nga source na hindi talang pangalanan pero police po na siya ka Kipay Bumba ang aton source.
0: Kipay
3: Bumba kaka mismo ang nagpatag sa aton. Go ahead.
0: Buynas kagid nga reporter nga dira ka na assign sa Escalante kay nga ang deputy chief of police or ang PIO nga ginakwaan mo sang source of news ka mga buot sila nga mga tao Kipay Bumba si police lieutenant Jurimel Escaro, very approachable na Kipay Bumba. Bisa na daw-dawon mo na balita da.
3: Buynas ka kita kay bago nga hipi, Tagalog yung tuod. Mabuot kay Kipay Bumba.
0: Ay, glika.
3: Mabuot ka doon nga, ato niya bago nga hipi. Mana nga, medyo sino na lang ang muro-buro buynas gid ang Kipay Bumba sa event. Sa siyudad sa Escalante, Kipay Bumba. Sa piyak nga bahin, sa tatlo kaadlaw nga tagtaganay sining uplip ka Kipay Bumba, ginbulubanta na sa makatapos ang DSWD or Department of Social Welfare and Development Office kay Kipay Bumba ang ato niyang provincial office nga naila na yangin banabana nga sa kagaina mga alas 9 pasado ara na sa 90% ang narilisan sining masubra 3,000 tanan ka mga individual to be specific kay Kipay Bumba 3,537 ka mga ara sa listahan nga nakaabil sa uplift. Yara na sa mga 90% kay Kipay Bumba. So sa aton gani pagkuhatag sa imo sang picture, nakita na makatapusan nato niya picture ang susubong nato niya nga capture, malaka-laka na ang mga tao sa sulod sa City Coliseum sa siyudad sa Escalante. Bangod kay na-release na ang iban kay Kipay Bumba kag madamo-damo na yang na-releasean. So muna ano ang crowd karon niya sa City Coliseum medyo hindi na gid siya pareho kagutok kagahapon niya Kakipay Bumba. Kakipay Bumba expected na naton nga last day sa buong tagtaganay. That's why medyo sa pinakasayo nga sim panahon as early as possible you try naman nila yang ma-complete na ang kining 3,537 tanan ka mga individual nga ma-releasean kag at least para makaevaporate man sila mas aga pagka Kipay Bumba.
0: Kanami isang programa man sa aton gobyerno pero ang pinakananamian ko gid ka Kipay Bumba ining purpose kay malawig na nga programa mo. Ang uplift I think is 6 months ang ini. I do not know. Pero sa pagkaibalo tagamay tanga pagpanalawsaw ang uplift program is for 6 months na nimo.
3: Gani na po. Purpose, pungko, pamati, pamahaw pa uli ang mga purpose.
0: Gili ka?
3: Do committee man sa do committee man sa kwan na committee ba sa di na nga committee hindi ta nang pag-mention.
0: Oh.
3: So para nami gid ato ang problema ang programa sa DSWD Kakipay Bomba. Kay maara para sa mag-uyabay. Ang mag-uyabay amo na sa ang yakap program. Ang nagbinulagay maara man sa nagbinulagay ang AX. Siyempre para sa binulagay kay X na eh. Tay maara pag way labot sa walang gutom. Maara pagid niya walang gutom prome na nga pasmo. Ginauhaw kay wala tubig ng balon, wala pamahaw ng balon. Pero at least walang gutom gihapon, go ahead.
0: Ang pinaka nami pagid ya kun di nagbulagay kamo may AX ka, sailo ka sa duli. Sailo ka sa duli para makatupad ka.
3: Oh, ano ya?
0: Pero speaking kay Kifab Jom,
3: 100%.
0: Speaking kay Kifab Jom of uplift, kita naton may mga grabbing yung home sa mga nakabaton diri. Pero may mga na-encounter man nga mga problema dito Kifab Jom. Ano ang mga kalabanan nga mga problema nga na-encounter sang mga taga DSWD dira iya sa may siyudad sa Escalante regarding sini.
3: Ang pinaka nakita ginato niya nga problema kay Kipay Bomba. Ang abi nila schedule na nila gali hindi pagali. So balik pagit sila gali pa man nila schedule. Ano yung pinaka common nga problema. Pero so far and so good. Manageable man lang siya kay may mga excessive man. Yang iban ara niya.
0: Oh,
3: yes, go ahead.
0: Why diyas ang may mga nagkadto da nga why sila nakakwa bisan ara ilangalan kay kulang sila mga requirements mga something muna ang mga instances.
3: So far wala man pero may mga nagsiling may mga nagsiling din man nga sa ligad ara mun pangalan pero subong wala na. Pero kasi kakipe bomba tungod kay hindi na sila wala na sila magkadto because sa ila pa lang nga barangay na orient na sila na inform na sila kung si sino yung nagkaladto. That's why ang nagkaladula sa listahan sa ato niya nga pag panalawsaw man sa dirang area, why na sila nagkadto? Why na sila nagkadto sa
0: basi
3: city collision?
0: Basi, Kakipa Jom, sa gamay man ato niya pag panalawsaw, basi posible, inang mga nadala sa first tranche, wala na sa second tranche, it's because nga they are active member kag beneficiary sa purpose. Kay ti may ara na sila sang para sila nga programa sa 4P sila sa K5 Jom. That is why ang iban nga active na sa sini nga second trans nga nakasulod na sila sa active na sila sa 4P. Why na sila sa uplift? Kay ara na sila sa 4P. Klaw ay man na magdinugay ng ayuda.
3: Sa ato niya pagkabalo ka K5 Bomba nga ang iya ang uplift nga nakatalana para sa purpose naka-inkwa na siya naka-add-on na siya sa ilang payout sununid na sila yung magpila iya Kakipay Bomba. Eh to sa mga sa SSS amo ni ganing gusto ko man gani nga man nga klaruhon
0: ano eh, ano
3: ang
0: nga
3: SSS
0: ano nga di
3: ang SSS to? Ha
0: ano to ilawa ka bibot
3: ang SSS nga may information kita nga may naka-avail man sa uplift sa aton SSS. Amo na nato niya nga aton testingan ta nga kaduan.
0: Kipab Jom. Paglawak ko sang tatlo na blaka tinaga do. Daw ga amo rugot ko ah.
3: Cebuano na siya ang meaning sina. Nga man ang SSS. Sigig soroy-soroy.
0: Abiko.
3: Amo na siya.
0: Abiko sutab. Kaya nga, Kipab Jom, malain ang buhat mo sa departamento sang SSS. Sorry to say this sa mga empleyado, employee nga masakitan, pero amon yung system nyo, kita gahulog sang kwarta, di ba? Ginadeduct sa salary. Now, malunta. Malunta aton kwarta, lununta, pero may interest pa ta, aton yung kwarta. Tapos, magproseso ka loan sa SSS, puwerte kabudlay noon. Puwerte daw.
3: May ara subong hapos na lang, Kipay Bomba.
0: Ha?
3: May ara subong hapos, ituro ko sa iyo personal.
0: Loan light?
3: Oo, oh, loan light.
0: Loan light ka 20,000, puwerte yung budlaya, manggapon, naka-avail ka now?
3: Wala pa.
0: Muna ganit.
3: Testingan ta.
0: Kay kun...
3: Kay wala pa mabalidate ang ako niya account sa UD.
0: Sa kwa ng discarded?
3: Kabalok.
0: Discarded.
3: UD ang akon kon. Ang akon niya nga bangko nga ginaplayan. Ti kay wai pa ma-approve imbis UD na himog UD punggol.
0: Buset. Pero speaking of reality, Kipab Jom, ini taning mga SSS bala, hindi na nila pagpabudlayan ang mga miyembro. Kaya muning punto, Kipab Jom, mong sakit-sakit sa ito ng logic, bisan din ang kita nga payment center makabayad. Pero kung mag-process kita sa aton mga kinanglan kag benepisyo, puwerte ka budlay ka kadugay.
3: Amo gid.
0: Kada
3: swerte. Amo na kun ano tanita kahapos magbayad. Amo man ta kahapos mag-abel kung da kuno dapat nato ni abel ka kipay bomba.
0: Kada swildo ta ginakaltasan kita sang SSS. Kon kita na ma-abel sang aton mga benepisyo like for example salary loan. Da nga mga loan da ano pagid calamity loan. Do ka budlay do ginapabudlayan patay sang bilang gabang.
3: Ang pinakadali gidi ang loan ka kipay bomba. Amo na siyang gitawag nila nga tika loan. Kaya mo nang pinak Ora yung pinakadali nga loan. Nga.
0: Batian ka gani karon ni Ariel, abi ya karon nga abi mo ako na pabati-bati almusa.
3: Oy oy. Ang isa sa tudgi pabati-batian.
0: Kaya mo ba ka tika loan?
3: Tingi sila mo nang gapalon mo tidawo pa sila ko. Kuskus balungos ti ko ni. Siling hapos lang mga loan dali lang online na lang ti. Sige lang al testingan ta.
0: Ako nang testingan
3: ta loan ang loan light.
0: At ako kay 5 jom testingan na ko ni nga i-avail ang benepisyo ko ti dugay na ko kay 5 jom nga empleyado for almost nagsugod ko pang empleyo kay 5 jom since 2013 hasta subong ti mga 13 years na.
3: Why? Amo naman lagi nagkakipay bumba.
0: Why kiko kapil ang benepisyo sa SSS ah?
3: Gali ka? Amo naman lagi nagtanik kung tanik ginman kakipay bumba. Ang SSS naman lagi ang ato niya nga paglaom gid nga ginatawag. Ato niya paglaom. Kaya nga man, labi na kung bigo ta sa pag-ibig. Wala gid tayo chance sa iban kundi SSS na lang.
0: Speaking of pag-ibig, puwerte ka dasig makabil sa benepisyo sa pag-ibig.
3: Ay, doon ka?
0: Doon
3: ako kabil, testingan ta.
0: Ako kapila na kung kadasig ka namin isang proseso, ikumparar mo kay 5 Jom, mag-avail ka sa benepisyo mo, mag-loan ka be, sa pag-ibig sa SSS, mas hapos ang pag-ibig sang sa SSS.
3: At yung mga hosting loan ta, kaya madugang ko asawa?
0: Kuhan ka lang, download ka lang, I think, sang pag-ibig home na, ano na gani, basta may application na.
3: Try na to ni try.
0: Kadasig.
3: Sige. Sa amunin pila ka mga balita nga doon natipon sa itong paglibot sa Bilog Siyudad sa Escalante, kagangining mga balita, dala sa aton sa kaluan sa Detex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Biosport, Biotex, kag Extend Food Supplement, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa, para sa bumbaan ay sa programa Bumbaan ay sa Norte. Ako si Kipab Jung Sunido para sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko kag Kalingawan sa Norte, kabayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: So speaking mga K5, isang bulig man sa aton yung mga kauturan, aton yung mga piyado, dako man ang nangin parte sa DSWD, no? Madamo sa mga programa, may mga porpis, ilabi na gid ining porpis, no? Dako nga bulig ini kay ti ang akon Iloy gani is a member man sang porpis. Kag nakapa-eskwela, nakapatapos, may mga scholarship ni sila eh. Ang isa ang manghud ko maestra na sa subong sa bulig sang porpis, no? Kag kadamo man sa nabuligan sang porpis, kung ginagamit mo ikaw isa ka ginikanan, kung gamiton mong isa ka porpis, ang beneficiary mo sa porpis hindi mo lang niya pagikapital sa pusoy, hindi mo pagkapital sa madyong, hindi mo pagkapital sa tong edge, makabuligid. Galing kay kadamo kita sang kilala nga ti ang benepisyo sa mga kabataan nila supposed to be para sa edukasyon. Ayan, bot. Ang kapital tong it. Pero tuod, mga ka-K5, hindi ko siling area testamento ni. Tungod sa four-piece, mga ka-K5, ang akon Iloy, nakapatapos man sang akon nga manghod, maestra na sa subong, no? Tungod man sa bulig sang four-piece. Ti ang isa namon ka-utod, nag-graduate naman sa business administration, tungod nga ang akon Iloy, proud member man kami sa 4-piece. Kaya tini-serving kaman blakay nagpaning kamot man. That is why kung gamiton talang sa insakto ining ayuda sa aton gobyerno, ilabi na gininig mga 4-piece beneficiaries, makapatapos ikaw mo sa inyong mga kabataan, gani wala sang, I think, sorry to say this, sabas masakitan ka mo, pero realidad ini. Wala tani isang rason nga ang mga miyembro sa 4-piece, ang mga kabataan sa 4-piece, wala sang rason tani nga mag-untouch pag-eskwela. Una bes, ang pag-eskwela, subong daw ginahungit, tigid lang. Everything, pwede mo na matunaan sa social media or sa Google, paagi sa mga AI, hapos na gina mga project. Plus, ginasuportahan ka pa kada bulan, I think, no? Kada bulan, gini ang panghatagay sa 4PS. O, ang 4PS releasing, mga ka-K5. Di dapat, amuni, wala sang kabataan nga hindi makatapos sa ilang pag-eskwela bisan senior high school lang nga miyembro sa 4PS. Sang miyembro sa 4PS. Kaya nga, para ini, ayuda, assistance ini, para sa mga kabataan na nag-iliskwila. Igaling ang ngalan, dira iya lang sa ginikanan, pero para ina sa mga kabataan. I think monthly ini ang pag-abot sang 4PS. Sorry ha, hindi ko ma-exact. Kaya timayara man basi, nag-delayed. Pero once nga 4PS, ikaw mga ka-K5, I think insulto ina sa aton gobyerno kung bata mo hindi pa katapos kuila. Kaya nga, inang 4PS, makabuling ni para sa kabataan mo. Pang balon-balon. Oh? Para na sa mga kabataan nga nag-ailis kuila. Kung gamiton lang sang ginikanan, ang 4PS beneficiary, wala sang rason nga hindi makagraduate iya bata. Dako man nga pasalamatan mo. Pariyo sa amon personally, hindi man sa pagpabugal. Dako ang nabulig nanging kabahin sa amon, nanging kabahin sa mga utod ko, ang programa nga 4PS. Nakapatapos ang akon Iloy Maestra tungod sa 4PS. Ang isa business administration. Ting isa subong ti member man sa Santos ang 4PS. O galing kay do madula ka kung pila na blang edad mo. I think do until 18 or 21 years old na isubong eskwila sa engineering. Do third year na siya. Pero sa first year kag second year ya senior high school supported by 4PS. Tikon amo ni siling ta. Kung gamiton ta lang ang programa sang gobyerno ining 4PS para sa kabataan ta para sa pag-eskwela ta, wala sang rason nga hindi ta makatapos. Plus pi may pagpaningkamot man kita na may other source of income kita, ha? Makabuli gid sa aton o galing kay ti may ara man da. Sorry to say this but this is reality. Pagkakuha sang 4PS, hala to nagmadyong, hala to nagtungits, nagpusoy. May ara man iban nga ang mga 4PS, ang mga ATM lipong na kay ato sa ginprindahan nila. Di ba? Kamatura na mo. Kaya ito nagpamaton, prinda, sang po, prinda ATM 4PS. Oh. Kaya kakatabo, ginaya. Kaya mo na siling ta. Wala sang rason kung tani. Nga hindi makatapos sa mga kabataan ta. Once ka ginasuportahan kita sa aton gobyerno, may 4PS mo. Kaya anong pulo sa 4PS? Ikaw hindi mo malang pagpatapuso ng imukbataan. Bisan senior high school lang. Kung hindi ta makaya magpa-eskwela sa kolehiyo, at least, bisan sa senior high school lang, makapangita na obra ang inyo mga kabataan. May mga certificate na sila. May mga national certificate na sila from TESDA or ining NC1, NC2. Pwede na gamiton sa pagpag-apply. Kung daw hindi, ginman kita kasarang kagkulabos ang aton pinansyal sa kolehiyo. At least sa senior high school, paagi sa bulig sa 4PS nga may assistance kita sa patag sa edukasyon. Bisan sa senior high school ang makagraduate aton bata, makabulig kang makatrabaho. Sige mga ka-K5 ba? Kita ay naman kita buwas. Shout out na sa akong amigo, Jesse Damas. Amigo ko na sa Jesse Damas. Kapuhon sa Barangay Daga. DJ's Grilla, GC Damas na. GC Damas pa.
4: Nagatiyok ang kalibutan.
0: Wala nang kikita sa nagakaigo ang panahon. Salamat kids sa pagtutok nyo sa atong programa. Sa ngala lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubi. Sa technical side web ka K5 Jake Rickton Yebes, ang Phil Celestial Matinasas. Sa news center we have our chief of reporters, news writer K5 Ruel Penada and K5 Shena Suelo. Sa field, kapuntas K5 Joe Marisonido and Ariel Apas. Kapuntas ka K5 JR Hilantagaan, Denmark Mahinay and Joel Salas Abelay. Ako naman si K5 Bomba Marilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros. Ini ang K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: nga ka K5, 71 dias na gid lamang anabilin Pascua na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 15 na kita sa bulan sang Oktubre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Thursday, Webes Kulong Adlaw and Swildo.
1: Pinunto ito.
0: Swildo, subong Swildo. Kala ko aga pas Diyo nagambala, I love you kay.
1: Pinunto ito.
0: Kala kong asawa ko aga pa nagambala, I love you. Kay Swildo, gali subong.
1: Pinunto ito.
0: Na. Basi mga misis nyo da, aga pa managambala, I love you ha. Yagang, langga, tagi ka bala. Way, gidya sang, halimpa yas ang una, way, ginag-change ang love ko si Imo. Gati nga, bag-umulan na ginambalaw. Ya, basta na dumduman ko lang ah. Kaya gali, before yun na dumduman na, si Platan niya sa kalendaryo, ang dako nga numero sa Pizza 15.
1: Grabe po.
0: Iban ba lang asawa, may alarm pa na yung cellphone. May alarm, may reminder. Pag alarm, titititititit. Pag lantaw, be sweet kay Honey, kay Swildo Buas. Daw gina-remind pa yung dapat ma-sweet ka. Ma-sweet ka kay Swildo Buas. Oo. Tiyan mo na, di mga kamulugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kang babatayan sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa motor nga serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
2: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo. Dagpang wapin sa mga kinaabot.

0: sang Barangay Tabugon. Pamati sa Subong. Mikos-mikos kita, Nay Jean Montesino Arroyo, Boss Joe. Ars RDZ, good morning. Gina Borja, monitor lang siya, may ginapaubra lang nga kitchen. Sana all may ginapaubra nga kitchen. Merlita Malvas, Weni Cepeda, Junimay Retita, Alma Imbang, Sangsiers, Bacolod, Dennis Pirocho Lacson, Gina Purano, Angel Bilando. O na, misa nga, lan mo yamang Angel. O ano? May ara man na yan parents nga ngalanan nila kuan, bata. Though opposite sang Angel. Why guro, no? Why guro ya Eloy? Kaya hindi ba kanami isang ngalan nyo? Angel. Angel. Damo na ya, mo na ya. Angel, Angel. So siling ko, why giguro ya sang parents ng mga ngalan nila sang bata nila ya opposite sang Angel, no? Kabalo na ka muna kung opposite sang Angel. Wala gija guro. Dama, bana ya damo. Damo yang bana. Kay bisan sino pa yung ngalan mo, bisan si Paul ka pa niya, si Paul, si Angel, si Michael, kung mainit ang imo ban asawa si mo, ay, bisan ngalan mo, Rovic, Ethan, pag nainit yung imo yung asawa si mo, ngalan niya kanya, yang demonyo ko nga ba now? Bisan ano pa na kanami ang ngalan mo? Mainit si misis mo? Ang balon niya kanya liya, oh. Bong, demonyo ko nga ba na? Pero ang laygay sa aton sang Biblia, ha? Ang laygay sa aton sang Biblia, dapat kita nga mag-asawa, ano man ang aton nga problema, aton ginaya istoryahan. Oh, hindi mag-away sa tubang sa mga kabataan.
1: Grabe po.
0: Tanan nga mga bagay, masettle ini kung istoryahan. Dito sulod kwarto, storya kamo to sang mayad. Oo. Kay why naman bala iban pang hatag ang ginuusi mo, mulang na ang asawa mo. Hindi na ninyo pagdungangi.

0: ka mo, ti i-bless ka mo sang God. Ti imo na iya. So, kun imo na siya, ti amo na ang imo nga gipangayo sa Ginoo, ti hindi na napagbulagi. Unless of course kung nagresulta niya sa pagpagsinakitanay. Di ba lahusto ko Pastor Inilim Asuncion? Oh, Pastor Inilim, aras sumunggalantaw. Good morning sa tanan nga mga pastors and friends sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor Inilim is our Sabbath School Director. Of course, ang amon nga director man sa LAMP. Oh, amon nga LAMP nga puro ni mga layman. Good morning, Pastor Inilim Asuncion. Pastor, Pastor Heber Bacolod, Pastor Levi Lapot, Pastor Giovanni Canial, Kevin Giovanni Canial, oh, Pastor idol ko sa Sipak, Pastor Carrado, Rafael Carrado. Ayan, mga bakod na. Sige. Tiyan mo na. Dapat sweet ang mag-asawa, ha?
1: Ah, grabe po.
0: Ay, by the way, ako lang pasalamatan ang mga traffic enforcer nga ginbalang ko kapon.
1: Ah, grabe po.
0: Ha? Ang mga traffic enforcer nga ginsulok-sulok ko kahapon sa program, mayo kay dinipisan sila. Kinanglan pagili sila yung wagon dis radyo para magtrabaho. Mayad, di ka nami isang enforcer. Kinapaglabay ko to sa Cosmopolitan School. No? Di sa may unan magakuri sa circumferential pagkanto government center. Kanami kikapisan na. Ara sa timprano pa, why nagahalin? Ara na dadin ka traffic gid saya, why siya siling niya may maglabay nga sa lakyan dayon din assist. Dige ka tulok-tulok lang abi. Dawaya sa bungog ya ti subong ara na, snappy na. Di ko di ka nami kung ma-remind ka mo. Galing ti amo na nainid pa kamo yung i-remind.
1: Grabe boy.
0: Ah, kun sa Tagalog pa pag-igihan po ang pagtrabaho.
1: Grabe boy.
0: Ang sa Bangga, to ti okay, tatlo na sila nagtumpok sa Bangga. Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros Chicken. Oo, arat sila sa Bangga, gatapok na. Ti kay nagligad, abe, ginmuno ko kay dito siya sa mga 200 meters away alin sa Bangga. Sige, to ya tabog. Nga, sige na, go na, banti na. Paano kami kabanti kay ang Bangga to ho? At to ya ang pinundo ng mga jeep. Dapat niya dito yang imo yang atupagon ang pinakapunta kay mo tong source ng traffic kay kun maguot na to way man niya rason mapundos tong atunga ng mga jeep sa 200 meters away sa corner ara niya sa corner gidyang kwan hambal ni kuya Yan Mundihar. Kuya free ka batsoy kag coffee drista kuling. Ay kanami.
1: Ah, grabe po.
0: Klaruhon ko lang Yan Mundihar, kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros, ang batsoy nga i-treat mo sa akin, hindi baboy ha.
1: Oh, rah! Grabe.
0: Wa ko na balaga kaon yan. Anami ni sa oi sa tanan ng mga Adventist, gusto ring magkaon bab batsoy. Hindi tanan nga batsoy, baboy. Ang kay Mr. Bros, Yan Mundihar, no? Puro ya karne. Oh, kanami. I-try ko na. Nami itang karne nga batsoy.
1: Alright!
0: Maga mo na lusubon ko da. Lusubon. Oo, lusob. Oy, good morning kay Irene Kaduhada. A.K.A. Chen Chen. Shout out sa tanan ng mga classmates namon sa ETIAP sa may LCC. Bachelor of Science in Business Administration. Majoring in Human Resources Management. Good morning sa tanan ng mga classmates. Kuda si Chen Chen, ang amon nga secretary. Mayong aga si Mo Chen. Ay si J. Lord Pagib. Oo, J. Lord, good morning. Kay Ma'am Sistine. Good morning man. Kag sa tanan naton nga mga officers, mayong aga sa inyo. Nami kasi Chin Chin ka monitor, gidiya Chin, no? Dasun to Chin, makapikapi, tabla Chin.
1: Grabe po.
0: Tembal ni Yan Mundihar, beef ya, ang batsoy sa Mr. Bros. So sa mga Adventist, da nga daw na manol sa batsoy, da manol, inablang daw na huwag gidiya katilaw batsoy, kiti siyempre bawal nga sa amon ang baboy. Bawal man pasayan. Bawang kung ano pa. Tikon daw niya curious kaya kung ano gid ba lang sabor sang batsoy.

0: ara yaho, batso yung beef. Baka, hindi kay baboy, ara sa Mr. Bros. Titistingan ko na, Bipang. Isa sa mga nahidlawan ko na yung batsoy mo. Oo, tistingan ta. Aga, doon ko na si Brother Chipet. Malusob kami din ni Brother Fred Chilina. Nonoy Flores, mayong odto. Baka, on ko na batsoy sa takuli. Oy kad tobla chinchin bla one time sa Mr. Bros bla kanami isang manok bla nila.
1: Oh, grabe
0: ko. Oh, Mr. Bros chicken. Imelda Mercado, good morning. Di sige, salamat sa head sang mga traffic enforcers. I don't know kung si Kuya may Police Major Elmer Bonilla. Kay siya ang TMU. I don't know kung si sakop yung mani ang mga traffic enforcers. Pero salamat gid ha. Sa mga chief nila nga nakabati guro sa akon nga pang karate sa mga enforcer kahapon nga mga salawayon, tiara na o, nagbakod na, nag-okay na sila. Kundi nami, take it positive. Kung namunuhan ka mo sa radyo, take it positively. Hindi man na magmuno ang radyo sa inyo kung nayo man lang ubra nyo. Kung nang kapabaya, kaya kisa masiplatan ka, mapabaya ka da, kagway ka trabaho, kundi mamunuhan ka, mamunuhan. Okay, sige, salamat gid sa pag-aksyon or kay attorney sang BTTMD, salamat man. As head, inyo na obligasyon nga ang inyong mga tao, ma-remind per me nga mag-ubra sang mayad. Kung tamaran mag-ubra, islan. Damo sang wala ubras makulod. Mag-inom sang DTX 500, no? John Riel Caballo. Siling niya idol takadaan, sir. That's why permi ko pati si mo. Dani, ini mga idol, idol sa akon may makwa man ko sila nga binipisyo, no? Inabala nga pagbakal ko utan, may ayo. Ah, may ayo, may paman. Galiway na ayo, ah. Paman.
1: Grabe po.
0: Hambal ni Yan Mundihar, kuya, panghatag ko ang nabilin nga mga meal coupons para sa League of Champions pa ni. Pwede pa ni panghatag sa mga listeners. Oy, kadami! Hoy! Hoy, ang Mr. Bros may panghatag nga kwano, nga coupon, no, libre. Magaan ka mo coupon, dalon nyo na to sa Mr. Bros. Pwede, gid ka mo, ya. Nakakaon to nga libre. Oh, ambal ni Rodang, list na ito. Liyan may palibre ko, batsoy, sir. Tidipindi ka yan, Mundihar, eh. Siya na yan, tag-iyabla sa Mr. Bros. Mr. Bros! To gaayo gid si Rudang this night. Wain na din ang ubra. Wain na din sa abroad. Baka na lang na batsoy.
1: Grabe po.
0: Ang botsuya ko si Muruda. Wain na panalagsahon ka na lang niya. Mayo pa ito nga. Wain takaging papuli. Magmayo mo advice ako. Mute nag-advise ko. Hindi magpuli, Rods. Bahina.
1: Grabe po.
0: Nagulo advice. Advice pa ko nga mapuli. Kati lang tawagali ho. Wain ka nag-alive.
1: Grabe po.
0: Huwag ka nagalantaw sa akon. Mayo pa to sa abroad ka. Sige. Again, ang DTX 500 inumunta ini. Especially sa mga hindi katulog. Try nyo bla. Adaw adlawon mo inom ang DTX 500. Nami bla tulog mo. Do ginaduyan katimprano. Pa daw nami ni diyon niya tulog. At uli bala ang kapadugay mo lang sa akong tulog. Blas misis.
1: Grabe
0: po. Damo, pablam ako sa akus pa.
1: Grabe po.
0: Katalaka. Ay, hindi katalaka. Pamati. Sige.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Oo na. Okay na. Mapulaw ko, ha na.
1: Grabe po.
0: Abal ni Roda, mabalik ko na next. Oo, mang. Mulo maskara ka man, di bala. Parang kaha ko, minalingawan ka na sa Dumaguete, ay. Ginbaylo mo kami sa Cebuano. Mang, mang, ginbaylo mo kami sa Cebuano, mang.
1: Grabe po.
0: Hindi ka na sa Hilonggo, sa Cebuano ka na.
1: Grabe po.
0: Sige, DTX 500 inumon gid permi para timprano makatulog. Nami ang katulogon gahurago kagidya kay doon ko nami kagidya tulog.
1: Grabe po.
0: Abi nyo in the morning kung mamagbugtaw ka nga do kaluyas ang lawas mo. It does mean nga pigaw ang imong tulog. Pero kung pagbugtaw mo daw ka-recharge ka, meaning nami na quality sleep na. So i-try bala ang DTX 500. Oh, ang bal ni kuano ni Yan Mundiar, oh. Roda Angeles Night, free ka. Batsoy kag DTX coffee mix sa Mr. Bros. Ala! Roda! May free ka kuno, ha? Ang bal ni Yan Mundiar. Ang bal ni Kuya Yan Mundiar, owner, CEO sa Mr. Bros. Nga, kapakantoa di si Roda Angeles Night kay may libre di siya. Batsoy plus DTX coffee mix. Tema, call mo na ron. Dugi na palangga ka na subong ron sa'yo.
1: Ito.
0: Gabamati si Barison Tutong Adlaw-Adlaw. Hambal ni Oliver Alcala, ya wala tulog tungod sa halog. Na, Joan? Patala, kablag isa pang papang Oliver bilang mga misis. Ito mapatay gid sa ato. Inyo kami, ah! Kapag tulog mo bla, dayo ka haluk-halukan.
1: Grabe po.
0: Patala ka, ah. Joan, hindi bala permi, bala mayo lawas ko.
1: Grabe po.
0: Ibutang sa lugar ang lokalo.
1: Grabe po.
0: Talagsa lang bala, once a day lang bala.
1: Grabe po.
0: Tapoy man bla.
1: Grabe po.
0: Mga balita. Atong pag-istoryahan. Ang bal ni Perth Allen, pinyang loser niyo. Ay, wow! Why ka na yato, yaw? Ay, kaya ako. Allen, do ka pamilyar sang Allen, Perth Allen, pinyang loser. Why kaya how?
1: Grabe po.
0: Good morning kay Brother Michael Sibirino. God bless sa program. Ay, ambot sa imo, Brother Michael. Why kagapon?
1: Grabe po.
0: Ato kami to ni Ju, anong simba kami, siling kugani, ang isa lang to blabi, Elder Bilin. Pinangamuyuan, daka mo ni Chipet, kag ni ano ni Maiko.
1: Grabe po.
0: Pila ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo sa illegal nga droga. Sagi pa ang pulis, pangita adik, ara na magli sa Kapitol.
1: Tinunto ito.
0: Sagi pa pangita ang mga pulis dalakpon nga adik, ara na magli sa Kapitol. Oh, kay pila kuno ka mga empleyado sa Kapitol yon nagpositibo sa droga.
1: Grabe po.
0: Kahuluya. Kahuluya. Mga delivery rider sa Bacolod nagareklamo sa isa ka customer nga nagapang scam sa ila. Kundi ang gisa ang gapang scam rider. Oh, kisa may mga scammer nga rider mo nang deliveran kanila wala mo man yung login order. Ari oh. Mga delivery rider sa Bacolod gareklamo sa isa ka customer kay nagapang scam. Ay baloon to mikron ko nung klase pang scam ni. Zero crime sa mga festival sites nagapadayon sa selebrasyon sa Mascara Festival ko kanami. Kanami. Ang talikon nga nga zero crime tatlo. Una ang pulis tapisan. Ikaduwa ang mga pumuluyo o ay na nagatinunto kay gusto nila yatauhay. Ikatatlo, tinami ang security sang lugar eh. Oo, damo police visibility. Di kundi amo na nga wala iya kwan, wala iya inaway. Amo na bala kung maglagaw, kamo blang sulod sa ulo nyo bala mag-enjoy kamo. Yara ibi-iban niya bing malagaw, gifter di sinal. Ang purpose yung malagaw kay mamuno. May mga tao biya nga mo na Angie talo, Angie Taloy. Mga hipon nagdagsa sa siyudad sang Sipalay. Wala, mudamo to hipon. Well, pakialam ko why kung nagakaon.
1: Tinunto ito.
0: Mga anay, rebelde, nakabaton sa proyekto SCADIS pagi sa pamana program na sa mga NPA na pag-surrender na kamuay. Damo kayuhan gaulat sa inyo. Sagay kamo da sa kas bukid, intuon lang kamo da. Bureau of Fire Protection, San Carlos, may paalinton sa mga sa publiko angot sa pagbakal sa mga Christmas decors. Ah, sige, mati. Takaroon sa ilang kwan, sa ilang laygay. Bayong Odto, Nivel Salvador, kay Jenry Aliege. Ah, taga binikwel gali si Nivel Salvador. Pumati sa kay Choi Tingting. Oh, always ka pamati. Night market igatukod sa siyudad sang Kabangkalan kabahin sa selebrasyon sang Consumer Welfare Month of 2026.
1: Grabe
0: po. Kag tatlo ka mga persona ginsikop matapos ginpanaugan sa kaso nga attempted homicide. Dakpan sa siyudad sang Sagay. Anthony Sibunga, mayong aga. Angie Aloy, Jonali, Teberio, Leonardo Sevilla.

0: Natunga gali kay may wake service sa St. Peter. Ahay. Amo gali to tingala ko do ka jutay kay nagdamo nagbinasakit gali Brother Mike no. Kasi kailang uso gid man bisubong kwani hilana trangkaso. Sige. Oliver Alcala, Flor Salvador, Gina Borja. Sige na. Unahuntang una nga balita. Ining pila ka mga empleyado sa Capitol, Provincial Capitol, addict. Nag-positive sa illegal drugs. Oh. Ara si Michelle. Michelle, i-K5 News mo.
1: K5 News FM, please report.
0: Michelle?
2: Sa K5 JP, kung madumduman, no, tinalikdan nga semana, nagpatigayon sa drug testing ang tagpamuno sa Kapitolyo Provincial sa kapin 1,962 tanan no, ka mga personnel. Ini nga mga empleyado ka K5 JP, gikan ini sa mga ospital nga under ya sa province.
0: Ah, sa ospital lang, but silingon sa tanan nga mga ospital sa probinsya. Ospital sa Valladolid, yes. Ospital sa Kabangkalan, ospital sa Kundiindiinda, sa Silay. Sin Amil, yes. Dos sila kabilog, di pilang adik?
2: Seven ka mga ospital ka K5JP. Actually, ang gin patigay organ random drug testing, 1,962 ka K5JP. So, tinalikdan nga adlaw Martes, ginkumpirma no, o ginpahayag sa aton gobernador nga may ara gidman, nagpositibo sa pag-usar sa illegal nga droga.
0: Tipila sila mang kabilog, mang sa Mildos, tumang Mildos, Mildres.
2: 1,009
0: 1,009 di pila ka bilog 50% adik.
2: Actually kay K5JP amo ning gina-confirm naton kay ang result gali ginpadala pa yan sa DOH.
0: Akay para nga ma kwan para nga ma-confirmar gid. Akay base bala false positive no, base false positive. Pero ti pila lang man sang kanahot naman gurong adiktos mang pila lang man.
2: Wala pa babalan kung pilagid ang kumbaga ang
0: hindi bang guro 900 ah sa 1 hindi bang guro 900 ah di man ah mga ano mga ano binta adik sa iyo la la la la la hoy gapamati Michelle gapamati ang yes, akon nga adik buster si Migo ko kuya Kenneth Benitez. Na, Kuya Kenneth Benitez, may mga adiktos to sa kwan ay sa Kapitol ay pagbundakan ta. Good morning mga kay ni local Sir Neil, ha?
2: Ha? Manugsikop adik. Ay lang na kay Sir Benitez.
0: Oo, Sir Kenneth. O sige, good morning ta sa imo, Kuya. Anyway, so kay may nagpositive sa druga, pang anon ni sila pang bakulon?
2: Well, amo na gani kay K5JP. Ang sa bahin, no, sang aton diriyang mga ining mga job orders so, nga bala sa K5JP, automatic
0: papalindin
2: din sa laya.
0: Obra, kung or, job order ka, job order casual ka lang, hindi ka man regular employee, pag nagpositive, kill da yon, kill.
2: Yes, yes.
0: Okay. Chugi, kung regular, kung regular, pabayaan lang ang mag-addict.
2: Tagaan si Kanchan.
0: Ah, si Kanchan. Si Kanchan. Yes. Di ko natagaan na si Kanchan sang una. Third chance eh.
2: Ate, kill na eh. Kung
0: kadua, kill na, kadua. Kwan gali ya? Two strike.
2: Yes, kaya na base sa pagsulundan sa civil service
0: commission. Di ko confirm ang no. May chance ka gali ya. Di ko nako karon regular employee. Mang masiling ko, ay wala pa mang kumagaan ya. Chance, pwede pa kuya, may isa pa ka lifeline. Mas yun ko ah! Mas karasubong!
2: Correct. Maparty ko ah.
0: Yeah, mas yun ko, maparty ko ah. Mas karasubong. Total ko, madakpan ko, regular ko, may isa pa ko. Tiyan mo na. Ay. Ti wala, ti nga mambal sila. Ti nga nga kami lang ang mga public official matani eh. May mga kilala, makubla nga mayor nga dugasyo, mang.
2: PM lang
0: PM. Ang tsura do gasyo. Oo, mayor. Mayor. Mayor bala sa... mayor sa City Jail. Mayor, ah, Mayor Gale. Mayor Gale. Ya, yeah, Mayor man ang akon man. Mayor.
2: Mayor Dumo, Gale.
0: Hindi, ya, Mayor. Hindi, ah. Hoy, hindi na, ya. Hindi tayo magpasagad. Na yambal nga may mga public official. Kita yung adik, hindi man na-chakto. Ah. Buaya correct, lang correct. Pwede. Di sila eh sila man yaga ang pumuluyo man yung gambal ang label yung akong politiko kabuaya hindi ba tanan guro mang ang ang iban daw halo pa ang iban halo pa man lang
2: gamay-gamay
0: oo buaya oo buaya magdako sang una mo ng sunlog kung na kay sir mo boy.
2: Ang ano?
0: Si ang sunlog ko siya bla, buyaks amo, gorilya magdako.
3: Tinunto ito.
0: Oo, sang klasmitanay kami sa nursing. Amo na sunlog ko siya, buyaks amo, gorilya magdako.
2: May sumpon ba na kasi sa JP?
0: Ano?
2: Ginsulod sa cabinet pag buha wala panit. Ay, sa mga gagmay, sa mga katakad.
0: Haga mo, amok mo na sa... Katsipan galingin mo, childhood, you know?
3: Grabe mo.
2: Agampang, kuya.
0: Ay, ambot ang childhood, kuya. Tuya sa Amerika. Ah! Ang akong childhood, ya, tuya sa Amerika.
2: Ang gali, ah. Oh. Di ba, ano ka mo, ya?
0: High class. High class. High class kami, isang gamay.
2: Ang ginainom niya Slurpee.
0: Oo, high class kami sa gamay. Pagdako, wala na class. Pinali lang. So, doon nasubuan si Kwan, si Governor, nga may adik, gali sa Kapitol.
2: Yes, gede ka K5JP.
0: Ahay, do kuno, nang, the way nga pagkasubu, abi nga daw, ay sa kuno, abi kabalo, nga may adik, gali, daw, ay sa ge-expect, daw mo na.
2: Actually, I expected man, pati kinalan confirmation kay K5JP. May mga backing, wala mga papers.
0: Tinga ang taga-ospital lang, damo mo tabla sa mga iban-iban, tabla nga mga hilitilit, nga mga lulu department, addictos man guro.
2: Ang iban yung mga department, ang patigayunan man kay K5JP sa Grugget, pag-inuna na sila, okay. Kaya medyo lapad ang sakop sa province bay when it comes sa ospital. Ang under sa ila umbrella kung baga bati amo na kasubo kami arang yung nagpositive dapat sila nang ga-cure sa mga masakit ang ending sila gali yung nag-take sa mga illegal
0: kabudlay na yamang ya kung sa ospital yamang ya example lang ha what if kung driver mo sa ambulance adik o diba maparurot siya pero midlaga niya biya daw gahampang siya GTA. Oh, what if karon niya pang may lang tani magkun ang adik mang embalmer ang na-assign bala sa morgue na okay da bisan mag ubuson mo patanan nga shabu nga stocks. Ang lain lang yaman kun cobra kaya sa ospital nga example bin nurse ka bi. Sa ER ay aba aka delikado yamang. Lain-lain ang pag-ubrahon mo da, di ba la? Tinabi kay ginuna ya gitang ospital.
2: Correct.
0: Oo.
2: But anyway, kay K5JP, magbalik na no ang test or laboratory testing ang naging padala sa DOH. Amo ni paghatag na sang verdict sa mga tagsaka empleyado kag i-classify pa ni sila kung bala JO, casual or regular nga mga empleyado. Kami tagsa-tagsa ni sila sa mga sanction kay K5JP.
0: Okay. Amo
2: na i-follow up sa asa daso naman nga semana.
0: Timayo kita kay nagpa-drug test ang Kapitol basi masunod na diyon ang kuan ang bakulod City Hall.
2: Dapat gid. Okay, teka lapad man sa K5JP sang mga ano ni empleyado sang aton nga
0: yes. Yes, sige.
2: Anyway, kay K5JP nang aton madulong nga balita naman o balita gikan sa provincial capital nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC sa D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat gid Michelle sa imong report sa ilo ta kay Berto. Gakit. Ariyo mga delivery rider sa Bacolod og reklamo. Kay may ara kuno isa ka customer nga siya yang nga pang scam sa mga delivery rider. Anong iya nga technique mang scam delivery rider man? Kay mabalos ko sa delivery rider kay permi na ko nagkaskaman. Atiya. Ari si Berto ang balita about scamming. Berto, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert,
2: K5 GPA mayong unto sa aton sini nga mga K5 nga nagapamati sumong ginareklamo sang pila ka mga driver, especially maxing drivers sa siyudad sa Bacolod, ang isa ka lalaki nga customer nga hindi lang isa kundi to halos tanan sila gin scam ya sini, no? Ang natabo sini K5GP ang aton sini nga balita nga nagpalapit diri sa aton ining mga driver agot nga ireklamo kay isa lang nireklamo nila sa customer. Ginascam kuno sila ang natabo amo ni. Makontak sa ila ang ining customer tapos paabunon nila o kung nabunuhan nila anay kagwaon ang item. Pagkwa sang item
0: ano Berto man kalibog ang ulo ko klaro habi Bert okay may customer okay amuning scammer siya makontak sa delivery rider
2: ang scammer nag

0: rider sang singkumel, okay? Iya to gali iya kwar, iya to gali jika sing sindan mo. And then pagkadto ya to sa Dunya Uliana, why gali to ya sang address ka muna?
1: ang maksimya yawan man yo pangita kung diin na to yang lakpak.
0: Birto? Birto, gintagaan mo ideya ang mga tunto nga mo gali na, pwede gali.
1: Ginapakomplikado ko gani ginapa ano mo
0: ginapahapos ginapahapos property no di ano man damo na ni sa na biktima Bert.
1: Oh, Diyos ko, kadamo sila actually add nila ko sa GC nila para ngayo sila bulig sa kon sa ton sa tifa
0: okay
1: damo gid nila we have the picture sila gin blurry ta lang da pero do amo na pangluwason ya amo ning ginatudlo no blurry ta lang para for safety man
0: ara na gi na para ginapakita ang blur mm-hmm.
1: Amo na gani. Kaya mo na yung problema nila. Karon, kag-Ibab JP, for the information, kag sa update, ang lalaki ara subong nadakpan sa ngaton, sining ang mga kapulisan, ara sa police station 8.
0: Nadakpan siya?
1: Nadakpan siya.
0: Hoy!
1: Nadakpan yung lalaki katuan sa to karon para makuatabahin niya kung amo ni modos ni... Kahit tinamo gireklamo eh, scam nga tawag bala, kahit tinamo na si Kimbaydan, mga around sobra lapit ni Shin Mil, iyan na biktima.
0: May kilala ko pang dalakpon pa lang.
2: Grabe po.
0: Ha?
1: Hindi mo naguro Shin Mil.
0: Away pa, ang ginagmay lang man ah. Ari, may pakita ko nga rider, may pakita ko diyo. Ari, pakita ko. Ari, taon mo, may live ka da?
1: Wala eh.
0: Eh, pakita ko ang picture ng rider, oh. Ano na tayo pakita, Bitan? Kita mo? Lantawa pala. Lantawa pala. Anay, kinaara sa screen, oh. Amo ng picture ng rider. Nga naskaman. Kita mo?
1: Langgit, kay... Gakol ko ba lang?
0: Ari na. Lantawa na, kinapakita ko ang picture ng rider nga naskaman, oh.
1: Sabi?
0: Lantawa pala. Sige. Tawa pala.
1: At si Berto ka. Atento, kung gano'n na si JP, no? Kasi kung himo-himo na.
0: Ay, ako na na yan.
1: Mm-hmm. Oy, at least, ya, ako yung biktima. Kaya di ba Maxim ang biktima?
0: Oo. Oo. Di ka ba naman kung alangan mang i... Ah, grupo tabay, aton ka, alangan mang ilaglag na ka, Bert.
1: Pero doon ginalaglag mo na ko eh.
0: Wala pa man ah. Nag-mention ko ha. About hula mo ay man.
1: Matawa ba lang?
2: Grabe po.
1: Wala magalantaw sa live mo.
0: Tiara, ganyan kita nila oh. Bert, hindi ka mag-change career. Ma-Maxim ka na lang be. Kito talaga ka late ka man sa headline. Maxim ka na lang.
1: Balo ka na git nga ambar ko gani mas storya ko timo kag magluhod-luhod.
0: Ay okay. So, okay. Delikado okay. Kaya Berto kung magluhod kaya sa tubang kuya. May mga nakita ko nga video lang galuhod kaya Bert. Delikado.
2: Grabe po.
1: Actually amo na ni report timo. Amo ninyo ako nga report timo ko mag-report timo ya. Ginagiba niyo yung buturo ko sa mga
0: ikaw yung nagambal, yung maluhod kaya, ikaw na yan. Ano?
1: Kung plastic pa, may unod, gadya yung plastic.
0: Sige na ah, importante na dakpan na to sa Bert ah.
1: Oo ah, katuwa na to sa karon. Taga, makotol ka nga.
0: Miyari pagkita bang. Araw? Ara na, pagkita mo na to. Natawa pala sa live pala?
1: Ari na gani, gawin ka, may lang ka delay ba araw-araw?
0: Ara, natawa pala. Ara.
1: Sabi ko, natawa ko be. Kotos ko, ginoo.
0: At least ha, at least ha, kung, papang, at least may pagbago sa kabuhi mo ha, imbis nga ikaw ang manghulam, ikaw yung kapahulam, kay Turko ka.
1: Doon ginakon siya, banyo ko sa kita.
0: Ambal niya siya nun yung man, yung insan.
1: Ay, tinagbayral ko na sa amo ng itsura ko. Ko, sinoma na nga nag-edit. Kaya,
0: lantawa ko di ba, why ko lagi edit mo lang. Igo na ko di mag-mag-

0: daw kadlaw. Paano ko bigi ka edit? Di bigi ari ko sa tubang kakwano.
1: Wala mo gi wala ka gi man gi edit pero nag-send ko eh si alas na alas may bimig jaya gin kun cha pa mo na sa itan.
0: Sige bang importante na dakpan to siya ah.
1: Oo, nadakpan sa importante.
0: Yan. Sige lang kay Dason mga report, ma-prepare ko di picture nga naka Barbie ka. Ay gusto mo gi diyan babae ka sa picture.
1: Wait na may mo kay kung hindi man to mag-send headlines. Mimuhan man ta. Tapos bisan gamay balita ko number 1.
0: Sige na Bert ah. Okay na.
1: Oo. Five Jean Paul balita ta dolong sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio my PC kag DTX Coffee Mix. Ako si Kim Alberto Gakit K5 News FM.
0: All right. Sige. Thank you Berto sa imong report. Huh? Nagdamo lang viewers, naglambot sintos tinta kay Bengs Delfin, yan mundihar. Kuya din na dampi ang Mr. Brosman, kay makadto ko to. Di na dampi ang Mr. Bros takuling kuya, kay parang nga ma-announce na diwa.
2: Grabe po.
0: Merlita Malbas, Wenny Ibido, Lukay Lukay, Harley, Orlin, Vergara Hinsoli. Yan Mondihar, Esperanza Insoli. Hoy, Mami Espe Insoli. Ang neighbor ko bla Insoli, man si Dr. Insoli. Oo. Mami Esperanza Insoli. Ang akon nga neighbor, si Dr. Insoli. Oo. Doktor pero nag-nurse sa Amerika. Ano mo na siya, ang doktor nga nag-nurse? Merlita Malbas, Yan Mondihar. Commercial kita na ya. Ato banggali isang bamsi, may arat na Mr. Bros, subong. Tingala ko nga nagbatsoy kada nga beef kay tubanggali. Adventist ka yan? Tingala ko nga nag-drak ka sa bamsi. Kay Pastor Dave, Adventist ka yan niya, Yan Mondihar? Kaya kung Adventist ka, tindra kumakaon sa imo eh. Kay piho niya, why niya baboy? Why niya kontra? Why unclean? Oo, sige ah. Lighton Lee Pirulino. Ambal ni Bro Mike Sibirino. Namit na da, Mr. Bros, Bro JP. May lapit da sa imo nga brands. Front gits ang bamsi. Ay ala! SDA kagali yan? Economy man naman. Bago lang ko kabalo brother, ng isang gilita ka riliyo. Isang gilita ka pagtuo. Economy eh. Sige makaong ko na sang batsoy mo kay piho niya, way niya sakot nga unclean food. Kay Adventist gali kaya. Ara na, libre yun, tara ka di commercial, magamuna. Nasuportahan ko gidaan, basta isa ko ka faith. Sige ah, o sa daran nga mga Seventh-day Adventist, o dra ka mo kaon sa Mr. Bros, ay listingin yung iyang beef batchoy. Oo, Adventista, gali ka, Kuya Yan Mondihar, sige na. Kuya Bro, gali tanakon. Sige ma, post tanay for commercial break. Ang oras, alas 11:51, standby sa MyTC Network News, kag DTX 5 Red Health Alert.
3: MBPS Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
5: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Kining
5: IBS.
6: Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo.
6: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo.
2: Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Tig-ab.
2: Gakrams, gakrams.
5: Gakrams, kisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic, kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod, sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
2: Kay ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MyTC Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
3: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko tagdua-dua ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: kay dinamit na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500.
8: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pag damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
2: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bila sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
5: matukon
2: gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
2: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
2: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdimi gabi, Sir Boy mo. Stress.
5: Pila kay ka DTX ka.
2: Baton ng Japan.
5: Baton.
9: Sabi na mo man siya
6: natuloy.
2: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500!
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Anong
7: ginamit na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: News FM.
1: Masakit na ang sikmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C, yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
3: DTX 500, laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni Crow. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
11: Magandang araw, si Shane. After ko sumali sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Magga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsulta ako sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos, sabay inam ng eye care packs. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Maraming salamat sa eye care drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
15: K5 News Philippines.
14: Sumasayo ang Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
14: F1.
13: Sa ulo ng mapangunahing balita ngayong tanghali, police na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alaka na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
14: Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye, detalyan ng mga balita ngayong tanghali. Polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabo ang detalyan ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
0: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety bolt na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kababayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
13: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksa sa Rojas, Palawan. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
16: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ng suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen na inamin naman ng NPA. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ng buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgilio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opesyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Huwebes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
13: Samantala, security guard na binaril sa Palimpinon, Valencia Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Isang security guard ang binaril ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Krispy King sa barangay Palimpinon, Valencia Negros Oriental, ganap na alasyate ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos, at residente ng barangay Candao ay dumagalasiti na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ng investigador na mahawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Muli mga K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver pataya matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
19: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Dimaagma Street, Poblacion, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namataya ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
13: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuan detalye ng balita

0: lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon na nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kambiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kontransko, posibleng itigil ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Posibleng itigil ng pinrawa kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vimida Iscubidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
3: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at Semana arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
4: Arestado ang dating police, Seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, 14 ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na Seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong ligalang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
1: Samantala mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahinalang pang-e-espiya at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalo ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
5: Network News.
6: MyTC Network News.
1: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Palawan at K5 News of AM Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik kay K5 Ray Almudal at kay K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM.
6: News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 18 minutos makalingit sa takdang alas 12 sa mundo. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchor man. Wala ko kita kay Tata Udlupil. Tata Udlupil! Napamati kapag yapon, ta? Si Ivan, duwin mo ko kita. Si, naano ni sila nga duwa man? Magklinika D3 Bayo nami sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas nyo. Pangpatay kagaw. Klinika D3 Bayo. May monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Mga super antiviral, antibacterial, antifungal. Ayugid niya ang ginabatsyag mo, especially mga sakit sa unto. Posible D3 Bayo. Patay ang kagaw, ayo ang sakit sa unto. Ano ni, napilas ka, doon naguak git. Daw nagbako kait. Daw nagbako kait. Patuluan mo ang ayo. Klinika D3 Bayo. Merci Flores, nga Paskwa ko bro. Ay ba naunahan mo ko ha? Mami Esperanza Insoli, Perminia si Mami Espiega, Paskwa sa kunya, kalo, shirt. Daw bata, ya kunya nga Perminia, kuya ginagaan niya kalo. Ya. No, Mami Espi, no? Magpuli ka sa Pilipinas, sambala ko kay gaan, tamang ka. Para kabalos-balos man ko. Mami Gina Burha, muman. Ay, karami ka mga thoughtful sa akong mga mami.
1: Grabe po.
0: Nanilin, disinal, may isa lang ko ka mami. Nanilin nga daw ay nakadumdum sa akong. Yung may daddy naman siya. Nani, Lin. May isa ko ka mami nga daw ay nakadumdum sa akong. Yung may daddy na siya.
1: Grabe po.
2: Ito.
0: I-check ko ang balita ni Red Salgado. Kanami kay wala gidsang minatabo nga krimen sa mga maskara sites, festival sites di sa Bakulod. Kanami kay wala ya. Ibaloon ta kon may siguro mga gagmay lang guro, minor offenses guro ano. Ayun obog-hobog. Kung sila nga bunanay, lampusanay, do wala ya. Ka mga behaves ng Bakulod noon subong. Subong mo na mga bisita. Para ibaloon ta ra si Red sa linya ang aton nga ang aton nga noning chief of reporters. Red Salgado, kapitan IK5 News mo.
3: News FM, police, report.
0: Red?
4: CP, bayong hapon, no good news ni kamati, zero crimes. Sa sulod ng actually kay MJP, at pito na kaadlaw, humaligid buksan ang aton Sinigang Maskara Festival 2020.
0: Diba, si Karon pa na sa gabi, pang?
4: Pero kaya kita kay MJP, hindi mo damo sa mga polis karon sa aton Sinigang dala noon, no halos kada corner, gari makita na aton, gari mga polis, tag-tatlo, may araman,
0: person na all.
4: Kita MJP sa aton Sinigang mga festival sites, may ara dira sa health desk ang aton Sinigang mga polis. Dimati kay MJP, ginabulubanta, yara din sa mga 900 ka mga kapulisan naton, ikan sa PRO 6 kag PRO NTR ang ginbutang diri sa aton diri yung syudad para matasiguro nga secure ang aton sininga mga mag-enjoy ng mga puluyo sa Maskara Festival 2026. Kag diri kay MJP, ginsiling sa aton ni Police Colonel Eugene Rimadomia ang aton sining City Director diri sa BCPO nga kung may aragin man sa ito makaduluda kaya kung ikaw na mabiktima bisang isa ka presyon na kami malain sa plano ngayon nga i-report sa kapulisya natin kung hindi pang i-post sa social media. Kaya matika kipa JP, hindi na i-monitor sa mga polis natin, hindi ngayon marespondihan kung i-post sa social media. Mas marami kung i-sugid na sa polis nga makita na sa area agud nga ti makapadulong dayon ang aton sini nga kapulisan kay KFJP. So diri man ginapanawagan man ni Sir Rimadomia kay KFJP sa mga vendors nato na na hindi ipagtugutan na ipadala sa mga customer ang butilya sa beer. Kahit hindi delikado, nag-MGP ko, nag-asot-saot, pinakagbali, masimula buko ng butilya, kagabo na ang ibuno mula sa mga tupatira na nagtanotan o sang banda.
0: Dali lang gid ba, Papang? Buot mo si Lingon, ang Lakson Subong open na?
4: Oo.
0: At close na, I mean, kwa na, nang sugod na?
4: Sa buwas pa kita, MGP, October 16, magabukas ang Lakson. Dirigin agin padulungan at ugina, dirigin MJP, ang mga nag-sponsor sa Mascara Festival, amat-amat na nga nagtukod sa gila, dirigin mga stage. Estimate na ito ni MJP, hindi guro magdubo sa anum or pito, dirigin ka stage ang makita natin sa may Lakson. Demi ara sa mga banda-banda, may mga promo, di sila nga dupang hatag sa Mascara Festival. Kaya ginabaligya, Manila, dirigin ila, sinigang mga produkto ni MJP. Ka sugod buwas tatlo na aton sini nga festival sites eh. Dira sa may NGC, diri sa may Lakson, kag dira sa may Bacolod City Public Plaza kag K5GP. So diri karon ambal ni Sir Ribadomia kay MGP, hindi naman siya kuno effort sa kapulisan naton bangod may ara man kita sa mga force multiplier gikan sa aton sininga puso nga nagasigurado man sa mga festival sites. Ara man ang Bureau of Fire Protection, ang aton sininga Philippine Coast Guard, ang BJMP naton nga nagabulig man sa aton
0: sininga. Yeah, muna sila pang ang mga unsung heroes pang kunuay ni sila mabulubudlayan tabla manage kanami kay may army reserve pa kita ang 605
4: yes, army reserve yes, correct.
0: Okay, 605 ang amon nga ano ni nga CDC director si Colonel Don Villanueva. Oo, army reserve ara ang coast guard ambon ko ng coast guard auxiliary nag nagbulig
4: pero galigitigin man siya ni sir Eugene, KFMJP, arap man ang Philippine Coast Guard. So, arap man ang aton sino yung mga auxiliary KFMJP.
0: Kanami, abi mo, why labot, wala sa payan sining mga police presence. Dakugin nga bagay, kung mismo, yabala pang ang mga pumuluyo, ang hindi na yung maginamo. Sila mismo, ang tawag na pang self-restraint. Self-restraint, yes, inablang punggan mong kauglingon mo, minano, pala nga tulok si mo, hindi kaya kailing mo, hindi ko yung magamo. Ah. Di ba lang?
4: Yes, correct.
0: Oh, kadami. Kay nga apapang, kakadudla blang tawo kung may ginamo. Example, galagaw-lagaw, kadaya, to may ginamo. Dahil nagin bala pang, may ginpakita ang plaza. Di kanami nga napinta 100, no? Doon na uli-ulian sa, no?
4: Na uli-ulian sa MJP, ginbutangan dira sa nga bagong nga kwan dira, nga daw tanong bala.
0: Oo, anong bagong nga gintanong? Pila ka milyon ang bili?
4: Milyon kini kita MJP.
0: Ha?
4: Amat-amat pa rin, matita, basta, dako kita MJP.
1: Grabe po.
0: Basi ang isa ka huya-huya ng gabulak, nag 500,000 ang bilog, ha? Anyway, sige ah. Kanami, importante, papang ang ininga maskara to ka-successful. Kagdaw gaog yun, pang way mayo gaulan. Kita mo daw ayan nagbaha sa SM kahapon.
4: No comment.
0: Do kanami, isubong niya. Wala ya baha, wala ya kwan. Diway naman na mahimo pang bakulod kay kabudlay manabigadaan kay halim pa sa unang problema. Anyway, hindi mag kita nga mga bakulod noon pang mga resilient taya.
4: Oo.
0: Baha lang kayo. Baha lang kayo. Walang problema kahit magkalanag kami.
1: Tinunto ito.
4: Kung magbahagi man, ano ka nasig man magpanaog?
0: Amo na, kay nga, may ginhimo na nga bago na nga mga pamaagi ang bakulod, may ginmagic na pang. So at least why na? Oo, ang nami, ang kusubong ni Pango, do ka nami, bala red, dala alat, nami dala alat, kagpangpunpunon yung mga itlog ka din, so sa plaza, oh. Gapagamugamo, bala sa tsura, pang. Why ni pinangimos kayong paligid to sa gadaligding nga dalan to ka SM mo kayo? Katalakalan tawon. kaga mo. Do itlog ka mga tiki.
4: Yan naman kay 5JP, kag masibala mga kabataan, magdagadlagan, kay 5JP, bala.
0: Mabuna lang ulo, kasabon. Anyway, sige. Importante pang congratulations sa aton nga Chief of Police sa Bacolod, kay Colonel Rebadumia. Nami ang inyong pag-manage sa safety and peace and order sa maskara. Sige.
4: Yes, Sir MJ. Ginapanawagan mo ni Sir Eugene Rebadumia.
0: Nga, ginapanawagan niya nga, hindi ka mo, anay, please, maginamo.
4: Maskara po.
0: Sige, ah.
4: Ay, yes, ipanawagan ang mga minor de edad, Black Event JP. Yung pag maglagaw, dapat ara yun ang ginikanan. Na... Ang ginikanan ng kasi mga kabataan. Kaya ibang Event JP, wala ba si Aga na magpaulit ang isa nun, kagway kita kapakot, kung ano matabu si Ilat Event JP, so dapat magpahimalog sa ginikanan, kung pwede opdan bid para maging matawhay ang atong sininga celebration sa Maskara Festival. Kaya mati madumduman sa Event JP, Maskara, mato last year, nila sa Puan, dira sa may reclamation area. Natin ibang place ang isa kababae. So karon mas yun pamakod pag ina sa kapulisan ang visibility agot hindi na rin maliwat sa Maskara Festival.
0: Sige. Alright.
4: So marikam JP, ako sinigabalita dulong sa atong sinis sa Power 3. Oh.
0: Ay, wala mo gigin sa why mo gigin greet ang ato nga sponsor si Base Lechon.
4: Uy, si Base Lechon kinatab niyo na ato
0: na stress to sa balasang mahal to nga beer nga ginpost.
4: Nagpaparato
0: na sa actually. Nagulpihan lang to sa presyo ligad. Natural. Ganun gusto man ang tao.
4: Maging bayaran mga tao.
0: Kung gusto mo yan, hindi kayo magbayad, mahal ng ilim nun. Dito ka sa Changi nyo, inom. Sagi ka na patuga-tuga, Kantos Plaza, kag mag-inom. Sa order tapos di kaya bayad. Isa lang mo silingon, wala kaya kwarta. Halitan mo ba yung Base Lechon?
4: MJP. Marami sila kay MJP, ha? Kita ang official nga radio station sa street kag arena.
0: Amo na papang grabe, todo suporta ako sa maskara. So bong, kay kita ang napilian niya nga ano ni nga partner. Ara na, balik na si Red. Okay, Red. Amo na nga todo, suporta kita, Red. Di ba lang? Kita mo, bisan ka ba sa SM, minambalan ko nga wala baha. Grabe, kuya, mag-support pang. Imuon, kuya, mala ang baha.
4: Hindi guro mag-ulan, kaya MJP, ha?
0: Ha?
4: Mainit kining panahon, taguro, sa Sabado, Domingo.
0: May super El Nino nga managsulod, bala. Mainit niya. Sige.
4: Tawag kay MJP at sini nga balita, dulong sa aton sini sa Power Trio, ang aton sini nga DTX 500, Mighty Seek at Clinica D3 Bayon VCO, ang aton man sini nga DTX Beauty Soap sa may code na nakapalit ni Aras ang Alap Up, muni po ang active magamit lang DTX Beauty Soap na signal resulta maging kutis artist na kapag ang aton sini nga DTX Coffee Mix, nakakapika na nakadetox ka pa. Kapun si Patron K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapag yan ng balita, serbisyo publiko, magkaligawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat, Gendred, sa imong report. Naka-standby na sa linya si Wilson. Damo ko no hipon to ho, sa siyudad sa Sipalay. Dagalinap talang minilyon ang hipon sa Sipalay. Ini nga balita, gindulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Amo na sumong ginainom ko di si Balyaw ang Marilo. Nani, Mami Marilo. Imami, tanda lang ka. Mars, Marilo. Marilo. Mami Marilo, don po rin kayo pakaunong tapirmi si DC para nga magtambok. Ari, ang namit ka kape. Ari, oh. Isang pulanta ka mo, ah, be. Ang kanami.
1: Grabe po.
0: Eh, kanami nami. Isang akong nga kape. DTX Coffee Mix. Hindi ko mabuhi kung huwag ko ka pang apisang DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Sige, ara na si Wilson. Lantaon din yung hipon nga nagdagsa. Wilson, i-K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
3: I'll take you back to the old days. And I will sing the
0: song.
4: K5GP, crush siya, kinukon ka, big, sa pila, kata na si Palaynon, ay napagtagsa, kagapot sa aga, no, sa nga hipon, K5GP, no, dala sa maya paypayon, sa nga, dragi sa maya Sipalay, ipoblasyon si siya, K5GP. So, ang puti nga pala, sa nga Sipalay, na himo, color B, K5GP, tungod sa nga kagamo, sa nga hipon, no, nga nagdagsa ito. Actually, may video, kita na K5GP, para makita mo.
0: Grabe! Halada mo, damo, yung hipon niya pang, kwaon mo lang niya sa balas pang?
4: Oo, ilibyuhan mo lang na siya kay 5GP, pero sa may
0: yabay. First time niya natabo na da Wilson?
4: Actually, kay 5GP, as I see pala yun, hindi man ina first time nga nagtabo, pero ang kapila na man ina. Basta, ini ang pinakauna, nga nagpalas, hindi ang kay 5GP, nga pero hindi niya katamo-tamo sa nga hipon.
0: Hala ko rin, hindi na bala papang mahimos, papang basi, makuan na, mabaho.
4: Amo na kay 5GP nga ti isulod na sa mga pumuloy dahil kay 5GP.
0: Dali lang ti paano mo na tinloan da yun son?
4: Amo na kay 5GP no kung ara ka dira sa taybay kung kwaon mo na siya di amo na ihakupot mo kung may dala ka na nga mosquitiro ikwan mo siya ilipihan sa nga tubig sa taybay kay 5GP.
0: With mosquitiro kay para magkaladagdag ang mga balas.
4: Yung mga balas.
0: Ay ti magkaon ka na yapang may balas ginaya nga upod guru.
4: Limpiwan pag yung magluto, kakipay-dik. Limpiwan mo kasi sa ilo.
0: Ayan, but wala ko nagkakaon, Wilson. Sang una nga, hindi ko Adventista, kakakaon ko na, huwag ka mo nagdagsa. Subong nga, huwag na ko nagkakaon, nagdamo ka mo.
4: Sa maluka, ano ang nami, man si Nicky for GP?
0: Gamuson.
1: Tinunto, ito.
0: Habi mo, ang paborito ko sang una, Wilson, maluka, ano? Ang hipon nga ginamos, hindi ko niya kauyot. Nami man na pang ang ginamos pang nga hipon, panginang bilang ginadik-dik, no, bolo! Dik-dikon mo na sa pang, o di gamos na siya pang, inabalang na, inang itom, ang kwa na bala, nang nadunot, kaya bala pang?
4: Ang pula.
0: Oh, ang nami na yasun mo. Ang amula na ha, hilaw lang ha. Pusan mo lang na niya katumbal kag, ano ni, kag kalamansi. Namit. Ang isa pag ginason, Bulokano son, gisahon, gisa ka ahos nga damo, damo-damo ahos, ibutang mo ng ginamos, and din gisahan mo baboy nga daw na square-square blang tambok. Ay, namit. Pero sabong lawain na son, kaya wala ko kaong baboy. Sang una, inaya pang tawag si nao, inang hipon nga na kumpriska, gamuson mo na sa pangkutangan asin, tapos ko di daw pasayan pa na yung tsura, yaya. Imo na pang prituhon, kahamot-hamot, son.
4: Yes, kay Forgipi, ibang ginaturta, ay nagani.
0: Ay, namit. Pero subong, why na. Ano na gani, subong, son? Unclean food. Unclean food.
4: Amo lang na sa Jack FGP kasi ibang to ang pamahaw nila turta, hindi ko sila kapangayo sa turta, kaya supang talay nila turta manasunahan.
0: Kaya mo lang na Timinilyon-milyon, balak akong nga aga amo na pang, matyagan ko ocean currents, ang tuusog bilang nga current sang tubig pang map-trap na sila. Kaya siguro damo na plankton nga pang-anon nila. Blanto siya sila congregate. Kaya ang balod nga tudo pang hindi sila kaikiyas. That's why dira sila pang binut... Ha?
4: Slow swimmer. Sini nga daan ang mga
0: hipon. No, slow swimmer. Asa na? Ang, kung ang hipon pang slow swimmer, ang kilala, ta slow thinker.
4: Basta according sa interview na to, no, siya nga pantay dagat, kaya nga regulatory officer, mm-hmm. Na si Palay, Peter Kipi. Usually, no, kasi nakatuwi sa katapuwi pa na si Palay, mayor yun yung rason kung haan nagtagsain ang ipon kay Peter Kipi, kasi kinalaga sila sa mga predator nila. Kung nag-go ka lang ang mga isda kay Peter Kipi, actually, sa last year, aside pag sa mga isda na nag-go ka na nagdalaga sila, may fighting sa nga putanting sa si Palay, Peter Kipi, until makita ang pagtapo sa mga ipon. So amo na nga ang ginatan-aw man subong rason nga nagkagtaka mo na kanabo kay ibon kay Pilipinas isa is ang pagliwat ng current sa tubig, pagliwat sa temperature sa tubig kag paglaga sa ila kay Pilipinas sa mga predator. So after si May ilauma naman kuno suno sa may regulatory officer ni nga may tapo naman ang kuha sa mga isda ni Pilipinas kay tiginalaot hindi sila ko pagkatahin kada pala po mamukot kasaygan sa paypay kay Pilipinas mo ni namin si Palay. Miskin, dira ka lang sa higat, kipa GP, may bukot ka lang na may isda, kasi ka nagsulod ano, kipa GP, ang
0: gali ka? Amo na ka-blessed ang si Palay sa mga kuluwaon pang? Abi mo bala pa pang? Damo madibla bihon, damo madibla hipon pang sa Golden Field? Hipon. Hindi, ah! Hipon na kay iaboy mong ulo. Lawas lang mapuslan.
4: Amo na gani ang bakusin mo hindi gani niya mapukot si kanako.
0: Mang pang mang tay may time bala pang manghipon ta ni Martin. Damo bala si Martin bala na si Martin bala kisa damo na pangwaon. Wala kang damo na pangwaon. Kabalo na siya kung dinami, eh pangwaon niya. Nadunla na lang ko sa kapi ko kay. Nadunla na lang ko sa akon kapi kay.
4: Sabi na may ano sa'yo magsugto sa ulo kay Hipon. Kasi arasang na on sabor-sabor na kay
0: Hipon. Na gets mo gid si Martin. Nakwa mo gid siya. Na gets mo gid siya pang. Okay. Sige ah. Tis ano, hasta san o pa na daw? Why nasubungin, no? Nagkalabaho na naguro?
4: Hindi, pag-intercity, Malawi, pa nasa sa inataw, aside pa na yan sa mga balas, na Italia, kada adlaw, intercity, basta masugod, na nasaya, Malawi, nasaya sa sinimana, intercity.
0: Ah, Konami, Konami.
4: Apo na nga, mabagi kita nga, ang sunan, kung si Palay, isang kasimana, hindi kinapos na hipon, kurta.
0: Konami. Sige, alright.
4: Apo na, kasi paano kayo sa GT blessings man sa mga
0: natural
4: mga residente man o na malapit sa baybay pang nabiyan sa ilan sa sulod ako sa matagal daw kayo sa GT panog yan lang no sa nga nasang ato sa mga regulatory officer kayo sa GT limpiyuhan lang at sa pagkuto kaga magpapigayot na sila sa nga sampling no sa PIFAR sa ina ng mga hipon agon man check no kung ano pagkit at mga rason kung baan nagdagsa sila sila maya si Palay nga bayon si Sagigi. So mula na ato sa mga balita nga ginatunod sa inyo sa Kalwan sa Bike City Trabaya sa City 700 nila mabukay kay Winston Villana para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kag karingawan sa Negros K5 News.

0: Salamat kay Wilson sa imong mga balita. Gindulong sa inyo sang DTX Premium Coffee, may Ganoderma Mushroom, may de-sugar sugar cane extract. Dag may ang iya ni nga sweetener stevia. So mas namit-namit pag iniya ang DTX Premium Coffee. Ara na si Chester ay ang mga anay rebuildi bala ko no. Nakabaton proyekto halin sa Kadi so pinaagi sa Pamana program. Abi check ko Chester IK5. Ah, wala siya, hindi siya matawagan. Hala Kulin, si Chester Kulin ay. Ma'am Kulin, si Chester ay. Sa ilo ta kay Jong ah. Sa ilo ta kay Jong, hari ng kababalagan, i-check ta siya. Ang San Carlos may palinton sa publiko angot sa pagbakal sa mga Christmas decor. Sige be, sige be, sige be, sige be. Ano nang inyong palinton? Jong, ang hari ng kababalagan, IK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong? Jong?
2: Yeah. Yes, K5 News.
0: May
2: palinton.
0: Oh, ara na! Si Ethan, yung patay naman, oh. Anong palinton? Ang aging napatay ni Ethan, man. At ito, nagid lang po. Ato na gid lang pro.
2: Nawala gan tanan.
0: Ara na to ginagin patay mo pa. Oo. Ara na, ara na. Oh, Jong ano to Jong? Jong.
2: Okay. Yes, kitan si Bibi by.
0: Ba Jong Jong Jong Jong Jong. Ah. Ba si may kilala ka da Jong riding in tandem kay patira ko ni si Itan. Kaulugtasan. Si Babi to pang, si Babi to, si Babi killer na to subong, sniper na to. Ha? Si Bab. Ah, lain to galing na sniper ya, uyab to ya. Sniper to sa uyab. Anyway, Jong, anong palinton nila magbakal Christmas decor?
2: Okay. Ang palinton sa BFP, San Carlos, Kitan GP ko magbakal.
0: Ano magang bakagli palinton, Jong?
2: Daw pay balo ah. Daw pa nung dum.
0: Pwede lagi ka pay balo nga palinton ka dyang imo aw. Pwede lagi kambal nga ba ibalo imo unya pa ya palinton.
3: Tinunto ito.
0: Ti ano ko nuna?
2: Ti dapat siguruhon ka kita ng GP nga pasok sa quality standards ang baklon lang nga mga Christmas light. Kag iban pa nga mga Christmas decors nga inabalang nga
0: ano mga baka nga standard?
2: Ang may tatak na ano naman?
0: Ah, pwede alam na piki on.
2: Kaya mo lang nagaling. So that's why, nagpanumdong si Tad GP ang BFP nga maghalong din sa pagpamakal. Kasi ni Masas Mas Deco, sa pisar nga layo pa man ang Pakwa. Pero sa subong api nga mga binulan, ginalauman na nila nga may ara na sa ibang nga nag-amat-amat na pamakal ni kita Tad GP para nga makapagpura sa sulod sa ilas ni nga Puloyan.
0: Oo, oo,
2: oo. According to Apple, sa kay FFO3, Eric Acuesta, napili yung din siyang Mayo, kagkong ang iba naman, may ara sa gusto nga magamit sa mga reels o rin iba lang mga ginagamit na last year, basun gintago lang, gagamit. So naman yun, si Kiaron Gidmayo, kita Ziki, kaya masin bala kung may ara ng mga gutad o gisi. Kaya mangin posible, mangin kantanan sa ining pag-tuhaos ang tunog. Kasi isa lamang imit na kita Ziki sa mga ginapalambot ng mga mensahe sa Bureau of Fire Protection Unit din sa Sulan sa San Carlos. Kaya isang kinalikdan abin ng mga tinuig. Ano sa asod-asod ang inibalang insidente sa sunog din sa syudad. Pero hindi man ini siya related sa Pakto Akita GP. Pero inabalang mostly, ang rason is inibalang faulty electrical wiring.
0: Ah, ang faulty electrical wiring? Sabi siya wala pa Christmas light yung gubagin na. Ano sa lahat sa Christmas light?
3: Tinunto ito.
0: Kadamo man balapang kadamo balapang ang sunog balapang hindi man niya halin sa Christmas light, halin sa kandila na pabayaan, halin sa dapog na pabayaan. Ha, ang balay ton, ang balay ton ni Mayor raw buang mo ton ng sunog. Why mo to Christmas light? Ha? Ang balay ni Mayor?
2: Ate ginhumot to.
0: Tigani. Tigani. Why mo to Christmas light? Sunog matungod. Sunog man.
2: Ate, conclude na lang isa VP, say na pala ang mga precaution.
0: Ah, okay.
2: Conclude na lang na sa precaution. Okay? Ang isa sa bagay, ating nga ginapangandaan nga daan subong sa BSC man, ang ining posibleng epekto man sa Super El Nino, mag-init ang simpo.
0: Wala pa dyan ang... Wala pa na kayo. Okay, inulan pa nga inulan, no? Ah, gabaha pa ganit sa SM.
2: Ay, diriya, pero pinaya ba lang sa ginpot.
0: Ati, amun na na. Ginuna ka muna, bira. Ginuna ka muna, bira. Yung mga lawayan ka muna. Ang balik, kuya, bro, kuyan Mundihar, damo kuno Christmas light sa Golden Field. Wala tatak. Wala label. Basta yung kwan guru ah, maghalong sa kalayo, hindi magampang kalayo jong. Hindi pag sundla si Babi nga mahilig magkalayo, mahilig magdabo. Kung sa Cebuano pa, sige na po, nagsugnod. Oo. Gin resignan niya gin kay para nga makapagusto sa oras siya. Ang mga uyaban blak is kalabanan sa mga uyaban kaya kalabanan sa mga uyaban blak yung kakawad an ubra. Dumduma mo to si Joel. Oh. Uyaban man to. Kita mo gata lalas, kita mo gata lalas sila sa San Carlos. Si Joel lang talas pa si Bo. Ang isa nang talas pa tubuso. Ang iba na dugay-dugay matalas na balik sa Don Salvador. That's right. Hoy, nagligan bala pang kapuspus to siya pang heartbroken siya.
2: Sino?
0: Singko gani ko, that's bad. Siko break na ka mo. Tapos akin sa batya sa akong doga lumaw-lumaw lang ang mata. Oh, naluoy ko siya. Comfort ko sa baladyong. Habala-bala si Dad, si comfort ko siya. Himo niya ko comforter.
2: Sige lang, kaya ito kita, simpuhan ta.
0: Ay, delikado, kay mo yan mauna, kapaya comforter sa iya.
2: Hindi, i-refer ko siya, dito kasi niho, kaya niya namin, niya maghatag advice.
0: Daw ay matumadayon ang migot ang isa to dyong, daw pigaw to dyong, nanalaw ang sulog. Dumduman mo tong migot ang lain ang gupit. Dukaw, ang migot abla nga dukaw weird sa gupit. Nanalaw ang migot ang weird ang gupit. Oo.
2: Biglang nagbago ang isip.
0: Siya ay nanalaw. Oo. Pang, alang-alang ako suros pa makanta na ko diyo.
2: Sige, pa importante maghalong din yung ibang
0: zip. No, hindi magbakal sa piki, ah. Hindi magbakal sa piki.
2: Hindi magbakal sa piki. So, awas sa liwat, naman naman nung natin yung report sa liga otso para sa 11 MBPS program. Nadalo sa ato sa D3 Manifex, Faman and Kang, Mighty Sea. Ako naman, sige, Ma'am Zong Barzalas, para sa kampiyon ng mga balita, servisyong publiko ng galingawan, Ma'am Rose, K-Pab News, FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
10: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akon nga TL. Tuhod. Nagaubag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
13: Gluterna Max.
14: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
15: Mapakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh, available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Litson. Basta manamit ga litson baboy kag barato. Mendoza's Litson. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon. Located at Hernay Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada. Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City. And Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals. Busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads. Maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mayong hapon mga ka-K5, ang ato na oras sa alauna 13 na sa hapon. Welcome sa Webes nga edisyon sa ato nga program It's Your Time to Shine. Lo Inspirado, kusubong kay Freddy Aguilar. Thank you sa mga senior citizens nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga suki naton diri sa siyudad sa Bacolod, kag sa mga nagkalain-lain nga banwa kag siyudad sa bilog nga probinsya. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga amigo namon nga mga security guards, good afternoon. Sa mga amigo namon nga mga construction workers, good afternoon. Sa mga kakilala, mga followers, mga listeners nga samta nagapanghilamon sa kampo or nagaatipan sang ila nga mga talamnan, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Grabing init sa gwa, no? Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

sa mga suki natin sa Cadiz City. Good afternoon sa inyo, sa mga vendors. Salamat, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Today, October 15, 2026, ang mga taga-Sagay nag-monitor pa, no? Hasta Monday to Thursday na sila nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid, sa inyo. Kung masyado kainit, kagwala ka nag-abalhas, delikado ka sa heat stroke. Nadumduman ko lang kay Kaina, siling ko kapaang-paang sa sagwa. Delikado ang mga senior citizens, especially kung wala sila nag-abalhas. Ang heat stroke, mga ka-K5, isa ini ka makamamatay nga kondisyon. Ang mga sintomas ini, amuning gulpi lang nagalingin ang ulo mo. Gulpi lang daw malipong ka. Ang imo nga pananawan do nag-blurred. Ang imo nga kwan bala nga paghambal do nag-pukol-pukol nga daw confused ikaw. Nga daw wala ka kabalo nga ang amuni man nga diin ako ano ning nagakatabo. Amuna na ang sintomas ang heat stroke mga ka-K5. So sa mga senior citizens, gina-remind lang ka mo ni Miss Shine, kinahanglan balhin kagidayon sa mabugnaw nga lugar. Hindi pwede nga magtiner ikaw sa mga mainit nga lugar kung may edad-edad ka na. Kaya kung hindi ka matabangan, kung ma-heat stroke ikaw, kag hindi ka matabangan, pwede ka mabawian sang kabuhi. Ilabi na kung may edad ka ni Gidya. Amo na nga gina-remind ko gid ang mga senior citizens, ang mga naga-edad 60 years old pa saka, hindi ka mo magpainit. Kung may laktan ka mo, sa hapon ka mo malakad. Imuon nyo ang inyong mga activities sa hapon. Kung mag-inom, kinahanglan mag-inom ka mo sa madamo nga tubig. Amo ginang himuon ninyo. Ang oras, alauna, 21, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

Alauna, 25 ang aton oras mga K-5. In-check ko na di ang mensahe si ni Sir Bongsaw sa Lumaino, kay sigurado ko. Ang mga ginapag-greet niya na sa akon, ang magiging mga nagapamati sa Thursday edition sa program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga taga-barangay Yubo sa La Carlota City. Yubo na no? Yubo, Sir Bong, tsakto na. Nagamonitor sa barangay Hagimit. Bo, katulgi ko ni kundi inayon ang Hagimit. Barangay La Granja. Damo-damo, gig ko kilala sa barangay La Granja. Hindi magi damo-damo. Ah. Sang una, ay madumduman ko. Subong do, hindi ko na madumduman ang iba. Anyway, to all the members of Family Sausa, Valencia, Enojado, Verba, Garcia, Bravo, sa kay Ma'am Editha Sausa, Dimirin, sa kay Ma'am Aida Sausa, Bravo. Ang former kagawad, si Ma'am Jessica Sausa, Enojado, may nga hapon gid, basta nagapamati siya subong, Ma'am Jessica. Good afternoon. Kag sa kay former Kapitan Dennis Valencia and family. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Sakay nanay Salvacion Federico sa barangay Sumuag may hapon sa imo nanay, always ginaya nakaka-K5 or nakaka-K5 siling ni Sir Bong Sausa Lumaino. Ano na nga nag-igpat-igpat na na. Ang Visayas area, mangin magalumon sa gihapon sini nga Webes bangod sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone. Ang siling sang pag-asa base ha sa 24 oras nga forecast sang pag-asa las 4 kaina sang aga. May eksperyensyahan sa gihapon ang mga pagpanaguob nga mahimo sundan sang mga pagbubo sang ulan sa Visayas area bangod sang ITCC mga ka-K5 or Intertropical Convergence Zone. Magluwas sa Visayas area, apektado man sang ITCC, ang Mindanao, Bicol Region, Quezon, and Palawan. Siyempre, ang paandam sang pag-asa, amuni perme, maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kung magbubo na ang mabaskog nga ulan. Alauna, 28 ang aton oras. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is November 15, 2026. October 15, 2026. Sir Bong, wala ka gida kilala nga ipag-greet sa akon. Ay, birthday kali subong ni Raimuel? Di na si Raimuel. Asa na si Raimuel? Birthday kali subong ni Raimuel. Happy birthday sa amon nga kaupo diri Raimuel J. Alcantara. Ano to siling nila Ethan nga nabunggoan ang motor ni Raimuel. Tapos daw si Raimuel pa yung ginakigan. Siling ko ginakigan si Raimuel nga hindi gani nakabalo magsabat kung ginakigan. Ako na lang siguro maakig to sa nagbunggo kay Raimuel. Ay, way makuno sala si Raimuel nga ginakigan pag hindi ang iagani ko ng motor ang na-damage. Kanami man niya sang birthday gift ninyo kay Raimuel ba? Sige lang dong, okay lang na. Ang importante, why, wala na samaran si Raimuel, wala na pilasan. Oo, motor niya lang ang da-damage. Pero hindi man namin ginakigan sang rider si Raimuel, ha? Siya na ganing ginbungguan, siya pag ginakigan ka namin. Uso na gali sa ilan. Raimuel dong, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Sa iban pagin naton nga mga kakilala abyan nga naga-celebrate sang ila birthday today. Happy happy birthday. Birthday man subong sang tita ni Ma'am Annabel Toledo. Sino ang ngalan Sir Bong sang tita ni Ma'am Annabel Toledo?
ari gali, may ginchat sa akong si Ma'am Annabel Toledo. 84 years old na ang iyang tita. Nga nagasaulog sa iya kaadlawan. Good afternoon, Miss Shine. Ginapatamyaw ni Nanay Utay ang iya gwapa nga uton. Sobra naman si Ma'am Annabel Alonzo. Hindi man pango ang ilong ni Nanay Utay. Happy birthday, maligayang kaarawan sa imo, Inday Marging Malakad Gano. Bisan magkainano, away bati, Inday Marging Palangga taka, kay utod taka. Halin sa kay Nanay Utay ang mensahe. Ay wow! Grabe. Amo ginayang mag-uluto dyan, nanay. Kung kaisa nagasunggudanay, pero hindi ginaya pwede nga magdumtanay sila. Kay siyempre, mag-utod sila, nanay, no? Sa imo manghod, nanay, Nanay Marging, Inday Marging, Malakad Kanoy, happy birthday to you. Dungan sila gali ni ka K5 Rhymewell birthday. October 15, 2026. Alauna, 32 ang aton oras, mga ka-K5.

hapon man sa mga suki natin from United Negros Rescue Unit. Nagapamati right now sa Thursday edition sa program It's Our Time to Shine. Sir Gerald, good afternoon. Sir Warren, maayong hapon sa tanan-tanan naton ng mga friends from Onro once again. Good afternoon. Salamat kids.

0: Hello, Miss Shine. Good afternoon. Always lang ko dirigi hapon nagapamati sa radyo. Diri lang sa handumanan, Miss Shine. Salamat sa kay Ma'am Merlita Malvas for always tuning in. Thank you, Gid, sa mga taga-handumanan. Alauna, 34 ang aton oras, mga kakaipag. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: News. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men.
11: May maka kag lavo waska.
10: Nga nagapataas ang enerhiya
11: kag stamina sang lawas
10: para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang
20: salon. Para po na naman ang ubo.
21: Si Urge at Trangkaso.
22: Pero huwag mag-alala,
23: dahil andito na ang Mighty.
24: Malaban mo,
25: Mighty C.
26: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
27: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
28: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
29: Mighty C.
30: The Mighty Power of C.
31: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
32: Mighty C.
33: The Mighty Power of C.
34: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
35: Extend Food Superman.
36: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
35: Extend Food Superman for Men.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawadlaw.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men.
3: Panahon na naman ang ubo. Si Orch at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500!
8: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX!

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, 1:47 p.m. na. Ang aton oras, mga ka-K5, kadasig sa mga inoras. Anyway, ang oras, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw, gina-remind ko gid kamo na proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon batok sa infection, batok sa viral infection. Especially subong nga dugay-dugay mainit, maulan na naman. Daw, kuhan gidzado, hindi bala, ano ni, hindi mapak. Dawala piho ang lakat sang panahon diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kinahanglan preparado kita against trangkaso. Ara ang Klinika D3 Bio, mabakal ninyo sa mga klinika branches malapit sa inyong lugar. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center. Mabakal sa mga KSS resellers. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal nyo man sa Shopee, Klinika D3 Bio, nagahatag sa aton sang protection against trangkaso, mga kagipan. Antes ko malipat, birthday man gali subong sang upod anay namon diri man sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Si Patricia Apostol, subong ti Mrs. Pat, sumagaysay na siya. Birthday niya gali subong, Patty. Happy birthday, birthday to you. Tapos kuya, kabalo ka birthday man subong ni Richard Rivera. Ang gwapo, daba na kuya, sa klinika.
2: Yes.
1: Oo. Birthday man ni... Happy birthday, Noy. No? Richard Rivera.
2: Ang birthday man subong ni ano, K5 Rimwell, ang kanta natin.
1: Yes, oo kuya, nag-greet ko na kaina si K5 Rimwell.
2: K5 Rimwell, happy birthday.
1: Oo. Pat Sumagaysay, Richard De La Torre, mga friends din namo, ano, nag-celebrate ang ila birthday today, October 15, 2026. At may ginapatamyaw sa akon kuya, si Dina. Sir Nonoy Garillas. Birthday man gali ko no subong ni Jasper Cuyayson. Birthday niya subong. Mishine, pakigreet siling niya. Happy birthday kay Jasper Cuyayson. No, sa tanan ng mga birthday celebrators, may you have more birthdays to come. Ang pagpanamyaw, naghalin, of course, there is a K5 News FM. Mga ka-K5, kalain kaina sang pamatsag ko mo, sang nabalaan ko nga, kung madumduman ninyo atong shooting incident nga nagluntad sa isa kabulutuan sa Tacloban City, sa San Jose National High School, kundi 14 years old, ang nagpanglothang nga estudyante. Sa insidente, napatay ang tatlo, may ara pagid sa mga nagkalasamaran, no, natabo ini sang bulan sang Hulyo bala ato, kung hindi ko malibay, dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tag-iya sang armas nga gingamit sang 14 years old, amo to ang iya nga tiya nga pulis, si Arla Ray Pasensya ang iya nga ngalan. No, si she is a police woman, police staff sergeant sang Regional Police Finance or Finance Service Unit sang Eastern Visayas Police. My God, she is also a lawyer. Ginimbestigahan ini siya sang National Police Commission. Diri nahibaloan ngang iya nga service firearm wala gali matago sa ginatawag naton nga vault nga dapat sa safety vault ginabutang sa mga pulis ang ilang nga mga armas para hindi makuha sang bisan sino nga tawo nga nagasulod sa ilang nga balay. Ining pulis nga lawyer nga si Arla Ray Pasensya, dismiss sa serbisyo, mga ka-K5. So, hindi ko si kun ako siguro ang sa lugar niya, hindi ko gid of course mabaton kay palangga niya ang iyang trabaho. She is also a lawyer. Kag sa pagtan-aw siya, wala pa, sa pagtan-aw niya, wala siya sang salay bisan gintago niya man o galing kay ti amo na bala, no? Kung gusto gid siya kuhaon, mangita gid na iyang paagi ang manugkuha para makuha ang armas kag magamit sa krimen. Ang masakit lang gid ang desisyon sining Napolcom, National Police Commission and Bank nga gin-dismiss gid nila sa serbisyo si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Ahay. May mga nabasahan ako sa Facebook nga isa man siya kamaayo nga tao, halin sa pigado nga pamilya nga nagtingwa nga makatapos ang iyang pag-eskwela. Nangin pulis, nangin abogado, nakapasaro sa bar examination, tapos amuni ang iyang nangin kapalaran sa iyang career. Nagatingwa man ang tao nga mahatag niya ang tanan para sa pag, you know, para sa iyang career, pero amuni ang nangin nangin pamatbat abi sang National Police Commission. So ang matabo, since dismiss or gin-dismiss siya sa serbisyo, wala na siya sang batunon nga anuman nga benepisyo from the Philippine National Police, from the government, and aside from that, no, ginadumilian siya sa pagbaton sang anuman nga posisyon sa gobyerno.

0: ng 54 ang aton oras, mga ka-K-5. Good afternoon sa tupad balay ni Sir Francis Tapia. Si Sir Nestor Regulado. Yes, Regulado. Nestor Regulado. Tag Jose Gilara. Nagapamati isa, it's your time to shine program. Thank you, Sir Francis Tapia. And sa kay Sir Alfaro Aldimer. Bosi Nanay Zinaida Alfaro. Kuno, tira sa Barangay Estefania. Nagapamati gid every afternoon. Kag si Nanay Zinaida, kuno, mahibi gid. Kung hindi ko matamyaw sa It's Your Time to Shine program. Nanay, hindi ka na maghibi, ha? Kaya gin-greet ka na namo. Nanay, yes, Zinaida Alfaro of Barangay Estefania. Maing hapon sa imo, Nanay. Kagsalamat, guys, sa imo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mapagats, mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dr. Mil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in General Bao. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastore na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga... papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kaya amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
6: immune system.
5: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
7: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
2: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may D vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides.
7: processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, aladaya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi, ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
6: Mm. Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3, wala BCO. Mm-hmm. Ang inyo man nga BCO, wala D3. Mm-hmm. So, kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amon nga vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Mm. Kung BCO man ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO may D3.
2: D3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Mga butka.
2: D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Life.

0: Noy, nagtawagain na si nanay sa akon.
1: Oh, ti ano ko, no?
0: Nangayo, pambakal sang bugas. Kabalo ka naman. Off-season dito sa amon.
1: Ati, hatagid ay.
0: Ay, ah. Ti ano na lang ni Noy man? Ang kwarta ta. Ahaw naman lang ni.
1: Ah, sige lang bala. Padali lang. Bisan 500 lang.
0: Ote, kitaya. Maano ta?
1: Ah, sige lang, daya. Makasarang man ta mangita remedyo. Sila ni nanay kag ni tatay mo iya. Tigulang na naiya. Hindi na makasarang mangita kwarta.
0: Noy, sa pagkabuot gid sa imo nga pagkabana, wala gid ako naghinulsol nga ikaw ang ginpili ko. Bisan pa nga, ginakontra kasadto nila ni nanay kag tatay.
1: Ah, day, tapos na to ah. O sige na, padaliin na to. O, hindi gani, ako na lang mahulog para sa ila.
0: Ati sige Noy ah. Salamat gid ha. Malipay gid ni sila ni nanay kag tatay. Dali gid lang ha. Kay tawagan ko sila.

0: Pre,
1: Oh.
0: kapigado dyan subong, no?
1: Oo, oh, pre. Kabalo ko naman sang nagkakatabo subong sa nasyon ta. Grabing kinawatay. Ang sweldo ta, pre. Daw, saktuhan lang bakal bugas kag sudan. Wala glabo tabi sang gira, pagid. Ang gobyerno ta, tanan politika man ang ginatupag, perme.
0: Mabura gani, pre. Kung ato na niya pinsaron, pre, mabuka lang ang ulo ta sige paminsar sila. E, mayo kaya gani mo? Wala kaya college?
2: Ako ya,
0: duwa na sila kabilog.
1: Ati, amugin na. Amugin na ang realidad, pre. At tubangon ta na lang. Eh, syempre, wala naman ta sa may mahimo.

0: Anong siling mo, Noy?
1: Oo, Day. Para bisan paano, makalululigwa man ta. Dako abing kitaon sa dipasahe nga jeep eh, sang sa minimum wage.
0: Ay, pero Noy, kanugon sang 10 years na nimo sa kumpanya mo?
1: Ah, ma 10 years man gani, Day. Pero tanawa ba lang pangabuhi ta, wala agad improvement.
0: Ate, kung di nang mayon, Noy, ah. Dito tayo.
1: Ah, amo na gani, Day. Ginapaminsaran ko na kay Napa. Kabay pa nga sa sininga hugada. Kaluyan na tanong. Kabay pa, Day.

0: pre. Tiyanong mo siling mo. Di bala, mayo in kamanay.
1: Ah, daw okay-okay man pre. O galing, daw na maguhan man ko eh.
2: Maanat ka na nadugay pre. Tiyanong boss, bayan ta na ka sa kalsada. I-memorize mo naman gurong tanan niya bangga. Kundiin manahog mga pasahero.
1: Daw alang-alang paguro pre. Pwede, isa na lang kadlaw pre. Isa na lang kadlaw ng libot ah.
2: Pwede Japon ah. Ayaw gani. Karon magrahit ah.
1: Oh.
2: Istoryahon ta si boss. Kung pwede ka nakabiyahe. Timing it break eh. May bakante ang modernized jeep.
1: Ati, pwede man ah. Nga ah, hindi ka sa modernized jeep pareyaw?
2: Ay, katalahakan ay ah. May conductor mo. Nami ang tradisyonal niya, pre. Tauhay. Pero nakanami naman sa modernized jeep. Kaya mga conductor, pre. Puro mga chicks. Kita mo naman, guro.
1: Mm.
2: Kalabanan sa conductor ni boss. Chicks. Problema lang da, pre. Basi, mitiran mo conductor mo, pre, ha?
1: Pre?
2: Bawa tapos ka, kid.

3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa at

0: ang DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Importante magali, Doc, na may suficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
9: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule. Muternamax, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support

0: Ay, ikaw galing driver ko. Ako galing si Dali, ah.
1: Daw may pagkatumboy ng buyon man siya. Oh, pero guwapa siya.
0: Oy, Nuling, naano ka? Hindi na ta magbiyahe?
1: Ati, sige, mabiyahe ta.
0: Ay, dasig nga. Kabalo ka naman nga, ginamonitor ta nga daan ni Boso, mga giyota.

0: Noy, Ote, kamusta ang biyahe?
1: Ah, okay, Gidaya. Katawhay man lang, kaga aircon pa.
0: Abi, maayo man. Ay, oo, gali, Noy. Oh, ari ang mga balayran ta, oh.
1: Ate, ari dayo, bayri na buwas, ah. Paigwigo alang. Kay buwas, i-advance ko na nga dahan ang sweldo ko.
0: Ay, okay, Noy, ah. Ay, oo, gali, Noy. Ihambala-bala si boss mo nga ako ang makonduktor sa imo.
1: Hmm. Ha?
0: Oo.
1: Pwede, pwede, gid. Oh. Galing dahi, may konduktor na ko. Pero dahi, antes kapag gali magkonduktor, kinanglan nga makakuha ka pa sang license.
0: Ati makuha ko eh. Ay, wala gina isang problema. Ang iban gani nga driver da sa modernized jeep, asawa man nilang ila konduktor. Iyang bala-bala si boss mo, Noy. Hmm. Yawat pa na iyang duwa kita ang nag-aubra.
1: Ah, sige lang pala, Daya. At di pa na lang di ba lang panimalay ta? Ako na lang yung bahala.

0: Pag isang biyahe, taling no.
1: Amuga ni. Okay man lang ha. Kapoy ka gidaw?
0: Diyon man lang ha. Damo ba yung ulugtasan yung mga pasayero, bla?
1: Abugid na. Ote, mauna na lang ko pauli sa imo ha.
0: Gari mo niya. Karo na lang bla puli. Yogs.
1: Nga man ho?
0: Siya tabla anay ha.
1: Ano?
0: Siya ta anay.
1: Dugay ka gani ha. Makigang bana mo na karon sa obra mo ngayon ha.
0: Oh, ala. Wala kayo ba? Naya. Lagay na kami ha. Babaydor daan to eh.
1: Ah.
0: Listen, siya dabla kayo sa wawon mo kay karon ng tapuli. Siya siya tanay sa balay ha. Ara mo lang ng balay ko sa Purok Marcos ha. Kinabala. Na.
1: Oh, sige ha.

0: Bimonleng? La, bagit bala sa akong buot ang obra ko nga kong doktor mo?
1: Nga man na ho.
0: Siyempre ba, ayi, kuya. Sa gani ga, pakunukuno na lang ko nga tumboy ko eh.
1: Ay, gali.
0: Limited kagit bala magambal nung. Mangkutaman ko bala. May bata ko, kundi ng bana ko.
1: Okay, sige, sige ah. Diin ang bana mo. Kagbata mo ah. Sige na kay mapuli na ko.
0: Relax na bala na. Bala, amo niyong. Akong bana. Driver man ni boss. Tapos, ang kiridaya, akong doktor yaman.
1: Oy.
0: Te, ato sila subo sa Iloilo, nagtabanay. Kung mong kuton mo ko, kung may bata ko, masabat ko wala, kahit te, baog mo tong animalya.
1: Okay.
0: Wisit lao.
1: Grabe man ba? Kasubo man galis ang kabuhi mo eh.
0: Subo, gini. Ay, dalangit bla kayo yung ginot ah. Brown out mo. Baon tanib lang uniform ko bla. Ginot sa uniform ta ka, ano ba yun? Tila bla, hindi nami.
1: Dali. Nga nakauba kaya hao. Nagabra ka na lang oh. Grabe ba? Grabe nga pagkadako ba?
0: Dakuan ka?
1: Oh.
0: Dakuan ka lang? Takundugan ko, no? Kapa, be? Pag-gusto ka nuli, ha? Sige na, bala. Abing, kamot mo, bala.
1: Ano?
0: Ikapa, Nami, di bala nuli? Tawid lang, naging kudaan lang, mong. Sige na, bala, ling. Kapa, pag-diling, oh. Aridiling, oh. Dako mo na, ling. Aris na lang, mong. Nanat, ling. Abing, ngim. Ling, Ling.

0: Salamat, Gidga. Agay. Day, nanampa lang ka, gulpiyaw? Anong sala ko man?
1: Tingala ko man. Nga daw ginabalabagan mo ko nga magkonduktor sa imo. Kay gali, may relasyon ka mo ni Dali.
0: Relasyon? Anong relasyon man? Nagapataka-taka ka na lang imo ya.
1: Wala ko yung nagapataka-taka, ha? Nakita ka mo sang hinablos ko. Ginahalukan ka ni Dali.
0: Halukman? Kapataka na lang gid yang hinablos mo. Natural lang nga mag-istoryanay kami ni Dali. Kay di siyang konduktura ko mo.
2: Oh, gani. Ote, pagkatapos ang biyahe nyo, diin ka mo nagkadto? Di bala sa balay ni Dali?
0: Oh.
2: Ha? Grabe ka nuling, grabe ka. Dalagko ng kabataan ta. Abuhon mo pa ko sige, ha?
0: Day. Wala ka sang ebidensya nga may relasyon kami ni Dali. Wala ka sang ebidensya. Wala!

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, alas 2:36 ang aton oras, mga ka-K5. Dari sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas Probiotics, kaginadulong man sa inyo sa Mighty Sea Syrup. Ang Mighty Sea Syrup, ginarecommend naton sa mga nanay nga muling ila ipatumar o ipainom sa ilang mga kabataan. Mighty Sea Syrup, tapos bakal ka mo sa Memory Plus sa Maze Wellness Product Center. Kadamo-damo pa to stock sa Memory Plus. Very effective kagmanami nga suplemento para sa mga elementary pupils, para sa inyo nga mga kabataan, nga mga teenagers nga medyo mahina ang memorya. Amuning pinakamanami nga suplemento para sa ila, para mas mag-abdik sila sa school, para mas maggana kag magtrabaho gid ang ilang memory. Kung si kuya pa, para mag-alam sila. tanan kuya nga bata, ako yan nagapati nga maalam. Galing kay may mga kabataan nga daw kuan gid sa bala kuya, do hindi sila bala maka-focus. Oo. May ara na gani kuya, sang sobra-sobra nga kaalam do kadamo sang gasulod sa iya nga utok bala.
1: Something bothering in their mind dita siya.
0: Nami gid sa kon maka-focus siya sa iya nga pagduon, tapos healthy siya physically, hindi siya anemic, bastante ang oxygen supply sa utok niya. Mo na bala, no? Normal ang iyang red blood cell, normal ang iyang hemoglobin. Mighty C, Mighty C Syrup and Memory Plus. Yes. Plus, kun, lamution gid siya, kag maluya gid siya, hatagi ninyo sang iron supplement. Importante. Pero kwan gid, parisi nyo gid sang vitamin C and sang Memory Plus. Tapos panilagi ninyo ang ila performance sa school, na? Mo ng trabaho sang mga parents eh. Alalayan ang mga kabataan. Alalayan ang mga estudyante. Mayong hapon sa kay Ma'am Jocelyn Flores. Siling niya, mayong hapon, Miss Shine, diri lang ko nag-message. Kay hindi ko makita ang imo nga account, Sunshine Lacson Original. Thank you, Ma'am Jocelyn Ramos. Actually, amuning page ko, Sunshine Lacson Original. Why na to ang una, ang Sunshine Lacson? O kuya, hindi na ko to makabasa sa ilang mga messages. Good afternoon sa kay Ma'am Venus Halmas. Salamat, Ged. Nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Pero minasya nagapangumusta, kuya. Di okay lang gid ko, Ma'am Venus Halmas. Good afternoon. May isa pa gid nga nag-chat sa akon, kuya. Si Sir Rolando Balayo. May gin-request siya sa akon ang song Lady by Kenny Rogers. Okay, play ta na later on. Dari sa ato nga program, It's Your Time to Shine. Ang kapigaduhon dari sa Pilipinas, amo na ang problema gid sang tagsa ka pamilya ukon mag-asawa. Kon empleyado ka, kulang ang imong sweldo, ilabi na kon ikaw lang isa ang nagatrabaho. Kag ang imong asawa or ang imo nga bana, wala sang income, wala sang trabaho. Amo na gani nga dapat ang nagapasulod sang income para sa pamilya, duha gid na ang bana kag ang asawa. Hindi na nasubong uso nga ang bana lang ang nagatrabaho. Hindi na nasubong uso nga ang asawa lang ang nagatrabaho. Bisan gani dako pang sweldo sang bana, dapat ang asawa magtrabaho man kay nga anytime. Pwede nga magkasakit ang bana kag madulaan sang income. So lain gid siya. Kung ang asawa may ara, tiko ng bana magmasakit, wala sang income, bisan paano ang asawa may ara. Tapos kunduhang sila, dako abi ang sweldo sang bana, ang asawa may nagasigi man trabaho, may savings, no? Dapat may savings. May ara pagani nga mag-asawa na gid ang naga-income pero kulang gihapon, no? Amo na nga kun dako ang sweldo sang bana ang asawa, dapat magpangita man sang paagi nga magmaka-income man sa kagang sobra sang ilang mga kinahanglanon, ang sobra sa ilang budget, amo na ang ilang taguon bilang savings. Pero abi ninyo, bisan ano pa nga problema sa kwarta, bisan ano pa nga problema sa galastuhon sa mga kabataan kag kinahanglanon sa sulod sang balay, basta nagabuligay ang mag-asawa, malampasan gina nila ang tanan nila nga problema sa galastuhan. Basta wala sang katuntuhan nga himuon ang bana or ang asawa. Liwat ha! Basta wala sang katuntuhan nga himuon ang bana or ang asawa.

Kay abi ninyo, bisan bastante ang mag-asawa sa ilang kinahanglanon sa kwarta, bisan pa wala sila sang problema sa kwarta, basta nagatinunto ang asawa or ang bana, maguba gid ang inyo nga pamilya. Daw adlaw-adlaw bala daw gina ano na, daw ginalubong kamo sa problema bisan wala. Kay tungod na sa hindi ninyo maayo nga relasyon, kay ti nagatinunto ang isa sa inyo mo. Ti away nga away, insultuhanay nga insultuhanay, pabati-bati ay daw wala na kamo kalipay sa sulod sang balay, daw hindi na kamo makayhom, permi na lang kamo nagakinusamod, permi na lang kamo nagatinulukay masakit, wala na sang anggaanay. So sa mag-asawa nga may problema sa relationship, do something. Hinulsuli sang matuod-tuod ang imo nga ginhimo. Kung hindi ka gusto nga maguba ang imo nga relationship sa imo nga asawa, sa imo nga partner, do something. Kinahanglan ang tanan-tanan nga ginahimo mo, nga ginaawayan ninyo, kuana na siya. Kinahanglan ibasura na natanan. Kinahanglan ihaboy na na. Kinahanglan hindi na na masulit pa. Kinahanglan hindi na na paghimuon sa liwan. Kay abi ninyo, kabudlay, kung madula na ang pagsalig, tutuod ginaya sa mag-asawa. Once ka madula na ang pagsalig, mapatawad mo ang ginhimo sang asawa mo, mapatawad mo ang ginhimo sang bana mo, pero hindi naging mabalik ang pagsalig. Sa iba na gani, nagabugnuhanay lang sila, pero ara sa gihapon ang pagdumot, ang kalain sang buot, ang aligot-got. Kag hindi naging sila yung mag-updanay nga, sila nga magpareho sang una, kay di wala na ang pagsalig mo. Ang pagsalig ya, once nga madula na siya, maguba gid ang inyong relationship. So please, kung kinhatagan ka pa sang chance sang imo nga asawa or sang imo nga bana, hindi na paghimo sa liwat ang mga bagay nga nakapaguba sang inyo nga relationship or pagsalig sa isa kag isa.

0: Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Sa mga nagapamati sa ato nira sa Katalidaan Banwain Kamankalan Seri mayang hapon gid sa inyo. Sa mga suki ko dara sa Barangay Talubangon. Thank you very much gid sa mga taga Banwasang Ilog mayang hapon sa inyo tanan. Sa mga KSS members dara sa Southern Negros, sa mga officers mayang hapon, salamat gid. Salamat man sa kay Ma'am Nelia Barsaga, kay Ma'am Veronica Delgado Recto, Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mansilingan, salamat gid. Sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine dira sa Adela Market, sa Nonoy Store, maing hapon. Sa kay Inday Jingle T-Car, good afternoon, Jingle Bells. Sa mga taga Barangay Granada, thank you very much. Kuya, basta itamayuan ka da.
1: Yes, mayang hapon sa kay Sir Leonard Recibilia, tiling niya. Mayang hapon, sir, advance ko lang happy birthday buwas sa manghud ko nga si Cesar Rilos sa Porok Ipil-Ipil Bulanon sa kay.
0: Good afternoon sa mga taga Rome Store. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-monitor. Ara lang sila nagapangapisang DTX Coffee. Wow, Sir Romy, paborito ko gina. Makahapit ko da ma DTX Coffee Mix Guitar. Available sa Rome Store dara sa Paglaong Village sa Block 17 Lot 2. Ang tanan-tanan nga produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio,
1: Mighty C
0: Capsule, Mighty C Zero, DTX Herbal Cell,
1: DTX Herbal Oil,
0: DTX Coffee Mix, Clinica Probiotics,
1: DTX Premium Coffee.
0: Yes! DTX 500 Capsule. Damo produkto.

0: Ang inyo nga mga kabataan, kung ginahilana at nagani, ipa-check up nyo gid, ha? Kay kadamo na ba yan sa mga nagpositibo sa dengue virus dari sa aton sa Bacolod? And sa update daw anom nang nabawian sang kabuhiyan. Subong nga panahon, may ara sa bilog nga adlaw, mainit. Tapos sa hapon, maulan na naman. Kinahanglan i-check gid ang mga likod balay. Ang tanan-tanan ng mga container sa basura, mga plastic na pwede tinaran sang tubig, limpyuhan gid na, no? I-check gid na everyday. Kay kabudlay kun ang kabataan naton maapektuhan sang dengue fever, mga kakaifang. Para mas magbakod ang ila resistensya, ano adlaw hatagin ninyo sang D3 Bio ang inyong mga kabataan? Pati ang mga senior citizens nga may mahina sang resistensya, hatagin ninyo adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. May virgin coconut oil. At makasama ka. Nga nagahatag sa ila sang protection against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. I-check na to ng aton kapalaran for the day. Thursday na ko, kuya, nakabasa. Libra, September 24 to October 23. Kung may mga bagay nga kinahanglan baguhon sa sulod sang balay, amuna niya ang insakto nga panahon para sugdan ang mga pagbag-o nga ina. Scorpio, October 24 to November 22. Hindi pag-uma ang imo adlaw bangod sang mga chismis, bangod sa mga sunlog, bangod sang mga hindi maayo nga ginahambal sa imo, mga ka-K5. Okay? Last 2:52 sa aton oras, mga ka-K5. Kuya, ipadayon ko lang, ha? Sagittarius, November 23 to December 21. Ginaiya sa mga ginikanan. May nanay, may tatay, may mama, may papa, may mami, may daddy, nga halos wala na sang panahon sa ilang kabataan. Kinahanglan ng quality time ihatagid sa pamilya. Kaya hindi mo na iya matabunan sang kwarta. Ang quality time. Ang iban, why sila oras sa ilang mga kabataan, masiling lang sila nga, ari, oh, tagaan talang kainog pamahaw mo, tagaan talang kainog lagaw mo, hindi, lain ginayang kwarta. Lain man kung mahakos-hakos mo, kagma, duludugsing mo, ang imo nga family, ang kabataan mo, yes, quality time. Kinahanglan, resolbahon ang problema. Capricorn, December 22 to January 19. Kung kabalo ka mamati, isang opinyon sang imo nga mga ginikanan o sang mga kakilala mo nga mas magulang sang sa imo, mangin madinalagon ikaw sa imo nga pagpangabuhi. Tuod ginaiabala, lain gid ko nagapamati kita sang ginahambal sang aton nga ginikanan, kay sila lang ginaiabalang tao sa bilog nga kalibutan
1: children
0: na hindi gusto nga mapahamak ikaw.

0: expecting you.
1: Mukha daw siglang gid kuya sang oras, no? Good afternoon, Ma'am Angie T. Aloy. Naga-monitor sa Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Salamat gid, Ma'am Angie. Good afternoon. Pastor Joven de Locanog, maayong hapon, Pastor Joven. Naga-monitor sa Grace Baptist Church. God bless you too, Pastor Joven. Salamat gid sa imo kay misis mo, sa anak mo. Good afternoon sa inyo sa tanan nga miyembro sang simbahan. Grace Baptist Church dira sa Banwa sang Hinigaran. Thank you very much. And sa kay Sir Marlon Conde, good afternoon. Naga-monitor sa Sagay City. Wow, mga suki ko da sa Sagay. Why ko matamiyaw kay ina. Uy, natamiyaw ko sila gali, kadali lang. Sir Marlon Conde, salamat po. Sa mga taga-barangay Rafaela Barrera, Sagay City, good afternoon. Ini si Sunshine Lacson.
2: Kagindi naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko Kagkalingawan San Negros, K5 News FM.
3: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: TTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. TTX 500.
9: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
10: meaning
9: IBS.
10: Gakutoy tiyan mo na?
9: Oo. Kagi
10: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang siya.
9: Gigitig-ab.
10: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
9: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
10: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, dula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani, dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
6: DTX 500!
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Anong ginamit na gid sa akon nga mata.
6: DTX 500!
13: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
10: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, di wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom yung antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
9: Gusto.
10: So, ang nami pa, Sir GP, ang asaton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
9: Oh, hindi ka ma-stress.
10: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Na-stress. Dopamine siya.
9: Pila kay DTX ka.
10: Baton mo dyan.
13: Baton, baton.
9: Sirustan.
13: Sabi na mo ba siya ito?
10: Uwa. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 gagmay TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang mudo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
11: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo ka. Kanaminamit na gitsa akong nga mata.
6: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampyo
1: na radyo! Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami. Kagbas

0: That's right! Subong adlaw, kami na naman ang inyong makaupod, makauban. Subong ang mga enoras, mga kakayfay. Adlaw nga Webes, pizza! Hindi ni pizza di peligro. Pizza di sweldo! Sana all na lang ginayang mga nakabatun, sweldo, subong adlaw. Napun, ala naman ang ilang mga at the moment. Hello, it's Pizza 15. Ito sumong mga anga, kagay 5 ha. Upo niyo si Papa J. Kag siyempre sa piyak nga linya. Ati Sheng. Ati Sheng. Ati Sheng.
1: Bakit mo? Bakit mo? Masyadong
0: parang taga-double yung
1: mga audio.
0: Ah, abi ko taga home credit ni. abi mo taga home credit, nagbantay lang ang magsweldo kasi manukot na sa imo nga ano nga utang. Amusta ka da?
1: Okay lang, sir.
0: Ha?
1: Okay lang, sir.
0: Okay lang. Tsura sa nakabaton sweldo, be? Medyo dilil lagi, medyo dilil lagi. At te.
1: Okay na. Sir, sir.
0: Yeah, yeah.
1: Am I audible? Okay na ko lang, sir.
0: Amo ko clear na loud and clear. Wow. Ayan, ga panipa na ang imo ding voice.
1: Wow.
0: Amusta ang imo adlaw subong?
1: Siyempre. Ayo gede kay sweldo na.
0: Bilanga ba? Laing gin man niya basta pisan ka kag ano no. Pisan ka kag tawag sinigani.
1: Talentado?
0: Ha?
1: Talentado.
0: Pisan kag talentado kay basta 15 kag katapusan makabaton kag sweldo. Ay, let's mga kikifay ba? Kagapon, may nato nakaubot si Ati Sheng. But now, see now? Of the nine na naman kami liwat mga kikifay sa among LDR version. Long Distance Radio Program. Ari ko di subong sa Sagay, siya naman niya ato dito sa... Din siya ganit, subong sa Switzerland, no? Or Netherlands?
1: Korea. Sinabi ko sa City of Smiles, Bacolod City.
0: City of Smile gidman pero pagwa mo gabaha.
1: Okay.
0: May baha da wala.
1: Wala sir, manangis sa
0: mga subong. Wala na subongga daguob ka gakidlat way na.
1: Wala na gin pangakigan kito kagap. Lalong da.
0: Alright, sige, panamiyawan na natang aton nga mga sukilabs. Ang aton yung mga sukilabs, panamiyawan na natin, Sheng.
1: Sige, sige. So first, ginatamiyaw galing namon ang amon nga tagpalamati sa amon nga programa sa mga KSS leaders and members namon sa Cadiz, sa Gaik, sa Escalante, sa tananta nga mga tricycle drivers, sa mga vendors da sa Sagay Public Market and sa diniman sa Bacolod sa akong mga kapatanan diri sa Tech sa K-5 sa Bacolod.
0: Yes. Mayroon nga, buwan lang sa mga kaupon mo da nga mga Master Tech. Yan, syempre dami awon daman nga doon yung mga suki nga mga aral lang subong sa ilang matagsa-tagsak ang mga panimalay. Nagapulo paminsar na kung ano na naman niya ang dalapliyon na karundugay-dugay sa panyapon. Ang iba naman niya, ara sa ila tagsa-tagsa ka mga kaingod balay, nanulong naman Ati Sheng sang chismis. Nagahampang sang madyong. Sana all na lang ni Balabla ang ano bala mo? Mga wala sang obra pero may ginabaton niya sweldo.
1: Ay, ang gusto ko tangit, sir.
0: Ha? Amo lang gusto mo? Amokin mo na ang mga babayi?
1: Oh, ako. Na-label pa ta. Na-label
0: pa. Hindi, subong yung patas-patas na. May mga babaeng mapisan kag talentado, may mga lalaki man nya mapisan kag talentado. That's why nga they both earn a money. Ang pamanggot da kong bangod sa aton kapisan kag talentado, magmanggaranon tayan si ni Ate Sheng.
1: Yun ang pamanggot.
0: May chance ay hanta sini magmanggaranon.
1: Sabay pisi. Sabay pa. Puti na rin pero ang uwak.
0: Ha?
1: Ang puti ang uwak.
0: Ay, hanta ko nga pamanggot niya. Enough bala ang imo pagkapisan kag pagkatalentado para maging successful sa kabuhi. Nami nga pamangkot, no?
1: Yes.
0: Topic to na lalambi.
1: Man. Very timely man siya, sir.
0: Oh. Pimpas with dos ubong. O, damo makarelate na sina subong Ate Sheng. Damo makarelate sina. Kapin pa nga may mga fresh graduate subong nagapangita sa trabaho. Mga talent.

0: sa ano, ari ko di sa Sagay, while si Ate Sheng nyo naman ato dito sa Bacolod, mga ka-K5. Amo kami ni ka-high-tech, mga ka-K5, sa K5! Hindi niya mahimo sa iba niya. Oh, kami lang niya na makahimo, sini.
1: Char.
0: Ikalon.
2: Ano gitab lang?
0: Ano gitab lang? Alright, sige, live na kita mga ka-K5 ha, sa ato niya Facebook page sa K5 Sagay Live Programs. And of course, you can reach us via our text line, ang kay Papa J 0995-911-9913 and sa kay Ate Sheng naman
3: 0950-918-0742.
0: Ayan, and of course, live banda mapamatian sa ato niya live streaming app. Download nyo lang sa inyong Play Store kag sa App Store nyo ang K5 News FM. Kag ano nyo lang, install nyo lang mga ka-K5 sa inyo tag sa mga mobile phone. Para anywhere in the world, pwede niya kami mapamatian. Alright? Alright. Kaya mo na lang tong topic ta. Ano to ganing topic ta, Subong?
3: Wait lang, sir. Guys, bro. Sa Subong na panahon, anak bala ang kapisan kag talento para maging successful?
0: Aba, sa Subong na panahon, enough bala ang kapisan kag talento para maging successful?
3: Yes.
0: Aba? Para sa imo, enough hindi?
3: For me, enough siya. Kung.
0: For you, enough. For me, no.
3: Bakit?
0: Ha?
3: Bakit?
0: Basta lang. Later on, mabalaayon ako nga anagno ko. But for now, pa-music kami anay ni Ate Sheng. Ipapahuwayon amon anay amon niya tagsa-tagsa ka mga umbilical cord. Aras naton, we've got 3:15 on the clock. That time check was brought to you by DTX 500. Balik kami after sini.

0: Ayan, para kay Sinugid na bala ang inyong, para kay Sinugid na bala ang inyong Sabado. Ikaw, Tishing, para kay Sinugid na imo nga Sabado?
1: Sa akong yung nilabhan.
0: Sa imong palalab? Sa imong palalab? Palalabhan. Alas 3:20 na sa hapon, mga KK5. You're still with Papa Jay.
1: And Ate Shang.
0: And so, ato niya oras, ginadulog sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Pampabagod sa immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubos, sipon, kagtrangkaso, mag-Mighty C, adlaw-adlaw. Ayan, topic na subong ha, mga KK5, ang aton nga topic subong nga adlaw. Ano to gani, Ate Sheng?
1: Sa subong nga panahon.
0: Sa subong nga panahon.
1: Enough pala ang kapisan kag talento para maging successful?
0: Aba, enough bala or sakto bala ang kapisan kag talento para maging successful ka sa imo nga kabuhi? Hambal din ni 0165, hambal ya. For me, Papa J, kung may talent ka, kag mapisan ka, may tendency nga maging successful ka sa life. Kaya pwede mo na siya maggamit as a weapon para nga magpatuloy ka. Ano man yung magpatuloy? Para magpatuloy sa buhay at makakita ng magandang trabaho. Mau ba? Ganer?
1: Robit.
0: Ano to, Sheng?
1: Adalom.
0: Gani? Ikaw, para sa imo, Ate Sheng, ano bala na, for you, enough na bala ang pagiging mapisan ka, gano'n, talentado para maging successful kasi mo nga life?
1: Sa concern, for me, ano ba, gin-English ko lang ha?
0: just continue, I can understand.
1: For me, sir, nang bastante na siya.
0: No. Talk to me in English.
1: No. Hindi ba na, sir?
0: Don't challenge me. Now I'm challenging you.
1: Hindi na kung balik ko, hiligay nun. Boy na.
0: Sige, hiligay nun na lang ta.
1: Sa concern ng bastante ang kapisan kag ang talento para maging successful, kung optan mo siya sang diskarte.
0: Diskarte.
1: Diskarte.
0: No. Ang aton pamangkot is ano lang eh. Enough bala ang talent kag ang pagiging mapisan? Wala labot na ang diskarte. Ang tirata mapokus at talent ng gidya sa kag sa kapisan.
1: Okay. For me, sir, nang bastante na ang kapisan kag ang talento para maging successful. Kay ang imo nga talento, ginagamit mo na siya. Ang talento, hindi lang siya na inhibit sa imo halin sang gamay. Mm-hmm. Bali, ang talento nang samtang ikaw ang nagadako, nang kinatunaan mo na siya, and then pwede mo na siya magamit ang imo talento. Sa example, be kabalo ka magdrawing. Sa example na nang tabawi. Example, be sagad ka magdrawing, tapos sa paglipas ng panahon,
0: bilangga ba?
1: Sa panahon, ang imo nga skill sa drawing nahasa siya kumbaga. Tapos sa paghasa na nang dira mo na balaan ang different estilo sang imo drawing asta nga ang imo nga drawing do nagpatok siya, and then ang drawing sina ang drawing ina pwede mo siya mabaligya.
0: Just like kay aton ding national artist nga taga Sagay, si Sir Nuni Alvarado.
1: Nice.
0: Ano na siya, isa sa mga example, no?
1: Yes, yes, sir. Ano bala, sir, si Cara David. Example naman si Cara David. Si Cara David, yan, nagdako na siya sa patag sang dokumentaryo. So, samtang ang iya nga talento na sinasamo ng apatag, ginatayo yun niya lang, hasta nga nahasa siya. Lantawa bala subong, sir, kundi in sa din siya gin inang iya estado subong kay gin kilala siya bilang best documentarist ng namo na siya nga award ang nabaton
0: because ano there's an opportunity but how about there's no opportunity enough ba lang nga talent lang kag kapisan pero wala sang oportunidad ligya po no.
1: Hindi.
0: Biskan ano kapakapisan, diyag katalentado kung wala sang oportunidad. Wala gyapon, no? Amo nang ginamin ko. Kapin pa, biskan ano mo pakapisan, kagkatalentado kung layo ka sa luwag. Biskan ano mo pakapisan, kagkatalentado kung hindi ka sip-sip. Malabo kang gihapon mangin successful. Kapin pa ko ang credit dito lang perme sa gahambal nga good job, good job. Di ba lang?
1: Yeah, hindi ka pointless.
0: May punto man Ate Sheng.
1: Yes.
0: Diba? That's why for me, again, siguro nga enough ang talent and talent kag kapisan no? Para mangin successful kasi mga kabuhi. Isa pa kita sa upang tagayan tapay ka example kung nga hindi enough for me. Maskin Ate Sheng, maskin ano mo pa da ka talentado kag kapisan kung wala naman niya sang suporta, wala sa gihapon.
1: Isa subong nga binga henerasyon, sir. Budlay na nga ang imo talento ipalambot sa iban kay amo na ganing ginatawag bala nga lapit sa luwag.
0: Sa niluto, kung magluto ka sudaan, ano ang gapalapit permi sa luwag?
1: Ba.
0: Grabe.
1: Ba?
0: Araw-araw ka naman, luwag idea ang kinaano mo sa ba mo? Kagamay-gamay nga pagkatawo ni, pero ang ginahimo ko tsara, ya, luwag.
1: Grabe. Hindi na.
0: Ay, nako, sige. Oras na itong 3:28, mga kakaifay. Upo niyo man sa gihapon si Papa J.
1: Kagate siya.
0: Ayan, dirilis sa inyo paborito nga programa.
1: Ang Afternoon Drive.

0: Alas 3:31 na. Papa J Mangyapoy, gag sa piyak nga dimension sang kalibutan.
1: Ate Sheng.
0: Ayan. Ate Sheng, kabalo ka kang sinuni nga kanta ang nagkanta ang para kay sinuni gindedicate.
1: Kabalo ko kung sino nagkanta.
0: Pero kung kay sino gindedicate ay kabalo?
1: Wala.
0: Para ni sa mga politiko. Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede na mangawat.
1: Grabe ka naman.
0: Ha?
1: Grabe ka naman.
0: Di kay kawatan, gin man ang iba niya politiko.
1: Okay, sino man mag-admin na kawatan sila?
0: Ha?
1: Sino man abi ang mag-amin na kawatan sila?
0: Correct. Walang magnanakaw na sasabihin ni nagnakaw ako. Isa lang ang ginkawatan ko nga nag-ako ko nga ginkawat ko siya Ate Sheng.
1: Ano?
0: Nambalan ko siya nga gikawat ko ang iya nga tagipuso. Ha?
1: Ano? Tutorial be sir?
0: Ikaw, hindi pa niya nanakaw ang iyong tagipusoon?
1: Wala pa. Kami nagtano, kawat.
0: Aha. Naglakad tumanam, Bi.
1: Masarap po yung siya kung kawatong niya.
0: Ipasulod lang sa sako.
1: Ay. Kung minister nga, kung tagipuso, unti, patay ko eh, no?
0: Ha? Oy, dugay ka naman patay. Patay na patay sa kanya.
1: Malagbag na kanya man.
0: Ay, lako. Ay, mayong hapon niya li, Ate Sheng kay Ma'am Jennifer Droa. Ano ba, matis na subong sa may phase 1. Shoutout ko na sa mga KSS member K-Pipe Solid Supporters nga ara sa Phase 1 and Phase 2 sa Barangay Paraiso sila ni Florinda Bore, Anaka Paron, Nestle Gibora Droa, Aida Jong, kay Emma Bakan, kay Roselda Suarez, Ries, Angela Nieva Gamales, kay Maria V. Argel Mendoza, and Maribit Cusing. Ate Sheng, may arata sang caller. Si 9650. Hello, mayong hapon.
2: Hello, good afternoon, Sir Gior.
0: Yes, good afternoon. Sino ni Paliog?
2: Good afternoon po, Sir. Sigway to Sir, itong third card ko. Like, Sir Gior na po ito.
0: Ay, hala, ay, lang. Home credit man to, Ate Sheng.
1: Alam mo.
0: Ay, wala kayong utang sa home credit, ha? Ayok. Hindi, kay sige na sila pang ano sa akin. Sige pang Agni, bala nga, pwede na ko nakukaloan sa ila. Teka, bali, ibad ko sa ila nga mag-loan. Doon kayo, dako kayo interest. Hindi nyo na ko bala pagtanyagi mga loan-loan. Bala, nakaloan ako bala sa pag-ibig, bala. Abi ko, caller, home credit.
1: Back up kagin sa live, sir.
0: Ha?
1: Dapat ka rin sa live.
0: Lailam lang kung nanukot.
1: Dugal, andin niyo mo?
0: Ay, naka. Sige, sir, 995-911-9913. Mga ka-K5, ang ato niya number. Hello, good afternoon, Papa J and Ate Sheng. Para sa akon, tama si Papa J, hindi sapat ang talent kagabisan para mangin successful kasi mo kabuhi. Kung wala man lang gihapon sang opportunity nga mag-abot sa emo.
1: Bye-bye.
0: Sad reality. Sige, go ahead Ate Sheng.
1: Kung ang opportunity ang ginahambalan, hindi man guro magpalapit si mong opportunity na kung wala ka diskarte. Example, Bea, nang graduate ka, tapos ang ba mo mapahuway ka lang, tapos natabla subong kapahuway ka. White pag apple sa bong. Pero, nga graduate ka na, tapos ara ka lang sa inyo balay, wala ka like gana, mangita, sang ubra. Naguro, hindi ka naguro matawag nga ano pa, buton, talang opportunity, hindi. Siguro, need lang guro, diskarte.
0: Kisa man bi iban at isheng, may problema man eh. Arang ano na balag, kisa aga ka-discourage na namabalaan nila ang sweldo, amo lang ni. Tapos kung mga apply sila sa obra, wala pa sila gani, wala pa sila gani katilaw obra, pangitaan na sila sang ano with experience. Amo na bala. Tapos ang iba naman niya. Una mo nga pagpang-apply at ising obra, gin pangitaan ka man sang experience.
1: Nang wala, sir.
0: Wala. Mas maayo.
1: Wala. Ang swerte ko lang subong, sir. Kasi syempre, nagaling gid kuya sa Radyo Bandera ng Scholar, gid kuya Balahaw.
0: Mm-hmm.
1: And then, teke, ang kurso ko na alignment di. So, ang bakog, iporso ko na lang. Kung kita, anmanggit ko sang experience, nakaagi man ko kay working student man ko sang college ko.
0: Bah! Palakpak! Palakpak! Palakpak! Ayan. So, ara sa imo ang ano, ang kapisan, ang talent, and then ang opportunity. Samtang ga-skwela ka pa, ang oportunidad ka hulat na nga daan sa imo at ishing. Wala labot alam kapag id. Di ba la? Kisa, ano man na bala, isa man bala sa upang mga atisheng hindi ka mangin successful, biskan talintado kapag mapisan, kung wala ka man yagyapon sang kaalam. Di ba la?
1: Ginanamit na guro nga kaalam sa kabuera, blang kabalo Manila, respeto.
0: Oh. Amo na siya. And then, ano pag id, ang imo kapisan, kagang ang imo talintado, wala gasanto sa imo pagkatawo.
1: Na.
0: Nagets mo?
1: Nagets. Yes.
0: Tapos isa pagid, nga hindi tanan niya talintado kaga mapisan mangin successful just like ano? Talented ka bi magkanta at ising. Talented ka magpakanta. Pisan ka mag-intra sa mga singing contest. Kaso wala ka sa tuno.
1: Tapos pa sundan ka pa sang uwang sang ido.
0: Wag mo namang sabihin na si paring Christian yun.
1: Ay siya pala yun.
0: Ay loko. Papa Jay, kalingaw sa inyong program ni Ate Sheng. Mati lang kami diri. Samtang nagatahi kami sang ano ni sang buri para obrahon sang silhig. Uy! Wow. Ginatahi gali na ang buri. Silhig ko no kag ano ni. Silhig kag ano ni. Silhig paypay. Amo na bilang mga ano dito. Pangabuhi sa barangay Plaridel. Wow. Silhig nga tukog kag silhig nga paypay. May nga po lang doon sa inyo ha. May lang nga pagpamati kag pag ano. Tahi-tahi sang silhig. Yan, imo ati siya, di ba? Ambal mo, enough na. Ti, para sa imo, enough, Gidman.
1: Do nagduwa-duwa ko?
0: Nagduwa ka na.
1: Nagduwa kay, kung igwa tang aton nga perspektibo, sir, nang ginapanamdom ko ang mga mangunguma.
0: Mm-hmm.
1: Mga piga, ang mga imol, nga baka-baka ubra.
0: Correct! O, di ba? Ang sila mabutang na sila sa mapisan.
1: Mm-hmm.
0: And some other talented man.
1: Yes.
0: Pero butang tagani ang iban gabugtaw alas 5 bangon sila kapisan pero hindi man sa pagano pero until now ara sila gyapon sa pagpanguma hindi man naton sa ginamaliit kay grabe man po na ilang paghimakas ina. Ang aton mga ano but in real life amo na gyapon ara sila gyapon da. Sa pagpanguma pero ang ila pagpanguma subong grabe iniktarya ng mga tubuhan. Di ba la?
1: Yes.
0: Mayara
1: Hala ilang sir panundumon nga gina-take advantage sila.
0: Correct.
1: Ginalingkal sila ng isa sa pinakamapisan nga tao sa Pilipinas. Pero, ang ila kapisan, waay kakakita sa mga tao nga dapat nagaservisyo sa atong.
0: Ginano ba? Ano nagtagaw sa ginagana? Taken for granted.
1: Yes.
0: Kung sa atod niya nga lingwahe, ginaabusaran ba? Ha? Ay, nako naman talaga, oh. Wala ka muda, mga KK5. Ano sa inyo? Enough na bala ang talent and ano, ang kapisan para maging successful ka mo sa inyong life? Again, tawag ka mo, ha? Home credit, pag hindi na magtawag-tawag sa akin, di ko pa kupiro-piris ang inyong mga loan-loan, da. Ano ko na mapaano da. Tawag ka mo 0995-911-9913. And sa kay Ate Sheng naman
1: 0950-918-0742.
0: Oras, alas tres.
1: Alas tres, 42.
0: Siyempre. Balik kami ni Ate Sheng sa programa ang
1: Afternoon Drive.

0: Eh, pati ka na, syempre ikaw lang eh. Ah, wala lang ginaulog-ulog nila sa imo kay Swildo mo. Kadlogid siya. Ka-relate, ka-relate ka?
1: Hindi man. Kaya wala man may gapangayo sa akin.
0: Soon may ara na na.
1: Ay, may pawala.
0: Ha?
1: Kabay pawala.
0: Akala ko ba gusto mo nang pumasok sa ano sa love life?
1: Sir, ano, sa mga daso lang tuig, eh, may makakabalik.
0: Sa bagay, wala ba man sila nagbulagay?
1: K-5.
0: Alas 3:47 na, magkaka-K-5. Siyempre, ito niya oras sinadulong sa iyo sa kaluwansang Mr. James Lichon Manok Aglyempo. Ilamin niyo, ay, lasa buro sa manamit busok, lagong Lichon Manok. Nanamtang sa may tubangan sa kinabutangan piriyahan yung magfiesta ang sagay mga kikifang. Kinit lang git sa bulkitan, ah, dalom sa puno sa mangga. And of course, dira sa may meat master. Hindi kalidad niya karne sa baboy, baka, kanding, kag, manok. Ay, dira sa meat master. Aranamtang sa ground floor sa Joy Theater Building. Ate Sheng?
1: Yes, sir.
0: Ah, may ano kada? May mga greetings?
1: So, first na tamyok, palang galing ako nga pamilya diri sa Bacolod. Yung kaso nga nagalantaw sila live stream sa akon yung mga abyan, sa aton nga station manager sa Tech D, Sir Boom Granada.
0: Dapat hi, Sir Boom! Sino pa? Sino pa, te?
1: Sa akon nga special someone.
0: Bilang! Ambigo! Ambigo, wala.
1: Joke lang. Joke lang. Gusto ko yun.
0: Ginalokay mo siya, ha?
1: Hey, wala ko ako. May araya, sir. Wala ko na ginalokay.
0: Oras-oras. Guro, my day. Guro, no?
1: Good. Okay. Pero so, buong practice danay.
0: Ay, may nga. Punsa kay Ma'am Gemini Sir Nicola Galliardo. Ang sakay ba Mierna Olvido Marihana, good afternoon. Ay, sa topic na subong mga ka-K5, ha? Ano ito ganito?
1: Ito nga topic is, sa panahon subong, enough bala ang kapisan kag talento para maging successful?
0: Enough bala ang kapisan kag talento para maging successful sa kabuhi mo? Hambal din ito, 1-3-1-5, hamalya. 2-1-3-1-5, hamalya. Hindi inababajay kung hindi ka sip-sip.
1: Grabe.
0: Isa ginagali sa mga ano, sa mga tawag sila ganun, stepping stone para maging successful kasi imong kabuhi. Dapat maging sip-sip ka.
1: Pero, sir, palaw, ay man na nga malabot mong imuhan dum sa kabuhi, pinaagi sa sala nga paagi.
0: Oh, hindi naman masama ang pagiging sip-sip, at least wala kang sinisira ang tao.
1: Ang prinsipyo mo sa kabuhay doon natabunan because of that.
0: So mas mayo gid siya nga ano gid arang ano daw pasunod. Daw la the rise nga ano nga pag-success sa imo kabuhi.
1: Galing gid ya bless imo nga pangabudlayan gid ya nga kabalo ka nga tungod sa amo kuno nga talento kag kapisan. Nalabot kung amo nga bagay.
0: Di kay talent mo na sa iba na magpasipsip. Amo na sila. Amo na. Amo lang sakto nga talent ka. Talent kag pisan.
1: Gina-talent na gali, sir?
0: Ha?
1: Gina-talent na gali.
0: Yes! Gina-career! Damo-damo bala ka. Damo-damo bala kumpanya. Bala nga mga may mga amo ginabala. Hindi mo ginabala malikawan bala, Ate Sheng? Even in, mapaano man na klase nga industry, mapaano man na klase nga business, may ara ginaya, amo na ya. Di ba la? Oh, agree ka hindi?
1: Yes. Based on the experience? Ha? Yes.
0: Based on your experience. Based sa experience, kag based sa panina, pinanilagan.
1: Yes.
0: Kag based sa huring-huring.
1: Ako nga ang isa kay Tiago, may makita mo nga may regalo na mga kinahatag kay know-how.
0: Ah. No. Ako kung mapasipsip ko ati, sige, ihambal ko ginaya.
1: Paano?
0: Pariya, ligad. Ambala si Mangkota, bla si station manager, bla, pasipsip ko na siya kay isa, kitagaan ko siya mangga, nga dako-dako. Ambala ako sa manager, mapasipsip ko subong nga ni mangga, wa.
1: Gamiton ko na bi, sir, one time.
0: Ha?
1: Gamiton ko man na bi one time.
0: Good luck.
1: Depende. Depende na naguro kung ikagto niya kung pasipsip.
0: And then, te, ikaw be, ikaw, imo na lang be pinaka last nga stance be, to hambal mo gina nga, ano ka, agree ka. Nga nag-agree ka gina be, why na tabi oras be mo? Nga nag-agree ka gina.
1: So, nauna, agree ko, ang kapisan kag ang talento, idol nga ginaniyay akong sadiin mo gusto. Kaso, kay sa subong gani nga panahon, damo na nga factors ang gasulod. Mm. Example, amo na siya ang ginatawag tanga networking or ang pagkakilala, ang pagkilala mo bala sa iban nga tao. Kay example, pe, sa diri nga ulubrahan nang nag-resign ka dana, nag-resign ka.
0: Mm.
1: And then, may kilala ka to sa piyak. I know, you know. Kilala ka to sa piyak, pero pag sa ilo mo to ya, wala kaya nga pang guba itaw. Welcome lang. Pag-ibigay na mag-guya, akin ba sila?
0: I-delete lang ang live.
1: Sige, ang isa namin, pagpakilala, example, bi, tapos ka-graduate, tapos ka na-graduate, and then may nakakilala sa imo, ginagad, yaka nga diri ka masulod sa ila kumpanya, and nalamian ka man sa ila, bilang nga kumpanya. Dira ka man, ano eh, nang, tawa, nagkakasalan ako sa nga kong explanation.
0: Sige, basta, ipalayon lang, maintindihan lang na naman.
1: Sergey, basta, ano na lang, networking, and then, discipline.
0: Mm.
1: Discipline, ang consistent, kag, kung i-sumahon ko siya sa tanan, sir, ang kapisan, amuna siya daw ang motor.
0: Mm.
1: Ang talento, amuna siya ang gasolina.
0: Mm.
1: Kung yan o tapa, kung gamiton ko sa isahon, kung isahon ko sila, makakreate something nga vehicle nga makakadto sa aton sa successful tanga career. Kaya muna gani, ang strategies, ang discipline, isa na sa mga factors na dapat natin himuon para maging successful kita pila ka-adlaw.
0: Hmm. Correct.
1: Ang alanggit po ka, broad na gano'ng
0: ang ano to, ang talent, amo to siya, ang ano to, motor. Ang kapisan ng mga gasolina. Te, kay may mga kapanikit man sa punta ng mga ano.
1: Sa motor niya?
0: Dakpan niya. Impound niya po. Hindi ka niya po maging successful kina impound ang imo motor.
1: Ito na lang, Sir J. Anong imong stance?
0: For me, ano, it's a no. Okay, para sa akin, Beatishing, hindi git, no? Kahit kung pag-istoryahan tayo ang talento kagkapisan, tagaantan lang ka example, tani ang tanan niya kabalo magkanta, tani sikat na sila, kaya may talent sila mo. Nakuha mo, Ati Sheng.
1: Yes.
0: Tani tanan niya mga dancer, nagsikat na sila, kaya may talent sila sa dancing. Nakuha mo. Tani ang tanan niya mga mapisan, tani tanan nagmilyonaryo na. di ba la? Agtani ang tanan nga nagasit sang ilang alarm alas 5 pa lang sa ang aga, tani nangin successful na. Di ba la? Mamangkot na pero nga amay araw pagkita nagyapon sang tao nga nagsit na gani sa alas 5 sang aga, nagabudlay sa pagpangabuhi. Until now, wala gyapon nangin successful. Samtang may mga tao man nga nag-sit sang alarm alas 5, pero pag-sit sang alarm alas 5, nagbalik tulog, pero nangin successful man. Di ba la? Ang kinaanglan para mangin successful gid ati Sheng, mo to ambal sakto tambal mo gina disiplina. Gubdan man na siya sang ano sang opportunity kag tsakto nga decision making sa imong kinabuhi. Di ba la?
1: Yes. Kay sa ulihi sir, ang successful wala sa iban nga tao kundi ara sa imo.
0: Yes, and a big factor man niya dapat kung maabot yung man time nga magkakita ka sang partner sa imong kabuhi, dapat ano kamo align kamo sa inyong mga plano sa inyong kabuhi. Kay miskan ano ka pakapisan, miskan ano ka pakatalento, miskan ang oportunidad ara na sa imo, miskan ano ka paka basta aran sa imo tanan, kung mapartneran ka man niya sang wala gid sang futuro nga partner. Palahubog.
1: Hindi supportado, sir?
0: Ha?
1: Hindi supportado.
0: Hindi ka supportado, tapos drugista. Upangya po na sa para mangin successful kasi mga kabuhi. Just that's why nga kung gusto mo nga mangin successful, pangita man sang tao nga magsuporta sa imo nga mga plano sa imo nga kabuhi. Di ba la?
1: Yes.
0: Now you know kung sino ang pangitaon. Kaya ang ako nakita ko na. Ara siya sa likod. Top 1 ba yan?
1: Top 1 sa tagipusoon mo?
0: Alas 3:59 na, wala na itong oras na eh.
1: Yes.
0: Boss naman?
1: Boss naman.
0: Boss naman ah. Tino kita bala. Madawang salamat sa pag-upon nyo sa amon mga KK5. Boss naman. Di rin man tagyapon magkita na ikag maghilibati ay same time.
1: Same DJs.
0: Same station.
1: Brock and Steve.
0: Ayan. And biyap sa amon na very humble and supportive station manager.
1: Miss Colleen Cubia.
0: And sa amon din ang mga partner sa technical side. Ayan, amon OGT, si KK5 Rayland, si KK5 Matt. Ang sa tanan niya KSS, leaders and members sa kay Kadis sa Nascalante Chapter. And of course man, sa amon niya, mapinalanggaon niya Chief Executive Officer.
1: Doc Ramil Uy.
0: Ini naman si Papa J.
1: At Ate Shine.
0: Ano to? Ate Shine?
1: Ate
0: Sheng. Ate Sheng. Sabi ko, partner ko si Ma'am Shine Lacson. Alright, sige, para sa kampiyon niya balita.
1: Serbisyo publiko.
0: Kagalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
0: Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Thursday. Mwah! Ang ping di mo malumpin.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!

0: ginpadala anta ko no liwat ni mama sang kwarta para ipamakalbayo na mo ni Manang Rima.
1: Wow.
2: Oh, ti nakapadala naman siya. Ang bayagani, ginubo siya padala sa ato ng kwarta ya. Di siya nagkuhaw?
1: Hala, ti, basi may naghataguro sa iya pa eh.
0: Oo, man. Ano?
2: Abi, phone mako ni silpon kay tawagan ko si mama ninyo.
1: Pa? At dali lang git pa kay kuhaan ko sa kwarto namon kay ka-charge pa tong cellphone eh.
2: Eh, kakasan ang charger. Kay gusto ko istoryo si mama ninyo.
1: Akin ka pa?
0: Oo, man pa.
2: Akakuan. Hindi. Hindi, Rima. Hindi ko akin.
3: K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5.
5: K5.
0: News FM.

0: Mamay mo ako lang ikaw. Bunay na lang pala. Bunay na lang pala.
1: Eh, pag hinugay ka gani, Ong, ha? Ang mga wala pulos ang among imo, ya. Nagapatay-patay ako din sa pangabudlay diri sa Saudi para may ipadala-dala sa inyo? Dasun paminsanan mo ako sa malain? Lapit na lang gid kumatakan, ha? Lapit na lang gid, Ong!

0: Papa Ong! Pakaon na ta pa!
1: Kabulan, Daya. Busog pa ako.
2: Papa! Nagmiwang ka na bala? Wala ka man palmiga kaon? Nanong ka pa man?
1: Babayin nyo lang ako. May nagatublag lang sa paminsaron ko eh.
0: Papa Ong, hindi bala siling namon kung may problema ka. Ari lang kami kung wala si Mama. Kung ano man ang kinaproblemahan mo pa, pwede mo kita pala masugit sa amon.
2: Oo man pa.
1: Eskwila lang ka mo mayo mga anak. Kung daw hindi ko ginagid masarangan ang nagatublag sa paminsaron ko, mangaigid ako sa buling sa inyo.
0: Sige, Papa, ha? Ah, Pa, malakad na kami sa eskwilahan, Pa. Pa, makaon kakit pa, ha? Bailang pa, Akay. Hambalo na mo si Mama nga. Ma-video call ka rin sa gabi para makita natin siya, Pa.
1: Oo. Maigid na nga yung idea, mga anak. Sige. Kaya mailis ako sang gwapo nga bayo. Mangusay ako sang buhok kag magbutang sang pumada. Agod na magwapuhan man si Mama ninyo sa ako, di ba lang?
0: Inaya pa. Nabi pa.
2: Hapos man ko pa.
0: Palangga ka ginamon to pa, Ong.
2: Man?
0: Mas palangga ka pa sa tuod-tuod namon nga amay nga wala man lang gani nagulikhid sa amon pa.
2: Para sa amon pa, pa, Ong. Ikaw ganyan the best niya, Papa, sa bilog na kalibutan.
1: Salamat, Gidaya. Salamat kasi yung maganda ko.
2: Papa!
1: Salamat.

0: Ay, abaw sa labat gin sa pasalubong mga bon kag mga dens, Rosana, ha? Ay, mapuli na kami, ah.
1: Ay, wala sang kaso, ah. Para, gindi na sa inyo.
0: Hala, oh, sige.
1: Ba? Ay. Na ano ka, ong-ong? Daw ka ina pang pangasubo mo, haw?
2: May dapat bala kita, istoryan? Rosana. Gang. Ano ni man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
1: Ong-ong. Ano bala ang buot mo, Silingon? Ha? Ano ang buot mo, Silingon, ong?

0: News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News.

Mga abyang, sunod pag inyong buwan sa pagbabati, ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahinan, ngayong gid makuhaan sa pagtrunaan, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, pili ka mo! Ginsulat kang direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon niya istasyon.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: High blood sugar, nagadulot ang seryoso kaglawig na problema sa ikaayong lawas.
7: Ini Lupis, 44 ang pangidaron. May madugay na ako nga ginapatyag ng high blood, kag-diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulo, kagpirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pala kabulan ang akong pagtungar, kag naayo ang akong ginapatyag. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
8: Gan, ma-joyride man tabi, gan.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend love.
11: Extend Supplement for Men.
12: Yahoo! 101.5 K5 News.
13: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 15 kita karon sa bulan naman sang Oktobre, sining ito'y 2026. Magkapangalaga naman ang pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato siga pala tuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros, nagaungot na sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station, K5 News FM Bacolod 101.5. Magpangalagad na nga itong singa pala tuntunan, madamo kita karong mga balita nga bagatutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kagbalitang international. Live magkita nga magkitaan sa itong singa Facebook page at K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang nga magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabatian na pinaginaman sa pag-download kapag install sang application sang K5. Ang pangalan sang application, K5 News FM Philippines. And of course, sa syudad naman sa Bacolod, higit magkalipat permi ha, sa mga datatlo ka mga dalagko ng mga merkado publiko. Sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, nag-aarangkada na ang palatuntunan nga El Castigador. Ginapdan na ako sa akong singkam hangkilan nga mas paring pardo sa technical side upon si kay K5 Renza Aishitero Alcantara. Right. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Bochog Ucho. Sa supervision naman ni Kuya Kenneth Uy. Sa atong singa mga suki, abi liliun kong kalendaryo, pila na lang kaadlaw, abi. Uy, stintay uno dias na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: Sintay uno diya sa Tsakto Manggali. Abi ko palagpato nga kon, Tsakto Manggali. Sintay uno diya sa nagitodo. Ay, Merry Christmas ha, sa atong singa mga suki. And of course, sa mga nagahiwat karon sa inyong singa kadlawan, happy happy birthday! Kagsang magahiwat para buwas, advance happy birthday! Kagsang naghiwat sa inyong singa birthday kahapon, belated happy birthday! Pero subong birthday gidi the Master Pugi, abi ha tamyawon tang aton singa the Master Pugi kaki 5 Raymuel Alcantara.

0: Happy birthday sa akong sining master pugi nga technician, si ka K5 Ramuel J. Alcantara. May J pagaling pangalan niya. Habi ko si ka K5 Ramuel na siya. Budlay gali ko mag-birthday mo, kay kompleto ang pangalan mo, no? Why good ya sa nga silinga show, solo shortcut, ah? Ang tabang akong kompleto ko ang pangalan, Rods Palma. Hindi lang kamo mga yung email ko kay kitaon, gid. Master Pogi, K5 Ramuel Alcantara, K5 Ramuel J. Alcantara, happy birthday. Salamat, gid, sa imo, sing pamahaw sa akong pang. Gindalaan niya ko din isang mainit nga DTX coffee mix. Niya may Paris niya tayo, vegetarian si K5 Ramuel mo. Niya, tagahaantag ka da cabbage. Happy birthday. Hambal ni Papang Boom Granada. Niya, why did da? Sa mga nagahiwat, ha, sinasinga katlawan, happy birthday. Sa mga naghiwat man sinasining anniversary, happy anniversary. Sa mga naghiwat man sinasing break up, alangan man tawgon mo happy break up. Anong nami kuya Kenneth Oy man? Happy break up day. Si Yasmin Salido nagasiling man chaktogid. Pero si Ma'am Maria, nagalantaw gid sa bungos sa Negros Occidental District Jail. Oy sa palabuton nga October 25, tob-tob, 31. May ara mga kaki-five sang Mr. and Miss Nakoko 2026. Para ini sa ilas ni mga kaki-five nga National Correctional Consciousness Week. Makataong paglilingkod, makabuluhang rehabilitasyon, at pagbabagong may layunin. Ayaw ka nami. Sige na imbitar dito si Doc Ramil Uy. And of course, ang atong sing Vice President for Operations, si Sir Aljan Castanio. Kisiling ko makagto ko, hindi ko na magkagto to sa kwan. Gusto ko yung magkagto sa padyan. Kay may mga matahom, kag mga gwapa, kag gwapo, to yung mga PDLs naton. You know, sometimes when it comes to the correctional facilities, ginahimo, dabi sa ngaton, sige mga utod, especially sa mga jail guards naton, jail warden naton, kanay Ma'am Vergara. And of course, ginahimo gina ang tanan nga pamaagi para matadlong ang mga nagkasandad sa kasuguan, no? Hindi naton dapat sila yung pagtagaan kay paghusgahan gid kay may mga bagay nga kisa makasala ta, ti ginakorek kita. So ti ang para sa akon niya hindi niya presuhan, para sa akon na that would be a correctional facility wherein ginatagaan sila sang tsansa nga magbag-o kag maghinulsol sa ila sini nga mga sala. Tiga support gid kita sa mga adhikain at layunin ng NODJ. Salamat gid sa inyo, ha. Ang K5 News FM yati bisan diin lang kami nag-support pasta sa ikaayo sang aton sing mga pumuluyo, PDLs ka man o kon persons deprived of liberty ka man o kon ara kaya sa sagwa. So that's why sa mga tao da nga nagahimo sang krimen, hindi na gid kamo maghimo sang krimen. Kay kabudlay sa pagpangabuhi dito ya sa may masiling naton sa pasilidad. Okay, hindi mo ya mahimo ang ginahimo mo diri sagwa mo. Hindi ka kapang maskara. Di ba? Ti gusto mo na nga maghimo ka sang krimen. Dulaon tanan mo nga mga pribilehiyos kabuhi. Hindi ka kapang maskara, hindi ka kapwede kaya kalagaw-lagaw kung sariin. O hindi ka to kasaka sa bag-o nga open nga resort sa may barangay Santa Cruz, Banwasang Morsya, sa Dasan Bar. Ay, kanami to sa nga ginkagtuan namon kay Gina, Dasan Bar, bag-o nga resort na mismo sa may barangay Santa Cruz. Ang babaw yasi na, ang pinakasikat man, ang Danas Highland Cafe. O kay Gina, gipapanyagahan kami ni Kumarikoy Salimar Gravino, kag ni Parikoy Rami Gravino sa Danas Highland Cafe. Kanami, Kuya Kenneth Sangkwan, halo-halo. Ang halo-halo nila mga K-5, nabutang sa butong bla, sa may lubi. Sus, may goodness, tsakto lang ang timpla, tsakto ang katamison, kaga may ice cream pa, tapos doon may pudding pa. Ay, kanami to, oh. Dana Island Cafe, and aside sina, may crispy chicken, basta to. Daku-daku nga hiwa nga ginhatag. Dumatsya, gudutunga, gisang manok nga ginhatag sa akong kagina. Si KK530, KK5 Makoy, kag si KK5 Santi. Amaya sir, hindi ko katindog sa kabulusgon. Amakon may gambal, piya si Kumariko sa lumar. Dugangan, tapa na sir. Ito, hindi na, mare, okay na ni. Kay karon na hindi na kami nikpuli.
1: Oho, oho, oho.
0: Gusto nga ginda, gusto ko mo mag-overnight, no? I-please i-visit nyo ang page Danas Highland Cafe. O, dira sa may barangay Santa Cruz, Banwasang Morsya. O, pangitaon na da, pwede ka mo to ka-overnight. May pool man to, kanami, overlooking. Ang ambience, kabugnaw. Dala lang ka mo habol, kunway ka upod. Kaya tugnaw itong lugar. Ti Kodason, kung gusto nyo maglagaw to sa The Sandbar, o The Sandar, nakasala ko kakinala, wag ko Sandbar. Sandar gali, adlaw mo, Sandar. Kay overlooking ang isla sang Guimaras, kitaon ang probinsya sang Iloilo, kitaon ang city lights, kitaon gidyang syudad sa Bacolod, kag kanami para sa sunset. Oy, kanami dito sa The Sandar. So, pwede ka mo to kakagto, may magic word lang. K5 News FM, o kon hindi gani, Doc Ramil Uy. Ayo. Las 4, kalay 4, check on si K5 Shine. Kikaroon ko labo sa chimpo namon. 10 minutos, nga tangin na kulang kami ni mo. Ibalawang tabi, mga balita, gi ka naman sa kay K5 Shine Lacson. Ga kadlaw gil si Kuya Yan na mundihar sang Mr. Bruce to.
1: Uh-huh.
0: Linya, Kuya. May mga coupons pa kita di. K5 Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
3: Sir Rods, mayong hapon.
0: Mayong hapon, do kalayo, subong simo. Do ano-ano nga tabo. Oh, why ka naman nagsuksok sa may wagang kwan mo ay? Yakalipat ka nga. Gin-order pa na naton halin sa Ukraine.
1: Oho, oho, oho.
0: Oo.
3: Why? Ang akong galing ang microphone, aridi sa dulunggan ko lang down.
0: Ti, nalipat, kita gamiton muna, kay halina sa Ukraine, nag-agi pa na spungsod Russia, tapos nagbalik dito sa Belarus, kag nagnaog dito sa pungsod sa Iran, nag-agi pa na sa Strait of Hormuz.
3: Tingala ko man nga, daw hindi ka igo sa dulunggan ko, kay siguro na ipit ni sa Strait of Hormuz to sa ibang mga
0: barkada. Ang barko nga ginsakyan, sinagin na takip na bla.
3: Uy, ahay. Kaluluoy.
0: Pulo gito da, ano?
3: Pulo na kuno ang nakuhan, ang ginataki sa Strait of Hormuz.
0: Oh.
3: Pulo na ka barko.
0: Ay, grabe.
3: Tapos duha na ka mga seafarers ang missing.
0: Ahay.
3: Duhay pa ta report kung may mga Filipinos, pero ti basta gani, may mga barko nga ginaatake, may mga Filipinos, usually, ang kuhan, ang gina-report na missing or nasamaran or safe, kabay pa nga safe lang ang mga Filipino seafarers. Dali lang gid si Rods,
0: uh-huh.
3: Ang ginambal mo bala kainang break-up day?
0: Mm-hmm. Break-up? Nga aman, tutuod na aw?
3: Hindi, kuan gani, siling ko.
0: Oh, ano? Dali lang, nautod si Kagip and Shine? Na-break siya?
1: Oh,
0: di na siya? Nautod, mga kagibay ba? Ay, may hapon na kay Ma'am Mila Pera sa Sityo Mantamilok, Barangay Isyo Banwas, ang Kawayan. And of course, si Ma'am Angelica Umbion, no? Ang pinakagwapa dira sa may Sityo Mantamilok sa may Kawayan, no? Ang bal ni Ma'am Mila, ni ako din pinakagwapa kag pinakasaksi nga sastre sang Sityo Mantamilok, Barangay Isyo Banwas, ang Kawayan. Aras si kagibay Shine? Kagibay Shine, nautod siya? Amo ginang matutuod nga breakup?
1: Oh,
0: si John Rosa Villarejo, nagpapati man, si LV Topaz. Ay, salamat gid mama, Ma'am LV Topaz. Oo, oh, hindi niya, hindi lang pag-mention. Sige lang, tamyawon na lang kaniya, Ma'am Elvia. Si Zami G. O, si Mami D. Nagapamati man to si Miss D. O, magalaw na, nagapamati man ako. O, aran siya? O, ano matabo, Ma'am Shine? Alas 4:48 na, may ka na uras, o. Ayoko. Sige. Oy, nagkapasalamat kita sa liwata sa aton sige mga suki and bantayan naton kay gina-workout pa nato ng Banwasang Morsya. Oh, maying hapon da kay Mayor Ruhas, ano? And of course, aton sige mga adri ka na lang kay why ka nato na uras. Silo na lang di siya, oh. Oh. Kay Give Up Shine, doon namin. Oh, ano na to? Oh?
3: Why pa ko kadala, Auntie Para? Itapos, gin. Oh? Shades yung insuksuko kay sila yung magawa ko kay Inid Casino. Ginawa ko. Hindi, si Rods napatay ang akon nga unit.
0: Oh.
3: So, pasensya, gid. Oo. Ang computer ko gid sa ang napatay.
0: Oy, so, kuya. Bo, kita mo ka nasig siya kay kuya kung mag-umintar. Kuya, relax! Nyati daw. Oo.
3: Oh. Ahay. Pasensya, pero sa Rods, kadamo ko tani isang i-report sa mo. Di ma-excuse lang ko, anay.
0: Okay lang, wala problema. Pero di ano tong break-up? Kaya may ko itong may baluan ng break-up mo?
3: Freedom Day.
0: Ay, may araw mga tuod na?
3: Freedom Day.
0: That would be a National Freedom Day or it's a Personal Freedom Day?
3: Amo na lang na gani, Freedom Day na lang para sa mga... para sa mga nag ano ni nag-experience ng break-up.
0: Ano galing ang movie na ng Braveheart and yung si ano ba si Mel Gibson.
3: Sorry, wala ko galang tao sine.
0: Isinggit sa bala nga freedom inang utdan sa bala ulo na inang utdan na sa kay i-execute na sa ang singgit ya freedom nalipat lang sa title na Braveheart. No, isa ina kadami nga movie kag Kitab siya niya.
3: Kanami gali isang itsura mo kon ara kada no. Da ka man ayan aya nga daw nasadyahan kag
0: ano nga pizza subong aw?
3: First time kini kada nagatubang sa imo da diro.
0: Ano anong pizza subong? Anong dali man kut
3: pizza kids.
0: Di, may ano sa kids eh?
3: Ay wow. Tingala ko man yang ga. Tingala ko man bisan ako gaharak hap ko. Oh,
0: simple.
3: Kanami to tani isang i-report ko sa mga tagpalamati mo kundi subong daw nagapadayon ang bail hearings ni
0: Zara ani ni Rodante ani
3: Romualdez iya nga bail hearing may isa didto ka witness nga ginpresenta
0: Maleta Boys
3: si Orbilio to ang iyang asa na remember
0: kag may duwa naman sa ka pila naman sa ka isa ka senador adwa ka senador kag isa ka taas ng opisyal mas ang gobyerno gindawit niya to?
3: Si Rods?
0: Oo.
3: Imagine ha, siling niya, grabing statement niya, niya nangangamoy ang pera.
0: Wow.
3: Grabe, kuno ka, kahamot, gid kuno sang bagong kwarta. Kag siling niya, do nagaka-ano na ko gani, do nagaka, ano tong term nga gingamit niya, do...
0: Duga ganyat na siya. Duga ka-tempt na siya.
3: Imagine,
0: nga
3: si Rods.
0: Nga pwede niya madala.
3: Siling niya ang na-deliver nga kwarta kay Romualdez, mga kapin isa kagatos kamaleta.
0: Ho, ho, ho, ho, ho.
3: And with that 100 suitcases, ang unod ko no mga kapin, 1 billion pesos.
0: Ooh.
3: And siling niya, mga more than 10 deliveries, nakaupod gid ko yan.
0: Sus, my goodness.
3: Kay driver gid siya yagali ni Zaldico.
0: Niya,
3: ang kwan, ang may isa to siya si Rods nga ginhambal nga I forgot, no? Kaya,
0: pero ang problema, diri kay K5 Shine, because... In the first 18 ka mga Marines, Maleta Boys, ang ibang gin-retract nilang ila sining mga statements nga stating nga daw ginpuwersalan sila or I don't know,
3: gin-offeran
0: sila. But kay Tisubong may naglutaw naman, ano ayhan ang padulungan sining kaso? Sa ulihi, ba si matras ni hindi ayan?
3: Ang ginahulat, Kuya, si Rods, kung magpasugot ang Sandigan Bayan nga mapiansa si Romualdez.
0: Wow.
3: Bail hearings ni mo. Di ginapresentar, gina sang prosecution. Nga daw, hindi siya nagakadapat nga hatagan sang tsansa nga makapiansa.
0: Grabe, no? Sipa mo,
3: muna, si Rods.
0: Isa kagatos, my goodness, isa ka maleta?
3: Oo.
0: Porte nga mga kwarta, no?
3: Before ko si Rods mag-extro, may balita ko din rin, no? May pastor nga ginaresto.
0: Ay,
3: masubo
0: ni?
3: Sang aligasyon nga may ginmolestiya siya nga tatlo ka mga menor de edad. Nang edad sining minor de edad 15 anyos, 8 katuig, kagsyam katuig.
0: Mm-hmm.
3: Ang piyansa niya is 432,000.
0: Uy.
3: Editinado siya subong sa selda sa Marikina PNP. It's because nga wala man siya sang pambayad sa piyansa. Now, mga apat kabeses niya ginaginhimo si Ron. And ang pinakamasubo is sa sulod mismo sang simbahan.
0: Oh.
3: Ti wala ginhingadlan ang pastor, wala ginhingadlan of course ang mga biktima because they are all minors.
0: Hindi
3: pwede para maproteksyonan
0: sila. And that would be one of the case naman ni Apollo K. Buloy before, di ba?
3: Yes, oo. So, do masubo nga balita nga may mga amo pa sini nga nagakatabo diri sa aton sa Pilipinas. Although allegation pa man ang ine kay ang siling sang pastor, it's because nga dalom ang akig sa iya sa mga ginikanan sining kabataan kag may iban pagin nga mga sumilimba nga may kaakig man sa iya. Ti head pastor pa ni siya sang simbahan didto sa Marikina City.
0: Sus, my goodness.
3: Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita o serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Hambalin kuya, at last nakita din kita. Nagpakita din kita. Ah, nagpakita. Nasun, buwas, diri ka naman report, di what? Oh, salamat kay Kakipad Shine. Nagkakipad, actually, ang padayon pa nagkaroon kay Samutsaring komento karon ang nagagwa naman regarding naman sa bail hearing ni former House Speaker Martin Romualdez kay ti nagligad to daw ay natugani ginpursu ang 18 Marines to blang nag-claim nga sila ya ang Malata Boys. Ti karon nagwa naman si Urbilio stating nga ti amuna kadagko nga mga amount sang Malata o kwarta nga ginpang deliver mismo sa kay former House Speaker. So lang taon ta ni kung paano i-handle sa Sandigan Bayan kung i-grant nila ang request for bail ni former House Speaker Martin Romualdez. To kadamo-damo mga kaki-five nga mga bagay nga dapat natun pagatutukan. Ti ang iban sunod sa mambal ang iban nga ti basi balakon malimunaw la ni. At the end of the day iga magpagwa siya sang bail mag-recommend ang Sandigad Bayan sang bail para naman kay House Speaker Martin Romualdez. Yung iba na gasiling niya, hindi na kay why pa man matapos makonvict si Vice President Sara Duterte. It's just like, kuno daw, diversionary tactics. But anyway, hindi tayo mag-kwanda. Hindi tayo mag-speculate sa sinang mga bagay. Hulaton, tagid, mayad, mga kaki-five, kung ano gidman ang hatol sa hearing ni former House Speaker Martin Romualdez at the same time, ang nagapadayon pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Masubo-subong kay ti buyan ko anay kamo, mabuhi ko nay commercial kay mainom pa kami ni Kuya Kenneth Uy sang DTX Coffee Mix. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
0: kining
5: IBS.
6: Dakutoy tiyan mo na?
5: Oo. Daw
6: kagi ko na dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigitig-ab.
6: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. Mm. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag mighty C, tidula na siya. Mm. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan magubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imo lawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pag damo pagiging masakit, mag DTX 500, no, of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong chori Sir Boy Blau. Para sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, namin nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
5: Pinaki ka DTX ka.
6: Baton ng
10: Japon.
5: Baton.
10: Mo man siya na tuloy.
5: Uwa.
6: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa ngapot tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tao mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors medi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakon gani ikaw kun nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
17: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. This is a method of elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party. 20 package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
0: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak! Kinkamusta nga?
3: O sa pinakamalayo man nga isla.
4: Day, gagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
27: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga Tagala Carlota, bukas na ang Azea Funeral Chapel nga handa magserbisyo nga may paghalong sa inyo nagtaliwan ng mga pinalangga sa kabuhi. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sa maayong funeral services, magkadulang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok, Subago City. May mga branches man sila sa Barangay Katuhaan, sa Cari City, sa Gay City, Kanduni. Kag soon to open man ang ilang mga branch sa Barangay Dangkalan, sa Banwasang Ilog. Mag-contact lang sa numero 0949-432-5978. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
28: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Counselor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Construction, Negros Electric and Power Corporation, and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farmville Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Rino Nias Colado, Maylin Joy, MC Dayon, Leonardo Sevilla, kag Papang James Bornales Goles Champs. I-check tabi si Kagifay Berto Gakit. And of course, oy, happy birthday kali sa bata ni Papang Santi Ralios sa kay Sander Keith Ralios nga nagasilibrar karon sa ikasining 13 nga kaadlawan. No? 13-year-old na si Sander Keith Ralios. Maying hapon da sa imo, ha? Ay, kadako na sa mga bata ni Papang Santi, no? I-check tabi, ara na si Kagifay Berto. Kaya may ara may Kagifay, oh my goodness, maningagin himo sa mga scammer man. Hasta subong daw yung Japon niya masulbar ang mga scam. May mga online scam. May ara sila nga sa number mo, may ma-send, may ma-text, bisan pa sa WhatsApp, may ara. At ano na lang ginagamit, no? Komunikasyon. Not just only nga maghatag komunikasyon, kundi ila pang into, kagpang inganyo sa mga may mga online games. Ay, my goodness, oo. Pero masubo dire kay ti more or less mga 100,000 pesos nga kwarta ang ginscam kuno sa isa ka customer sa Maxim driver sa siyudad sa Bacolod. Paano naglabot nga ti 100,000 na naskaman ka pa imuya? Dako ining kwarta, i-check ta kung paano kag nga na scam si driver, no, sang 100,000 pesos.
1: K5 News FM live report.
0: Ka K5 Berto, paano siya na scam? Ibalita mo.
2: K5 Broads, bao sobragid mga 15 ano, sobra 15 ni ang mga nagareklamo nga mga Maxim driver sa aton. Ini natuhoy.
0: Hindi lang gali iha abi ko gani isa lang yak bilog driver. Og mga 15 gali ka drivers ni sang Maxim tanan?
2: Maxim tanan halos. May ara man pero mas pinagpalapit sa atong mga Maxim drivers kaya.
0: Aha. Paano?
2: Maxim drivers kaya. May litrato kita dira. Naka-blur man ni siya. Pero amo ni siya ang persona nga ginatudlo nila kag ginareklamo nila. Kapila na ni sila magpa-blatter.
0: Aha.
2: Isa-isa ni sila nagpa-blatter. And nasuma ang scamming. Naglapot ni sa kapin more or less 100,000.
0: Okay.
2: Ano bala kang kinabro sa natabo ining scammer, no?
0: Mm-hmm.
2: Ining scammer, customer ini sa online nga Maxim driver.
0: Okay.
2: So, motor bala? Kagibay ba, Rods, no? Pwede ka nakapasuko, pwede ka nakapabakal.
0: Mm-hmm.
2: So, ano, online bala nga pwede ka kapabakal, kagibay, Rods.
0: Uh-huh.
2: Ang sistema, amo ni isang pag-scam ya.
0: Okay.
2: Bali, ang ining customer, ma-contact ni siya sa driver. Now, ang driver, mapasuko, no? Kwaon mo tong amo ni nga laptop, eh. For example, 5,000, katuan mo butang tabi sa may Dunya Juliana lang example, katuan mo to, bayran mo to, ari ang number ya, then kwaon mo tong laptop nga worth 5,000, itulong mo din sa akon nga amun nga pinpoint, kagatagaan taka isa kalibo.
0: Okay.
2: Ito amun na bala kagiba, bro, so manapon, manapon ang driver sa kwarta para lang natin makuha ang item.
0: Uh-huh.
2: Mostly amun na cellphone, ang ano din, laptop, amun na ang iyang mga kinatransaksyon nga ipairan.
0: Uh-huh.
2: Pero gali, kagiba, bro, ang example, ikaw be driver, no, kagiba, bro, no, din ako customer.
0: Uh-huh.
2: Hambal ko sa imo nga bayri, ano danay, i-bayri danay na, i-send mo sa number, yada itaw, gano man, pero lain man to no ang masabat, o galing ti, kung siya, baya man to galing ng...
0: organized baling nga grupo ni.
2: To,
0: okay? Oo.
2: So amo ni yung sistema, no? Kagivibarods, no? May isa din nga complainant sa aton, nga naghambal kagivibarods nga ano gidya, no? Una-una, nga ginahabal ya nga pasaligo niya gidya but silingon maano gid siya eh mapaganyak siya tanay una.
0: Mm-hmm.
2: No amo niya mapaganyak siya tanay una para ti makuha ang salig sang mga rider nga ni.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang sa kundi nagtililipon na ni sila kagay tagdiri na balaan nga the same person.
0: So let's say for example, no? Ako ang nagsugo si mo, ikaw ang rider, ikaw ang Maxim driver, no? Matawag si mo, hello sir, Mr. Berto Gakit sir. May item ko da nga ginbakal nga gin-order sa kay Mr. Adrian

0: talaw. Kagto ka sa K5 News FM, kwaon mo to. Kay tagaan ta ka sang 1,000. So ikaw, kay ti siyempre, gapaning kamot ka man, kagto ka sa K5 na istorya mo si Drian, sir, mahambal ko si mo, sir, kwaon mo da ang gin-order ko kay Drian nga, ng sapatos, no? Worth 5,000 na kay bakod na bihalin sa Japan. So, siling mo, siling ko, way ko kapadala si mo kwarta, mambal ko nga, Bert, i-bayre lang bi, kay pag-abot mo di, magkita ay ta, yatag mo sa ako ng item, tagaan ta ka 6,000, di para may isa ka kalibo, dumuha mo na?
1: Kalibo, yes, ako oh. Mo ginang latabok, abunuhan, anay.
0: Abunuhan, okay. So, ang iban paano, kundi pag-amo na ng sitwasyon, amo na ng modus nila, ginbuksan ni ang item, ano ning unod?
1: Kagiba, bro, ang pag wala gani kagiba bro, wala na siya makontak dayon mong bre, example B kagiba bro, no, ako ang a driver,
0: okay,
1: tapos ikaw ang scammer, katuat ko to ang lugar, no, or ang number ni tawgan ko, then pag abot ko to sa area ni pick up ko na biyang laptop B, kasi bayad na kagiba bro, paon ko na makontak, hindi na makontak,
0: di paano pig akwan hina ang aton nga mga drivers pagamuna may mga lapses man sila nga amabayad kay muyaway pa makita tong item nga kluwaon mo
1: salig amon ni ang kakibay bro salig kay napaagyan niya na ni ginpapaon niya na ni mong
0: so di modo kung ginsugo ta ka nga kuwaon mo kay Adrian aring number ni Adrian tawgan mo si Adrian mamba si Adrian sir by Rico anay 5,000 kay ari di sa ko ng item kuha adid yon sa K5 dumuha mo na.
1: Amuna ang matabogid.
0: So ikaw, kay way ka man nalungong, tungod kay ti, ginpauna niya kay 1,000, para sa imo, dako ng 1,000. Niya, sir, sige, tabunan ko lang, anay. Kay kung paminsaron ta bala, triangle ni kay K5 Berto mo. Nga pwede malang niya nga ako, makarikta kay Adrian, mabayad mo. Diba? Kay siya nga ako, nga kaming kakunta ka, anay, ikaw ya, courier ka lang, o konsulugoon ta lang ka, nga makuha ka to sang item. Kung lang taon tabla ka K5 Berto, kung panilagan, ta be practical sa mga driver na to na. This would be a lesson nga dapat natuntunan. Nga para hindi ta maintuan. Kay mayutani kung ako, hindi ko yakbalo magamit cellphone, tigulang, nagid ko yak tama, hindi ko yakbalo, hindi way kung sang hinalungong o paano magkunta kay Adrian. Kay first and foremost, kung ako ya ang scammer, nga manawag na ko yung Adrian, manabayad mo. Ikaw yan, ma-pick up ka na lang doon, kagidulong day, tagaan na lang ka delivery fee. Doon mo na bala, ti karon kay ikaw yan, naintuan ta ka, nagbayad ka kay Adrian, tapos pag kagto ka sa lugar, wala gidya sang tao nga maulpot?
1: Yes, amugid na ang natabo ka kay Pebrods, no? Ginapamangkot ka man sila, big, nga amuni, wala gid, ato ka gamay, bala, pwede man lang magpainto, bala, mo ng term gid binato, no?
0: May iban pa gina nga mga modus. Actually, this is not the last, this is not the first time. May nagkagto man di sa aton sa stasyon. Amo man nga style. Ba sugo man sa rider. Sir, kuha to anay bi ang order diyan dito laptop daw something cellphone, no? Kuha tong cellphone anay bi sir kay igabuni lang to, tabuni lang kay tagaan ta ka dito 5. Kay ti iPhone to mo. Ti nagkagto to siya, gara may box gidya sang cellphone. Ti hindi naman pabuksan kay siyempre kwaon niya to sang rider idulong nga di balik sa akon para matagaan ko sa 2-5 kay kumbaga daw nag-order kuya ang sa seller ako yung buyer mo kontakanay kami sang buyer kaginsugo kuya ang delivery rider suging kuha sang rider gintabunan niya to mga pila to dako-dako to do mga 30,000 plus nga cellphone and then may box pag abot di paghatag sang box si mareklamo kung amu-amu ni why mani unod nooni ti karon ang reklamo sang rider di ako yung dala sa problema kay kamuya dapat nagkutakanay naginaway pa ya ang customer kay ang rider dumuamo man abla ka K5 Berto but at the end of the day ining buyer kag ang customer grupo
1: yes amo katabo ang budlay lang abidre ko malantaw ta kagiba bro sa like sa mga Grab and Food Panda bala kagiba bro direct abi ang GCash mong no kung ma-direct ka bakal ka or butang tabi ang ari abi ang Maxim bi nagakontrata ni sila sa mga pasugo pabakal mong for example bi ari ko di sa Takuling ang hindi na ko kagwa bi mapakaskin ko tani din hampalan ko nga sir ari lang ang pin ko ipide mo ko na lang mapakaskin da
0: No, tiwala niya kasiguruhan. Tiwala niya kasiguruhan. That's why may iban nga mga application just like sa iban nga mga amo-amo man nga mga style nga ginagamit nila, make sure nyo gid hindi ka muya magbuhi kwarta. O hindi ka muya magabaw nga magabaw kamo dagay magparkaso na way kay sukton. Awa yun ka pa sang customer. O nginano kay muya nga naghatag katuya? O. Te, hindi ko yung magbayad si muya kayo ang ginhatag sa akong ding item mo baldaman ni hindi kuya. Ibalik tuya sa ano ti ikaw pa yung mangita problema.
1: Ay, galing ti amo na gani ang ilagid gina ano, nagsalig gid sila kay Kiva Broads mo kay ti hindi lang niya first time mo kay ang banila ko first time man lang hindi man kami magsalig gid o galing ti ginapaagyan niya man nga ti ginapapaon paon niya man nga ti makabaton sang salig.
0: Ang mayo di kay Kiva Berto kay may picture ining lalaki ho. No? May picture siya, gin blur lang nato na nai so far kay ti ipa-check ta ni Saton sige mga kapulisan kag National Bureau of Investigation nga mag-conduct naman sang thorough investigation regarding sa identity sining scammer nga ni para mauntat na ni, no? May tattoo pa siya sa sining left hand and then daw tulo kwan siya chabi-chabihon, no? Nga klase. May salakyan ba niya ni salakyan?
1: Ambot lang kuya, ginasalakyan, pero tiyan mo nang ginhatag sa aton sa mga Maxim driver eh. Nga picture ya, litrato ya, na siya na ang ginatudlo, ginareklamo, hindi lang maniisa, kundi duwa, sumura mga kinsi, ginisladaan.
0: Sa hambal mo ka gina, nagreklamo na sa police, nagpablatter na sila. Kaya sometimes, ang misinterpretation sa aton sa mga suki, especially sa mga nabiktima, kay abi nila garo right after, nga magkakto sa police, nga magpablatter, okay na. No, it's not. I-follow up mo ginaya kadto kas pulis nga magpasaka ka kaso, no? Pasaka gidya kaso kay para maibruan maubrahan ka sang report sa mga awtoridad, no? Kag magiyahan kanila nga magpasaka kaso, pasaka gidya kaso kay kung magkadto ka lang sa pulis, sometimes it's record purposes only lang. Wala record lang na iya, it's ay ambalo na sa logbook nga oy. Nagpa-record di siya mo ni oras, mo ni adlaw, mo ni reklamo niya. But wala na iya progression kaki 5 Berto ay niya singi nga automatic na to ito na to sa kurte wala ikaw gini maninguha that's why ginainganyo na to ng mga pumuluyo nga na scam pagkagto niya sa police hindi lang niya basta pagblatter ka no pagblatter ka follow up ka kag mapabulig ka sila kung anong mga dapat nga himuon para magkapasaka kagid sa kaso pasaka kagid sa kaso.
1: Oh. Yes, sakto kita ka K5 Broads, no? Kaga, gapasalamat man ta kay TV sa paano gisaligan man ng K5. Kito ka damo, gito ila to, sa aton gisila ng kanto, ka K5 Broads. Ang iban, pag ito pa-interview, to karoon sa gabi, kay iban, gajuti pa bala, ka K5 Broads, kag ti, amo na eh, nga iban, hindi tanay ka to, pero they are willing to file complaint, gito, same time, mapa-interview, gito rin sa aton, kay huol ini, kay ti, ang banila, kapangabuhi man lang kami, sir mong, kaga hindi manggitanan amugin na ang sistema kay kisa dako ang kwarta nakuha nila ang salig bala kagiva broads kagti mapamidyaman para tis mangin aware man ang pila ka mga upod Manila nga mga rider kung ano man na da ang ila ginobrahan nga ma-aware man sa sining klase sang scammer kagiva broads ang may ara kita huring-huring no? Uh-huh. Sa mga biktima nga tito na dakpan na pero yung natawagan tayo ng police station 8 dito ang kuna operate na ni ang scammer katuan tato karon.
0: Oy very good.
1: Sa police station 8 sa may Pahanukoy no. Uh-huh. Ang ilang ang pagdakop sa sining lalaki kag Kiva Broads.
0: Oh. Tinami ng development sinang kaso kag dapat sa mga nabiktima please no pasaka kamo kaso hindi mo padala kaluoy kay it might be nga sulito na sa mga scammer, mga kriminal nga na, nga maghimuon pa sa iban. Kay base kung patpakwan mo, okay man ang masing tati, ang ginagamit kung gisabi sa mga tao, biya mo ni, sino man ang tabing hindi ka patawad, no? Pero at the end of the day, do ginapaanad nyo na sila. Once nga naanad na sila, kag na-use na sila magka-K5, sang amos na nga mga aging pangmudos nila, why na na-effect na son? Oh, madako-dako pag ginagina sining tirahon. Base kon paryente mo naman ang tirahon nila. Oh, di ba? Dapat pagyan, pasakaan kaso.
1: Mm, Yes, basta kaagi ka. So amo ginigi palinton sa gyapon sa atong kapulisan. Kung magpamedia, wala gina problema. Kung magpost sa Facebook, ti ilaman na kinamatarong. But still, kinanglan mo sa pulis ang cooperation. Kaya ti iba na mo nila.
0: Amo pagid na kay Kito Berto, nga permin aton gina-informed, no? Ang aton sige mga tagpalamati kag tumalanaw subong, nga kung isa ginabasol sa mga otoridad, ginabasol ta. Kay, sa tutuod lang, hindi niya kagiyo ang pulista kung wala sang main complainant. Sometimes kasi yung Terrence Prisuan, nakagwa pa tuaw. Diba? Question, so, sino ang nagreklamo? Why na, nag-atras na? Nag-perma na sang ano niyang affidavit of non-interest sa kaso? Di, karoon ko ni kapulis, alangan kayo, ikaw mapasaka to, nga wala kayang sang main complainant, kaya di na pwede.
1: Mm-hmm.
0: Babalda, matiknikal madya po ng polis. Kung once ka matiknikal ang polis, sabi niyo, ay may balik pa na sa polis.
1: So, huwag man sila yung ebidensya mo.
0: Correct.
1: Huwag man sila, wala man natabo sa ilan, ha? Kaya they are not complainant, no?
0: Kung gisa, basulon pa yung polis nga binaway na kung hinimuan ng polis, ba't natutuod lang ining mga complainant, kaulo atras man, bi? Gagmay nga kawat, da? Snatch sa may plaza? Why ka prosper ang kaso kay nga man? Pagbalik sang item, mambal man yung may bibi, lang to yun ang nagkakwan, ang nagpangsat. Eh, maloy, wala ko biging kaon, biti. Ingkawat ko na lang ang iya cellphone, sir. Eh, mambal din lang ang gingkawatan nga. Di okay lang na to, ah. Hindi ka na dason mga wat, ha? Oh, hindi ka na, ha? Oh, sir, hindi na ko dason mga kaki wat sa imo, pero sa iban pwede. Oh, yeah?
1: Kaki, my bro.
0: Oh.
1: Nakadumduman mo to ang LGBTQ member nga kawatan to bala nga nag
0: viral man to?
1: Oo. Panggako ito bala.
0: Oo.
1: Sabi gito ang sa Libertad nga perfume siya man to nangawat, no? Ang 40 mil, may mga 10 mil pag duwa kay ti nadakpan na ang ginimo to kay Fibrods, ginkatuan sang nanay. No, gikatuan sang nanay.
0: Tapos
1: nagluhod-luhod to ang nanay sa mga kumplinan kag nagapangayo bulig na ipulungon.
0: I-drop ang kaso?
1: I-drop member ga kadukad daw man. Pero tinginding, why na dayo ng kaso kay wala na ula kumplinan kay naluhoy ko nung sa nanay.
0: Tsakto na, kung ikaw na biktima niya, hindi naman sa liwat magsulit. Hindi na kuya magsulit si mo scam sir, hindi na kuya tutudi ko dito pagliwaton sa iban naman.
1: Sambal ang kawatan nga hindi na kuya mangawat sa inyo lang, hindi ka mo sa inyo lang, hindi kuya mangawat.
2: Alright!
0: Ayo, sa that's why, kagipay Berto, ang aton pala tuntunan, this would be channel nga ma-inform ang aton singa mga tagpalamati nga never ever gid, no? Hatag sang sobra-sobra nga pagsalig. Hindi gid magsalig bisan ko galingon mo gani gusay nabalan mo wen ako salig sa galingon ko. Sa iban pa yan?
1: Takto ni nga Balter Mini Police Colonel Eugene Ribadomia to sining City Director. Gambal gini siya nga again in ang aton ang problema sa aton man ko gyapon mong because we let the thief we ang dinapabalaan ka na lang, no?
0: Dali lang go ready ibi compose na sa self mo abi para mabalauan namon ko ano ginahambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia. 1, 2, 3 go.
1: Ang muning problema sa aton kay we let the thief spread outside.
0: Abi ko sugbon mo sang spread legs na to outside gali. Yo okay lang ah.
1: Ang buti din ngon i-plaster ko bala.
0: Oh sige i-plaster i-plaster din jindihan sang aton sing mga suki nga nagapamati subong oh.
1: Amba ni ang punto man lang din ni Sir Rebadomia, ang problema sa aton kay kita man mismo gapabalik sa mga kawatan sa ila sa sagwa nga mga awat naman liwat even nga nadakpan na.
0: Nan.
1: Which is true gid na.
0: Correct. Amo nang punto tada kay ginaallow ta sila mo. Ginaallow ta sila. Oh. Karon mam problema ta liwat. Di ba? Tungod kay ginapabay-an tas lang, ginapasugtan tas lang, mam problema ta liwat.
1: Gani man kaki Fibrods. Sige. Again, follow up kami. Ang may video interview at video report sa ato siligyapon nga page sa sining scammer sa mga Maxim drivers naton. Sige. Kaya bros, at napalita subong hapon tulong sa Kalwan sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Sabon din sa patrol si Kakipay Martin di maisip. Ako si Kipay Berto Gakit para sa kabing kabalita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Masakit-sakit ni ang balko. Sa tutuod lang, wala man sang tao nga managinto kung wala sang ilintuon. Sakit-sakit ni pamatian, pero this would be a lesson and a wake-up call sa atong tanan. Sometimes nagatsalig kita sa mga bagay, tikon may madula na pasalig, hindi na magsalig, di what? So, lesson na lang sa tanan, please, hindi ko magpainto. If naibaluan nyo nga dagko ng kantidad no, nga nag-involve sa mga transactions, dagko ng mga interes sa mga ulotangon, no, guys, agi-utang. Inang pasaligon ka, ma-invest ka, kay may 500% ka basaka si mo for just a couple of days. Hindi, gi ka mo magsalig kay basikon, mabihangan ka. Damo nagkalataboy nga ma-invest ka. But anyway, subong mahapon mga KK5, my flash report. Si KK5 Wilson Villana sa sining mga tinion. Ang balita ni KK5 Wilson. Nalulong mas kalwahan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C.
3: Ano po si Muad?
0: Di lang gito, i-off anay ang mic ni KK5 Wilson. Ako na nganay. O sige. Nalulong mas kalwahan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C. And of course, ang DTX 500. Okay na, KK5 Wilson. Okay naman, di mo chika. Flash report, kika naman sa KK5 Wilson Villana.
2: K5 News FM.
0: KK5 Wilson, na ibalita mo.
3: KK5 Roads, may nga po, actually, bag-ulan nato ni nakita ni sa aton man abiyan nga kagawad no sa barangay Handumanan. KK5 Roads, dugay naman ini nga kaso. 2018 pa ini siya gin-file sa Ombudsman.
0: But, 8 years ago.
3: Diyos ko, KK5 Roads, kalawig-lawig na pertigid ka ano tampa ini kayo ni nga kaso ni kalawig-lawig na gali kayo. Bali, duwa ka incumbent nga mga official sa nga barangay Handumanan.
0: Uy.
3: Lima ka former official sa barangay Handumanan kag may isa nga na-clear no sa ining kaso nga gin-filed nga grave misconduct and dishonesty sa ila sini nga obra initungod sa falsification of public documents kay K5 Roads.
0: Okay.
3: Actually may upod naton dire elawagon ko na lang ni sila guro K5 Roads kay tiari na ang gitang ila sini nga pangalan ang nag-file sang administrative complaint amo ini si Rodelio Agno si Perfecto Poster Jr. Riaserio Humag Jr. Giovanni Vista and Rosto Tom Gillian. So against ini sa punong barangay nga former na ini nga si Ricardo Agriam Danoy Senior.
0: Okay.
3: So put nato si kagawad at least may baluan lang bala ang context lang kay Kevin Rose no sinisang kaso ang abyanta si kagawad Romel Exanes. Kagawad mayong hapon.
4: Yes, may hapon Idol Wilson kay si Boss Robs.
0: Kagawad Romel, may hapon si mo welcome sa K5 News FM and of course live kita subong sa bilog gidya nga probinsya sang Negros Occidental kay nag-hook up ang pipila naton gamang radio stations sa southern part sang Negros kag sa northern part sang Negros. Kagawad Romel, paano kag sanon nagwa ang result sining kaso nga ginpasaka sining mga opisyalis sang barangay Handumanan?
4: Actually, medyo lawik-lawik na no, 2018 pa lang, ara na ng kaso, so almost 8 years na ina. So actually, ang main proponent si ng kaso, si Giovanni Vista, kaya siya ng presidente at that time siyang ilan ang aptutang asosisyon. Bali, nagkuhanay na siya na papay na si Giovanni Vista, kakita yung brooch.
0: Oy. Dugay na napatay si
4: Giovanni. So, ano na po ginapasapat na sila sa ombudsman. So, nagsapat sila. Ang ilas mga ginhire nga lawyer, si Atty. Padillos. Ang na-dismiss nga isa ka incumbent kagawat ni si kagawat yan, si Pilayo sa lanap. Ang, ay dito, ubiksa kung kumbala si Atty. Si Service Leader ng iyang abogato. Pero na-dismiss ni siya. Pero kung yung taon pa, ululupot mo lang yung sinutanan mo. Kaya nga na natabangan ito yun eh, Councilor Distrito, ang iyang kaya si Kagawad Jensen. Ang sabiya ka, may sintensya nga daw hindi pabor sila.
0: Uy. Ano ning kaso nila kagawad man?
4: Mani, daw tuli na siyang assistance kasi beverage na. Yung mga spare parts na black.
0: Uh-huh.
4: Yung mga pisa sina. So, may natabong overpricing.
0: Okay.
4: So, sa tuli. So, ang gintabo pag-investigar sa tuli, ito, napali na siya ombudsman.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ang ombudsman mo niya, huwag may nalabot. Either na kinbayaran mo na ya. Ang sa tuli, kaya tiginpore sila sa tuli, huwag balik ang bayad. Kaya kipabrots. So, ang ginimo nila, kinbayaran nila ang tuli.
0: Okay.
4: Para wala na sila kaso sa tuli. Pati ang ombudsman, case will continue. Ipagayong kinang kaso sa ombudsman, tungkol na pali na ina.
0: Okay. So, saan o nagwa ang judgment sa ubusman?
4: Ako, kasi pa'y gusto ko gani, no? Kaya, sa Lunes, manapit. Lunes, ano na subong Wednesday na.
0: Okay.
4: At Thursday na.
0: Aha. So, subong ining mga ari involved rin kagawad, sanday sinuni sila?
4: Ang, bali, ang natabo si kakipaybrit sa barangay Dumanan, no? We only have 6 barangay kagawad.
0: Okay.
4: Kaya ang isa yung si kagawad si Naida Canto, na incumbent, nag-resign na ina kaya tungkol sa Amerikana.
0: Aha.
4: So, isa yung na siya sa mga incumbent, naging sinting siya ang tanga 1 year suspension.
0: Aha. Sino pagid kagawad?
4: Bali si kagawad si Naida Canto, kagawad si Pia Villaros Tanalion, amoy na siyang incumbent kagawad nga nagalada sa suspension nga 1 year.
0: Aha.
4: So, pali ka kitay, bro, sa murang sina sila ang incumbent ta, nga may kaging sinting dyan. Tungod, ang incumbent kagawad nga si Francine Pilayo sa lanap na,
0: na clear.
4: Dismiss yan niya.
0: Okay. So, si kagawad Canto kag si Villaros?
4: Si
0: kagawad Tanalyon ang incumbent subong ng mga barangay kagawad pa sa barangay Handumanan.
4: Si kagawad si Naida Canto nag-resign niya kay Pedro.
0: Okay. So sino pagid ang mga former kagawad nga na-involved diri kagawad?
4: Sila kaga former kagawad JJ Punia.
0: Uh-huh.
4: Former kagawad Raymond Montilipano, former skate chairman, Jericho Malagsik, kaya so, para muna silang mga incumbents nga before, nga naupot sila sa kaso, nga mo sila.
0: Okay. So, meaning, gipapanaog sila nga suspension, that would be, saan mo matake effect kagawad? Ang duwa ka mga barangay official subong nga incumbent, saan mo matake effect ang ginpapanaog na suspension sa ombudsman?
4: Well, kakipay bros, it depends on the kay Sir Nagainay na sa DLG.
0: Okay.
4: So paano yan na implement ang ina? Yung advice ko gani si kakipay Wilson Brian, ha? Well, you have to interview Sir Nagainay of DLG.
0: Sige.
4: Kung saan no yan implement ina? Or whatsoever, kung ano ang iya disposisyon, kiti, under na sa DLG, kakipay bros.
0: Yes, yes. Sige. Sige, kagawad, salamat git sa imo. And of course, tagaan manamon di panahon, maybe tomorrow, ang duwag ka mga barangay incumbent kagawads and of course, mga former kagawads para maghatag man sa ilang sabat diri. Kagawad Roma Alexander, salamat yeah. Git, idol.
4: Thank you,
3: Kagawad.
4: Okay, welcome,
3: Kagawad. Kaya, Fibros, ang nga pala mong kutanon, pagit sa karon, is ano ang matabo no sa ining aton, bala ni mga former na yung mga kagawad. So, ang mga panang i-check na ito, Kaya, Fibros.
0: Kaya, alam nga naman itong tagaan mo suspension for 1 year, kaya di wines na nagdalaog sa pagkakagawad.
3: Ay, no, iba na tapos na.
0: We don't know. That's why nga buhas tingwaan na ito nga makuha ang DILG Bacolod. If ano ang mga pwede nga mahatag nga penalidad sa mga former kagawads kay that was 2018 pa and 2026 na subong it's 8 years already ang ining kaso nga amoning kabudlay no kadugay
5: amon that's the point sir kay Febros nga agin ko ta ini kis nakita ta kun ano kadugay bala ang process and justice ini and this is amounting kay Febros 168,770 pesos lang na discrepancy sa ginaminto nga mga spare parts to bala mga parts to nga gin
0: so pila wala da sa nabutang kun pila ka ano milyones ni ang kabilugan ang total
5: wala ang so far discrepancies di kay Febros na stated is 168,770 so amo ni ang naging demand sang dole nga ano uli nila so amo na siya ang
0: so tagaan ta ka task for tomorrow para at least maging patas ang aton presentasyon sa programa nga El Castigador tomorrow i-follow up ni sa DILG kuhaan mo to statement no ang DILG Bacolod of course ining duwag ka mga incumbent barangay Kagawad pasabton ta sila para at least ma-air man ato ng ilasing aside and at the same time ang mga former Kagawad dito ibaloon ta nung sabat nila kagano ilasing ang mga proseso. Salamat gid kay Fabulson.
5: Yes kay Fabulson, so mo na tanay at least i ano talang plus start lang ini tomorrow just a breaking news today no kay kadako gid nga balita nga may-ari na naman kita mga officials nga involved sinisang kwan falsification of public documents nga gakauso gid sa ini nga mga tinion kay Fabulson ini nga mga problema. So nakabalita ka kay Fabulson sinadulo sa inyo na sa kalwa sa Mighty CD 3Y kag detect 700 inila man si kay Fabulson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros kay 5 News sa FM.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson na bilya na sa imo sining update. Ti amuni kung gisati amuni ang mga bagay nga dapat man tandaan sa ngaton sa mga public officials kay abi naton tapos ang aton nga termino gali may mga pending nga mga cases pang ginatubang. So, due fairness naman sa aton sing mga barangay kagawads, incumbent kag mga former kagawads naton, and most of them are kilala kuman, tagaan ta kamo sang time buwas nga makahatag man sa inyo sining statement no kag pagpaathag nga naglabot sa punto nga ginpapanaugan na sang 1 year nga preventive suspension ining nabilin no nga mga incumbent. Duwa kabilog man lang to. And ang ibanto natapos na mga singat termino. Alas 5:46, i-check si K5 red na lang gurukwaon ko. Siya na lang ang last kong mag-report kung may nga gaw pagkaroon na, no? Balikan takaroon ang, oy, may ruta sang kita nga gin-post, no? Sa maskara, kung sa diin mag-sugod ining street dance competition pakagto sa SM. Diras may dalan sa nga Araneta Hernais, no? Diras na masugod. Panaog dito yung sa may SM City, mga Kaki-5. Check tabi si Kaki-5 Red Salgado. Uy, may kwangay, may aksidente kung sa may barangay, Bangga Alihis, no? Kaki-5 Martin, Kaki-5 Berto. May aksidente sa Bangga Alihis, subong lang, dampi sa may City Mall, kuno, babayi, ahay, aksidente. Salamat gin, Nanay Flora Lumakang, nga naghatag isang impormasyon diri no. Aras kay K5 Red, sa line number 1 kay K5 Red.
6: K5 News FM live report.
0: Kay K5 Red, ibalita mo.
7: Ina si Franz, may hapon sa atong sini mga tagpalamati sa programa nga El Castigador, sigurado gid ya kati bantayan gid gid monitor sa gusto agaton sini nga pagselebrar sa Mascara Festival 2026 ini aga pahayag ni Police Colonel Eugene Ribadomia agaton sini nga City Director sa Bacolod City Police Office kiban niya kay Five Rods sa magluwas sa augmentation ug augment diri nga mga kapulisan gikan sa PRO 6 kag PRO NAR gikan sa mga kalilain nga bahin diri sa aton sini nga probinsya o kon Oriental kay Five Rods may ara pagidya sa Armed Forces of the Philippines.
0: Wow.
7: Ara man ni katapo sa BJMP ang aton sini nga public safety order bala ukon poso sa aton diri nga LGU at the same time agaton sini mga barangitanod ara man kita broads and of course sa aton sini nga Philippine Coast Guard kag aton sini nga Bureau of Protection ang ara ya sa palibot ang
0: plus may ara pata kay K5 red nga mga ano ni nga mga support group ang tawag aton lang nga mga anong tawag ngayon sila niya? Lipat na ko.
7: Force multipliers.
0: Yes. No, sorry, nalipat ako. Pero kanami, kay kanamo na nagabantay para at least maging safe ang aton paglagaw-lagaw, dira?
7: Yes, correct. Actually, Kit Evrons, ang gintutukan, gidriya suno sa kay Police Colonel Eugene Rebadomia, ini nga itong sinigang mga festival sites. Kay Dalabang, iya, dira sa may Bacolod City Government Center, dira sa may Bacolod City Public Plaza, kanti sa buwas, magabukas naman ang itong sinigang Lacson Street.
0: Uy!
7: Dira sa atong
0: Ario, video, may pipila ka mga stage na, nga gin, isang non enclosure, gani isang, ano, isang Lacson, buwas pa? Yeah.
7: Well, actually, sa buwas pa kay Pembron, si Procurador na abat na gina-implementar ining half-lane. Kaya matipakita na ito, dira ang pagbutang sa mga stage. Kagaling na sa initial kay Pembron, sa uling kapasalamat, kita galing sa Jollibee Foods Corporation, kay Ma'am Leia Sousa, sa pag-ibitar sa aton. Sa kagaling na tira, nagpadulog kita sa Jollibee, Sus Mar Yusef. Kung di kita magsala kay Pembron,
0: sa Gasaot, subong si Kwano, si B. Si Hattie, sino pa gining iba, nilipat ko sa mga, hindi naman ko bibata, kay Five Red. Ikaw, Mayo, kayo nag-attend ka pa sa mga pang-kids, kids niya?
7: Yeah, na puro kay Pebron sa hindi magdubo sa pulo ka mga stage siguro ang ginbutang dira sa mga Lacson Street sa mga silingon sa mga programa. Kag dira kay Pebron sa makasiling kita siguro.
0: Sa imo kay Five Red, subong nga paglantaw kay ako sa tutud lang way pagkuya ka pa downtown way buko ka pa Lacson kay my goodness ang TL ko hindi ko pa ya matikang.
7: Ati maayo na naguro sinigil sa mando.
0: Makabay pa kay malagaw man ko sa maskara, maluoy man ka mo. Payuhan na ng TL ko. But anyway, sa imo nga pag-observe subong kay Five Red, gadamo na gid man ang tao, gadugok na gid man ang tao.
7: Grabe na gid yung tao kay Pembron siya as in kumbaga excited na gani kag diratod giratukod pa lang stage pro mga tao nga nagalinabay dira sa Lacson Street subong kay Pembron sa makabig na to nga libo na gid siguro
0: so it means diri na naton mapamatud-an nga sikat gidya ang Bacolod kag ang maskara when we say maskara festival.
7: Yes, correct. Ginapabida
0: kag believe ko sa Gugma Foundation ha kung paano kagsang city o Bacolod kung paano nila napangitaan ideya nga in spite sa mga problema sa mga pipila ka mga festival sites but yet no napakita sang taga Bacolod sang city government sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya kag of course sang Gugma Foundation sa pagpanguna naman ni Direct Road ni Mitch Ascalon kung paano nila japon ma-maximize kag mahatag ang pinaka the best out sa pinakalaway nga hindi man law pinakalaway nga plaza sorry sa mga tinaga ko pasensya patawad nami galing nga ano ni nga itsura sa plaza.
7: Yes, kung nakik mo bronze kag syempre ti among gani ang agre pa bugal daton kag maka-assure ta sa publiko nga hindi niya magpabaya ang K5 News FM Bacolod sa arena kag street dance competition.
0: Oh.
7: Ta humi nga ko bronze kag bronze sa ano ba lang at
0: kag for the information of everybody, why tiyagin na by run sang syudad? Why tiyagin by run sang Gugma Foundation? Kitaya ang naning kamot para makabulig, magpanami, kag ma-well-informed ang aton sing mga suki nga tumalanaw kung ano karami ang Maskara Festival 2026.
7: Yes, correct, Kevin Rod. Sticking sa patilib, akwan magkapado, voluntaryo ni pagbulig tiya sa Gugma Foundation.
0: Kaya ang aton ganing nga aim, ano ganing aim naton? Bulig sa syudad, bulig sa Gugma. Ang iban di ka pinangayo pa na. Oh, gusto mo lawagon ko mga pangalan nila? May listahan ko di. May iponggay ko bla kay lawagon ko ni.
7: Hindi lang.
0: Si Kwan. Hindi, iponggay ko ah. Kay, ang ginakagat ko lang dila ko subong kay para at least mapunggan ko lang bibig ko. Pero
7: doon kilala kung ginang patay ka
0: pamakot-pamakot. Ati, uy. May mga gut-gut na be. No, may mga gut-gut na wala sila. But anyway, ang aton resadya kung paano naton igapakita kung anong kanami ang syudad sa Bacolod. No, ginabuligan din ang syudad na kay nga man puluyan ta ni. Lugar ta ni. Although hindi ko yung taga Bacolod, gidya nga nabunag dire, pero gin-adapt ko yung sa Bacolod. Ginpalangga ko yung sa Bacolod. Kag may nagpalangga sa akon niya nga taga Bacolod.
7: Kag siyempre turismo tani
0: ko
7: successful ni Kito Bronx tanan madri makabenepisyo man
0: yes.
7: Sa Bacolod
0: at least lipay ko malipay man ang aton sing mga ambulant vendors da ang iba naton mga negosyante
7: Abogid kay Fibrods. Progali kito, itakbalo, kapakuti sa utok, isang isay kay Fibrods.
0: Hindi magsapaka, kay Diyas lapakon!
7: Gane, gane ko.
0: Oo, isapakon mo na karoon, pariyo na ka muna nga duha.
7: Pero sa pagkabalo, kaya importante, yan nga ba itong kuturkohon sa K-5 News FM?
0: Oo, kung gusto niyo nga lahi nga turko-turkohon, mayari din sa K5. Masinito
7: man.
0: Yeah. Ay, di ko bala pagsunog-sunog. Habla ka, K5. Di ko ba sunog? Nagid nga single ko, ay kuya. Di ko bala pag anang, ay kuya partner. Hindi ko, that's why ko galagaw. Kaya ako lang isa, masubo ko.
7: Rodrick, kita mo sa basta ka tumambal kita yung magulang kita naglabay ni Kitay Martin kay Kisumungari kundi sa May Hall of Justice yung matig na pasaka na rin kaso batok sa duwa kasuspektado tumula ka nag ginaliga ng himulos ka nagpatay sa 33 anyos dra sa Dos Hermanas na paglabay ta kayo sa May Lacson may 30 na gudya makita mo na gudyang mascara fever
0: wow.
7: Even sa gapon pa ang pagyuhom siyang managalibod sa tubig nga makaganar na sila maka-income ang manog asalta dirita gud kay
0: wow.
7: Pamatsagan nga ang pag pagka-excite sa mga turista sa pagkaon sa inasal nga manok sa makulot
0: bantog biya chicken ina inasalta mo but anyway kay favorite gusto pa ko tani nga magi-chika si mo ang problema alas 5:55 na gapanuktok na si Kaki Five Friends okay.
7: Sampai kita berasa atas sini kebalita dulung satu sa Power Trio DTX 700 Mighty Sing D3 Bio akan tumpang sini ke DTX Beauty Soto DTX Coffee Mix na kakapika na nakadetox ka pa kau pun si Patron K5 Martin na mag-usip ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ka balita serviso publiko kagaligawan sa Nagros K5 News FM
8: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa inyong balita. May kay K5 Happy Happy Mascara. Salamat gid Mayor Greg Gasataya sa aton sing pinangga nga mayor and of course Gugma Foundation Incorporated. Wait a panahon, buwas naman same time same station sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Sama sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kay K5 Renz, kay K5 Dirian, kay K5 Kenneth Uy, kuno man si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty.
13: Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
17: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agud mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
18: Spore Biotics naginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyo kalikot sa salon pass. This is a method of awful acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
24: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mga Tagalang Carlota, bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa magserbisyo nga may paghalong sa inyo nagtaliwan nga mga pinalangga sa kabuhi. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok, Subago City. May mga branches man sila sa Barangay Katuhaan, sa Cari City, sa Gay City, Kanduni, kag soon to open man ang ilang mga branch sa Barangay Dangkalan sa Banwasang Ilo. Mag-contact lang sa numero 0967-510-6083. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.9
25: 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
25: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes, Oktubre 15, 2026.
0: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa YTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pila ka mga empleyado sang probinsya nagpositibo sa drug test.
0: Sa balitang nasyonal, Malacanang ginpanginwala nga ginakonsiderar na ang potensyal nga magabulos kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa balita international, napulo ka mga barko ginatake sa Strait of Hormuz humalin sang Domingo.
0: Sa balitang sports, sa UP ginlutos ang Adamson, tatlo ka university patas sa standings sang UAAP Season 89 sa men's basketball.
1: Sa ato naman, balita, entertainment, The Pod Network gin-terminate ang kontrata sang Machong Chismisan matapos kabasuson ang bata ni Chris Aquino. Lasay 7.
25: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagatuga sa mga pag-ulan sa madakong bahin sa Pilipinas samtang wala na sa may ginabantayan ng bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang ITCZ ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Visayas, Mindanao, Bicol Region kag Mimaropa. Ang northeasterly wind flow naman ang nagadala sang mahinay kag lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan Valley. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, maka-experyensya naman sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Mangin magalumon ang panahon sa probinsya sa Negros Occidental, buwas nga daw, nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 29 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
25: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
25: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay sa 8, kag para na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Isabela National High School nakabaton sang pagpamahog. Klase gin suspender. May kampiyon nga balita si kag K5 Aubrey Suspenye.
4: Matapos na makabaton sang pagpamahog ang Isabela National High School lasay sang gabi, Oktobre 15, gilayon nga ginsuspende ang klase sa tanan nga level pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa Banua. Ginrespondihan naman sa mga katapos ang Isabela Municipal Police Station ang eskwelahan agud nga imbestigaran kag isekyar ang lugar. Suno kay Police Major Hansel Lumanda, hepes ang Isabela Municipal Police Station, may ara sila sang group chat sa Messenger kaupod ang mga manunudlo kag principal sa mga eskwelahan sa Banua agud nga dasigang paghaboy sang impormasyon kag komunikasyon. Sa karon, nagapaday naman ang investigasyon sang otoridad bahin sa natabo.
5: Amin lang kami, mag-secure gid kami. Amo nang tasking namon, nag-deploy na kami ng mga tanod sa mga eskwelahan together with the cooperation ng ating barangay captain. Tani, all barangay captains will deploy their tanod sa ating mga schools, no?
4: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang pila ka mga empleyado sa probinsya nagpositibo sa drug test. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
6: Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, tinalikdan nga adlaw nga pila ka mga empleyado sang Kapitolyo ang nagpositibo sa pag-usara sang ilegal nga droga sa ginpatigayan nga random drug testing. Kung madumduman, tinalikdan nga semana nagpatigayan sang drug test ang Kapitolyo para sa kapin 1962 ka mga personnel gikan sa pito ka mga ospital sang probinsya. Suno kay Lacson, hindi pa niya makumpirma ang mga resulta bangod nga ginpadala pa ang mga ini sa Department of Health o kung DOH para sa confirmatory tests. Hindi man mahambal ni Lacson kung pila ang nagpositibo apang iya ginpahayag nga ipagwa niya sa publiko ang resulta sang confirmatory test sa DOH kung mangin available na ini. Para sa mga casual employees naman, ginpahayag ni Lacson nga kung magwa na ang confirmatory test nga positibo sila sa pag-usara sang illegal nga droga, gilayon sila nga i-dismiss sa serbisyo. Ang mga regular naman nga empleyado ang pagatagaan sang ikaduhang at syansa kung sa diin ipaidalom sila sa rehabilitation sunod sa pagsulundan sang Civil Service Commission. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Na size 11 sa iban pa nga balita lokal, lalaki patay matapos naglumpat sa taytay sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
7: Patay ang isa ka lalaki matapos nga naglumpat sa taytay kag posible na lumos sa abad, barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, kaina sa agang Ubebes sa Oktobre 15. Nagasuksok ang lalaki sang sandong nga blue kag maong nga shorts. Sa interview sa K5 News FM Bacolod, sa rescuers sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, pila sa tuhod ang naangkon sa biktima. Sa pihak na bahin, ginpahayag man sang saksi nga si alias Mark na samtang nagapangapi ini, nakabati siya sa mabaskog nga bagay nga nagtupa sa tubig sang suba. Sunod kay Mark, abi niya basura lamang nga ginhaboy apang sa iya ginkanto ang taytay, iya nakita ang lalaki nga nagautaw-utaw sa tubig. Gilayon nga nagabot ang rescuer sa ginpahayag nga posible na lumos ang biktima matapos nga naglumpat sa taytay. Ini nga balitang nagdulong sa usang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balitang lokal, seguridad sa BCGC hugot nga ginapatuman agud selebrasyon sang Maskara Festival mangin matawhay. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
9: Hugot kag ginapatuman ng seguridad sa Bacolod City Government Center agud maging matawhay kag basadya ang selebrasyon sa Maskara Festival sini nga tuig. Ginsilig ni Police Major Mark Joel Reclamado pamuno sa Police Station 4 nga masobra isa ka gatos ka mga pulis ang ginbutang sa mga lugar nga ilan na sakupan agud madasig sa mga pumuluyo ang pagpangayo sa bulig. Ginapaibaluman ni Reclamado sa publiko nga may mga nahamtang help desk nga kapulisan sa BCGC nga ila mapalapitan sa madasig nga pag-responder sa tion sang emerhensya.
10: From the start, sa subong do okay man diri sir sa NGC, do medyo tawhay man ta subong sir sa mga activities ta do tawhay-tawhay man. Ali daily ta sir, 24 hours may kwanto sir, may deployment ta dire. Sa gabi damo-damo tang PNP. Kang sa aga do may skeletal ta. Pero mostly sir damo ta police nga deployed, especially kung may mga big events ta dire sa area.
8: Sa D3 Bio Evening Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang National.
12: Balitang National.
11: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
12: D3 Bio Evening Newscast.
1: Lasay 14, kagpara na sa detalye sa aton mga balita national. Ginpanginwala sang Malacañang ang mga nagalapta nga pahayag sa nga ilat na subong ginakonsiderar o kung ginakonsiderar ang mga potensyal nga magabulos kay Vice President Sara Duterte sa oras nga makonvict ang Vice Presidente sa impeachment trial sang Senado.
0: Partikular nga ginalantaw nga magabulos kay Vice President Sara suno sa mga pahayag amo si House Speaker Buji D.
1: Apang suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala ini nisuryohan sa administrasyon kag wala man sang pahayag si President Ferdinand Marcos Jr. bangod wala pa na tapos ang impeachment trial.
0: Dugang pa niya, apisar nga sa piyak nga bahin ang wala na gahatag sang respeto, ginarespeto sa gihapon ni Marcos ang posisyon.

0: airport.
1: Una naman ginpayag ni PDEA Director Isagani Neres nga ginaimbestigahan o kung ginaimbestigaran na nila ang mga koneksyon ni Fahad na gina-identify ang mga kaupod sini sa Pilipinas.
0: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nagpanugyan naman ng Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa mga content creators nga maghatag naman sang respeto sa mga persons with disabilities o kung mga PWDs. Kagilaman nga ginahibalo nga mayara sang legal nga konsekwensya ang pagpakahuya kag pagyaguta sa mga PWDs.
1: Kasunod din sa mga pahayag nga ginere sa podcast nga Machong Chismisan, kung sa din ginyaguta sa mga host si Josh Aquino, bata sang aktres kag TV host nga si Chris Aquino bangod sang iya disability.
0: Sunod sa pahayag ni DSWD Assistant Secretary kag spokesperson Irene Dumlao, ang mga PWD lakip na ang mga yara sa mga autism spectrum o kon mayara sang neurodevelopmental condition ang nagakadapat nga tagaan sang dignidad, respeto, privacy kag pag-atipan.
1: Ang pag-exploit sa disability ang isa o kunsang isa ka persona para himuon nga kaladlawan para lang sa online engagement ang unaccept o kun unacceptable.
0: Sa idalaw naman sa Republic Act number 7277 o kun ang Magna Carta for Persons with Disabilities nga ginamyendahan naman sa Republic Act number 9442 ang bisan ano pang mga buhat nga pagpakahuya, nagayaguta o kun nagapakalain sa mga tao nga may mga kasablakan sa publiko man o kun sa pribado kag online nga mga lugar ang ginsilutan sang kasuguan.
1: Lasay sa Jesse Chate.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, napulo ka mga barko ginatake sa Strait of Hormuz humalin sang Domingo. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
3: Nagsaka na sa napulo ka mga barko ang ginatake sa Strait of Hormuz kag sa kadagatan malapit sa Strait humalin sang Domingo, Oktubre 11. Base sa report kahapon Miyerkules, Oktubre 14, sang security firm nga Vanguard International Maritime Organization kag British Maritime Agency nga UKMTO, may anong ka mga barko nga ginatake sang tinalikdan nga Domingo kag apat pagid ka mga barko ang ginatake sang Martes. Nagsaka na sa duha ang kadamuon sang seafarers nga missing kag isa ka barko ang nalunod bangod sang insidente. Sa bulan sang Oktubre, nagsaka na sa 23 ang kadamuon sa mga pagpangatake nga nagluntad sa Strait of Hormuz. Suno sa maritime sources, nagdoble ang kadamuon sa mga pagpangatake nga nagluntad sa Strait sa bulan sang Oktubre humalin sang nagumpisa ang giyera sa tunga sang Amerika kag Iran sang tinalikdan nga Pebrero. Para sa Balitang International nga gradulong sa DRX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: UP maroon sa ginluto sa Adamson. Tatlo na ka University patas sa standing sa UAAP Season 89 Men's Basketball. May kampiyon kabalita si K5 Marv Aranuez.
4: Hindi itay ang score apang naangkon sa University of the Philippines ang kadalagaan batok sa Adamson University sa score nga 69-67 sa Men's Basketball sa UAAP Season 89. Ginpangunahan ang UP Fighting Maroons ni Ray Rimogat nga may 14 points kag 6 assists. Abangod kay Rimogat, 7 ang abanses ang UP. Sang duha na lang ka minutos ang nabilin sa hampang. Kag wala ini malagas ang Adamson apisar sa mga basket ng day Matt Edin kag Matthew Montibon. Sa karon pata sa team standings ang UP National University kag Far Eastern University. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para na sa aton balita entertainment, The Pod Network gin-terminate ang kontrata sang Machong Chismisan matapos nga bastuson ang bata ni Chris Aquino. May kampiyon nga ukon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Gin-terminate na sang The Pod Network ang Machong Chismisan nga podcast matapos nga bastuson sang host kag mga upod sini sa podcast segment nila ang bata ni Chris Aquino nga may special needs nga si Josh Aquino. Kod sa diin, ginhambala nila si Josh nga walang kwenta. Nakapukaw inis ang atensyon sa mga netizen kung sa diin, gin-call out

0: ang host kag mga kaupdanan sini nga malabat sa pagbastos nga nahimo nila. Suno pa sa mga netizens, hindi lang iniparte kay Josh, kundi para man sa tanan nga individual nga mayaras ang special needs kag disability. Nagpagwa man sang statement ang Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation angod sa nagluntad nga isyo. Kag suno sa ila, ang plataporma kontani isang machong chismisan amo ang ginagamit agod nga magpalapnag sang impormasyon angod sa mga individual nga may autism, Down syndrome, kag sa iban pang disabilities sang samanuya akun mang bastos. Bangod sini nagpangayo sang pasaylo ang host sang podcast nga si Tito P kag ginako ang sala nga ila na obra. Deleted naman ang episode sang ila nga podcast. Sa karon wala pa man nagpagwa sang bahayag ang kampo nila Chris Aquino angot dire apang pila sa mga netizens ang nagapanawagan nga pasakaan sang kaso ang grupo. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Daw sobra-sobra naman bi ka K5 Gene, which is ang iban bi nga mga tawag na himo nila laughing staff. Ang kasaypanan o kon kasablagan sa iban. Hindi naman na bi kalaway naman bi.
2: Kita wala taray.
1: Wala taray.
2: Nga maghambal sa tawo nga wala na sa pulos, walang kwenta. Because wala ta kabalo kung anong ginaagyan sang tawo nga na ano ang kabuhi niya na everyday.
1: Agi bi isa lang ka one time nga maging notisa.
2: Yes. Wala na nila ginpili bi.
1: Say, maghambal ka pala gani sa buang ka. Agi bi isa ka adlaw lang nga maging buang ka. O baka to sa dalan, no? Wala ka bisti.
2: As parents, especially, sakit ni. Especially mga
1: sikat pa lang si Chris, di manong kada.
2: Sa mga si mga ordinary lang, yun nga mga nanay, nga mga normal nga mga nanay, nga may mga kabataan nga may autism. Grabe ang struggle. Grabe mo lang struggle sa mga nanay nga hindi basta-basta.
1: Hindi basta-basta.
2: Masakit na para sa ila.
1: You know, especially, every time nga maghibi, especially may mga epilepsy, nga every time nga takihon, ini sila, way kamukabalong ang mga pamilya sinagalalain, nga ginauntog o kung ginabunggo ang ulo.
2: May tantrums ang bata. May mga, may mga triggers.
1: Sakit na, sakit.
2: Sakit na.
1: That's why sometimes pilion tama ng mga tinaga, tangay gabuy ang tanga. Hindi matakasakit sa isip.
2: Nabasa ko ni balang statement sang macho, ano ni?
1: I don't know.
2: Machong chismisan. Sino to si Papa?
1: Si, ano na hao ng radio podcast?
2: Podcast? Oo. May nabasa ko tong apart nga something doon nakaano siya. Ano to man? Hindi ko
1: na-relate
2: niya ang yourself? Do something like that? Na-relate mo galing mo self. Tingnan mo pa nang imo nga.
1: Oo. Gani. Yung mo pa na
2: remarks
1: sense
2: niya, no?
1: Kung naka-relate ka, it means ang iyaguro nga pagka-relate to basi happy moments lang. Ngayon nanamian ko ngayon may pariente ko nga may autism.
2: Ang iyang point may amo na siya. That's why kuno may mga nag-ano lang sa mind niya nga hindi niya mapunggan, nga mahambal niya, nga daw hindi niya ma-assess kung do ka something like that ang point. Ay nako.
1: Dapat protection nanta, which is ako, I'm so happy nga even the congressman of Lone District of Bacolod, which is the congressman Albie Benitez,
2: yes, nagpagawa statement.
1: And even before the SP, the my good friend lawyer nga si Attorney Cesar Distrito, nagpagwa giniya sang ordinansa. And aside sina pagprotektar anong dapat ihatag sa mga PWDs naton.
2: Ay nako.
1: Ibiktima man si Attorney Cesar mo sa bullying. Oo.
2: Basta gani may platforms. May platforms ka mo, make use no na, yes, na hindi mang insulto, kay mang yaguta ka mo da.
1: Basi content ano nila nga para magsikat sila.
2: Grabe. Pwede ka man magsikat nga wala kaga pang yaguta.
1: Oo, okay, correct words na, oo.
2: Diba? E mayuman kiti, amo lang ning nami, kay sa
1: par. I don't know, ginkuan, gin suspend gin sila or gin revoke na ginang ila sila.
2: Wala na sila, gin revoke ng ilang, gin terminate ng ang kontrata nila. Kabay pa nga mangin leksyon ini sa mga may mga platforms dira. Yan, amo lang hambal ko sa inyo. Pakabuot ka mo, an! Di ka mo
1: Pakabuot ka mo, sundan nyo kami nga. Nagpakabuot.
2: Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Oktubre 15, 2020 sa ES.
1: Banday man buwas ng adlaw, palibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News.
2: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupod si ka-K5 Julius Marivela. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
3: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Marivelles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-inukino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga panita kag mag-aathagan kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karun. Atong sug-alawon si K5 Julius Marivelles. Lorga Vista! Lorga
1: Vista! Nagapaandam ang pag-asa bangod sang posible nga hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatiphag sang duta landslides, tuga sang moderate kag puno panahon nga pagbunok sang ulan kalakip na sa pinakabayan sang Visayas, Mindanao, Bicol region kag Mimaropa, of course that would include sang Negros Island region o kon NIR. Ang panugyan sa pag-asa nga mayara lapta-lapta nga pagulan kag magulugal-umon nga kalangitan nga may ara sang pagpanaguob tungod sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ.
0: Lorga,
1: pero dugangan ta karon dugay nga aton weather update labi na may kaangtanan sa Super El Nino phenomenon, very alarming to say the least, no, sang development parte sa El Nino phenomena bangod mayara sa pila ka mga scientist o kon mga eksperto nga nagasiling nga ang init gali sa Pacific Ocean mahimo nga magalabot na sa 30 degrees Celsius.
0: Lorga,
1: tinano ang buot silingon sila patpaton ta karon dugay-dugay. Ari unahon ta anay ahabyugan ta ang pinaka importante nga mga developments sa palibot sang kalibutan.
0: Lorga,
1: this early ginaistoryanan ang posible nga pagluntad sang World War 3. Again, it's not a prediction kundi para sa pila ka mga analysts kag pila ka mga eksperto, it's an educated guess. But silingon bangod sang ila kinaalam mahimo ayhan magaluntad ang ikatatlo nga giyera pang kalibutanon dire sa kalibutan. Now pananglit masugod gid man diin ayhan ini matabo, may ara karon sang isa ka lugar nga ginatumod didto sa Europa nga am tungod ini parte sang pungsod Russia na no ining lugar ang tawag Zuvalki Gap na no ini kag nga adri posible matabo yari ang unang video for tonight.
2: If World War 3 starts, it could start right here on a strip of forest just 65 kilometers wide, and Russia just threatened nuclear weapons to defend the land at the

0: Campeona Radio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 6:40 na sang gabi.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the...
3: Oras nga dulong sa inyo sang mighty sea ang nanasinik kag alkaline nga vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba Hakubi.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba Hakubi.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba.

Kalam, kalam nga gabi. Mayong gabi sa inyo tanan, mga suki naton nga mga kikifay. Suki naton sa radio and sa Facebook. Isagid ka mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome na naman to our fourth night sang sining aton programa. Dugay-dugay mga KK5 ilawag ko man kung sino magpreparara. Preparar, preparin. By the way, mayong gabi, live nyo kita nga makita kagbabatian. Pinagi naman sa aton official Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. And we are also live there sa akon Facebook account sa Bomba Marilo. Isagid ka mayong gabi sa inyo tanan. Lambot sa aton pagpangaragad mga ka-K5 ang siyudad sa San Carlos, Banua, San Calatrava, Toboso, Don Salvador, Benedicto, Minapasok, Minautok, Jan Ay, Salamangka. Mayong gabigid sa inyo tanan-tanan. Tonight, ladies and gentlemen, October 15, 2026. Timi Julie, payang iban nga mga may sweldo. Oo, oh, di ba? Lipay ang may mga sweldo. Pero tikon ikaw iya, may sweldo ka man pero ting bilin sa imo negative, hindi ka niikis, kusmod kagid puli. Hindi kagid kahulid kay misis mo. Oh, ati ang mga may sweldo lipay, ang mga may palabuton nga sweldo hulat-hulat lang. Ang mga wala na bili ng sweldo, sorry my love. Sorry my love. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan, this is me. I'm back. Once again, ladies and gentlemen, good evening. Especially people at the back, let's get ready to rumble. Sa mga utod naton nga mga Tagalog, naturalmente magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga Cebuano, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon o kahigalaan, ilabi na gid sa mga higal natong higala. Sa mga Hiligaynon, naturalmente, mayong gabi. Sa mga Ilocano na imbag Arabi. Sa Bicolano, marhay na bangge. Sa Chavacano, buenas noches. Sa mga Waray nga akon kadugo, maupay nga gabi, hainyo tanan. Sa mga matausog, marayaw dam. Sa kraya, mayad-ayad nga gabi, iririmaw ron tatan dya. Rigas taton og ba sa kwan. Sa suba. Maigma na tatan. Anong aton dapli? Iririmaw ron tatan dya. Sa aton nga mga utod nga mga atas sa Sitio Manara, kag sa may barangay Poy, maadyong kasi Sidmon. Ining inyo ka dugo, ining inyo ka kakulor. Bomba Marilo nagapanamyaw sa inyo sang maadyong kasi Sidmon. Sige mga ka-K5, tonight we'll be having weekly finals. Mayara kita weekly finals sa aton nga tawag kanta sa K5. Ilawag ta dugay-dugay before ako magplay sa aton intro song. I would like to remind our contestants that we will give you only 5 minutes to prepare nga dapat gaan ka kamo namon sang 5 minutes nga allotted time nga dapat makatawag ikaw diri sa aton paglawag sa imo numero. But kung hindi maglambot 5 minutes ka wala ka pa, sorry my love, so sweet ta, hindi ka nakakanta. Lawagon ta mga ka-K5. Lawagon ta ang ma-join sa aton nga tawag kanta sa K5. Lawagon ta dugay-dugay gani magpreparar ka mo ha. Preparar ka mo mga ka-K5. Kay lawagon ta ang aton nga mga weekly finalists o pilas na kabilog 3, 2, 2, 7. So we will select out of 7, only 3 will proceed to our weekly or monthly finals. O may nauna na to mga ka-K5. Ang aton nga mga
ang aton nga mga weekly finalist. May nauna na to mga K5. Oh, may nauna na to nga nakadala sa aton weekly finalist. No? Di dapat may ara naman sa aton second week. Sa aton yung mga weekly finalist. Please prepare na nga daan ha. Please prepare. Contestant number one, ikaw, Felix. Sa barangay Kabahog, kung nagpamati ka na, Felix, you are contestant number one. At Nonoy, o barangay Minapasok, you are contestant number two. Again, Felix, o barangay Kabahog, you are contestant number one. And Nonoy, you are contestant number two. Contestant number three is Serena from barangay Magsaysay. And contestant number four is Jean o barangay Bato. Again, contestant number three, Serena o barangay Magsaysay. Contestant number four, Jean o barangay Bato. And our contestant number five, Lino Evangelista o barangay Tinampaan. And our contestant number six, Salve o barangay Kabahog. And contestant number 7, Nanay Emily o barangay Daga. Klaro? Liwat ha? Preparar? Preparin. Felix o barangay Kabahog, your contestant number 1. Nonoy o barangay Minapasok, your contestant number 2. Message na nga daan sa akon messenger para nga matawagan ka or ako matawag or ikaw matawag sa akon. Contestant number 3 is Rina Plarion o barangay Magsaysay. Jean o barangay Bato Sagay. Contestant number 4. Contestant number 5, Lino. And contestant number 5, Salve. And contestant number 7, Emily. Message mo na kung adaan sa inyo number. Like for example, kung ikaw si Felix, message mo ko number 1. Kung anong number nyo, contestant number nyo, i-message nyo ko. Like for example, si Lino Evangelista, i-message mo ko number 5. Si Salve, amo man, i-message mo ko number 6. Si Emily, i-message mo ko number 7. Si Serena, i-message mo ko Serena number 3. Si Jean sa barangay Bato, i-message mo ko number 4. Si Nonoy sa barangay Minapasok, i-message mo ko number 2. Kag si Felix, i-message mo ko number 1. Para makaplastar na tada yun. Sige, dire kita sa aton yung mga shoutout mga kaka-ifay. Done, like, and share John Eric Cruzal, one of our judges for tonight. Ruel Haba, ako na amigo, din kasubong may gara, kastunga sang lawad. Di may dala ka naman da nga kwan, nga isda. Ruben Pedrano, may gabi. Lin Cheng, mayong gabi pa shoutout. Bao Lin Cheng, kamusta ka na Lin Cheng? Lin Cheng, kamusta ka na? Are you okay, Lin Cheng? I-message yun ako nga daan kay parang kampyon ng inyo buto-buto, ha? Obe, i-check ko na kayo yung messenger ko kung sino naka-message. Wilma Culiamar Suson, good evening Sir Bomba Marilo. Mati lang kami din sa barangay Magsaysay. Christopher Pinalber, shout out kagawad sa Sindaloxin. Good evening kagawad. Salamat kid Christopher. Puwerte si Christopher. Si Christopher pa. Christopher Pinalber. Ang tirador sa mga laon, balukag, binayaan. Vilma Rosal, what? Good evening. Condolence sa Arellano family sang Old Sagay. From Rosal family, salamat kita. Mayong gabi, sir. Bomba maro pa shoutout sa akong gwapang asawa, Mary Ann Tumatob. Kag akong tatlo ka mga liwat, Maria Mary Loven Jr. Kagrani. Kag sa mga kumpare kong mga gwapo, si Sir Eric Rosal, kag Robin Pedrano. Madabugig yung salamat. Clint Elijo, mayong gabi. Good evening, kagawad Bomba Marilo, watching live from Villa Varela, Barangay Zone 2, Cali City. Si Dens na Ingi Saragosa niya. May gabi na si mo, ma'am. John Eric Rosal, shoutout sa akon, Mrs. Vilma Rosal, nga gabalbal, panghimos. Evangeline Tulyaga Lape, good evening. Kumpare ko, Tony Ferrer, ang magabalik nga kagawad sa Barangay Cadiz Viejo, may gabi. John Riel Caballo, good evening, sir. Joy Buenafe, good evening Sir Bomba, pa shoutout si Mama Herlita Visana, kag si Papa Freddy Visana, and kay Jose de Carat, Je de Car, kapamati kami subong. Shoutout tanda kay Joseph, nga gatagay subong sa Purok Mount Carmel.
Good evening, Sir Bomba Marlopa. Shout out family Munez Martinez, Antanyada family. Salamat kina Idol from Sagay, Poblacion 2. Ruben Pedrano, may good evening. Shout out da. Shout out na sa mga KSS officers and members, Sir Romel, Jose Romel Anurico, J.R. Quiatson, Rosie Magbanwa, Evangeline Lape, Philip Custudio Gamaw, kag Rosie Gabriel Belyac Carlos. Kay Sir Toto Haina, good evening, Madasara. Good evening kay Sir Toto Haina. Silvia Belches Escamos, may gabi. Good evening, mga K5. Good luck sa aton. Hihina kolbaan, kuya. Good evening, Wadi nga. Gaw lang ko pang himos. Ah. Ayos. Ah. Shoutout, Sir Bomba. Shoutout lang ko sa family Kumawas, Barangay Malubon. Always si kami din nagapamati sa imo programa, sir. Good evening, sir. Shoutout lang ko sa akong bayaw nga si Sarena Plarion. Hulat kami sa iya kanta, Bomba Marilo. Oh, dapat may mga kwan ka mo, may mga supporters. Migo, good evening. Pasalamat ko sa aton Mayor Bading Escalante Jr., kag Vice Mayor Vincent Escalante kag sa Bilog nga City Council. Madamo gid salamat nga nabudgetan ang taytay, salamat gid mig. Oo, nabudgetan na ang may supplemental budget nga 35 million na interview naton kay Inas Mayor Bading, no, aprobado na or permado na ni Mayor Bading ang taytay nyo da sa kwan ang supplemental budget for the Piyok Bridge dira sa may barangay Magsaysay. Agud tong mahatagan sang nagakaigo kag madasigman nga pagresponde sang aton local government unit, sang aton nga local government unit na K5 para nga makaagi dira nga aton mga utod nga mga taga barangay Magsaysay, mga taga barangay BF Gustilo, mga taga barangay Celestino Villasinti, dako ini nga bulig mga K5. Amo ni ang aton mayor way gid nagapabaya, no, especially sa aton nga mga pumuluyo. Hindi man ma-perfect ang pagpangalagad kag pang-gobyerno, pero ti tanawunta ang mas prioridad, mas madamo ang iyang pagpalangga kag pag-tutok mga K5 sa mga programa na makabulig sa aton mga pumuluyo. Ito, Piyok Bridge, lipay gining aton nga mga pumuluyo kay may 35 million supplemental budget na agud nga magkaiuliwat, makonstruct gid yung liliwat. Kiging klaro ko kay ina kay Mayor Bading sa interview, dugay-dugay i-recover voice clip kay Mayor Bading or Was Tomorrow sa aton yung program, sa aton news and commentary program. Makonstruct gid yung gali bag-o mga K5. I think dira lang lapit man sa Piyok Bridge. Okay, ti amo inang possible dira kag mas lapit ba? Mas lapit nga distansya from pihak to pihak, from border to border to pihak sang taytay. Ti dako ni nga pasalamatan sa mga taga barangay Magsaysay, barangay Celestino Villasin, BF Gustilo nga makaagi da sila. Kasi medyo malayo-layo karon eh. Medyo may ara kita alternate way digto gid sa may barangay tadlong magi. Ti amo na maka K5 nga gilayon man ang City Council nagpaningkamot kag nagpaninguha sa request sa mga pumuluyo, especially sa Barangay Magsaysay, Barangay Magsaysay Council headed by Kapitan Diding Saldibyala, Diding Lami Saldibya, kag ti isa sa mga nagapanikasog nga mga kagawad muning migo kung nga si Uloy Lamis. Si Uloy Lamis pa kagting mga upod dyan nga mga kagawad man nagapaningkamot man sila kay ti trabaho inisang council mga ka K5. Trabaho ini sang council, that is why ini pag binuligay para sa pumuluyo. No? Amo niya, amo ni. Bisan nang balon nyo lang si Migo ko uloy nga pirmila na yaga shot-shot. Pero ga, ang importante da, pag-abot sa serbisyo publiko, ga serbisyo, ha? Ga shot-shot na ng Migo ko pampadula kapoy. Pero pag-abot sa serbisyo, serbisyo publiko. Kaya? Si uloy pa ang pinakalaba kag pinakadako. Buto nga kagawad. Iyaya buto sa ka Magsaysay. Perti kalaba, perti kadako. Kay number one siya. Di karon kung gamay ang imo buto kaglipot, kundi perti ka. Di mo ni si Uloy Lamis. Di man ni perfectong ako, amigo, pero pag-abot sa serbisyo publiko, langga yung taga-barangay Magsaysay. Ang balon na dasing iban nga tip, gainom, natural eh, gainom gani ang pigado. Gainom ganing manggaranon. Iya pang kwan pang lipas oras bla proti ang kanami ni sa akon mi guya kay Uloy Lamis kay ga serbisyo sa pumuluyo. Pag abot sa pumuluyo ga pamati sa problema sa mga pumuluyo si Uloy pa.
Joy Barsoso, diktamay ang gabi ginatamyo ko nagali sin la nanay Gloria kag sisters ko si Bembem kag Jerry Lena kapamati kami sa K5 Subo. Di mo na mga K5 ha. We're so blessed yung aton mayor. Abi mo'y kumparar taway ta siling nagaiban man sa iban-iban yung mga banwa kag syudad. Ang aton mayor, ya very approachable. Maka-istorya kita sa aton kinanglanon, makasaka taya, maka-face to face taya sa aton mayor. Mayor, amuning amon problema. Mayor, amuning aton kinanglanon sa amon nga barangay, sa amon nga purok. Kag kun makayas ang mayor, mayor, wa'y gigabalibad. Oh, among ining aton nga mayor nga makitawo kag makimasa, nagapamati sa problema sa pumuluyo. Di kaya bla matahap. Tapos ka mga maayo nga mga pamatasan. Kay no, inamigo gid ya bla. Maamiguhon nga klase mayor, hindi asiling nga unlike sa iba nya binga nagdako sa mga manggaranon nga pangabuhi. Do ka budlay mo i-approach. Do matahap ka pero ini ang pamilya Escalante. Maistorya mo bala, ma-heart to heart talk mo, amo nang nami sa mga pamatasan sa mga Escalante mo. Sila ni eto, May Escalante, Chief Bicoy Escalante, Mayor Bading Escalante. Maistorya mo mo, Dr. Patrick, si Dr. Jan, maistorya mo bla. Makitawo bla. Tiyatong ila, amay nga nagtaliwa na si Chuy Badong. Maistorya mo bla. Amo lang nami sa mga amo ning mga nami pamatasan ang aton nga mga leader kay nga ah. Hindi ka matahap magistorya sang imong sang kinahanglanon man sang pumuluyo mo. Bisan pa sa imo personal nga problema, nagapamati bla mga K5. Tiya mo ning gin paningwaan gid gilayon nga mahatagan sang solusyon ang problema sa mga taga-barangay magsaysay si Listina Villasin sa liwat sa pagpaningkamot man sang inyo kapitandra Diding Lamis Saldivia upod kay Kagawad Uloy Lamis kag sa council da. Eh, ayos na. At least miyara na kamo makayuhom-yuhom na kamuda. Maayong gabi, Idol. Pa-shoutout kali sa Digera Family, Digman Family, labi na gid kay Marcelina Digman, kay Ladin Digera, kag Leia Digera, kag sa Dalin Family from Jesus Dalin. Madamo, giging salamat, Idol. Request ko kali, Talking to the Moon. Ang Bila Rebirth. Talking to the Moon. Good eve! Bomba maro, shoutout kali sa Akon Manog Silia. Manog sili-sili, labi na gid sa mga taga-alimatok nga si RJ Alarcon. Kag iya mga upod, kag diri sa tinibyangan nga sila RJ Bayog, kag iya mga upod. Labi na gid sa kanauyan nga si Jomari Kunahap, Puy-Puy Kunahap, amulan na salamat. Jesse Distresa. Ha? Ay, Banjilin Tuyaga, lapis salamat Sir Bomba Marilo. Soy-Soy Buenafe, mayang gabi. Boss, pa-shoutout. Labaw mo muning migo ko si Soy-Soy Buenafe. Nga... amuni ang migo ko si Soy-Soy Buenafe. Nga pwerte ka namit sa niya siumay, iya siumay, iya lumpia, iya kikyam, iya fishball, pwerte ka namit. Nami pa niya kay ga pautang. Bisan utangon mo, basta hindi mo lang pagpalipason sa kabulan. Kaya kung maglapas sa kabulan, paiwitan niya ka. Iuke man, kaya nga, ginanigusyo man sang tao mo. Daw sa ano, blang isa kabulan ng utang. Okay lang din mo pagbayaran. Dapat, hasta 30 days lang pautang ni Soy-Soy Buenafe mo. Pagka 31 days, makadto siya sa secure, kagpaiwitan ka. 30 man ni si Soy-Soy Buenafe mo. Kasalig sa kay namit ang iyang akuan bla. Namit ang iyang lumpia, ang iyang kikyam, ang iyang fishball namit. Tamo ni si Soy-Soy Buenafe. Puwerte ka namit sa housing sa Jerusalemville. Puwerte ka namit kagkananam sang iyang fishball. Pwede utangon 30 days lang. Pagka 31 days, paiwitan niya ka. Jolie Acosta, kundi Ibuang Bamaryo, shoutout na sa Sityo Sikogon. Sige, Sityo Sikogon, din yung Sityo Sikogon sa Carles. Sa Carles ni mga K5, ang Sityo Sikogon. O, mapaplay lang ko music, mga K5. Kaya hindi tayo magdugay kay weekly finals na subong. Weekly finals na subong. Dapat preparado na. Naka-message niya ang mga contestant sa akon sa messenger. Dapat message siya kamo. I-review ko mga K5. Pag-idri sa pag-play sa music mga K5. O, may ismering hoy na ta. O, plastar kay may ismering hoy na kamuda. O, ismering hoy! Ismering hoy! Oras, alas 7:04 ng sanggabi. Ang music nga Ismering Hoy, ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement for Men.

For it is wide now we got more and can feel the love.

0: It's enough to make kings and vagabond believe the very best. Salamat, boss.
1: Alright, so there you have it, ladies and gentlemen, our contestant number one. Medyo nag-drop lang gamay ang imo nga signal, pero so far okay man. Klaro man ang imo panganta.
2: Yeah!
1: Congratulations in advance, Felix. May mensahe ka, Felix? Your message, Felix. Hello?
0: Amo lang to, boss. Shoutout lang sa atin.
1: Sige, thank you, Felix.
0: Amo lang, boss. Arang sa mga taga-kabawag na. Sa mga supporter. Sige, boss.
1: Sige. Number one ka ha. Encourage kita ng imong mga supporters later for our voting online. Thank you, Felix. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Alright, so there you have it, ladies and gentlemen. Felix, Barangay Kabahog. Actually, mayo ang iyang namikid kay ti mga nagdalaog na ni sila sa audition mo. Nami magkanta, mga ka-K5. Galing may gamay lang ito nga connection signal. Pero all in all, klaro man ang yakanta. Alright, so there you have it, ladies and gentlemen. Our contestant number one, Felix sa Barangay Kabahog. Please prepare! Please prepare, Nonoy o Barangay Binapasok. Your 5 minutes starts now. Noy, 5 minutes, so good na yan. Good evening, Celso Chavez. Kalan sa wena may gabi. Good evening, Ilo. Shout out lang. Da kay nung poor boy kag saban ako ga inom-inom sila from Chloe. Ari na, ara da yon aga panawag da yon. Amo ni kay ga pa monitor sila mo. Noy.
3: Oh, may gabi.
1: Oh, may gabi ikaw ni Noy.
3: Oh, ako ni ta bomba. Oh, Brogi. Medyo gugalaing gini akong kan. Pamatyag, pero kayahan ko niya.
1: Oh, pero okay lang na yung signal, stable lang?
3: Okay man lang yung mga tingog niya.
1: Ati, sige, sige. May shoutout ka?
3: Tapos na doon akong shoutout akong mga tao sa Sili-Sili ba?
1: Ay.
3: Labi na dito sa...
1: Alimatok?
3: Sa Alimatok, kagkuhan, tinibiyangan. Mm. Nabati na to sila dito tanan ah.
1: Ati, sige, ano yung kantaon mo? Subong, anong preparation mo, Nonoy?
3: Nang kinaraan lang ni Japon, Honey My Love, So Sweet.
1: Honey My Love, So Sweet. Yan ang ginimo mo? Ano, nagsaka-saka ka sa lobby para mag-practice?
3: Ha?
1: Anong ginimo mo sa pag-practice mo? Nagsaka ka sa babaw lobby? Dito nagkanta?
3: Why, May? Kay halin mo ko gani na nga ni Humay.
1: Isamtang ka pa nga ni Humay, kanta ka?
3: Why, gig? Kay, ano man, sako mag-aigod.
1: Sige, Noy. Good luck, Noy. Ready ka na, Noy?
3: Sige,
1: ang number mo, Noy. Number 2, ay encourage magkaroon imo mga supporters nga magbuto sa imo sa online. Number 2 ka, Noy. Oh, gaanta ka chance ka na, Noy. Iagdaha sila, Noy?
3: Kutob sa akong mga soke, suportahin nyo ka sa akong kan kay ipangapitan niya kung makadaog ko.
1: Number ano ka, Noy?
3: Number 2.
1: Number 2. Sige, Noy. Okay, ladies and gentlemen, our contestant number 2, Nonoy from Barangay Minapasok, Calatrava.
2: Yeah!
1: Nonoy, birada!
3: Sige. Kanta ko, Honey My Love, So Sweet.
1: Birada, Noy, ah.
3: Bakit ba ako'y lagi ganito?

0: Help me.
1: All right. Ina yan, noy, pati ang sirum-sirum kag ang ido noy ga iupod noy ha. Kakanta
2: mo lang ina, bomba.
1: Ha?
2: Amo lang gina akong kaya kay galaan di matya ko sa bong.
1: Ah, tinami na to may pagani ka kay makakanta ka pa mo na. Sa kanami sige mo kanta noy ga sabay man ang ido noy, imong tu ido noy katagol noy.
2: Oh, da dulom di nga mon, daw medyo bukid ba nya. Gatawag po dakon mga tao sa silisilete. Pabayaan ko lang sila eh, bahala gatawag sila, basta importante kakanta lang ko.
1: Ano nang noy, ano nang sili-sili noy man ang sili gid yan noy nga nang sili sa mga buho?
2: Kumbaga sa Tagalog igat yan.
1: Ay. Ati sige. Ayaw pag inigat yan noy. Noy, dagang salamat noy, number 2 ka noy ha, you're number 2.
2: Sige, salamat ha.
1: Ah, sige oh. Noy, thank you noy. Oh,
2: oh. Kabay pa, damo mabuto sa ako kay para makabakal kami kape, pang kape na ko sa akong mga tao ba.
1: Oh. Importante noy, dako gid ang buto mo karon noy, kay kun gamay ka buto noy, tiwas ka gid noy. Sige noy, dagang salamat kini mo noy.
2: Sige, salamat ko.
1: So there you have it, ladies and gentlemen, contestant number 2, Nonoy from Barangay Minapasok, Latraba. Karami isang aton yung mga contest. Kaya ang aton yung mga contestant, mga ka-K5. Ang aton nga mga contestant, mga ka-K5, kwani, ng sari-sari, bla? Sari-sari nga lugar, may Kalatraba kita, may Minapasok kita, may Escalante kita, may Cadiz kita, may Sagay kita. Marami sa aton yung mga contest. Sige, contestant number 3, while nga nag-adlive ko, please prepare. Contestant number 3, Sarina Plarion, o Barangay Magsaysay. Tawag na nga daan, your 5 minutes starts now. Oras natin mga K5, 7:26 in the evening. Once again, out of 7 contestants, only 3 will proceed to our monthly finals. Ginagmay malaning aton nga weekly finals premyo, pero for sure, medyo madako-dako na ni siya sa aton nga grand finals. Kiti grand finals, tamo. Karon kung dakoon dagid ang premyo, ta sa weekly finals, ma... Yeah, one month pangita sponsor. Dako-dakoon talang niya sa maninguha, maningkamot na nga makadako sponsor sa aton nga grand finals. Sige ha, saliwat 70% from our board of judges and 30% from our online voting. Sarina Plarion, may 4 minutes ka na lang nabilin. Kung hindi ka kay ngagaw tawag Sarina, then automatically makakas ka na, disqualified ka. Sarina Plarion, gahulat ko si imo tawag. May 4 minutes ka na lang Sarina Plarion. Ara na, ara gali dayon pag siling mong tawag-tawag dayon ah. Sige, abe audio lang ko Rosarina, audio lang. Hello, maing gabi.
3: Hello sir, maing gabi.
1: Ara na, may signal ni Sarina Plarion. May wifi ka na, di ba Sarina? May wifi ka na?
3: Oh sir, may wifi kaso kis ama, dula-dula sir.
1: O, ti, amo na tawag sutab.
3: Sutab gin sir.
1: Sarina, ti, galibot ka man sa tadlong magpakadis ka?
3: Oo, sir. Kapila na gin, sir.
1: O, ti, malipay na ka muna kay may ara na may budget na aprobado ng 35 million nga budget para sa taytay na nga makonstruct. Kabisan, ti, face, I think face, depende na sa aton yung mga engineers, pero the most important nga, may nabudgetan na sa aton nga city council, aton city.
3: Maraming salamat. O.
1: Sige, Sarina, may shoutout ka?
3: Salamat gin sa aton city mayor nga nag-budget sa aton nga ano. Nagbulig
1: na, sir. Ti mo nga mga supporters, number 3 ka, iagdahan na sila nga dan, invite sila nga magbuto karon sa imo?
3: So, kung mga supporters, dagali abas, kung deserve ko man, buto lang nga number 3, para magsaysay.
1: Sige.
3: Salamat.
1: Sige, Sarina, ready ka na?
3: Ready na, sir.
1: Lagi na kulbaan na. Okay, Sarina. Anong kantahon mo, Sarina?
3: Loves moves in mysterious ways.
1: Love moves in a mysterious way.
3: Hindi ako todo-todo, sir.
1: Ha?
3: Hindi ako todo-todo akong tingog.
1: Hindi, okay lang. Amo na kayo ginistorya. Takalaway kayo ginatistingan ko kung mayo imo signal. Yeah. Sige. Love, ano ganyan yung title sila?
3: Love moves in mysterious ways.
1: Okay. Sarina Plarion, are you ready?
3: Ready.
1: Ah, sige. Our contestant number 3, Miss Arena Plaryon, Barangay Magsaysay. Yeah! Sarena, birada na!

0: Of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Love moves in mysterious ways.
1: Puwerte ka, bugnaw-bugnaw, santing yung kakaklaro. Why, gid ka utol-utol ba? Oh, unlike to sang nagligad to, do, medyo ka putol-putol pa to. Subong nami, sigla. Anong gamit mo na ang internet, Sarina?
2: PLDT, sir.
1: Aba, lumayong sigla sa PLDT, subong. Okay, Sarina, once again, kaanta ka chance nga inviting mo mga supporters. Your number three, Sarina, go ahead.
2: Sa mga supporters ko daan na batian nyo naman akong tingog kung deserve. Lihog lang ko boto sa number 3. Madam, maging nga salamat.
1: Okay.
2: Sa akong mga pamilyo da, lihog lang.
1: Sige. Thank you, Ma'am Sarina.
2: Maging send mo.
1: Alright. So dapat may amuman ka mo to kanami ang signal, no? Kanami, ligad to ang signal to ni Ma'am Sarina, medyo utol-utol. Pero subong nagbawi isa sa signal. Dumayong pang-signal subong sang, PLDT. Ah. O, tingong kaysa di sa aton, actually ginagamit, kung hindi PLDT, mong isa so tab man. Ah. Alright, so there you have it, ladies and gentlemen. That was our contestant number 3, Sarina Plarion o Barangay Magsaysay, Kadesari. So later, pakita ma-voting mga ka-K5 ha? Pagsiling ko, online voting is now open. Dira na ka mo balbal. Balbal comment. One Facebook account is equivalent to one vote only. Kay bisan damo on yun na da comment. Like for example, yung mingalan, be. Bomba Sutab. Laging comment mo na tanan comment number 8 kapila isa lang nagyapon ang maisip. Kay may application kita nga ginapaisip sa automatic maka K5 nga isipon niya isa lang gid. Isa ka Facebook account, like for example kung nag-comment kabi uno na number 8. Tapos nag-comment ka naman number 9. Ang una mong comment, amo lang ang counted. Hindi ka pwede ka buto, isa ka dua. One Facebook account is equivalent to one vote only. Ayos? O dapat isa lang gida ang imo butuhon. Sige, please prepare na Jean o Barangay Bato. Jean o Barangay Bato, your 5 minutes starts now. Oras, alas 7.35, kung di ka pa makatawag diri hasta 7.40, automatically disqualified ikaw, Jean. O, tawag na Jean ha, gaanta ka 5 minutes, Jean. O, magbuto ka mo karon pag siling ta voting, online voting is now open, dira na ka mo na yung balbal, buto da. Kay isa lang magbuto ha. Like for example, sa nasiling ta na kung duwang imugin boto, like for example, ginbuto muna number 8. Tapos nag-comment kapag in number 9. Ha? Ang pinakauna mong comment, amo na nang makounted. Ayos? O Jean, o Barangay Bato? May 4 minutes ka na lang, Jean, ha? May 4 minutes ka na lang, Jean, kung di ka di katawag. Wari, ari, may kapanawag sa aton, basi siya ni. Hello, may gabi?
3: Hello, may gabi.
1: O, sino ni?
3: Si Jenny, nakapokin
1: sa gasa. Ara, galiga pa mati, gali si Jenna. Jenny, ikaw tuliga na nagkanta sa ang gintulon mo gid ang tanan?
3: Hello?
1: Ikaw to ang nagtawag, ang nagkanta ligad sa ang gintulon mo ang tanan?
3: Ha? Grabe si sir, wala pong kumba marilo. Ay, di ka malipat.
1: Di, ano sa Ilonggo?
3: Oo, ako to, sir.
1: Ano sa Tagalog ang gintulon ang tananaw?
3: Minulok.
1: Ang lahat.
3: Ang lahat.
1: Oh, tiyan mo na gani si Linko eh. Okay, Jean, may shoutout ka na, Jean?
3: Shoutout ang mga silingan ko na mga pamilya ko niyan do. Sa, pamilya mo yun, Risa. Mo lang silingan na.
1: Jean, number 4
3: ka. Buto man ko dira, ha?
1: Jean, number 4 ka, i-encourage sila, Jean, nga magbuto si imo, Jean. Number 4 ka, Jean, gaanta ka chance.
3: Oo, mga silingan ko dira, i-buto nyo man ko dira para marakudako man din ako nga score,
1: Ang imo buto, magdaku.
3: Pero kung di ka mapilian, tinutunon ka ng yapo niya, may sunod to man.
1: Ti, Jean, anong kantaon mo subong, Jean?
3: ano lang ko kain ng komposo lang ko sir.
1: Komposo ka lang?
3: Si Istong.
1: Ha?
3: Oo. Si Istong.
1: Istong. Oh, grabe si Istong. Sige, Jin. Ready ka na, Jin? May shoutout ka pala. Wala na?
4: Si Istong na gwapo hon. Wala gayod sa isoy lang. Kay wala sa'y trabaho. Wala sa'y makaasawa. Makahukom, nakahukom, manimpala na lang siya. Milarga sa Maynila, sa Maynila, sa Milarga, sa may putos ang iyang dala. Sa Maynila, iswatir ang Pinoy ana niya. Kay Lisod, one di one it ang iyang sistema. Ni intra sa trabaho nga illegal delikado pa. Nahibo siyang drug pusher, nahibo siyang drug pusher sa shabu o marijuana. Nadakpan si Istong, natiklo na disgrasya. Gidala sa munting lupa, 20 anyos ang sintensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda. Mga adlaw nga nilabay, lawas di patik-patikan, ginuwing-gruwingan pa. Tumutun ang itsura, ineghubo sa sanina, lawas daw karatula. May dakong aw dakong bitin sa bugan o sa paa. Sa likod may agila, sa dughan adun may krus, may ginoong nagdupa. Kapait, kapait, di ay kun mabilanggutan. Sa trabaho ay mo dawat kay lagi na priso ka. Ugon siya mga ulitawo sa naigdan dalaga. Is na bon in town siya kung makita ang tanto sa kalawasan niya. Si Istong sa istorya, magdaro na lang siya sa bukid mag-inusarang. Salamat, sir.
1: Oo, timusta subong si Istong?
5: Yeah!
1: Ha? Musta subong si Istong, Jen? Oh, gipatay na ni Jen.
5: Yeah!
1: Jen, tawag ni Wat. Jen, kay way ka pa ka pang invite sa imo buto.
5: Yeah!
1: Puwerte si Istong, no? Ang kilala ko yan, si Istong may tato sa iya likod.
5: Yeah!
1: Ang tato ya Mickey Mouse. Ang tato ya Hello Kitty. Ang kilay ya laba-laba, pwede ilawig sa kandi. Puwerteng mga kanta ni Gino, si Istong. Thank you, Gino. That was our composo for tonight, mga ka-K5. Maybe next time after our contest, ang tawag sa kanta sa K5, maybe we'll create also a own composition contest or composo. Jin! Yaka, patay, Ginaw. Mamangkot pa ko, Tani, kung kamusta na si Istong. Oh, kung kamusta na bala si Istong. Oh. May napriso to ng si Istong. Oh. Amak mo may tato si Istong sa bugan ko nung manog na kubra. Oras mga K5, 7:42 in the evening. May tatlo pa kita ka mga contestants for tonight mga K5. O sige, last message si Jin. Jin, Jean? Oh, sige.
6: Hello.
1: Oh, imo pang invitar anay para sa imong mga butante ah.
6: Salamat gid kon may mabuto madasakon na sa mga parinte ko da o sa mga silingan ko.
1: Mm-hmm.
6: Pamilya ko niyan dada ka ako nun pa kaisa dito sa Santa Fe, Bacolod.
1: Mm-hmm. Number 4 ka, Gina. Mm-hmm. Gina
6: number 4 ko ba si kon malipat ka mo.
1: Oh, Jane, regards mo lang ko kay Istong, Gina.
6: Oo, napriso na siya, sir. Wala pa siya nakagwa.
1: Away pa sa kagwa. Gali. Ay, gali ka.
6: Wala pa.
1: Sige, Jen. Sige, Jen. Salamat ko, Jen.
6: Sige, sir.

0: 7:43 in the evening. Please stand by contestant number 5, 6, and 7. Magabalik pang programa ang Dear Bomba Marilo. Dito sa itong segment, Tawag Kanta sa K5.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Subo nga panahon, ang sobrang atambok kag tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugared Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipat. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mapakas mga butika!
4: D3 Bio! With VCO!
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio!
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7:47 na sang gabi. Nagapanumbalik ng programa natin, Dear Bomba Marilo, with our new segment for tonight. Tawag kanta sa K5. Nasunanta sa ato nga Dear Bomba Marilo nga mga drama-drama portion. Alright! Tapaliog tawag na diri sa aton contestant number 5, Mr. Lino Evangelista o Barangay Tinampaan. Your 5 minutes starts now. Oy, may gabi. Good evening, ladies and gentlemen. Sa aton yung mga listeners. Good evening kay Maribel Mabuyaw Margalio. Si, sino pag ini? Si Renever. Hello, may gabi, Nong Lino. Kamusta, Nong Lino? Good evening. May gabi. Oh, nautod ba ni? Oh, tawag liwat, Nong. Tawag lang liwat. Oh, sige, tawag liwat, Nong Lino Evangelista. Your contestant number 5. Sige, ara. Gahuni, gali. Okay. Hello, good evening.
11: Hello, sir.
10: Oh, may gabi. May gabi, Nong Lino. Ikaw, ni? Oo.
11: Oo, may gabi.
10: Palayo-layo lang na sa imo speaker para hindi ka mag-feedback. Oh, palayo-layo lang na sa imo speaker. Sige. Kamusta ka sa mga gabi, Nong Lino?
11: Okay lang.
10: Anong mga preparation mo din ka? Nag-prepare, nag-practice ka sa arena?
11: Apno practice lang kadali.
10: Oh. Sige, may shout out kada.
11: Shout out sa akon kali mga listener na mga supporter kag handa lang da kamo karon kay biraon ta ni.
10: Number 1 ka, number 5 ka ha, number 5.
11: Oo.
10: Sige, number 5.
11: Sa number 5 lang kamo mabot ha.
10: Comment. Sige. Anong Lino, anong okay. Kantaon mo subong, anong title sina?
11: Mahal kita.
10: Ba. Mahal din kita. Ready ka na, Mr. Lino Evangelista. Your contestant, our contestant number 5, Lino Evangelista, Barangay Tinampaan.
12: Yeah!
10: Lino, birada na.

0: Thank you.
1: Yeah! All right, so there you have it, ladies and gentlemen. Mahal Kita by Lino Evangelista. Okay, once again, ong invite ang imong mga supporters, your number 5.
0: Okay, sa akong maling mga supporter, no, ready na kamo da kay ano na kamo kuno bomba. Pwede na kamo da yung kabuto.
1: Para maglaba kag magdako. Para maglaba kag magdako ang imo boto. Sige, thank you. Nung Lino Evangelista, okay. Barangay Tirampaan. Thank you.
0: Ah, sige.
1: So there you have it, ladies and gentlemen, our contestant number 5, Lino Evangelista o Barangay Tinampaan. Once again, you're listening there is a programa Dear Bomba Marilu sa aton nga segment nga tawag kanta sa K5. Oras sa 7:53 in the evening. Oras yung dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Once again, palayon nakabudra nga nagapamati. Ang aton nga mga singers, hindi basta-basta ang tingog, no? Thank you for always listening and watching the aton programa sa K5 News FM Lorde Negras. Okay, Ma'am Salve, your 5 minutes starts now. Tawag na Ma'am Salve. Salve, Tigihanon, Malunhaw o Barangay Kabahog. Ang imo 5 minutes, nagasugod na. Sige, ma'am, hulaton kayo mo tawag until 7:59. Ara na yun. Naka mga alerts ng aton yung mga singer. Oh. Sa liwat, ginagmailan ning aton yung premium weekly finals. Pero tingwaon ta sa aton nga may monthly finals ta and then may grand finals pagidta. Tingwaon ta nga makatipon kita sa dako-dako. Sa weekly finals, ta kay daw audition type ni siya. Medyo ginagmailan ta na. Hello, good evening, Ma'am Salve.
2: Good evening, sir.
1: Oy, may gabi. Kamusta ka, Ma'am Salve?
2: Okay lang.
1: Oo, preparado ka na ginsubong?
2: Preparado na subong, sir.
1: Team shoutout tanay ng mga tagpalamati, ang nagapamati, si mo kong imo mga supporters na.
2: Shoutout na gali sa family Malunhaw, family Tigihanon, kag sa akong di mga tupad balay.
1: Oo. Ma'am, number 6 ka, pati ido, may supporters ka, pati ido, katagolo.
2: Gabi man, sir, katagol pa.
1: Oo. Ma'am, number 6 ka, i-invite ang imong mga supporters nga mag-comment, magbuto karon sa imo diri sa live naton. Number 6. Sige, ma'am, go ahead.
2: Okay,
1: sige, invite sila, ma'am.
2: Kondagali mga mga buto.
1: Oo, sige, ma'am. Anong kantahon mo subong, ma'am? Sir? Anong kantahon mo? Palapit-lapit na ang baba mo sa cellphone kay naghinay mo tingog.
2: Mayang nahunlak.
1: Ma?
2: Himayang nahunlak.
1: Himayang nahunlak. Ma'am, hindi lang pag-iugiyo ang imo cellphone, palapit lang sa baba mo. Sige, ma'am.
2: Okay.
1: Sige, be, liwat, be. Sige, ano to liwat ang title sa kantahon mo?
2: Himayang nahunlak.
1: Himayang nahunlak. Okay, ready ka na?
2: Okay.
1: Ready ka na, ma'am? Okay, ladies and gentlemen, contestant number 6, Ma'am Salve, Barangay Kabaho. Yeah! Ma'am Salve, bomba na!
2: Dali lang, sir.
1: Sige, sige, ma'am. Sige, yeah! Malalang ko kung ready ka na, ma'am. Yeah! Oh, shout out, Mark Evangelista. Gapamati sa...
2: Sige na, sir.
1: Sige, ready ka na, ma'am.

Sagugan sa hilom ng andoy nalaman, ng andong matapos nalaman.

0: nandung matapos na lang ang tandaan. Okay na sir, salamat.
1: Puwerte nga mga tingog ba? Dugay ka nagidya ma'am ga intra sa mga singing contest. Sang una?
0: Sa balay lang sir, video kill lang kami de.
1: Puwerte ah. Sige ma'am, once again your number 6 ha. I-encourage mo, invite mo yung mga supporters nga mag-comment sila karon number 6 sa aton nga live. Kung magsiling na ko, voting is now open. Sige ba, ma-encourage sila once again?
0: Okay. Shout out na gali si Annalyn Malunhaw, Dilubyo.
1: Sige. Kagbutuhon ka ginila, sige, invitara sila nga butuhon ka karon nila number 6.
0: Ay, pa, Malunhaw gali ah.
1: Sige. Ma'am, thank you, ma'am. Good luck. Sige, thank you.
0: Shout out na ah.
1: Ah, ma'am?
0: Si Joey Tapion.
1: Ah, sige, ma'am. Thank you.
0: Thank you. Salamat.
1: Ah, sige. Puwerte, no, kanami pamatian sa mga old song, no? May mga meaning, ganyan. That was our contestant number 6 sa mga nakagusto sa kanta ni number 6. Comment lang kamo karon number 6 pag siling tana, voting is now open. Dapat 1 Facebook account is equivalent to 1 point only. Our contestant number 7, last contestant, Nanay Emily o Barangay Daga. Nay, tawag na nay. Your timer starts now, Nanay Emily. Nay, tawag na. Imo na nay, tuka na nay. Emily. Nanay Emily. Gaanta ka 5 minutes, nanay. Ara dayon garing dayon aton nga messenger gali amo niya kay ka mga active sang aton nga mga caller. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
1: Nay, ka pamati ka gid nay?
2: Oo.
1: Nay, pila ka na gani iwat nay?
2: 83 na ko sa December.
1: 83 ka na sa December. Nay, palayo-layo lang pahinambalon mo ng imo nga katupad or imo apo nga pahinahin ang radyo mo ha para ni
2: ko
1: ka. Sige. Or palayo okay. Or palayo ka lang sa radyo. Nay.
2: Sige.
1: Kamusta ka sa mga gabi?
2: Okay lang ko, sir.
1: Oh, 83 years old na ni si nanay. Nami nang imo. Dra ka lang na i-standby ka lang nanay. Kay nami na imo signal.
2: Okay, okay.
1: Oo. Nay!
2: Sige.
1: May i-shoutout ka, nay?
2: Oo, gina-shoutout ko ang akon nga amiga, kag mga fans ko dabi. Si Benji Militar, kag si Erna Orieta, kag sa others pa. Kung kanday sino na da ang mga kaupo dyan. Amo lang na, sir.
1: Sige, nay, number 7 ka na nay. I-invite sila nga magbuto karon sa imo sa aton nga online voting. Sige, nay.
2: Okay.
1: Sige, invitara sila nay. Iambala.
2: Sige. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ninuman,

O pag-ibig sana iyong itangi, ang puso ko malaunang sawi at

Pang-abala ka sa isip, bakit ka nagkaganyan? Sa buhay ko'y ikaw.

0: Pang-abala ka sa isip, bakit ka nagkaganyan? Sa buhay ko ikaw, magpakailan pa man. Aran, sir. Thank you, sir.
1: Puwerte nga mga tingog. Puwerte nga mga tingog ni Nanay Emily at the age of 83.
0: Nagkapaos-paos na ko. Nagkapaos-paos na ko, sir. Kay ti, may edad na mo.
1: Oh, Nay, invitara imo nga mga supporters karon nga butuhon ka.
0: Okay, okay, sir.
1: Oh, si Ayambal. Ihambal, Nay.
0: Palihog. Mga ano ko, mga kakilala, mga amigo, biga, butuhan man nyo ko para makadaog ko sini nga paligsahan.
1: Number 7, thank you, number 7. Number 7.
0: Oo, mulang na. Thank you, Ged.
1: Sige, Nay. Thank you.
0: Sige. Thank you, man.
1: Namining aton nga contest maka K5 kay wala nagapili sang edad. Wala nagapili sang kasarian, lalaki ka man, babayi, agi, tumboy, anything, basta nami ka magkanta, kag kabalo ka magkanta, pasok ka gid.

Sige, mga tag ko 3 songs, mga kakifay. 4 online voting. Butuhan nyo lang number, ah. Mabisan 3 lang or 1, 2, 3, 4, 5. Wala na tinaga nga number, ah. Okay na na. Again, 1 Facebook account is 1 point only. 1 Facebook account, kay isa lang magboto, ha? Kay like, for example, once again, kung nagboto, kami una, number 8. Tapos nagboto kapag idliwat number 9. Ang una mo nga ginboto, abo lang counted. 1 point lang gidyapon. Sa liwat, mga kaka-K5, 1 Facebook account is equivalent to 1 point only. Kung sino una mo ginboto, siya na na.

0: Kagawad, shoutout kay Kagawad Joel Bacato. Salamat sa pagboto, Kagawad, number 6 ta. Joey Daloydoy, mayang gabi. Vote number 4. After this song, mga ka-K5, we'll close our voting for tonight, mga ka-K5. So, ito, doon nyo lang inyong pagboto. After sininga kanta, ma-close na kita sang aton nga pag boto, mga ka-K5. Kay padako-dako niya boto. Dan mo kung gamay ka boto, gamay man ang chance mo nga magdaog. Okay, after this song, mga ka-K5.
1: Smells like urban man.

0: Oy, shout out kay Ali Tigihanon may gabi. Ali Tigihanon from Barangay, I think Kabahog, no? Mga Tigihanon may gabi da. Instant kagawad sinong Joel ba? Kagawad na sa gali rin na ver.
1: Dilitan.
0: Oh, sige.
1: Igwapo.
0: Kung aka ang isa nyo ka Facebook account, kaisa nyo lang i-comment, kaisa lang managyapo ng puntos. Or punto. Or point, mga kakip. One Facebook account, is equivalent to one point only. Isang sulit-sulito nyo na ang inyo comment na isa lang nagyapo ng maisip.
1: Gwapa. Dilitan ng.
0: Thank you, Bomba Marilon, sa pag-shoutout. Kay kagawad na to sa.
1: Uban ka ng hilalaki.
0: Good shout out from Balea.
1: Yeah.
0: After the Soma KK5 will close our online voting.

0: lyrics. Emily Figueroa, shout out kay Lolo kag kay Lola. Sino imo Lolo, Emily?
1: Busa paghilo.
0: Daway ka tatamwa si Istong to ako. Ang kanta ni Istong daway makatamwa. Katugid gur sa press 1 pa si Istong. No, jutay lang ang online voting ni Istong. Aw. Hey, son.

Okay, our online voting is now officially closed, mga ka-K5. Papaplay lang ko yung music. Kag pagbalik ta, mahatag na ta sang result, mga ka-K5.

late unahon talang anay ang makabaton sang consolation prizes mga ka-K5, no? We'll announce first to receive our consolation prizes, 100 pesos lang, no? Iti weekly finals na pabalik yung mga dako-dako na naton yung mga prizes sa grand finals na, no? Mga ka-K5, sige! We'll announce the winner for our weekly finals, mga ka-K5. Hindi na itong akong music, man. Dahil lang wala kay... Alright, so ladies and gentlemen, tonight, I will announce first the four contestants for our consolation prizes. Ipaulihita ang aton nga major award. Yung ikaw. Okay, listen very carefully. Sa liwat, pamati sa maayo, unahon ko lawag ang apat ka mga magabaton sang 100 pesos for our consolation prizes. Don't you worry, may chance pa ka mo next week, pwede pa ka mo ka-join. Pwede pa ka mo ka-join, bawi lang. Pwede pa ka mo ka-rest back next week. Grabe ka, close fight sang aton nga kwan. Alright, so ladies and gentlemen, first, para sa aton nga, consolation prizes, magabaton ka sang consolation prizes,

0: wala.
1: Alright, isa ka sa mga batons ang consolation prize. Sorry for tonight, but pwede ka pa makabawi sa next week, mga ka-K5. You will receive consolation prize contestant number 4. Contestant number 4 is Jean from Barangay Bato. Consolation prize. Next, ka mga baton sa consolation prize, contestant number... Number 1. Yeah! Our contestant number 1, Felix o Barangay Kabahog. Better luck next time, next week, bawi ah. Next to receive our consolation prize, contestant number 2, Nonoy of Minapasok. Yeah! Noy, bawi, Noy, sa masunod, Noy ah. Bawi sa masunod, Noy ah. Yeah! Pwede ka pa ka-join, Nonoy, sa masunod. And ang ikaapat nga magabaton sa consolation prizes, bawi lang sa sunod nga semana, contestant number 7. Si Nanay Emily o Barangay Daga. No, makabaton sa consolation prizes, si Felix o Barangay Kabahog, Nonoy o Barangay Minapasok, Jean o Barangay Bato, and Nanay Emily o Barangay Daga. No, tag 100 pesos sa inyo. Yeah! I-send nyo lang later ang inyong mga GCash kay isenta na sa aton nga sponsor. Now, would like to say thank you one of our sponsors, si Ma'am Rod Liz Hog, at si Miguta Jolo Lobado, ang Jolo Motorcycle Parts and Shop, mga ka-K5. Thank you in advance sa aton nga mga sponsor. Sige, mga ka-K5. Now, we will do the announcement of our major awards. Ari na sa mga kamot ko ang award or major awards, mga ka-K5. First, I will announce first our second runner-up. Our second runner-up, meaning to say, dala na ni siya sa monthly finals. Mapahuway-huway ka na, kay dala ka na, pasok ka na sa aton yung monthly finals. But for tonight, you receive pang kapi-kapi lang, pang DTX coffee mix lang. Second runner-up will receive 200 pesos and then you will proceed sa aton monthly finals. Magahulat ka siguro, I think, sang 2 weeks para sa aton nga monthly finals. First or our second runner-up, pasok ka na sa aton nga monthly finals. Congratulations, Ma'am! Babayi, ikay Ma'am. Our second runner-up goes to contestant number 3. Our contestant number 3 is Arena Plarion o Barangay Magsaysay. Ikaw ang second runner-up. Prepare ka para sa aton nga monthly final. Yeah! Alright. Our first runner-up will receive ginagmay lang aton ang prizes. So once again, ka-weekly finals pa lang. Malawig-lawig pa ini. Our weekly finals or our first runner-up for tonight will receive 300 pesos and then he or she will proceed to our monthly finals. Congratulations to contestant number 6! Yeah! Nanay Salve, Ma'am Salve o Barangay Kabahog, you are our first runner-up. Yeah! Pasok ka na, Nanay, sa aton nga monthly finals. Baka pa-way-way ikaw, mga 2 weeks practice to do kay monthly finals ka na. And our weekly champion for tonight, ladies and gentlemen, congratulations to our contestant number 5. Time after time. Yeah! O, tawag diliwat, contestant number 5 kay makanta ka. Our weekly finalist. Champion, our weekly finals champion, Lino Evangelista, Barangay Tinampaan. Congratulations! You receive 500 pesos from our sponsors. And then you will proceed sa aton nga monthly finals. Ang aton nga monthly finalist, mga ka-K5, na makasulod sa mga gabi, si Ma'am Sarena Plarion, si Salve o Barangay Kabahog, and Lino Evangelista, Barangay Tinampaan. Pag diliwat, Lino Evangelista, para sa imong closing song. Imo closing song. Kanta haliwat ang imugin kanta kay kaong weekly champion subong agabi nung Lino Evangelista Barangay Tinampaan. No? Preparar, liwat nung Lino. Ah, hello, nung Lino, congratulations! Congratulations! Hello?
0: Okay.
1: Ah, sige, kanta haliwat ang imugin kanta. Birada!
0: Okay.
1: Birada na!

0: Bakit lumisan ka?
1: Ito, nalipat ko.
2: Nag-champion ka na? Nag-champion ka na? Lipat ka na?
1: Lipat ko ako.
2: Ay na, ano? Nag-champion ka na? Nag-champion ka na? Nalipat ka na? Ay na, ano ka pa ngayon?
1: Pwede liwatan?
2: Oh, liwatan. Oh. Sige.
1: Liwatan, what?
2: Oh, sige, birada.
1: Sige.
0: Ubi, inahanap kita.
1: Gidadla ko mo.
0: Sana'y sa akin magbalik ka.

0: Alright, okay na, no?
1: Magkikita no? Po rin tayo.
0: Ayos na. Ayos na kay overtime okay. Na ta. Yeah. Ayos na kay overtime na ta. Yeah. Sige, thank you and congratulations. 3-5-6 contestant number 3-5-6 proceed na kamo sa aton monthly finals. Please ta kuan na kamo da. Relax, relax. Sa down tani mga kay 5 tingo onta. Ang plano sini ang amon proposal sa aton nga grand finals, magapili kita sang venue. Actual gid nga singing contest. Maybe hindi pa sure ha? Hindi pa sure ang gina-propose naton is sa City Mall Cadiz, but wala pa kita maka contact dito, pero plano naton sa City Mall Cadiz or mangita lang kita sang area nga kun sa diin nga nami man na imuunta ni big event maka K5. Ang isa sa possible naton nga area for a venue for your grand finals ang City Mall Cadiz or mangita pagkita sang iban nga mga area. Kaya sa mga gusto mag-sponsor, ha? Sa mga gusto mag-sponsor, mga kaka-K5, pwede nyo gid ako i-PM sa mag-sponsor. In return, i-promote namon inyong mga business. Dira, mag-sponsor sa aton kada simana. Kaya kinanglan, tani makakita sponsor 1,300, eh. Pangita kita sponsor. Salamat kay Ma'am Rod Leshog. I-send nyo lang ang inyong mga GCash number and we will send it also sa aton yung mga sponsor. Sa aton yung mga weekly sponsor. Tingwaon tapagid sa monthly finals at sa grand finals nga makakita kita sa madamo pagid nga mga sponsor nga mga maalwan. In return, we will promote sa inyo nga mga businesses dira.

0: Sige, why nagid ako sang nagkakaigo nga oras until 8:30 lang ko pero nag-extend lang ko gamay kay para nga makatapos kita sa aton nga announcement mga ka K5. Kay ti ako lang abi isa, ako man ang nagasuma, ako man ang nagasuma mga ka K5. Ako man ang nagasuma sa aton nga kwan eh. Ako ang tabulator. Gadogen! Sa arena, sir, ma-sponsor ko ba wara? Si Ma'am Aimee Tigyanon. Tilawanta ang availability ha, sa arena or sa City Mall kita. Ma'am Ari, si Ma'am Aimee. Ma'am Aimee, ha? Balak. Ilista ko na din ganaan, Ma'am Aimee Tigyanon. Sponsor si Ma'am Aimee Tigyanon. Malawig-lawig pa ini may ara pa kita 2 weeks sa aton nga weekly finals. Okay, kada gabi may audition kita. May dua pa kita kasi mana sa weekly finals and then monthly finals. Tapos monthly finals, mag-grand finals na kita. Maybe we'll choose 10 contestants for our grand finals. Pili kita from Calatrava, Toboso, Escalante, Sagay, Cadiz, Manapla. Para na damo.
1: Sa inyong lahat.
0: At aton nga ma-sponsor ko, Sir Bomba. Bawara na, may sponsor na tayo.

Kia ka Wakong. Kaya ang Wakong, balang Wakong Chinese drugstore, Wakong drugstore, available man da ang aton nga mga produkto, Clinica de Alternativo Products, araman ng Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, Extend Food Supplement, no, pwede man kamuna kabakal sa Wakong drugstore. I think ara sila subong sa may, may ara sila sa Save More Cadiz and isaman diri sa may Piak, no? Ang Wakong drugstore. Ara man da aton, available man da aton products, ha? More power to your program, sir. Tabaki Michael Jr. Pigado again! Malabas. Okay. Kita kits kita buwas aga. May program po ko sa gabi. Why na? Kay Friday na. Salamat kin sa inyo. Sa ngalan ni Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa technical side web ka K5 Jake Recton Yabas. And Papa J. Hilantagan. Sa ngalan sa aton yung mga singers and sponsors. Ma'am Rod Leshog. Jolo Motorcycle. Ang mga naunata to first week. Na amon na sila katong mga sponsor kag. Hindi ka pangita. Pakita gyapon ah. GJA Rice Retailing. Sponsor man Megda. Tamak mo? Ang JGA Rice Retailing ma-sponsor man eh. Oh, damo na ta sa atong sponsor. Para matayo yun taning atong nga program. Bago tanigin kwan eh. Bago tanigin launch nga programa. Hindi kay kasadya kag pangmasa. Padayo nun taning mga K-5 para sa atong mga tagpalamati. So in return nagapangita kita sa sponsor para ma-promote man ang ilang mga business. Hanggang sa muli. Sige, salamat kid sa inyo. Wasa or next week preparar ka mo. Ako naman si K5 Bomba Maro para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Norte nga bahin sang Negros. Ini ang K5 News FM. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mandara kay Migota Archie. Ah. May gabi Migota Archie Shanosa.

0: is nga mo nang nagapatambok sa imo.
1: Sto.
2: So kaon ka mga ano processed food? Ti maubis ka, ma-overweight ka bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor. Naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 mighty C pure or pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok.
0: Siyempre, Sir JP, no, para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no, kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
2: Sa mga Gapangita Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
0: Butika.
2: Sa mga aton nga, no, aton nga
0: clinic
2: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no, pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no, kag sa Kabangkalan, no, schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kape nga, gapataas ang imo nga antioxidant.
5: Kape na, healthy.
2: Naka-detox ka, kape na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin,
5: DTX
2: Klinika,
5: coffee.
2: DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula, sa DTX kapsul, pwede mo man butangan di tribayo.
0: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
1: Extend.
0: No?
5: Ibobod.
1: Cocktail.
2: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
0: DTX Coffee Mix Premium.
2: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia.
0: Stevia.
2: So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang tanga kape, Sir Kevin.
0: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape, nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics, ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics. Para maski sa lawig nga tinion buhi, Japon ang imo nga probiotics. Kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami, kag nagabantay sang imo nga gut health, kag naga-boost sang imo nga immune system.
2: Mga surabs kag slurabs, try nyo bla, prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
0: namit sabor.
2: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mga makapamasahi ka kada simana.
0: So, nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
2: makakas,
0: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas.
1: Kag may choices sila.
0: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
7: Talk ni Doc.
0: Thank you Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio tandem nga nalakipan sang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood. So no, sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabay-an, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong nga blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio tandem ang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics, Dr. Ramil.
2: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo. Nakita na mo ang nami nga epekto. Ang ilang pag-work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kuan mo.
1: Siyempre.
2: Lulubngan.
1: Delikado na yan.
2: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check ko mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo.
1: Nga high blood. Ibot ka lang guba ng kidney mo.
0: Okay. Musliman sila, Doc, na kulbaan magpa-check up.
2: Especially kung may white coat, white coat hypertension blinding, palapit palas doktor, kita lang sila sa
1: taas PP ya.
2: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
1: Dasig lang
5: ginapalapan.
0: Relax ang imo.
2: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
0: trabaho.
2: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palainom man ka Spore Biotics, palainom man ka sang D3 Bio, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man, nami ang absorption sang magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama ton to kakas sang good cholesterol nga makita sa D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa pagkaso, hilana, sipo, kag gubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3 Bio. Kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butga. May DC ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko ka guard sige pulang utiko buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina.
7: Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
0: Mm-hmm. So amuna, Doc Sam, no? Paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high wala blood ka, bangod sa imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud hindi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood, sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no. Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
2: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ganyan na ko probiotics kag D3 Bio. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko guro, kung di na ko kainom eh.
1: Naman nila nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
2: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
2: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
1: Gusto.
2: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man, sa H. pylori.
2: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man.
2: So, kung i-combine mo sa D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
0: Way ka la parasite.
2: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi gini kanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
12: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no. Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3 Bio. No, kung isa Dr. Mel gina pares prebensyon na ginausap pala ni ang probiotics, no?
2: Kaya mo na... sa amo ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kana.
1: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yun lang, yung kakasa kapsul, dito ko nami, laman.
2: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
0: fructo-oligosaccharides.
2: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
12: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans yung mga kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-clinical D3 bio kakag spore biotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3 bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung isa cancer sore nablang mga
12: init-init.
1: Abi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid kag folate kag iron kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli
2: ko? Siyempre ang probiotics sila na tagahimo sang kuan mo B vitamins.
1: Exactly.
2: Kinahanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Got derived B vitamins sa pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung pala inom ka D3 bio kag spore biotics.
1: Exactly. Especially Doc Sam kon nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
0: May ginapasin.
1: Repopulate mo D3 bio plus spore biotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
14: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
14: akong tutunan.
16: Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabasa ang butika.
19: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
20: Mabasa sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpuputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
25: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
30: Tinig ng Reformasyon.
29: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
30: Tinig ng Reformasyon.
29: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. Sa sining at iyon, sa yapon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, kagkabay pa, yara kamo sa ikayong lawas, subong man sa inyong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagkalatabo subong nagpaandam sa aton tanan, ang mga nagkalatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha, bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita, bisan hindi magid, tama kabaskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha, damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages, pero sa pihak, sa siningatanan, ang Ginoo nagapaandam sa aton, kay ang iyang mensahe sa aton, huy, gising, kag maghinulsol. Hinulsolan ta ang aton tanan nga sala. Muna, kamusta ka mo tanan? Dayaon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iyagin buo sa aton, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayaon kay amo lang gid na ang kalipay bilang bayad ta sa tanan nga mga kung ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita gin protektaran ang aton bali nga bayad sa iya amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpangmusta. Sa gihapon, samtang hindi pagin kita magparayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito, dumudulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin. Pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM. Gayun din ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat. Humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga aton tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo, kay bisan siya Dios. Tingala kita nga nagpanaog din sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantoson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema o kapiguduhon man na siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kaya way man na mabulig. Way man na mabuling na reklamo. Kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton din nga mga bersikulo nga baliki texts. Amuning Pilipos 2, mga versikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon, kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amuni ang pauna o premise ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Pilipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Dios, amutang balon nagkabuhi siya sa dari sa kalibutan, dagway sang Dios, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Dios. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Dios, kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tao. Kag sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios, sing mataas kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga mga ngalan.
Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit kag sa duta kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Hesus Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agod marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni dire ginaitoryahan, ginatun-an. Ano gid kadako ang gugma sang Dios nga amay? Ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan? Sa sining Dios noon nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang among nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtonda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, agud ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3, versikulo 16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios noon nga pagkahalang doon, pagkahimpit kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2, versikulo 9. Siya sang yara sa dagway sa Dios. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Amo nang ginbasa ta sa Pilipos 2, versikulo 5 hasta sa versikulo 10 hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa iya, paagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Munang importante kaayo ang tao nga may ara pagtuo kag nangin tutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sa ginhambal ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhing oray katapusan, kun kita may pagtuo, kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon, wala naghihimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gina. Hindi gin matuod nga bisan gamay na lang, bisan ang balik Kristo, bisan tuldok na lang or pit-pit na lang, o kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa maglapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sa hindi kong mga anak sang Dios sa cross nagpakita

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panibalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaro. Subong nga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwan sa ating globe number 0927-7448-940. Sweldo, October 15, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, the one and the only, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jerile.
0: Kamusta ang ibang, how's your day today, Lolo?
1: Well, same as usual, Jerile. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa itong talan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5 aton gid nga tagaan siyang pag-remind sa aton tanan. Always, ha? Nga aton nga kayong lawas aton halungan. Kay kumud lagi niya magmasakit o kumakangkod sa mulatian. Sa tuntun lang. Buligan tagid ang aton kagalingon nga mahilway kag mapalayo sa konano mga sakit kag balatian. Tagaan tagis ang importansya, atensyon kag prioridad ang aton igayong lawas. Kani magkaon kita sang priska kag masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan, tanay, puriya palayo lang anay mga matamis kag pagkaon, mamantikaon kag ang mga junk foods. Ini nagatugas ang kahalitanggid sa aton nga sistema. Aton man liwan ginarimay nga magpamalhas kita. Pag-jogging ka na, mag-exercise, mag-walking, mag-gym, kung ano man nga pamaagi para balason kita. Mayo ina nga inisyatibo. Kaini ang natural detoxification of our body. Natural detoxification process of our body. Ang pagbalhas sa natural nga pag-eliminar sa mga toxins nga nagapundok ang nagapanago sa aton nga sistema. Nagahulat lang si sakto nga palahon kag nagahatang inisang kahalitan. Pag-uba sa aton nga sistema kag makaangkong kita sa sakit kag balatian mga kakipay. Huwag nga kita nagpalayo kang nagkondinar sa masakit kang balatian. Tungod, hindi nga masakit kang balatian. Isa ini ka problema ka kung saniin. Ma-early retirement ang imuyang kabuhi. Timprano pa nga madula ka sa kalibutan kung inkasong hindi ikaw makalampuas. Sa kuna naman nga sakit kang balatian nga pwede magtuhaw sa kabuhi mo. Kag ina siya ginaprubahan kag ginapamatud-an sa mga eksperto sa kalibutan, kag ginpahayag nila mga ka-K5 nga sa subong nga panahon Magamay na nagid nga porsyento ang nabilin sa mga tao nga kapatay tungod sa katigulangon. Tungod sa katigulangon, ha? Gamay na lang ang porsyento. Ang pinakalako nga porsyento sa nga kabangdanan kung nga nagkakapatayang tao sa kalibutan tungod sa masakit kaga balatian, mga kakaibayag. Nan. So, gani kita is maghalong kita kaga ginisay na atong lawas nga maging natural. Nga may aras sa kapasidad nga mag hatag sang malawig nga kabuhi kun aton halungan. Gani siya liwat ang pagpabalhas isa ka maayong nga inisyatibo nga para mabuligan ta maglimpyo ang aton sistema sang mga toxins para hiluway kita sa masakit kag balatian. Ang tawag naton nga stress mga K5 do ka delikado gid aton man nga tagaan sang tiempo ang aton nga mental health. Away labos ang physical health naton, may mental health kita. Nga healthy ang aton yung pamatsyagan o kung paminsaron. Hindi masyado loaded sa mga problema kag mga stressors. Kag kung may ara ka sa mga stressors kag mga problema, kinalang kabalo ka lang magbahig, kabalo ka lang magbalansi, kabalo ka lang mag-manage ang imoyang panghuna-huna para hindi matamaan ang imoyang sitwasyon. Kaga pwede ka makaangkon sa kung ano mga sakit nga stress-related nga mga balatian. Kagkalamanan, delikado kag makamamatay nga mga kaso sa nga balatian kag masakit nga kundiin tugas ang mga stress mga kakifayam. So gani, ligawan ang mga banggay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Ang dengue nag-atake naman sa aton mga kakifayam. Tugas ang continuous kag masaming pag-ulan. Ang iban nga mga probinsya sa bilog nga Pilipinas nagahatag na kung nagahimo na sa mga tikang para ma-prevent kag mapaiway ang kunano man nga kahalitan tugas ang dengue halin sa lamok mga K5. Ang dengue hindi laglaho. Makahatag ini sang balatian masakit kag pwede ka matay sa isa ka tawong dengue infected kag siyempre madasig ang pangdubo sang iyang blood platelets kabangdanan ini madali man ang pagdula sang kabuhi ang tawo kung hindi magapan kag masolusyonan right away ang epekto sang dengue mga K5. So gani halungan ta ang isa ka inisiyatibo nga himo naton amogid ang paglimpyo sa aton mga palibot. Sumuman aton man limpyuhan ang aton sulod panimalay. Kay kung gabi mga K5 may nagahari sa aton nga balay. Sino na sila? Ang mga tanga, ang mga tiki, ang mga tuko, ang siyempre, ang mga ilaga, kag iban pa nga nagakamang-kamang, dala na da ang damang. Ang mga tiil nila higko, kundi sila nagapalanago, nga para hindi sila makita. Kag kung sa tingin man to ang lugar nga hindi malabo sa paglimpyo, dahil sila usually nagapanago ang mga gakamang-kamang. Tungod sa ilaman nga tawag natin instincts for survival. Kapangita mo sila sa pagkaon man nila kikipan. Ginatuon nila kaginatuon nila sa panahon nga wala na ang tao nagagiho sa sulod sa balay. Ara nagakatulog na. Nagakatulog na para hindi sila madisturbo kung hindi sila mapatay o kung malampusan. Kan kasabi nila nga makatuan ay mong aton nga kusina. Kaya nagapalang hamot na ako nagahamot na ng ilayang pamatsyagan sang mga nabili na aton nga mga mumuho. Ang aton nga mga damog o kung mga basura, mga leftover. Sa pagkaon aton nga mga tira-tira. Ginasapo nila mga kakipay. Kay parang mabuhi man sila mayuman tuyo nila. Pero kung galing di siyempre ining mga tiil sang tanga mga kakipay, kadamo o dana. Kundiin sila naghahalin nga imbornal Dindi sila nakalinga Puso Negro, kundi sila nakalinga Kalog, kaga mga lamawan ang mga tiil nila. Gakarga ko nagadala sa nga mikrobyo kaga bakterya mga kakipay. Kag ini magkamang sa ato nga mga utensils, nagahukbo ang duha ka tanga sa sulod sang tasa. Kaga ang lima katiki arama nagapalagpag sa tungasang pinggan. Samtang nagahukbo ang duha ka tanga sa sulod sang tasa. Ang ilaga naman niya sunbathing sa ato niyang yahong. T plus ang iban paging tanga, nagaliliman kay tungtong sa kutsara at ang tinidor. Tanan ang tiil nila mahigko mga K-5, no? Kag ang referee sa pag-ukmo nilang toko nga sulod man sa baso ay kasadya. Tiyan mo yun na mga K-5 ang tiil nila pertigid ang dalas ang kagaw kang mikrobyo. Ilan mo lang tani, ya isa wai man na sa mga tigi, toko, ya kang tanga, kang iban pang malaing kali ang sitwasyon. Ang ilayang pagtuyo, ya isa mangita niya sa mga mumho, mga leftover, may nakabiling nga pagkaon, nga para ilan man konsumuhon, nga para mabuhi man sila. Kulti galing ang mga tiil sa mga tanga, ni kang mga tigi, toko, kang ilagang iban pa. Nga kay Komo, may silaga sa batos, may masilag sinilas, may kapanginaw. Napuno, yas ang kagaw kaga mikrobyo nga nagakamang sa ato nga mga gamit, abik, hapinggan, kunyatara, tinidor, yahong kang iban pa, mga eating utensils na ton, kag mga cooking utensils na ton. Kapag gamito na ton pagkabuas, di mayula kumadiparahan na ton kag mahabunan taliwan. What if aming pagkabuas aga, ma-ready ang kabataan sa pag-masulod sa eskwela. Di siyempre maluto kalokalo o kung magluto sa top silog abin o kung maluto masang palamahon abin may itlog abin may arap masang chorizo di ka namit mandibla. Pero ibuta mo sa yahong kag siyempre yung bata mo nga magamit sang tinidor kaging kamanga sang tanga kagabi. Pagtulon niya sang longganisa mga K-5, no? Kaging tinidor niya at amount mo ng tinidor kaging kamanga niya sang tiniran sang tanga kagabi. Di manamit ang longganisa. Wait na kamalo, dala na tugali ang kagaw nga halin sa tiil sa mga tanga kagabi. Di sa dala yun mga K-5, tingala ka na lang nga may nag Lain Fermi pamatsyag ang kabataan. Tungod na kapundo ang mga mikrobyo ka mga bakterya dalasin ng mga insekto. So gani atong gida halungan na. Atong gida ibutang sa sigurado kag pwede naton matabunan. Especially kung na gabi nga magatulog na kita. Kay para nga maglimpyo kag maproteksyonan. Kay para bas gamiton sa kabataan, gamiton sa bilog ng pamilya, para ligaw sa masakit kang balatian. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa aton ogsaran, kay sulod panimalay, isa kamayong inisitibo nga hindi kita makaangkol sa sakit kang balatian. Kag hindi kin makalipat ang DTX 500 inumunta na odlaw. Kaya mo ining ang suplementong superhero mga K-5. Just like Batman, Superman. Kabalo ka mong letter S sa dughan mula ni Superman. Inang iya nga costume lang atar amin. Ni Superman ni mula namin, no? Fitting sa lawas siya. May letter S sa dughan niya, no? May letra nga S. Kabalo ka, ano meaning na sa S sa dughan ni Superman nga letra? Kung nagpaminsan ka, meaning sina Superman, parihas ta. Parihas ta nga sala. Kay pinsan ko sa unang letter S sa dugan ni Superman niya. Asa Superman minimo, kasi siya si Superman. Kagaling meaning, sinagalis ang letter S sa iyang adugan is small. Small gali. Kita mo ko no, gani ko no, kay gutok, kaya bayo, kay tungod small ang size. Sus Marios. Habi ko anay S ang litra sa dugan niya, kay tungod Superman. Siya kay gali, ang size ang iyang bayo nga napilian is small. Dapat ko no, large o kon medium. Balada na DTX 500 mga kaka-K5, isa ka importanteng suplemento sa ating panahon nga nagabulig sa atong sistema nga maglimpyo, mahilwa sa sakit kag balatian, ginailiminar ang mga toxins sa atong lawas kag depensa sa mga free radicals nga nagasulod sa atong sistema. Kanihilwa kita sa sakit kag balatian, himo ini sa natural ang palaya extract together with super antioxidant nga halin sa tubo mga K5. Ang DTX 500 nakakontrolar man sa atong pagsaka sa atong blood sugar. Pag kunong saka magid ang atong blood sugar sa level, paglapaw, ginapanubo sa DTX 500 kang maipekto siya nga parehas gid sa insulin. Kag gina-repair niya pa mga damage sa cells and tissues. Wala labang nga gina-eliminar niya, kag gina-tipo niya, kag gina-tultul niya. Gina-tultul niya, kag gina-pangita niya mga toxins. Nga nagapanago mga kipag kag pag-on sa lawas ta. Gina-repair niya pag ina mga damage sa cells and tissues nato. Kag ginatagaan sa DTX Memandes sa nutrition kag protection nga magbakod, liwat. Kag sa liwat, may ay super antioxidant nga para hilwa kita sa kahalitan sa free radicals, ha? Adlaw-adlaw, inom kita, DTX 500.

hangin sa Tropical Convergence Zone ITCC ang nagatugas sa mga pag-ulan sa madako nga bahin sa Pilipinas samtang wala na sang may ginabantayan nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang ITCC ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Visayas, Mindanao kag Bicol Region kag may maropa. Ang northeasterly wind flow naman ang nagadala sang mahinay kag lapta-lapta nga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan Valley. Ang nabiling naman nga bahin sa Luzon, lakip ng Metro Manila, ang mag-experience naman sa mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagbangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Maging magalumon ang panahon sa probinsya sa Negros Occidental, Buas, Ngadlaw, nga may upod ng mga pag-ulan kag pangbangilat bangod naman sa ITCC. Temperatura yara sa 24 degrees Celsius sa kagahon, kag 29 degrees Celsius naman sa ugto. Di ba yo ang aton nga klima? Kampiyon ang aton nga panahon. Pero nagpalapit naman na isang ni bagyo to ang nagkakarina sa Guasa Philippine Area of Responsibility na tatlogin sila. Do ang isa natunaw, ang isa naman niya nahimo low pressure, ang isa nagpamilin bagyo. Aragyapon mga K5 o duwa na lang sila bilin makita na subong sa satellite image ang inpadala sa pag-asa. Ang nagpasulod kag nagpalapit sa atong teritoryo isa naman ka low pressure area. Kagpadayon man ang Japon, isa ka bagyo nga makita nato sa tunga sa kalagatan sa Pacific Ocean. Na. Kag siyempre padayon ang amihan ng mga kakipam nagahuyop na. Ang amihan naman nga hangin, amo ini halin bala sa China bala. Made in China nga hangin. Nga later on, kung man sa mag-snow, nabi kang matunaw na ang mga ice dito sa Siberia. Di na ni maagi ang mabugnaw ng hangin. Mabugnaw ng hangin. Gina-target na sang projection namin. Mga bulan sang Enero, Febrero, no? Daw dira na nagatunaw yung mga ice, mga K5. Kag maka-experience kita sa matugnaw ng panahon. Tindo mo man ang tempo nga ma-intensified ang gina-project nga Super El Nino. Amo man ang mga bunulan, first quarter of the year 2027. Unang tatlo ka bulan sa tuig 2027. Amo ang posible ang mabaskog nga persa sa ginapabot nga Super El Nino mga kakibay. Dudra guroy ang mabaskog ng mga ulan kag bagyo pananglitan matabo. Kay siyempre makusog na yang init abi mabirada man ang mabugnaw ng hangin from Siberia abi. Upod sa amihan nga nagahuyop diri sa babaw sang Luzon, paydalom sa Mindoro, paydalom sa Palawan kag kanto sa Visayas kag some portion areas of Mindanao. Kag siyempre ang mainit nga huyop sang hangin easterly kag dala sang El Nino from Pacific Ocean nga magadap niya mga K5 nga magadap niya sa aton pungsod Pilipinas kag ana projection diri is may mga probinsya nga unagi nga maka-experience sang tawag nato ni impact o kon tuman kalitan sang El Nino. Ang pagmala sa mga kadutaan kag paguba sa mga pananom ginaandaman sa ini nga mga probinsya katulad sang Leyte, katulad sang Negros Oriental, sa may Samar kag diri nga mga shoreline nga nagatubang sa Pacific Ocean. Lagi na una nga mga probinsya nga maka-experience sa pag-uhaw. Kay posible ang mga tubig sa suba mag-nubo ang level o kon posible nga mag-dula anay ang tubig abi sa mga nabaw nga suba.
So mag-experience sila sa drought o kung ano ganing drought gani? Sa Ilonggo gani, no? Nagalitik, nagabagtik ng mga duta, bla? Tungod sa kiniton, bla? Ah, damoy na, no? Nagabagtik, nagalitik ng mga duta. Di, amo na na sa mga binulan yung kilanlan mo nga piparahan tungod makusong na inagurong ulan, ha? Makusong ng ulan, kag bagoon nyo ng inyong mga balde. Mga balde nyo nga ginabakal. Karonda mo sa nga protesta mga K5. Again, demonstrate sa DSWD kag Undersecretary Claire Castro ang pag-inom sa tubig ulan kag gina-filterize nila kag gina-proseso nila sa ilaya kagalingon. Ano itong ilaya nga pag itong hindi na masyado maklaruhan kag hindi na machindihan. Kag tapos halin sa higo yung mga ano ni sa mga mahigko nga tubig. Pwede na na yun ma-recycle ya kag mainom. Tinda mo yan nag-comboard kag specially good. Nga agin na pagwa nila na sa telebisyon o kung sa social media, anong gusto nila nga ipagoon nga kumbinsiho ng mga tao nga magtipon tubig ulan kag mapatudlo kung paano mag-filter. Kay wala kaso mainom tato ni mainom na sang bilog nga pamilya ang tubig nga ulan. Ari ay ipakita ni Clark Castro at siyang DSWD, gininom nila. Nag-cheers pa sila ganino, nag-kampay. Pero damo, ganyan nag-pamangkot niya nga di dapat siya. Hindi sila magamuna kung wala sang aproba sang Department of Health. Kaya mga inang klase, ang mga proseso, ginainom na sa tao, ginapasulod sa lawas ang tao na yan mo. Kinangla niya, aprobado, ginasang Department of Health nga safe ina nga proseso. Kaya hindi niya paralihas ang source ng tubig nga kuhaan nabi. Kaya wanta kabulo kung safety, gino, kung safe ang ilang pagproseso sa pag-purify, kung pag-filterize sining mga tubig. Karon may posible ni karon niya nga magwa ang mga bakterya, mga kagaw. Way takabalo kay di wala niya aprobahan niya sa B5 kag kalamanan sa mga Pilipino daw wala niya ginabaton niya nga sa isyon. Nga mainom tayo sa tubig, wala niya nga kag salao, nabi. Kay basi may kolera na iya, may bakterya yung magsasulod sa tiyan sa kabataan mo. Karon ay kung ikaw lang isa, karon kung ginatos ka mga pamuloyo ng Pilipino, nilibo abi nga magpati, sini kang hindi magaling safe, ni kalika makangkon sa kagaw, ma-infeksyon o kung magkalain ng ilatian. Kuni na ginutok ni sa banyo. Kailan ko sa banyo, eh, hindi sa ospital eh. Basi mag-inuto kita sa ospital mga kakipay, amo inagin na kamalakan sa mga nag-comments sa social media nga hindi iniya safe kag hindi iniya realistic. Layo sa kamaturan ini nga pagsalod sa tubig ulan kag inumon. Sugot ka mo. Sugot ka mo nga mainom sa tubig ulan mga kakipay. Amo na lang gina ang best nga ma-offer sa ato niyang gobyerno. Di siyempre naman kung may bata ka, ginahatag mo yung imo yung pinaka-the best. Sa malabot sa imo yung masarangan. Maski hindi mo pa ganyan masarangan para sa mga bata mo, sarangon mo. Kaya because inasel niya dogo kagalaman mo. Kaginapiparar mo ila yung bus damlag sa pagtubo ni Lucky Langlan. May makon sila yung ngalawas kagmayo yung mga bagay nga ginaintrahan nila nga makabulig sa ila yung pagtubo.
That's so why nga dapat natong ihatag ang the best nga eskwelahan kung posible pa lang. Mayo nga pamistik ang mayo nga pagkaon. Sa ato masarangan, kung hindi masarangan, di sarangon. Di ang Pilipinas sa ang ato niya nga amay-amay, diri natin siyempre ang ato ng presidente. Kitaya kuno abi ang mga sumulunod, lani sumulunod, ha? Kundi may daw mga kabataan niya, abi. Di mo lang ni mahatag sa ato nga amay, ang moving the best ng mahatag niya. 7.1, I guess, sobra ang naporbahan sa budget sa 2027. 7.1 plus trillion pesos ang naprobahan sa budget sa Pilipinas. Karon para sa ato yung survival sa hindi super El Nino ang malamot sa ato mga kifan. Ganagataya din kabuhi naton. Amula ni ang mga plano niya, mabakal na balde. Kagtapos, sugoon na masasalod sa ulan. What if ikaroon taga-bakulod kagang ulan dito yung permila sa Cadiz? Dito yung bituon, permis ang ulan, no, maadlagan to taga-bakulod sa Cadiz kag mabit-bit sa balde kag masalod sa ulan? What if ikaroon mabulit nila makasandag kag maula, be? May wala na ulan, di ano na makaroon? Na siyempre naula na karon ang balita naman dito sa Himamaylan, nagtudong ulan, madlagan man taga Bacolod to. Madalaman balde. Daw hindi ya workable kag realistic kag doable in ang mga classes ang idea mga kakifay. Daw pang burok lang kag mga pang barangay lang ang mga inisyatibo ah. Do pariyasan na yung lang may mga problema ka mo sa dengue. Pangulaan yung mga lata, da kag mga guma nga may tubig. Para nga hindi maka-star ang mga lamok. Do amula na ang level, bla. Amula na ang level, ya. Presidente, ta. Amo ina yung level sa iyayang opinion. Dito kahilisa, gani yung pamatian na yung mga presidente sa neighbor countries nato niya, mga neighboring countries nato niya, just like Malaysia, Indonesia, kag Vietnam. Nami yung ila yung mga pag-piparar. Do mahisa ka. Considering mga K-5, ang Pilipinas ang unaging makamatyag sa Super El Nino. Kahit kita unang nasyon nga nagabarakang sa Pacific Ocean. Ang Malaysia, yung Indonesia, yung Vietnam niya, arin na sa likod. Nga masalo na siya sa init sa El Nino. Pero una kita, first wave kaya sa El Nino, ang init mga K-5. Ang Pilipinas, kaya. Ang atol niya mamatian niya, no, baldi lang, kag-amo na. No, hindi ya realistic ang ina ngayong panguna-una. Layo sa kamaturan, malayan. Saluron mo nga ulan, tapos i-filter mo, tapos kuno to. No, ano pang baldi?

Sorry. DSWD. DSWD kaga Claire Castro ang nag ano to nag showdown. Dapat niya mahatag na iyasang confirmation nga safe kag nami iniyang inisiatibo nga himuon during sa survival abi no nga para makakungkulang gid man tubig. Amo nang himuon ta oh. Sa laon ng tubig ulan. Safe ini sa himuon. Iwan na kabalong o sa amo ng chimpong ulan na bisa El Nino masikontaminado man. Hindi bala. Subong nag-demo sila yati. Hindi sigurado ito yung halin sa ulan hao. Do halin matukuno sa may lamawan kuno nga berte yung kadolom kagalubog at tubig. Ginsalod lang yung kaginapakita sa tao nga safe in the moon. Ay, grabe. Kaya wala yan sa DOH. Do ka foul ang presentation nila daw hindi lang mga professional blaw. Bisa nila sa mga Pilipino yan daw hindi nagay ka jindiaw. Nga daw papatihon din nila yan sa ilayang ramag yan. Yaho tanawa nga ito nga tubig maputi, no? Kaloron inomon si buhi kami. Ano? Biskan toon niya buhi ka mo, wala iya sa nga approving body, sabi. Nag-certifying mayo ini nga buhaton. Kaga siyempre, may takabalo sa chimpo, iya sa nga, ano ni, sa chimpo sa El Nino nga kumagulan din man. Magulagi man na wala kabalok ang contain ang levels ng bakterya ang mga tubig. Pagtapos sila yan masala na naya kag ma-filter sabi nga siya may mga bakterya nagyapon kag mga kagaw kag mga amoeba na karon ay nag-rintoy piyang mga chance ang mga kabataan mo yan nag-dehydrate na karon. O what if karon niya kung layo ka mo yung lugar, kag layo ang butika, kag wala pa available, labi nga bulong, tungkol sa mga balatian, hindi masplikar. Karon ni man lagan ka sa hospital, nagastuhan ka pa imo yan. Pagsulod mo sa hospital, ya, wala man bakanti sa public hospital, government hospital. Hindi ka makanto, abi, hambulan mo kasla kaya nag-lain ang kawataan mo, nag-puswag ang ang baba niya dungan sa hay. Ano mo na ibig ko nun? Kapulan? Monopsimet? O butangan babulgam? Hindi man pwede. Karon kay ni gotok na ngayong ospital na kitungod na damo yung kaliyan naglalain. Anon binila na ni Claire Castro sa kag DSWD na nga nag-sampol-sampol to? Sino ba sulon tabi karon? Mahilang kung maumpawan kung hindi abing magatigok abing mga biktima sini abing inuhimo ni nila ni. Kabalukan daw ang ilagi ni mo di sa official ni mo. Official ni kag maging basihan sang katauhan bla itungod sila ng mga officialis nato nga mataas nga ginasaliga nato mo na official nila yung ginapresentar sa ato nga muning direksyon nga pagahimuon ta ay agoy daw galungo ko wala tuugin nga dasig-dasig bla. Di wala wala kontat ang komentar sa social media mga K5. Tungod daw hindi isa na namiyan sininga inisiatibo. Inumon mo yung kayo mong kabaloyang kontaminado na karoon rin sa mga kagaw, mga bakterya na karoon nga hindi mo ma-explicar. Nga ba siya wala pa may chindihana sa mga doktor kung ano ina? Kagtapos siya mayo lang kung ikaw lang isa yung pasyente sa tiyon na abikong damo bi mag-matsyag sang lahat ba matsyag bi karon malain siyan. Karoon ang magsaka bi mga bakterya sa utok sa mga tao. Kag mag-lain bi. Kung nung ipigto ay takabalo kiti masaka ang bakterya sa ulo mo. Kaya mga ginaprobahan.

0: dyan sa DOH, ini nga tikang, ini nga proseso nga pagkahimuon sa inisitibo sa tao, para lang ganyan makita niya nga may... nga may ideyang nga itong gobyerno sa palabuton nga Super El Nino para magin makita nga may concern sila, ilaginhimo yang amoy na nga pagdemo ya sa nga tubing perti kalubog-lubog ginbutangan sa nga ilay nga magic-magic nga tableta nagtinaw kaginsalo ya sa ano din sa baso kagininom nila nga duwa without approval sa Department of Health, mga kakipay. Kung wala safe ini ng mga tubig, mayo iniinomon, wala ini sa ginakablakan nato ng mga kagaw kag bakterya. For me, hindi yung mga tikang sakto ginag. Kay wala iya sa approval sa DOH mo. Wala iya sa certification niya biyang approval nga mayo ini kag safe ini. Kagbisan pa, huwag na kabaloya ang pagtumag pag salon mo sa ulan. Base ang ulan niya, nag-agiya sa tuktokon mo yung atop. Base nag-agiya sa damo yung dahon mula sa tanom o kuna mga kahoy na nagpundo sa babaw sa bubong mo. Babaw sa imo yung atop. Nakadugay-dugay na. Naghimo na to ya duduta sa babaw sa atop mo. Tapos siya ba siyang imo yung asin niya, may mga tuktok mula kang ay, hindi kaya kasigurado ni Bla. Hindi kasigurado. Hindi alang-alang ano mo, i-alsahon mo yan. Di siyempre para safe niya, dito kaya sa may wayang. Sa may wayang kaya tuon niya sang imo balde ang rikta halin sa babaw mula sa panganod kung galom. Hindi yan mag-agiya sa mga top na ito nga hindi ka sigurado yan nga kung limpyo. Karoon dito kasi mo wayang masi kumilat pa todo. Ay, kalain, masi may igo, masang kilat. Kadelikado mo na yan. That's why hindi yan realistic, hindi yan tawag na ito niya. Lapit sa kamaturan ining inisitibong para sa aton. Doon nagalungo tayo sa madasig-dasig. Left and right nga lungo. Hindi pwede. Layo sa patad. Layo sa kamaturan. Mga manog patalang. Pagamos ini, mabutang kita sa alang-alang. Mabutang kita sa alang-alang ni. Kagamo nang masakit na kay mabatas ang aton niya nga amay. Mabatas ang aton nga leader sa aton nga nasyon nga amo ini nga posibleng matabo sa aton. Ano na lang abi ni no? Wala gani masulbar ang mga maleta kag mga flood control anomaly. Kita bayhan niya nga ultimo malantang nga nagasakit ang tiyanta sa pag-inom sa tubig ulang nga gintudlo sa atong inumon. Ay, agoy. Mabutang kita sa langalang, choy. O, ti, sige na, o, sige na. O, hindi nga bahin, dali lang kita. Nadulon na sa aton sa nga Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang resistensya kay depensa, kinalang pataason, sining panahon. Kinalan ilikaw kita sa masakit kag balatian. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pwede mo lang mainom sa na wala inunod chan mo ha. Wala sang kinanan, wala sang half D, kag wala sang half dose nga mga batsagan, mga kakifay. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang isa kakapsula ini. Napwesa so, na nagkaong kasang napulo ka oranges, mga kakifay. Kapuno sang vitamina. Vitamina kon vitamin C. Kamu ini nagpabakod sa aton nga sistema kaya hindi kita makaangkon sang masakit hindi sulad sang sipon, hilana, trangkaso, ubo, allergy, asthma, kaiban pa. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C naghatag man sang iduga nga elasticity o kon daulastiko lang bala ang aton ugat. Kay man siyempre nagbuilyada ng pag-agi sang dugo na aton sa aton kaugatan. Ang problema kung na imo ugat siya is stiff o kung na ano siya malamatig siya kag wala na sa sang alalas ni Cobla nga daw nag-inat-inat lang. Tungon nga matigala siya sa kadugayon nga sangkamuhi naton mga kakifib. Nga nag-agid ang dugo. May tendency nga madulagid ang elasticity ng ugat na. Kaya delikado yun na. Pwede mabugto kamangdanan sang stroke ko na kamatay yun sa isang katao. Ibalik ang idugang elasticity sa aton ugat. Bagi sa pag-inom sa D3. Bagi sa pag-inom sa Mighty C. Dali lang gin balagi na panigang panawag. Importante, Gruni. Manila, dali lang. Abi-abi. Tanawin natin ang message niyo kung ang iyang importante nga pag-iambal. Hello, good evening.
1: Hello, good evening, Didolo.
0: Yes, sir. May yung gabida. Sino ni?
1: Ruel, Didolo.
0: Yes, Ruel. Din ka ka panawag, Ruel.
1: Kasi palay.
0: Yeah. Ano tani, Ruel, na inom mo na?
1: Ako, nainom mo na.
0: Ah, ano na nainom ni Ruel?
1: Ang PDX, Manday Didolo.
0: Ah, yes, sir.
1: Ang
0: okay.
1: Ang Matiti.
0: Ate, very good. Mayo, mayo. Okay. Ano malagad na si Morwell?
1: Ma? Ami.
0: Ma?
1: Nakiyaw. Meetings, greetings.
0: Aba na miyo ka. Okay, ga pasabon. Patagani sa ato ning discussion na eh. O, sige, panamiyo. Go ahead.
1: Katamiya ko lang. Katamiya ko lang ni Agwa Milim. Hardo, si Lolo. Ay, una-una. Sa'yo mo, si Lolo. Mga po eh. Ay, direk eh. Sabi na. Tapos sa pamilya Fardo, pamilya Burha, kay Sir, kay Lopon, kay Loy. Ama si Lolo, tapos mapamilya si Lolo. Ning, narik, ning, ano na kaya tawag nila eh. Sir, sorry ka.
0: Ano na? Go ahead, go ahead. Go to doon ka.
1: Ma-share problem.
0: Problema? Karoon pa problema? No. Karoon pa tama problema? Kaya ga-discuss pa ta sa nga mga produkto ta?
1: Ma-share problem ko
0: tayo nyo. Lulo ka nagigaya ng signal ko. Ano ba? Ano sa bukid? Ano mo i-text mo na lang kay basaho ko pwede? Para nga... para maglaruhan ta kayong imong tingog gawdod-dod. Ang signal mo daw ka daw tapok himo signal. Okay, ha? Well, thank you. Mga kakay-five, hindi ka bahay na nalunan sa aton sa D3 Bayo. Di ready, naging niya onset, naging niya ang tadaan sa gabi marado na kaga daw halos sa 80% plastado na ang mga venues, kaga mga lugar, mga kakifay, kundi ng mga maskara venue, kaga maskara sites. Nga pagkahiwataan din sa sudan sa Bacolod, daw 80% ang iyan ang preparasyon daw kung almost complete na. Isubong na sako na ang mga aktibidades kag mga pagkanto pagkari sa mga tao sa bahin sa mga maskara sites diri sa sudan sa Bacolod. Kakita ang official carrier station sa Maskara Festival 2026. Kita ang magadala sa sonata nga pagkasautan sa mga participants sang Maskara Festival 2026 sa street dancing competition. Samtang nagaparad na sila sa dala noon, may mga sound system mga aras sa kilid nga naka-tune in sa aton di sa K5 News FM Bacolod. Kakita magapatukar sa ilang tema nga kanta suwing atuing. Samtang nga nag-biyahe sila pagkanto sa lugar nga kung din sila may maghahatag sa final performance. Magabiyay sila, no? Update lang kung din nagpagasuguran sa ilang parada. Siguro sa masunod nga mga inadla, mati lang kami sa K5 News FM. O kung tanawin nyo lang sa live coverage sa K5 News FM sa ato nga mga Facebook page accounts, ha? So, tune in lang inpirmi, ha? So, saliwa kita ang official carrier radio station para sa Mascara Dance Parade 2026. Hindi ka bahay na dulong na sa aton sang D3 Bayo sa liwat mga K5. Protection para sa ligaw sa makakalitan sa virus. Virus mga K5, yan hindi basta-basta. Naghahatag inisang problema sa aton ikayong lawas. Kag madasi ka lang makaangkon sa problema. Kag kung pwede walang atong ipalayo ini nga mga bagay, ini mga sitwasyon. Kag kabudlay kung matapikan niya sa virus, kabudlay kaya makarecover. So gani atong gaymon ang atong inisiyatibo, amugin ang pag-inom sa D3 Bayo. DTX 500, Mighty C and D3 Bayo, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga sa ranggit mabakal, sa halos tanan nga mga butika at farmasya sa inyong lugar. Available ba sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magbisita lang kung magkanto lang sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpacheck, amanda yun ah. Sa ito nga medical kag alternative doctors. Libre ang konsultasyon. Libre ang magpacheck up. Wala sing bayad. Alas 10:35 ng oras naton mga ka-K5. Hindi ka bahay na duluman sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Anytime, anywhere. Basta kape, i-DTX Coffee Mix mo na. Nagkakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit ka tam.
2: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon bag ngatin, pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
8: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
9: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan nila ko sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Ay, perte ka namin habon siyang DTX Beauty Soap. Nandiya, habon lang yun ito, oh, no? Pero makahatag, hindi ka makasalba sa kabuhi natin, mga kakipan. Sa toon lang, ha, ilabi na gay sa mga kabataan nga teenager. Nagatubo sila physically. Nagatubo sila together ang ilang ha, mental kag ilang emotional ng mga aspeto. Bilang kung ikaw isa kaginikanan, himuon mo gid ang pagbulig sa kabataan mo. Parehas ang first time nilang mag-attempt nga makalakat. Ginasubaybayan mo sila kag ginasagang mo hindi matumba. Ginaalalayan mo sila kag ginatudloan sila sa mga bagay-bagay samtang katubo sila. Now, karon kung ikumuda ko na sila kag mga teenager na sila kag soltero, kag dalagan na, nag-contact na itong obligasyon, padayon niya po na. Karoon mas lain naman niya ang pagbulig sa ila. Ang pagbulig na mag-saka ang ilayang kumpiyansa sa kagalingon. Nga magbako ng ilang pagpati sa ilang abilidad, kagkapasidad. Nga ma-improve ang ilayang pagpangabuhi, kagmalabot nila mga handaw nila sa palabuton. Kumpiyansa sa kaugalingon ang importanteng mabuling naton sila. Kay man ko ng bata mo yung pirmi ginabuli ka ginalibag nga hindi ka na magupod kay baho na siya ilok. Hindi ka na magupod basi mag sa ilong punggod yung nagabala sa guyaya. Nagkaroon may sider makakita kung bata mo kung kung mahuya siya nga magsulod sa ilang klase. Huya na siya magwasin yung balay. Makaangkos sa isang depresyon. Makaangkos sa isang tuman kasubukan tungkol nga gina-reject siya sa iya kapariha ng mga kabataan, ng mga estudyante, ng mga teenager man. Gina-reject siya, no? Especially sensitive ang muna yung pangidaron sa kabataan because that nag-tubo ka nag from tawag nato nga bata to dalaga ka soltero, transisyon na mo. At sa una yung ilang kalipay sa kabataan niya, makahampang sila, okay na. So karoon ng mga teenager naman niya, may social awareness sila. Ang pag-accept sa ila, sa ilayang palibot, sa ila kapariha, ang maghahatag sila sa importansya o kung importante nga bahin sa ilang pagtubo. Karon i-reject sila, no, kagi niya hindi na niya mag-amiga siya. Kay baho na siya ilok. Hindi na siya mag-amiga kay damo siya lap-up. Hindi na siya mag-amigo kay kabalas ang iapunggod. Ang iapaho sa lawas, ito ibos ka panos. Di karon ng bata mo yung masubuan, madepress, hindi na mag-eskwela kay tungkol nga nahuya siya. Kag feeling niya daw hindi sa akseptado sa palibo at siya blak. Subuligan ng mga bata naton nga mag-confident sila. Nga para mapagawa nilang ilang abilidad kay ilang mga talento. Pagamiton na sila sa DTX Beauty Soap, mga kakita. para madula ng mga punggo nilang baho sa lawas nila yung mga gamantika ng guya. Mga buho-buho sa guya na mga lap-up nila kaga mga pikas-pikas kon mga arikis-arikis na nila sa nila panit. Para magwapong bata mo kag magwapa. Para mabaton sa iyang kasubong mga kabataan. Ga mga teenager. Para hindi sila ma-depress. Para magatubo ang self-confidence nila. Ga mong importante gid nga dapat nga paglabot niya sa handom nila. Kaya mapagba nila ang ilang abilidad kag ilang talento. Iman ko ng bata mo ginabully bla kag ginasimo-simo. Tungkol sa may mga amo na biga, garasang punggo niya sa guyaya, nagabalas, baho iya lawas. Ang tendency siya na is hindi na iya maghatag iya sa pagtilaw sa iya yung kagulingon nga mapagwa iya ang mga abilidad kaga talento niya. Importante pa naman nga mag-abot ang panahon niya. Siyempre mga ginikanan, matigulang na iya. Ang kabataan naman, among macho naman kaga magpangabuhi. Karon wala nila mamaksimas ang ilang potensyal, ang ilang talento, ang ilang mga abilidad. Eh, kaluluwa yung mga kabataan, hindi ba? So, ganit buligan ang mga nanay at mga tatay. Ang atong mga anak, si Toto at si Inday, bakla na sila sa DTX Beauty Soap. Kagsubong man si Mrs. mo, aha, matangi man na sang kalipang iya nga kabuhi. Bakli man siya sa iya yung DTX Beauty Soap para maghamis liwat ang iya itsura. Kumo yan na kabata, nakamudwa kabilog, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dosi pa? O bayan mo na? Hindi na. Eh, mga tagay sa sanghabon yung nami-nami, bla. Nga maghipid ang iyang pamanit, liwat mga K-5. Kag parang yung magbuti ang dapat magbuti. Lagid black ay gina pa ni kapanawag, no? Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, good evening, Gilolo.
5: Oo, sino ni? Balihog.
2: Sa Raymond ko ng DK, Gilolo.
5: Ah, Raymond, okay. Kamusta ka muna, Raymond? Nainom mo na?
2: Gilolo, ang Retray Bayok, Retray 500, kadaang may
5: kasi. Ara ka subong sa antike?
2: Gilolo.
5: Okay, okay. Mayo na ang timpo na. Kamusta? Gaulan na sa inyo, may pa?
2: Medyo walang naulan. Siguro subong. Why? Okay. Pero kapon, baskudan mo na. Tapos, may naigyo. Pagkakilak di kapon ang pagkaisa ko.
5: Sa diin nga lugar na?
2: Dire-dire sa barangay, sa Ikyo Kansay, barangay Masim, si Palom Antique.
5: Masim?
2: Oo, si Balong
5: Mantike. Ano nga status ang parinti mo nga naigo sa kilay? Kamusta siya?
2: Okay naman na, nataano, mga autism ba yung siya, tapos ang
5: Diyan nga kamut, ano namin mga okay, buhi siya?
2: Oo, why man tanoon, why man ti nadula sila, apat sila naigo.
5: Apat sila naigo sa kilay at buhi tanan sila?
2: Oo, ang tatlo, lagi-lagi nagagawa sa hospital. Pero ang matasam ka isa ko, huwag pa sa subong kay Dawsia Taman.
5: Grabe na yung init sa kilat gadaan niya, masunod. KK5 News FM. News
6: FM. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight. And bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kampyon na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ini ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na sa nakadiskasyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog nga dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
7: Tuloy, Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man, Sir JP, ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat, Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
3: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
7: Dira makabulig sang dako, Sir JP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka Mighty C or Pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iban iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque, inom ka na daan.
3: Ang iban, inom subong, daso hindi naman.
7: Namuna. Ang diabetes, Sir JP, ang nag-apekto sa dugo, gani, prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas imo nga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level levels ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Mm. Ang pagpungko sang malawig, Sir JP, makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakanami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
3: Ang pagpanigarilyo, Doc, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
7: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag maka halit sa tupad mo, why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema kag, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag Mighty C, mag Pure C, samtang timprano pa kag kaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
1: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500!

0: is the secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kung iban pang problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 jag mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 jag mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 jag mighty C sa Dadlos or GP makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis pertina kasikit sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis kag cervical stenosis, indi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
1: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
2: Oo. No?
1: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
0: mga
1: tao, no? May ara sang high blood pressure nga wala
0: wala ka balo
1: nga mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
3: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet tana, no?
0: Palataon, parat.
3: Palataon, tamis, asin.
0: Oh, parat.
3: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Ha, permilang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
0: Ga ka high blood sir boy tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
2: Patis.
0: Mantika.
2: Mantika.
0: High blood is.
3: So, sabi mo kiway ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
0: uga.
3: Asin,
0: uga.
3: Precursor man, uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
4: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extra, nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Yan na mag-aso.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanos ama ka nag-start o DTX 500?
5: Bagduha pa kasi man na.
6: Yun sa manipag inom?
5: Muntag o happy eh.
6: Kapila naman sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka-guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapanit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National

0: Highway,
1: kilid sang LBC.
2: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City,
2: Ernai Street,
3: fronting Paglaum Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
6: Mm-hmm.
5: Bawian na mga inadlaw nga baho kay ilok, baho nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
6: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
5: Maligo adlaw-adlaw.
6: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
5: Maligo adlaw-adlaw.
6: Maligo adlaw-adlaw, gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
7: Oy, Beauty Soap.
8: Diyos ko, kampiyon.
6: DTX because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredient, Sir Boy. Ginpadamo mm-hmm. na to, no? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yun yung upgraded na yan.
7: Oo. Oh. Mm. May guava extract, may papin, may disugard sugar. Ano pa pang yun? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapahealthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, na-detox ka pa.
6: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
7: Maka-swipe-swipe.
6: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Klinika Diofresh. Ang Klinika Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
7: Ha? Ang muna importante na.
9: Ah, ito. Ah, puti gid.
7: Ha? Puti gigi kun ito, hindi mo na makakasang imo maskara.
5: Oh, no? Ito.
7: Kalanlan na ka. Klinika Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh. Pero kun aga na mi gid ya nga mga pika. Pero ang kape kung sobra lain, ani ini
6: dapat nga kape, healthy coffee.
7: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
6: may antioxidant
7: ka pa. May antioxidant, puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
6: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang D3Bio, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang D3Bio, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
7: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
5: Yes!
7: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao.
5: Oh.
7: Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. kay kanalan buhay ang dugo, kanalan naka-extend food supplement, may klaba, may klabawaska.
6: Ang ginasunod ko kay in general ba ang kanang gapamasads once a week or twice a week. Hindi extend ang pwede nyo nga gamiton.
7: Gahubin ka kung masaihon ka kag naka-extend ka, no? Amo ni ka patang kombinasyon.
5: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar sining DTX soap, beauty soap,
6: DTX liniment.
7: Liniment.
6: Wala na may gabaligya sa isa ka ano namon ka balanyos kay ginakopya.
0: Wow. Ginapiki to sa
6: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
5: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Miloy ha. DTX na gid lang.
6: Oh, DTX na ta subong.
5: DTX na tayo subong.
7: So sa mga suki namon sa abon kag sa oil, ang abon namon subong DTX beauty soap na DTX 500 beauty soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So amon man na sa Japan, ginpakampyon pagid. So amon na inyo pagbaklon na Sir JP.
5: All right.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
5: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Thank you Sir JP. So subong adlaw ton anta paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga.
6: Kun may hyperhidrosis ka na blang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
7: Anti-fungi.
6: Pero ang suggest na ito, labi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutiil, inom D3 Bio, tik, way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
5: Midjas
6: mo? Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
0: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no?
5: Oh,
0: so
5: correct.
0: Ano bala ang ara sa ditribayo, no? Nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So agud malikawan naton ina Sir Boy.

0: ang ginatawag kagaw kon funjay nga kapagdanan sang athlete's foot.
1: Correct, Doc Sam, no? Kadlaw ko. Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midyas. Mahal gidya. Subong niya ang midyas. May kabakal kaya limasin. So, sunay, ya, magbakal ka midyas. Doon nagbakal ka sapatos, no? That's why.
2: Ako lagi ko midyas-midyas, Sir Boy. Kaya why ko yung nagbakal.
0: Gachinila, sense dog.
1: So, sabang pindin siya kapag niyong factory sa midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Talamon, tagit per me, ang aton tiil. Lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil. Tanawon mo, git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos, sa iban. Ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya, galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Clinica D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Clinica D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga asang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Clinica D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Clinica D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Clinica D3 Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat tiil mo, ara si Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
3: May DC. Mapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
2: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gitawag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
1: Sir JP?
7: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depresyon, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium igbuligan sang ditribayo nga maabsorb.

0: magdisyom sa lawas mo, nung resulta, hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 bio ka, Sir Boy.
1: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 bio, gapanami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
0: Kung pusili kong, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
1: Kung kulang,
0: minano pa
1: kalanlan, may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa klinika D3 bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pero may katumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan yung ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, initanan-tanan, protektahan ka ni Clinica D3 Bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Clinica D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Clinica D3 Bio has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Clinica D3 Bio ka na.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: Campeona Radio.
1: Horas Northern Negros a las 4:35 na.

0: Welcome na mga ka-K5 sa aton nga pagpangalaga diri sa
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome aboard sining maulo-ulanon, matulutugnaw, nga kagahon sining adlaw nga Biyernes. Mga ka-K5, diriya sa aton sining programa, sa aton sining palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Swerte, nagainulan sa gwa. Swerte ka baskog ang pagbubos ang ulan. I don't know kung bilog ni nga sagay, bilog nga Northern Negros, kung bilog nga pungsod. Nagainulan, tihamba sa pag-asa, El Nino ko no, pero grabe man ang inulan. Pero basi bala mo ning una nga patilaw na mga ka-K5 sa aton before ang malawig nga tigmala. Basoon kita na itudo, mga ka-K5. Adlaw kita nga Biyernes, thank God it's Friday, October 16. Updanay na naman kita, diriya sa aton nga pagpangaragad. As usual, ang inyo siri nga kaupod, ang inyo siri kubus nga alagad, migo sa mikropono, biyan sa kahanginan. Ka K5 Rowel Carbajo sa Perada. Girapdan man kita sa aton siri nga kaupod sa technical side. Sa aton siri nga master kag V-Mix control, si ka K5 Amphil Lapoy sa Rasyang. Good morning, as usual, sa aton niyang mga utod din ang nagkatutok na, nakaliso, naka-on. Sa ilatag sa mga FM radio sa 89.7 MHz sa FM band. Sa aton nga mga radyo dira nga nag-aandar na, no, nag-lanog na nga aton sini karon nga programa, sini nga kagahon. Good morning lang diriya sa syurad sang Sagay, Cadiz, Escalante, mga kaiping nga kabanwahanan, kaga kasyudaran, Banwa sa Manapla, Victorias, Ibi Magalona, Silay, Talisay, amuman diriya sa may primero distrito. Now sa may Banwa, sang Toboso, Caratrava, DSB, kag San Carlos, kabugusan sang Northern Negrosa. And likewise man sa mga listeners naton diriya sa probinsya sang Iloilo, Cebu, Bantayan, Masbate, mga kapuluan, mga kaislahanan, mga coastal barangays, Kaumahan, Kabukiran, sa kutob sa malabutan sa aton siring mabaskog, mas kusog. Kagaklarong-klarong signal. Diri lamang sa K5 News FM Northern Negros. And as usual, mga kauturan, live man kita, nga makitaan kag babatian. Now sa K5 Sagay live program, sara dira ang aton nga programa karon live streaming. Makitaan kag babatian ninyo ang aton nga news presentation sa sulod sa isa ka oras kag tunga. Kami magdulong sa inyo sa mga latest news update. Nga mga balita, kaganapan, paano man mga importante nga mga insidente. Ang impormasyon diri sa aton na parte ni Sir sa Segundo Distrito, Primero Distrito, kag Tresiero Distrito, mga kakaypay. Mira, mabalaan ninyo diri sa aton siringa programa, siringaga. Sa mga viewers, listeners man aton na abroad, ang mga OFW friendships naton dira, mga overseas Filipino workers, ang nagalantaw sa aton na via live streaming, good morning. Akag sa tanan man aton ng mga K5 solid listeners and supporters. Kini mga maukod nga nagapamati, nagasuporta, nagaupod sa tagsak ka mga public affairs program. Ang ibang dira nagashare sa mga balita sa K5 News FM. Akag labi na gid diri sa aton sa K5 News FM Northern Negros. Ang dirigid solido, makita nyo sa ila siring mga personal account. Labi na ini mga nag-share, nag-like, nag-comment. Isa-isa ginapaglantaw ta na kung tuod gid man nga solid gaga maukod sila nga mga listener. Basi ibanda pakuno-kuno lang. Basi ibanda pakilalang yung mga solido nga nagpamati, nag-suporta, pero gali kay lain stasyon ang ginapang share. Lain nga mga posting ginapang share, mga impostor. Sige, Nagihapon ka po din dyan si KK5 Rumal Garbaho sa Perada kag si KK5 ang Philapoy Celestial. Ano ba lang aton sining mga balita nga dapat ninyo bantayan kag abangan diriya sa aton nga pagpangalagad before kita nga mag-proceed sa aton nga mga pagpanamya portion diri kita na ya. Naku, ano ba lang mga balita nga nakalap sa aton nga news center, mga balita nga nakalap man sa aton nga field unit reporter sa kaligad nga 24 oras sa ilatag sa mga areas of jurisdiction sa pagpadayon nga pagpatrolya paglibot-libot diri sa aton nga AOR sa Northern Negros, mga kakipay. Dito sa siyudad sa Cadiz, may kina-interview ni KK5 Chester John Veronque, ni KK5 Bomba Marilo, si Mayor Bading Escalante, sang tinalikdan ng adlaw. May kang tana ni Bala pa rin ang pil sa Piyok Bridge. Ito lang, tupiko mo na itong ligad. O, taytayan din sa may barangay magsaysay. Kabudlay, gali ka tama kung dito ka magluso. Tipo, obligar ka nga diri ka mag-agi sa may tadlong. Lusot ka dira sa may piko, sa may bangga piko. Diri-diritso rito, 3 kilometrahe. No, padulong sa may crossing magsaysay. Although nga na tapa naman, kagpadayon nga ginagrader ang alagyan. Bulay gapon kiti batu-batuhon. Yawan ka man pamilidpid pa rin ang pil. O, nag-alagi dira. Ate, mayo gani kay gintalakay ni Mayor Bading Escalante. Saya sila nga pagpayag through interview ni KK5 Bomba nga mayara nag-ilis ang supplemental budget para sa Piyok Bridge. Ang pagagamiton, kag nami iya pa rin ang pil. Kay di na siya magulat sa national budget kung saan magabot. Kabalo ka naman nga daan nga. Notorious man nga daan ang gobyerno nasyonal naton. Ma-propose ang isang kaprograma, proyekto, amuni kuno abi, amuni, ang ma-construct kita. Pagambala, abi mo bala, pagkabuhas da yun, insigida, umpisahan, ang pag-ubra. Mabdan ka pa rin, siyam-siyam pa rin ang pil, kung hindi binulan, swerte na gani, guro kung binulan lang ang imulaton. May ara gani, at tagpila ka tuig mo, antes marilisan budget. Eh, kabalo ka naman sa mga kontraktor nga daan nga ma-ubrada. Umpisahan nila ang proyekto, mapakitang gila sila, kurabi sila ang nagdaog sa bidding, which is supposedly mga kakipay, paring ampil, dapat sa ila si Rico Galingon nga bulsa, magasugod, or baga umpisa kuha sa pondo, budget, para dira sa inang nasambit nga proyekto. Teka rin kay Suito ni Mayor Bading Escalante, muna kalakaran, hindi, na kami magulat, mayara na budget, paubrada na muna, insigida. Di, ang bal niya ni, posible ba si kung paabuton pang national budget, kasi mabdan ba na until 2028, pinsarab lang antos mga tao da. O, oh, pwerte ka budlay. Kaya budlay pa na kadaan kay kung dito ka maglusot sa may piko, maagi ka dira sa ilang overflow, masamingan kung magsigi inulan, nagkaawas, nagkakalapawan ng taita, ang ano na da, ang overflow bla. O, dira sa may piko. Anyway, tiyan mo na, no, ang balita karo pamatian darang interview sa kay Mayor Bading Escalante sa aton nga mga kaopdanan sa sulod mismo sa iya siling opisina para dira sa mga taga magsaysay da, mga taga Siwahon, Jerusalem, din pa, dira sa may kabahog, patakla dito sa may Celestino Villasin, at least hindi na sila yung mag-asa kag magulat-ulat pa. At least ang inyo dirang pinalangga ang alkalde o si Mayor Bading Escalante nagpaningwa agad na good mapadasig kag hindi na madugayan pa no, ang pagkaayo dira sa Piyok Bridge. Now sa dugang paraton ng mga balita, ang tubuso gali kag ibi magalunda no, mga kakipahid. Okay, good morning da sa mga taga-Bugang, mga taga-Pulupangyan, sa may barangay Magtikol, asa pang dapita diha sa Tuboso, may aga ninyo diha. May bago na gilidiran nga hepe, no, ang inyo diran nga kapulisan, and of course, abo man sa IB Magalona, ang ginpang instalar na sa itong tinalikdan nga inadlaw. Bago naman ang inyo diran nga hepe, well obviously, amugid man na, no, mga chief of police sa kada banwa kang syudad pa rin ang pil, may na lang guro kung malabutan pa sila tag 2 katuig. Amugin ang pinaka-standard mo. Nga pag-reshuffle sila, periods bla of service sa isa kabanwa o kon syudad. May harangan ng iban, lipot lang. Meron gani bantag duwa kadlaw, pito kadlaw. Relieve da yon kag lisan insigida. bago naman ka, bago naman ang ngipi. Nga sige. Aba na ibalanta kung kaday sino ining impangya installar gabangga chief of police or OIC sa ining mga lugar o kumpanwa. Samtang sa siyudad San Cadiz. 36 anyos nga mananagat. Wala ni siya nadakpan sa illegal fishing mga kakipaib, kundi nadakpan ining 36 anyos nga mananagat. Pinagi sa illegal nga droga, hindi yung illegal fishing, illegal drugs. Dakop, sabay bust. Samtang, dugang paraton nga balita, ini may angot sa itong ginhambal manaton bagulang. Dira sa may Piyok Bridge, 35 million pesos sa soses, gili ni paring ampilo. Ang gintala na sa lokal nga kagamahanan ni Mayor Bading Escalante. Gikan sila local funds. No, dira sa may Cadiz City, ang gin-proponer kag-aprobado na agod pagagamiton sa pagpakayo sining Piyok Bridge. Pwerte na nigli kadugay pa rin ang pilmo since 1970s pa ni. Mga pila na, 50 plus years o 5 na kadekada. Hiring taytayan o since 1975 lang mo, kung di kita magsala, base ya sa record nga aton na basahan tong ligad. No, ining Piyok Bridge. Sa iban pang gabahin sa ato niya ang mga balita.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang
0: KK5 hindi bala nag-uso karon kag daw. Ambot kung ginasunod-sunod naman lang ni Guro sing iban. Ining pangapagpamahog bala, threat. Sa mga eskwelahan, tong ligad to daw. Dira sa may syurad sa Victorias. Pila man to ka eskwelahan to gin-threaten. Kag dira man sa may syurad sa Bacolod. Karono dito naman paring ampil sa may Moises Padilla. Moises Padilla ang karon no ginausisa sa aton nga mga kapulisan ereng ginaligar ginreport nga pagpamahog sa mga eskwelahan.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Samtang sa aton nga balita regional, tatlo ka mga benepisyaryo sang 4 piece oy pantawid Pilipino program 4 piece sa NIR ay top notch chair sa 2026 Fisheries Professional Licensure Exam. Uy, kampiyon, very good. Congrats mga kiddos, ha. Congrats, kagamuman sila ng mga ginikanan, ahay. No, ini balang 4-piece, dako rin gabintaha mo, gamiton mo lang sa sakto, bala pa rin ang pil. Ag actually, amo gid man yung punteriya sa 4-piece mo. Yan yung pantawid Pilipino, meaning sa 4-piece na, lipat ko program. Ano gani?
2: Pamilya.
0: Pantawid, pamilyang Pilipino program. May lang gid kong gari di si Boss Jom, nagtungkao din si Mita. thank you gid, Boss Jom. Muna, 4-piece. Member ko rin sa 4-piece ay, no? Amisado, Boss Jom, member ka ko ay. Member ka? 4-piece. Na muna ang paborito naton nga tatlo. Amuna ang amon programa ginaintran, Pungko, Pamati, Pamahaw, Pauli. Abi ko gali kung ang imo gusto 2-piece lang. 2-piece, 4-piece gigilian, no? Tiyan mo na, no? Kidding aside, amon ang ginasiling naton malang bintaha kahit tiyan mo gid man yung punterya, no? Ang pinaka bottom line nga purpose sini nga programa sa gobyerno. Actually, ang tinutuyo sini pa eskwelahan ng mga kabataan pa rin ang PIL. Ang mga unfortunate childrens, no, mga students, nga ginikanan nila wala gid sang sufisyente kag stabling nga trabaho. Pigado, for short. Ti kasagaran na sila makatapos lang elementarya, high school, goods da. Ti ang punteriya sini at least makatapak man lang sa kuleyo, makatapos, mabuligan, kag mapauswag man nila ang ilatag sa kamanga pamilya. Amuna, no, ang pinagtinutuyo gid sini nga programa sa aton nga gobyerno. Amuna nga kung damo ka sa mga kabataan kag member ka sang 4-piece, mas bintaha kati every kids may ano na allotted nga pundo or budget. O galing lang kati sa masubo nga palad may kaisa mga utod naton 4-piece member tuod. Yalika kay ang pundo pag madawat nila ato to ginagamit sugal. ang ginagamit, inom. Padayaw, tinikal sa mga kumpare nila dagag tupad balay. Nakadawat sila purpis. Pamakalsan kung ano-ano nga gamit, nga dugang man niya galastuhon sila pagkabuhi. Imbis nga pagpaiskwila sa mga kabataan, ang ilaya mga kung ano-ano nga mga luho, bla, mga temporary nga mga luho sa ilang nga pagpagabuhi. Tiyan mo na yung kuntani para sa mga kabataan ta. No? At tinutuyo sinong purpis. Dira na kung tari pang balon-balon bala. Pian-pian pagkaon, balon sa mga chikiting nyo na para pag-eskwela, hindi man sila magutman. Kag manami man ang ilas ini nga pagpamati sa leksyon. Ilan tawa blao? Tatlo ka man nga top-notcher. Top-notcher ha? Hindi lang kayo siling nakapasar. Kundi top-notchers gid. Walang taon din karon kung anong mga level nila sini. Kung anong mga top. Mga top-top. Sa dugang panaton nga mga balita, abangan naton balita nasyonal. Ato bilang dumdum katong natabong at takloban shooting pa rin ang pil. No, Boss Jom, mga KK5. Atong natabo nga takloban school shooting. Itong duwa ka mga kabataan. Ang isa dito, itong do, medyo mulumanghod, gamayon nga bata. Nga binitbit niya armas, nga ano to, tiya. Ang tiya niya, pulis. Isa ka police top sergeant. Nga nagtinanga man, wala man ginhimos ang iyang armas, tirong-tong ilang undindi na tultulan sang inablos niya. Sang ining bata, tiyan mo to, ginusar sa pagpanglutang. Uy, gin-dismiss pa rin ang pil. Hindi lang kay relieve, hindi lang kay siling suspindido, kundi dismiss sa serbisyo. Magsiling ka dismiss, meaning to say, hindi ka na yakabalik ubra bilang pulis. Wala labot, sina ang pinakamapait pagid. Wala ka na batunon, tanan, binipisyo mo bilang pulis, kakas. Kag, ang pinaka-worst, hindi ka nagkatrabaho, perpetual disqualification on any government position. Bisan ano, dapat lagan ka na kagawad sa barangay, di gayapon sa pwede. Kaya disqualified mo, perpetual, biningas tamintras pa rin ang pil. Maliba na lang siguro kung ang presidente sa Pilipinas sa mong maghahatag sa imo sang, di man siling pardon kay ti, wala man siya na priso mo. Depende, ina, kung ano nga sistema, pero ti do matyaguro, hindi naging dismiss na sa mo. Napulkom mo ang kakas ang iya siling tiyapa. Nung kagpangalan sa record sa aton siri kapulisana, muna ang leksyon sa mga kapulisana aton ini balang irresponsible sa paghupot sa ilang mga armas, kundi hindi lang pinantago, pamudyuton ganin na sa mga konsino na kagamiton sa kalukuhan, tapat giga mo. Amo na halunggig kita mga sir, mga ma'am. No? Batid ako bala ka, nugun bala pa rin ang pil, no, bilang isa ka pulis, nugun man kakas binipisyo si mo. Pila man na kamilyon kung taning makuha niya sinyo. Sub-sergeant na sa gadaan niya, may ranggo na mo. No? Kaga hindi na siya magkatrabaho sa kung ano nga posisyon sa aton siring gobyerno. Tinaban-laban sini, apply na lang sa security guard siguro ni, no? Sa private company. Anyway, aba ng leksyon na. Wala man aton gina, ambal aton gina daw gina, ano na gid? Daw gina tamay na gid kag gina pakalain ning staff sergeant although hindi man humod o galing kating responsibility lang ginatawag naton, that is why natabo ini no ang ato na malandi punteriya baga silbi ni leksyon no para sa iban nga hindi na pag sundon mangin mahinalungon sa paghupot sang armas luthang no kita nga mga adult kung may mga armas kita ginahuptan responsibilidad naton ang taguon kag safety. No, para hindi matultulan sa mga family members naton nga posible base pwede man himuon sa mga kalukuhan kag kalainan base ang panghampangan bala sa mga bata kag itiro-tiro bala gali kay loaded amo lang mabulubudlay gid ha. Sige, ang aton siringa city veterinary office nagpatigayon sa pagpangbakuna sa mga ido kontra rabies sa syudad sang Sagay. Uy, may aragli ni sila, gindihon ba lang ano? Basi makantuan ni Karon ni Boss Jom. Sunido, kagba follow up. May task force lang nga, ugli na sila, gindihon, gali pa rin ang pil mo, batiko. Kagay 5 Jom, may task force langaw na sila, gin-assemble. Mo naman ang mag-asikaso sa mga problema sa langaw. Sa mga lugar na nga ginapang, ano, ginapang langaw. Mo nang mag-asikaso. kamay pa ma ano ni ma follow up tari karon kag mabaluan kag ining bahin sa El Nino man ko anong epekto kag o din ka mga lugar ang lubos maapektuhan diri iya sa aton siring syudad ako ano ka mga sektor ang posibleng maigo gidi kag matamaan kag anong mga bulig man sa aton nga gobyerno lokal bahin sini. Kaig! Amo tong balita ni Kakipay ba Jom Surido. Sa iban para ton nga mga balita, sa mga mahilig sa sports, balitang sports ni Jacko, Chicago Bulls ginlutos ang Milwaukee Bucks. Uy, sa score nga 125 kag 104 kontra 104. Wonder gambako ng Chicago Bulls, ha? Balitang entertainment naman ni Ate Sheng Caprice Cayetano, dalakip sa pelikula Ga Amir. Amo na ang mga balita ang dapat ninyo bantayan. Abangan sa aton sini nga pagpangalaga. Now, diri kita sa aton niyang Mikos portion, panamyaw, pamuka portion. Si Kieron, tara, mag-check attendance kita ha, mga kids. Mag-check attendance kita, sinong present subong? Isa ng inyong mga dapada-dapada, inyong mga TL. Hands up ang mga TL. Mga kakipay. Ang mga present na siningaga. Ang mga present na siningaga, ang ipangamuyo na to ng ilang mga klang. good morning, kay Ma'am Wilma Culiamar Susun. Maulanon nga kagahon, same to you ma'am. Salve Cordoba Openyo, may nga gaman. Si Sali Almension. Ma'am Sali, good morning madasi si Imon sa may barangay Bata Bakulot. Kay Sir Jaime Tan. Good morning madasi Sir Jaime Tan. Hi, Sir Well. Good morning, have a great day. Happy, happy weekend. Enjoy life, stay safe every day. Okay, see you. Thank you, kid. Ma'am Sally Almencio. Marlinita Padal, Minasesur. Good morning, sir. Monitor lang kami diya sa may Santa Rita, Pampanga. Uy, taga Santa Rita, Pampanga, Grio, si Nanay Marlinita. Hindi, amo nang inasiling na ito, no? Kadamo sa mga kababayan na ito, diri kasi manwa, nga sa iba na lugar nag-migrate, nagapuyo, no? Pero gusto gaya po nila ma-update sa mga kaganapan diri sa ito. Kadamo sa mga iba nag-abroad, trabaho sa Gua, pamilya, ari diri, iba naman niya nag-silo na sa kundiin itong mga probinsya, mga lugar, pero diri nag-subaybay sa ito, ano balang ganap dito sa Gay? Ano balang kalatabo sa Cadiz? Ano balang mga happenings dira sa Escalante? Amo na, kalabanan mga kakipay. Di Santa Rita, Pampanga, kalayo na sinyo. Lugar ni Congresswoman Gloria Arroyo. Di ba lang pari koy, na Pampanga? Ada si Gloria Arroyo. Regards kami da, Nanay Marlinita. Na kay Ate Glow. Gina-greet niya mga taga-BF Gustilo, gali, Cadiz, parang ampil. Gina-greet niya, kanday Merla, Tamay, kag sa tanan na lang, taga Gustilo. Musta ka mo da? Ginapangamusta ka mo, Nanay Marlinita, padal, minisisoro. Kamusta ka mo da? Basi makalagaw ka mo to sa Pampanga, dahil inyos Nanay Marlinita, uga sa Cadiz, ha? Magna taga BF Gustilo da, makalagaw ka mo to siya. Roland Bistar, ara naman katutok daw, Bilbaruho, Budix, Kuligado. Maula nun nga tiyempo, daw hindi na ko magbugtaw. Uy, simba ko lang. Bugtaw ka gidiya kilang, lan mo gidiya gapo, magbugtaw, Budix, Kuligado. Hindi na ko magbugtaw kay kanam itulog liwat kay Tugnaw. Okay, sige. Parikulbaan, mga kami ni parang ampel, simo ka mga tinaga. Tugnaw kali parikoy, kita man guguro kagina ni Dudi kali ko. Labi na ba tiyagaan mo pagbangon mo, tugnaw parang ampel, no? Tapos gabunok ang ulan. Naku namin siling piyong balik, tapos ma-realize mo kali nga birnis mo, ang limit duty po man. Ha? Gani. Si mamimuhan kami. Bangon gid, no? Suksok lang rin ko at pakadod ya. Ayo, marang buhay empleyado. Ang iban gani. Kami naman niya, kagahon, duty na mo, naman ang paligban na mo everyday. No? Labi na kung magbunok ulan. May iban man empleyado, ang paligban nila kung mag-out na kay during time out, maulanan. Problema ang pauli. Ato niya problema, ma-duty. Pagwa, sila yung problema ang pauli na kay ulan na po, ma-stranded. Ay, wag lang ito. Aba ng buhay empleyado. Anyway, oh, good morning din sa mga kaupod naton ng mga ano ha. Mga kasubong naton nga nagpang-empleyo or trabahador. Ay, good morning kay Gary Pitulan, Norma Birigay. Ako sir, honest gid. After kay sige. at least honest ka, Ma'am Norma Binigay. Amo gidaya. Ay importante diriga pabati ka nang adaan no pag sign on. Basta abra ko met ya pare gampil. Ali Ma'am Norma Binigay, lain ko nung station pagkatapos ng ino. Ma'am Norma ikaw ha? O gani. Rodrigo Cervantes, wega gada. Nonoy Bailoses Ferrer, Helena Anorico, Jimenay Catalbas, Franklin Martinez, sino pa? Neneng Plaza, Taganile. Thank you, Gid. Franklin Martinez, gani man, matugna mo ululanon nga kaagahon. Alright, sige. Thank you, Gid. Sa inyo nga mga paunang mga greetings, panamyaw kay pagsubaybay sa aton nga programa. Ay, standby lang ka muna, steady pulse ka muna, kaya sa aton sinig ang pagpanumbalik ang kumpletong ka mga detalye na. No, sa aton sinig ang mga balita ang aton igadulong sa inyo. Standby!
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakan sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
5: T3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
6: Ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag T3 Bio ka na.
6: Sarang makuha ang keto sa T3 Bio.
5: Nga isa ka sahi nga brain food.
6: Kag gantin luman sa aton uto.
5: Rason nga gandami ang memorya.
6: Mag T3 Bio adlaw-adlaw.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
9: Pero wala na gid ya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
11: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
12: Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny.
16: Isa ako ka-beauty consultant.
15: Kina-recommend ko gin
16: ang DTX Beauty Soap
15: para sa mga bugason
16: kag may mga skin diseases.
15: Ang DTX Beauty Soap,
16: hindi mo sa down sa bayabas,
15: madre de cacao,
16: kag papaya fruit extra
15: para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny.
15: Isa ako ka beauty consultant.
16: Kina-recommend ko gin
15: ang DTX Beauty Soap
16: para sa mga bugas
15: kag may mga skin diseases.
16: Ang DTX Beauty Soap,
15: hindi mo sa down sa bayabas,
16: madre de cacao,
15: kag papaya fruit extra
16: para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gin na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakan sa mga butika.
19: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
20: Ang tag sa kakabuhi, may bili. Ang tag sa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagdaliwan sang inyong mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago City. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, Sagay City, Kanduni, kag soon to open naman sa Tangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
19: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
21: K5 News FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:12 na. Oy, sa mga utod na tondira, labi na akong mga empleyado, katulad naman ni K5 Amphil, K5 Jom. No, mga nagapang-empleyo, wala nagapangamo, and then mayara kita dira sang, ano ni, hining mga katulad sa SSS, pag-ibig, di importante gina, labi na PhilHealth. Now, sa aton, ikayang lawas. Wala man aton, ginapangayo, simba ko lang. Pero ti ba si mag-abot mga adlaw, manginanglan kita, kinanglan nga nasudlan, nahulugan, kag-updated. Now, nga aton, nga PhilHealth Insurance. Now, kaya ti, amo na ang ginalantaw man ka ginabasihan during the time, excuse me po, during the time nga kung mag-bayad na kita, no, obligasyon sa aton direng mga doktor, bulong, kag-admission sa ospital. Ina mga kakipaib, dako na nga minus, no, abuhin pa sa talagaan kagbalairan sa ospital. Ang tawag sini, ang aton sini nga PhilHealth. Diyan mo ng advantage. Now, mayara sa programa, abisan pagani inang magbata ka, di ba? Dako man ang advantage paring ampil sa mga nanay dang mabdus or busong manugbata. Kung may PhilHealth ka atin, ako gid ang ma-discount mo or diskwentor. Kaysa wala ka na gani, bayran. Di may harap ginadaan sa Yaka program. Now, ina, pwede mo magamit, pakonsulta. Kag if ever gid man, basi pwede. Now, may harap mo kasi mga center or facility nga nag-offer man na upod na ang bulong. No? Dala na da, if ever gid man available. Pero ti ang consultation sa doktor, dako nga minus na ti mabuhi na da sinyo nga Yaka program. Napakonsulta sa mga specialista, no? Labi na kung mga facilities da accredited sang PhilHealth Yaka program. Ti ang Jaisa Rose Berting Clinic, no? Accredited na sila, pwede ka madapakonsulta. Kinanglan nyo consultation para sa mga kabataan, pediatrician, para sa mga nanay, kababayinan, OB gynecologist. Para naman sa may problema, sulod lawas, internal medicine, kaga sa mga katigulangan, kabataan, anything, any age bracket, no? General medicine doctor Aramanda. Ibaloon nyo lang ang schedule, ang oras, para naman ma-avail nyo ang consultation sa sining mga doktor. Provided, dala nyo lang inyong PhilHealth nila, kag-updated ang inyong active member ka mo sa PhilHealth, ha? Na mga kakipab. Kanto ka mo, na diri sa may Jaisa Rose Berting Clinic, mga kauturan. Hoy, magandang kapangapi na, dapat higop ka mo, ha? DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Meaning to say, detoxify, tinlo, sa aton nga dugo, mga internal organs, cellula sa aton kalawasan, abrang advantage sa aton nga kape. Kasi hindi lamang buhi ang imong nga mga kaugat-ugatan, buhay ang dugo mo, dula tuyo mo da, kay tungod na kahigop ka sang kape, magit man ang importante kung nagpanrabaho kita, bugdaw aga pa. Pangapigid, di ang bintaha kay ti DTX Coffee Mix, may mga sangkap ina nga antioxidant. Ara dira, ina, mga ka-K5, available, no, sa aton nga mga resellers, kag specialmente diri sa aton nga sa ano, klinika di alternatibo medisina. No, sa aton nga klinika, tupad lamang sa aton nga studio, color green ng pinta, no, sa dingding. Sa aton nga klinika, mga ka-K5, color blue naman aton studio, ti hindi na kamambudlayan, no. May libre mga check-up, libre yan check-up pa, wala bayad. Kada Martes kag Huwebes, tandaan gina nato na kada mo isa magkadto di tapos na ang clinic hours kung kaysa lain nga adlaw. Martes kag Huwebes, alas 9 sa aga, tubtob lamang alas 12 sa udto. Ha? Okay, sige. Available man naton ng mga suplemento, DTX Coffee Mix dira sa may Brad's Coffee Shop, Kurbada da kinalumsan, may Barangay Poblasyon 1. Harad na. Saka ay Migoraton Pilay sa may Old Sangay Public Plaza, available man. Saka ay Nanay, sino ang taga Makiling, parikoy? Loretta. Nanay Loretta, siya sinigatindahan, dira sa may Barangay Makiling. Ano nga purok na da, parikoy? Proper? Proper, gid? Sa baryo? Okay, arada kay Nanay Loretta. Manong gilot. Oh, sige, nagpang hilot gilis, Nanay Loretta. Arada, no? Mga suplemento kag kape. DTX Coffee Mix, parikoy? Arada. No? Kanto, masyari nyo lang das, Nanay Loretta. Amuman sa inyo siningalagad sa aton nga tindahan dira Tubang San Old Sagay, gamay naton dang tindahan, aramada, no, aton nga mga suplemento kag kape available panuktok lang mo da kag sa inyo nga mga alagad, order ka mo, kung gusto ninyo padulong within city limit, si KK5 ang Phil Celestiala. Sakay siya sining Honda Click Patrol. Kung rain or shine, masoksok lang na siya sa iyang waterproof nga jacket. Muna, no, dulungan ka mo ni KK5 ang Pila Puy Celestiala. Kagawad future, kagawad sa Poblasyon 1. Nawala na da iban nga Celestial nga capable nga magpadalagan, ano, pagka barangay official, kundi si paring Amphil lamang. Wala da, parinti ka, parikoy, pamilya or mga kapartidusan mong gaplano man, ang Celestial, wala. So, wala pa da, ano, na sa inyong family, gana kapadagan kagawad. Barangay official ba? Adugay na, may ara. Ah, tiyo mo. Okay, sige. So, muna, no? Nagbabalik, if ever gid man, madayon ng barangay eleksyon, kabay pa. No? December, mo man ang plano ko, no? Poblasyon 2, magid. Si punong barangay Jom Sunido, sablang plano niya to ma-installar mga Starlink kada balay ko, no? Provider niya Starlink, libre. Siya babayad kasi bulan. Mapasubo sa sayo. Hindi man, hindi man na ito mapasubrahan gid, no? Sobra naman. Provider niya lang, ano? Fiber optic kada balay, no? Takod lang siyang internet. Biyahan na, boss jump ya. O pwede man, guro, libre sabon. Powder, detergent powder. Provide kasi bulan, no? Isa ka putos. Ladiong's detergent powder. Oh. Okay pa itong tapik ya sticker, parikoy? Wala pa? Gabi ang ano, parikoy? Perdi pa ya sa Tide Gagarin mo. Nag-sort, perdihon pa ang libiling. Perting design? EI to, boss Jom, EI. Design? Kampiyon, kampiyon. Testingan to na itong parikoy, buwan, Sabado. Kita ay naman kita ni Love. Kita ay naman kami ni paring Ampil, kag ako. Tangamon nga mga lab. Ha? Oh, nilaban. Amo na gamito namon ang sabon ni Daddy Ongs. Ang Daddy Ongs detergent powder. Pwede nang pang sabon, pwede pang pang baby powder. Pamulbos pwede. Grabe yung mga all around multi-purpose yung mga product, no? Di gato nga na-promote natin tiya dishwashing, bisan din, pwede mo gamiton mo. Subong yan naman sabon nga powder, pwede mo yung pang pas na malakat ka, kinanglan mo pamulbos, wala ka pulbos. Ano ito gamitun mo? Humot mo, doon ka perfume ka? Hindi, ampo ka lang, hindi ka balason. Diba magbura-bura ka? Pwerte, pwerte. Kina-promote, actually, tuod na ang produkto ng sabon. Hindi ka kipipe job. Alright, sige. Oras, alas 5:20 na. Dili na kita sa aton nga mga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Una kita, diri iya sa siyudad sa Cadiz. Sini pala pa rin ang PhIL. Ang pundong gintalana kaginaprubahan based iya sa statement ni Mayor Bading Escalante nga para sa pagpakayo. No? Pagpakayo, hindi lang siguro pagpakayo, kundi Island Gidbago. Yan ang Piyok Bridge. Ang naglabot sa 35 million pesos gid, no? Ang gintalana sa iya sining opisina sa lokal nga kagamhanan gikan mismo sa ila dirang local source of funds, no? Mga K5 inabalang pag ubra dira sang Piyok Bridge sa may barangay Magsaysay kay tikadamo dira sang nabudlayan gid subong, no? Mga estudyante padulong abi taga ano ka Birmain Siwahon or dito sa unhan sang barangay Magsaysay, kung may eskwila ka pa ngampil, eskwila ka Cadiz proper, college, high school. O high school noon, may mga eskwilahan naman da. Pero mga college or nagatrabaho ka city proper, budlay gid libot ka pa to sa may crossing Magsaysay, dulhog ka sa may Piko. O Bangga Piko, sa barangay Tadlong, naog ka man gapon sa may overflow, which is may tendency pa kung kaisa, kung maggrabe kamunog ang pagulan, di man na da malabya na da, no? Galalapaw man na da ang tubig. Now, sa statement ni Mayor Bading, formal nga ginpirmahan, no, sa haramdon aton dirang alkalde ang request para naman sa 35 million pesos nga supplemental budget halin sa unutilized, no, meaning to say wala pa magamit, ha, unutilized, take note sa word, ha, wala pa mausar nga local savings, ha, ang tinago bala tinipon nga mga budget, no, kwarta sa nga syurad. Amo nang importante sa isa ka lugar pa rin ang PhIL. May mga funds nga inkaso-inkaso. Bala, pwede mo magamit kag makuot na yun sigida kung sa tion siyang panginanglanon. Mga emergency, crisis, kag tiyan mo ni, no? Makabig mo ni naton nga daw parte naman sa emerhensya. Kaya taytayan nga daan, kabudlay katama sa ginawi na karon sa mga pumuluyo kung wala sila maagyan nga tarong nga taytayan. Dira sa may Piyok Bridge, Barangay Magsaysay. Now, ang lokal nga pondo hanggang iton sa syudad, suno pa kay Mayor Escalante sang sa maghulat sila sa pag-ano ni, sang national budget, halin sa aton nga national government, nga posible naman madelay pa hasta 2028. Kabalo ka naman, may eleksyon pagadaan dugay-dugay kung madayon. Ilaban, postpone naman ang pag-release ng budget. And then, Pagka 2028 naman, leksyon, umpisa naman na sunod tuig, 2027, by, alam ba na, masugod na ng pag-banning sa mga pa-release pundok ang mga proyekto. Kung di kita magsala, October or November, magdayo na bala filings ng COC. Kati, nasyonal na mo. Dara, by 2027, ti, laban-laban, git patapuso naman ang eleksyon. Antis ma-release ang budget, mga kakipipe. Now, ining bagong taytay, ginabulubanta, mayara sa karabaon nga

0: BF Gustilo. Celestino Villasin, gadulhog na da padulong mo. Tala ka naman karong mga taga-Cadiz, diri pa malusot sa lagyan sa sagay. Siyempre, kinanglan man na nila yung ilaman da lagyan. Cadiz, gadya mismo. Ado sa ano bala? No? Dira pa sila mapamilid, pida sa may barangay Tadlong, or madulhog pa sila di sa may barangay Bato. Wherein may ara man sila kung tani ilagyan. No? Tapos di pa nila magamit. Namuna ang kinanglan, may ngagaw dayon. Para mga taga-Cadiz, makagiman sa ila mismo man. No? Lugar dira sa may Cadiz mga kauturan. Titemporaryo anay nga ma-access ang alagyan sa may Bangga Pico. Dira sa may padulong crossing magsaysay na agyan ato na daligad. Okay man, okay ti during that time wala man nag-inulan pero lantaw ko kung mag-inulan danlugban ang alagyan. Pero hindi ka man mag-uot, no, kay kumo batuhon pa rin ampil ang bato grabe. Pantabak nila pero hindi kagidya kapadlagan dasig kay maobligar kagidya pahinay. No? Bangod man sa mga bato-bato. Anyway, ang bahin sini, no, sa interview ni KK5 Chester John Bomba Marilu Veronque sa kay Mayor Bading Escalante, ipabati na to, no, kay pa mas marami gid mismo, no, from the horse's mouth ang mga statement kay ti karamo sa nag-abanggi nagpaabot kung saan umumpisan, no, pagkaayo pag-ubra, no, sining Piyok Bridge. Mayor, good morning.
1: Ay, yes, so ang hot sa Piyok, tay Piyok, may temporary kita na access road ni Mo, ni Bangga Pico. Masata, siguro na 2.5-3 kilometer, no? Hasta sa crossing magsaysay. May barangay proper sa barangay magsaysay. Ang mga sumuli na gamit natin, na-maintain mo natin siya eksakto. Pero ang tay Piyok nato niya, ako yung last next year ko pa natanong akong luhan. Galing kiti ko lagi sa Klabot. Kadasi, ginikipang deteriorate. No? Adugay na, 5 years ago, may pa-monitor na niya dito. Pero subong, ini na Martes, okay, nasa agad, pirmahan ko na itong request for supplemental budget na amount of 35 million taken from the savings ng mga unutilized na mga pundo no, na natipon ng syudad, mga 35M intended na sa Piyok Bridge natin. Kung sabi mo, ginuhulat na lang natin ang program of works no, and design, naging paobra natin sa DPWH na itabulig no, kay Engineer Baldonado, atong district engineer na ma-assist kita. Pwede sa critical infrastructure na dapat yung expertise na ma-handle siya. So, naman na siya.
2: Ano ni Mayor, matukul ita bago nga tay-tay or ma-repair yung
1: tayo? Actually, amulan na kaya ko. Hindi ka malo kong piyok na dako-dako na nasubaw. Ito yung piyok. Kung ang taong piyok, amulan ang nearest point. Sang piyak, sang duwa ka pang bang, ang mga pinakalapit na po eh.
2: Pinakataas pa din.
1: No? Piyok taas mo ganyan siya. No? Pero yun na kikot na, dyan na lang. So anyway, mga 30, more or less 30 meters ang distance from one side to the other. Butong yung ham, again, nahimo sa DPWH mo.
2: Ano ni Mayor, concrete or stella?
1: Concrete. Pero may araw, I'm just waiting sa design ng DPWH ng taon ko. Pero may araw, so kung may standing design kita ni Iyak Marubini, sa Japanese firm, na nagkwanti sa aton, prefab ng mga tay-tay ni, in 2 months time, mapatindog nila. Nung ugali, hindi na ko sure, base may limit ang load capacity. No, kahit 30 meters na wala iya haligis, ito nga, bakit mag-limit? So, anyway, ginanantaw ta, no? Ginapulat ang design sa DPWH, and we will compare, we will consult our engineers kung anong dapat, kaigo, within the budget na yung anapin.
2: Aside sa local mayor, may budget man sa national?
1: Wala.
2: Wala?
1: Purely local. Ito mo, wala tayong national yan, ito yung nakasubmit ng mga ombudsman natin. Kung hula ito 2027, allocated na na, kaya nasubmit na nila. Siguro 2028 pa lang kung natin, hindi takula.
2: Kung matigawin din may mayroon yung mga problem, anong target mga bulan masukod?
1: Well, ito yung 2 bulan ng bidding, no? Ng bidding process, hindi mo na natin ma-shortcut. But according kay Tornay Placido, ang aton back chairman, pwede

0: emergency purchase ni.
1: Pilaha
0: pangkatlo ka maroon dahil ang pagkano.
2: For the meantime, Mayor, may ara kita nakita na may mga proposal ang mga barangay nga affected. Like for example, magsaysay Beef Gustino and Celestino Villasin sa mga tricycle drivers na ito, Mayor, ka nagabiyahe. Anong posible nga mga
0: pangamuyo, pangamuyoan ka sila. Gusto siya, nagusto. Malas ka na si Mana, kasaka ako sa bukid. Hindi ako gagawin. Hindi pang laktod bang ko, paris mo lang sila. We will see what we can do. No? May mga proposal sa mga barangay officials na ito. Pero di isang una, panglaktod mo na sa may gourmet na ina po si Stadlong. So actually, ang according naman kay Kung Thirdy, yung gourmet na po sa barangay Tadlong, simintuhon mo na next year, 1.5 kilometers na lang na damo. No? But we will see, no? We will see. Ilan taon na ito na nung kay pangayo ko nito sa kapitan na butangang tanod. Kaya ginabili na sa mga taong motor nila sa piyak. Malakak na lang. Lapit na lang sa barangay, barangay site mo. Pero ilang taon-taon na nung...
3: Balik na kita sa atod. Sini ka pagpangalagad. Tiyan mo to. No? Ang interview ni ka K5 Chester John Bomba Marilu Veronque kay Joel Abilay. Aragali siya. Klaro ka tama ang harakak sang isaw. Ang kadlaw ni K5 Joel. Ato dito during the time interview sa kay Mayor Bading Escalante Kanami kay Mayor Bading Bus Jom, no? Kay K5 Amphil. Interviewon bila inang straight to the facts. Kag wala na paligoy-ligoy pa. Although may gamay man nga mga punchline na makatawa kag icebreaker man kung kaisa mo manang importante mo. Pero ti all in all, no? Dulo diretso kag ano gid, no? Very factual and ining subjective tanan nga mga interview diri-diritso, no? Based sa mga importante kag very vital information. Tiya mo ni importante gid may baluan karon sa aton nga mga tagpalamati kung gaano ka priority, no, sang ila sining amay sang syurad, no? Alkalde ang halamdon aton dira nga Mayor Bading Escalante Jr. Wala gid nagapabuyan-buyan, nagapaligoy-ligoy, no, sa pag asikaso sining problema dira karon sa mga taga Magsaysay, mga taga Simwahon, Celestino Villasin, Beef Gustilo, dira nagadulhog, no, sa may porsyon da sang Piyok. Diretso na dadulhog pa ano mo pa Jerusalem na pa kabahog ti diretso na to kay ti nami na daagyan bangod kay konkreto naman ang ila dira nga barangay road. Amo na da, no, anytime maulan man na da, init kay gabisan gabi, provided nga may service ka lang makalusot kay gida, hindi ka mudlayan. Otherwise, si Derek agad mang laktod, dulhog sa may piko, padulong sa barangay Tadlong, siyudad naman sang Sagay. Tiyan mo na dahang sitwasyon karon 3 kilometros pa na. Ang imudang baktason, padulong dito ng rough road. No? May na lang gani, kaya ginatipan na dasubong, ginasikaso para at least di man mabudlayan ang mga residente. Tika na, kay may local fund sila. No? Through emergency procurement, kaya di makita, no? Kaya di laman na da konsiho ang mag-deliberate sini, kag mag-aprobar, di siguro wala man siyang duro question pa da, kaya di tanan siguro nag-agree nga problema ginada sang apat gid ka mga barangay, di pinsara mala pila na da ka mga residente, no? Pumuluyo ang apektado subong sa pag-sarado sang Piyok Bridge. Actually, sa statement ni Mayor gani ka K5 Bampil, ginmit lang niyang liligad pa na gani ko nung atuigin palantaw niya na. And then daw 5 years ago daw nakitaan na sang kiranglan na gid nga i-repair. O galing kay ti siguro on whatever circumstances wala pa gid ya ma-prioritize, and then later on sa nagligad lang to ging kinadtuan sang DPWH sa Moniblack ka Laminday kung kaysa sang DPWH bala hindi dai no insigida maka padulong kag makasikyar sang kinanglanon ng Olobrahon. Amo na da, no, ti. Nalantaw na to, dara naman. Inahulat na lang nilang program of works kag design, sining taytay, kating budget insigida. No, kabay pa nga mapasok lang sa 35 million, no, nga budget pwede na. Actually, namit lang mga ganito, may aragan ni Japanese contractor. Within 2 months, pwede ah. Ambal sa hapon, galing lang. May limit lang ang load. Hindi gidya makalabay grong bulubugat basi mga truck di karga, hindi gidya kalabay gyapon. So ang matabo dito gyapon sila lusot dulhog sa may Tadlong. sa may crossing Magsaysay. At iamaw lang ng mga opsyon nga kinanglan ni consider ng mga KK5. Kaya ang ginalantaw gidi priority ang mga residente nga nagalusot dira nagalabay everyday na pagbakal sa mga kinanglanon, eskwela sa mga kabataan, and plus sa ining mga nagatrabaho man, no? Dulhog sa mga produkto halin dito sa babaw, padulong sa city proper, produkto mga kararuton, utanon, ang inagbaligya Manila during market day nga kinanglan Manila i-deliver on time. Amo na ang mga ginakonsider gid ng sitwasyon. Ah, sige, kabay pa, no, nga mahingagaw sa DPWH, design nyo na lang, disigan nyo na, kaya mo nang ginahulat sa Kadi City, oh. Oh, para masugda na dayon, budget, may problema na, hulaton, patong national budget, to kamayari na kami diyan. Sa 2028, para yung malutaw ng pundo, maari, oh, may budget na kami di, design na lang na hulat namon, kung saan, ugit man, para masugda na. Ang bids, ano ni, ang bidding within 2 months, matapos naman na dayon mo. Ah, sige. Amo na yung importante. Ginatagaan tayo priority kasi gina-consider na ito ang sitwasyon, no, sa mga residente parang yampil. Labi nagid kabataan, padulong kaskwilahan, marusna na dayas yung bakulang ang taytay nga mas may pasubong, pwede pa gani, guro yung malaktan, lakat lang ang tao, pasaka tos babaw. Purti kung marusno na karon, kag hindi nagid magamit pinsarab la purti na da kadalom dang piyok dalom na da parikoy amo dam amo tong ambas akto to ambal ni Mayor Bading amo nang pinakakitid ang pinakakipot ket ilapad man adang suba among piyok kag amo nang pinakataas do kumbaga do nagdira siya nag converge ang duwa ka side o sang duwa ka lugar te amo na da nga siguro nakita long time ago nga amo nang pinaka ideal nga butang ang taytay kay nubo lang. At yun mo na subong ang priority. Anyway, tiara naman na, pabuton ta na lang. Sige! Marang bintaha kung may mga official nga priority gidya ang welfare, no? Sang pumuluyo parang ampil. Tiyan mo man kasi na, pilakadlaw, welfare man sa mga residente kay Poblasyon 1, no? Inaulikid mo, no? Pobrahan mo na da, taytay, ang bisan wala, taytay, ah! Bisa mga sapa, pobrahan mo kay taytay, no? Sobra naman. Anyway, para lahog, importante amo gina bilang isa ka public servant, any possession, a position, no? Priority gid, of course, ang welfare, no, kag mga kayuhan, no, sang tagsa ka mga constituents ninyo. Amo gina ang pinaka ano gid, golden rule, no? Dapat sundon sa tagsa ka mga public servants. Sige, parahin kita sa aton sining mga balita.
1: Balita KK5 sa
3: public servant man niyo. Ang mga hipe sa aton kapulisan, public servant man. Sino nga itong chief of police nga ang iya sining daw, ano ganit tawag sina Boss Jom? Inabalang sa babaw sa lamisa, radang pangalan sang opisyal. Nakabutang sa dalawang public servant. O, believe ko sina mo, si Sir, ano? Si Sir Flores. Wala mo kung hindi kita magsala. Sir Albemar. Amo na dahil nakabutang sa dalawang singiya sining ngalan, police, lieutenant, bla bla bla, pangalan, sing epe. Tapos dalawang public servant. O, kanami, basahon pa rin ang pil. So, ining mga public servant, no? Nga kung sa din, bago raman ng mga hepe, sang Toboso, kag Ibi Magalona, ang ginpang-installar na matapos ang turnover of office ceremony nga ginpatigayon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa tong October 14. Damlag lang. Si Police Major Reyasara Villanueva ang gintala na bilang officer in charge sa EB Magalona Municipal Police Station. Nagbulos kay Police Captain Arnel Armel Lasap. Now si Police Captain Arturo Margallo naman ang nagpamuno karon, no, magapamuno sa Toboso Municipal Police Station, gabagabulos naman sa kay Police Captain Mercury Laganipa. Muna mga bagong hepe, bago naman ng mga officer in charge, no, sa nasambit nga banwa. O, kabay pa nga mapadayon nila ang maayong pagpamalakad, panerbisyo sa mga previous ng mga hepe, kag to serve and protect nos katawhan sa nasambit ka mga banwa. Kag mugina pinakalabaw gid sa tanan seguridad, katawhayan, kalinong sang tagsa ka lugar nga sakop, no? Gay ila nasakupan mga KK5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
3: K5 sa umaga. Mapos kita na for commercial break. Sa aton sinig kapag panubalik ang iban pa naton ng mga balita. Rantay sa isa news nga managat, dakpan, hindi illegal fishing kundi by bus ni drugs. At 23 anyos naman dakop sa kaso naman ng attempted homicide sa siyudad sang Sagay. Kag din pa, balita probinsyal, Moises Padilla, PNP, ginaimbestigara na ang pagpamahog naman sa mga eskwelahan. Dito rin sila kabanwa. Kag iban pa naton ng mga balita, diri lamang sa Balitang K5 sa umaga. Standby!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon mano. Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no, akon gintilawan, abaw, gatok tura, ugid ang akon mano. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500, ulang sa pagkaoms ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Oras sa Pilipinas, alas 5.42 na. Parahin kita sa aton siling pagpangalangad. Diriya sa balitang K5 sa umaga. Sa gihapon, kaupod ninyo si K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Sa aton siling technical side, si K5 Amphil Apoy Celestial. Diri kita sa dugang paraton ng mga police report sa siyurad sang Cadiz, dako po. Ining isang ka 36 years old. Gamanagat taman nga ginkilala kay Marvel o alias Marvel sa bay bust operation sa bay Purok Naga, Barangay Zone 4, Siyurad sa Cadiz. Mga pasado alas 4.40 sang hapon sa itong atinalikdan October 14. Now sang inisya ang gindakop na recover naman. Now sang aton siring mga kapulisan sa sospetsado ang apat kapakete sang girapatihan naman Shabu nga may kabugaton nga 2.5 grams. Nga regabalor naman sa 17,000 pesos. Lakip ang 500 pesos naman nga bypass money kag drug paraphernalia. Yara nas kusturya no sa aton kapulisan ining suspect kag magapangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Samtang dugang pa nga police report diriya sa siyudad sang Sagay, arestado naman ang 23 anyos nga lalaki matapos siya nga ginpatigayon ining manhunt operation. Sa aton nga tracker team, kasagay si TPNP, dira sa may Purok Mahida Iton, Barangay Paraiso. Alas 5 sang hapon, sa ito namang Martes, arestado ining isa ka vendor, residente sa Barangay Poblasyon 2, kagini siya ang ginserbihan sang mandamiento de arresto sa nasambit naman nga kaso, attempted homicide. No? Sa aton sining Municipal Trial Court, kagintalana naman ang piyansa nga 36,000 pesos sesoses. Good morning sa aton sining mga listeners, viewers karon, Cherry Hill Talisik. Gina-greet na itong si Lina Talisik, happy birthday. Aladin Simbahon, sa Gapon Arada, si Ma'am Sally Alminsyon, si Ma'am Vangeline Lape, Araneta Montaño Glen, Wilma Culiomar, Susan Angilan, Yeva Cramales, sige. Good morning sa inyo. Franklin Martinez, Salinas, Marilu Salinas, Dulumente. Now, dire kita sa ilo kita sa report naman ni K5 Jom Sunido. Ereng pagpatigayon karong bakuna no, sa mga ido, sa mga kasapatan. Ito siguro lakip na kuring, no? Kaya tiyan mo na yung kung sa igoon man sang rabis parang ampil. Kuring kag ido. Kontra rabis niyo. Vaccination program sa aton nga City Vet. Amuning importante gid labi na kung tig ilinit or mainit ang panahon tig tuhaw ginisang sakit man sang kasapatan ta rabies ka delikado man kung ang tao malatnan makagtan bawa makamamatay man ng rabies. Para sa kabugusan sinig report yari na si K5 Jom Sunido. Standby
0: K5 News FM live.
2: K5 Jom, good morning.
3: Good morning, Kipay Burel. Ang target sa ato niya nga mga vaccination team sa pagkakaroon na rin sila sa, mga, sa Barangay Bato. Sa palabuto naman nga mga inadlaw, ang ilan naman niya nga rumbuhon amo ang Barangay Poblasyon 1.
2: Mm-hmm.
3: Tumong sinituyo sini ka Kipay Burel nga mabakunahan ang tanan niya nga mga ido. No? Ang ido gid man ang target. Actually, ang kuring Kipay Burel, may isa basis naman niya sa ato niya pag kolo kabildo or ato niya pag huluhilon anon sa isa ka reliable natong nga source from Escalante nga nindugan gid man siya nga ang kuring wala sang rabies unless
2: galing
3: lang galing niya
2: reliable source bay gyud na gatoon guro magamula
3: siling niya unless kun makahalubilo siya sang mga ido nga infected sang rabies.
2: Kaya ka di ka do, makaurasan ka lang isang kuring nga may rabies, ano ka man, malatnan ka man.
3: Siling niya Kipay Burel, no? Ang nature kuno sang kuring, hindi para sa kuring ang rabies.
2: Kaya rabies siya di nagalin kay sa kabog mo na ganit nag-umpisa na.
3: Sa ido.
2: Sa ido tuod, pero ang virus nga rabies.
3: Rabies, virus.
2: Ano giniya sa mga kabog?
3: Bangod, siling niya to din, no? Bangod, kay gusto nila makasiguro bisan kuring ido maserve gisa maserve gisa ilagya po sa antera
2: to on lang sana ya magamunang yang ano bulay ng impormasyon niya ara ni mga city bet na to no gabakula pero ining sa city bet tutukan ta mga ido ila priority ni kete do lamdi picture
3: sibre wala man actually
2: pero ligad ng mga vaccination program nila ido kag kuring gina
3: ginlapit gin kwan sa gindala nila ang kuring. Pero na-convince man kita pero at least ang punto naman lang nato diya nga mas maayo diya po niya nga makalikaw kita sa ngining rabies.
2: Kasi kita gani rabies hindi lahon kita gani magdelikado na makagtan kag ma-infect kasi nagaydi ka mahingagaw mabakunahan abi. Delikado na inadlaw lang ang taning mo sina.
3: May ara pa ya gid diya
2: kay magguang sintomas ti tiho na patay ka gid.
3: May ara gid diya kay Febril nga ining rabies tagtinuig ya nga magtinuig ya nga magukuan magtuhaw ang sintomas. So man dapat hindi dapat ikompensahan gid diya ang rabies.
2: May natabogan ina sa una kay K5 Jom. Actually basahan ta ni sa history no. During the time sa Europe mga kasapatan sa ila dito nga kagulangan mga kalasangan bala na mga wild animals gana infect sang rabies kag daw nagano na daw nag epidemic na bala kag tuman ka delikado abi mo kung ano ginimo nila gin butangan nila kag kay ba ang feel sang anti rabies vaccine ang inibala mga ulo sang manok na inihaw nga ginapang chap kag siguro gikan sa mga mga pabrika sa mga dress chicken o ginkumpra sa gobyerno. Gin pamudmod, aeroplano, gin pang dagdag para kaunon sa mga sapat nga infected sang rabies. Bisan pa paano mag-ayo sila. Amo nang ginimo nga daw mitigation measure sang kung gusto ninyo matunaan kag mabalaan na i-research niyo Google niyo lang pwede gid no amo na nabasahan ta kag tuman ka delikado actually dugay isa na ni sa pinakadugay nga balatian ang rabies no
3: actually kuan siya kay Pebrel kun ikon kuan gid nato ng history ang rabies is dugay na gini siya man
2: dugay katama ni kabilang ni siya sa mga viruses pamilya sining viruses nga nagtuhaw sa Africa no mayara ni nang sang una ginakabig pa ni gani sa mga superstitious belief ka daw na possess ko ng tao mo kaya daw siyempre ga wild ka eh kaga pangagat kaga panglagas ka daw nasudlan bala ko na siyang panulay and then later on nung medical era na siyang may mga ara ng siyensya dito nung ibang virus gali ni no? And then siguro sa dalalayon hasta nga ini nagtuhaw na sa mga sapat dalas ang kung sino dang ginumpisahan gid tiyan mo na, no? Mga kakipag. Kaya ang kabog, ang magiging pinakanumero ang unong career sa virus. No? Kaya kumo nag-pugad sila sa mga puno kahoy, tapos mangiti sila, and then ang mga droppings nila, bala, madagdag sa dalom. Amo naman tong tukaon sa mga kasapatan, kag ma-infect eventually ang mga sapat. O dira na nagatuhaw, no? Tanan ka mga ang sahi sang kagaw. Mga kakipab.
3: So, man, kakipab yeah, pero, no, at least, diri naman niya sa siyudad sa Sagay, ginaseryoso man gid, sa ato niya nga lokal nga panguluhan ang ining nga kampanya. Bisan pat man gani, kakipab ko lang taon na ito niya ang statistic sa diri sa siyudad si Escalante. Last year, wala man niya
2: record.
3: Escalante, Sagay. Sa Sagay, kakipab ko wala yata nakita nga record nga may napatay sa rabies diri sa siyudad sa Sagay. Now, bisan pa man gani, sa ining nga statistic. Sa sining sa last year. So sa sunubong naman bisan pa man gani sa sina nga statistic sa Gyapon ang ato niya nga lokal nga punguluhan wala iya nang ampante kag ini magapadayon na siya kay Kipebrel until masaturate ang bilog iya nga 25 ka mga barangay diri sa siyudad sa Sagay.
2: Amo nang panawagan gani sa aton nga gobyerno lokal nga kung may mga hinuptan kamo ido kag may vaccination dalan niyo inyong hinigtanda nga sapat para mabakunahan kay labi na mga layaw nga ido amo gina silang promo sang rabies kag kadelikado ka tama.
3: Usually ang ginahimo gani sa aton nga mga doctors pamangkuton kung makagtan ka sa animal bite center sing ganun kana nila ang ido bala may tag-iya ang ido bala ginhiktan ang ido bala kay ang ano siya kay Febrero no usually ga serve lang gid man sila sang ining rabies vaccine kun ang ido layaw nga makakagat. siyempre prone gid man sila sang transmittal sang isa nga virus. Pero usually ang ginahimo naman labi na kun limpyo man lang ang ginakaon sa ido kay Peberel, ang ginahimo sang aton niya nga mga animal bite specialist ga kun lang sila ga serve lang sila sang anti-tetanus.
2: Oh,
3: kay siliman sila kampante.
2: Basta, binuhi or sinagod ang isa ka sapat ng ido. Usually amo na to tetanus toxoid ang gina-inject. Pero di ko mag-request ka pwede man
3: pwede
2: pero
3: man.
2: Kinanglan mo na baklon.
3: Amo na ang siling nila nga amo na nga gina-interview ang victim ang pasyente para at least masiguro sila kung ano man ang i-serve gid ang vaccine.
2: Kag kung kamo tagiya sang ido makakagat ang inyong hinuptan, responsibilidad niyo man nga kamo man gasto. Okay, nakakagat ng ido gani ninyo sa ibang gani pungsod gina-euthanize na ano na euthanize nga
3: euthanize.
2: Makakagat gani makaperwisyo ang sapat ginaano ginaobligar ginahugot nga mercy killing napatay. No kay ti siyempre ala nga hindi man na maprisong sapat. Mo man gyapon so kaysa mga gat labi na kung daw gawild na ba lang ido nga daw hindi naman ma-control sang tagiya amo nang ginahimo meron sa
3: so
2: na
3: so far natabo sa gani kay sa akon bata nakagtan sa mo ni ido persona sa mo ni ido yang hinuptan tapos tipan mo siya gipa-injikan ginaman siya rabies vaccine.
2: No.
3: Kay para makapasiguro tayo
2: kay Peberel. Hindi ka pwede magkumpiyansa.
3: Traidor ni siya. Masiling na to niya mga ka-K5. Nga ang iniyang rabies traidor ni siya katama. May ara siya instance nga ang sintoma mga 10 years antes magwa.
2: Oo, may ara to na. Tinuig antes magwa
3: ang sintomas. Ihayta lang ang pangalan. May isa ka pulis nga na istorya na ton previously nga siling niya ang iya kuno bats nakagtan sa iro sang hindi pa pulis. Pero nagsinagoan na nagtuhaw ang sintoma mga 10 years na sobra kuna active na sa serbisyo ang iya bats sa recruit.
2: Grabe no. Ang ipit sa rabies. Na, tapos ang pinakadikado na kung makagtan ka malapit si mo bilang ulo, mas madasig ang transmisyon sa rabies virus kung malapit sa ulo mo. Kung mga batiis, kamot, maisip pa na pila ka inadlaw. Kaya magabisa kung din ka nakagtan mo, paring ampil, ang isip sa mga inadlaw. Oo. Sige.
3: Sige, sa awan pila ka mga balita ng ato natipon sa itong paglibot-libot sa Bilog Siyudad sa
2: Uy, may ano
3: Sagay,
2: kag... kampe, may task force lang nga, wali gindiho ng ano?
3: Ang itaray na to nga.
2: City Agricultural, ano na? Agriculture Office.
3: City Veterinary siguro, kipay bro, task force lang nga. Or basi composite. Actually, ang city, klaro na to.
2: Oo, oh, tama, kahit daw si doktor, ano to, nakita ko mo. Daw siya to sa City Vet siguro.
3: Sa, actually, amon ni siya, ang City Veterinary Office is undergid man siya sa City Agriculture Office.
2: Oh.
3: Pero mas specific
2: daw ang ilatas. Siya.
3: Sanga siya sang City Agriculture.
2: Ang sa City Agriculture Office na lang nami manda kung mapamangkot na ton, no, ni Kaki 5 Ariel man, kaya ti yamanada nga jurisdiction, kabay pa ma-usisa man regarding sining palabuton tayo linyo kung anong posible tikto sini.
3: Ano ang preparation sa ato niya nga City Agriculture Office? May arat na badala sila sa ngintatogi information drive nga ginpatigayon para sa mga mangunguma. Kag ano posible nga mga alternative crops nga himo nga i as in gamiton para at least hindi man niya mapiktuhan masyado ang palangabian sa ato niya nga
2: ordinaryong
3: mahagan-hagan. Sige, para sa balitang K-5 sa umaga, ako si K-5 John Sonido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon K-5 News FM.
2: Sa Ilog Itaon, sa report ni K-5 Rayland Nieves sa iya sinig balitang sports. K-5 Rayland, di balita mo.
4: Ginluto sa Chicago Bulls ang Milwaukee Bucks sa duha ka hampang nga serye nga 125-104. Ang Bucks wala makabato sa kortesyete nga kabug-usa nga performance sa pagtiro sa Bulls nga gipangunahan sa forward nga si Matas Busiles. Ang rookie forward nga nagpanguna sa stat sheet nga may 19 puntos, 2 ka rebounds, 3 ka assists, 1 ka steal kag 1 ka block. Ang bench player naman si Leonard Miller nag-amot sa 18 puntos, 7 ka rebounds kag 2 ka steals nga nagbulig sa Bulls nga magdaog sa hampang. Ang maayo nga depensa sa Bulls nga dominar sa record nga 14 ka mga pagpangawat nga nagapilit sa Bucks nga magahimo sang 30 ka mga turnovers sa bukos nga hampang. Ang pinakadako nga advances sa Bulls sa bukos sa hampang amo ang 24 puntos. Ang pagkaluto sa Bucks ginanghalitan sang double-double na performance sang rookie forward nga si Osman Dane na may 10 puntos kag 11 ka rebounds upod ang 23 puntos performance sa bench forward nga si Cameron Jones. Yan ang ikatatlong kaperdihan sa Bucks sining nga preseason samtang ang Bulls nagahupot sa 2-2 nga win-loss record. Para sa balitang K-5 sa umaga, kinis ka K-5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
2: Thank you gid ka K-5 Rilan sa ilo na magita sa balita ni Ate Sheng. Kapris Cayetano na lakip sa pelikula nga Amir. Ka K-5 Sheng, ibalita mo.
5: Malipayon nga ginahandaan ni Kapuso Big Winner Kapris Cayetano ang iya nga papel sa pelikula nga Amir na nalakip sa 2026 Metro Manila Film Festival. Suno sayang actress, ini ang labing una niya nga pelikula matapos magdaog sa PBB Celebrity Collab 2.0. Gilaragway naman si Kapris ang director sa nasambit nga pelikula nga isa katalentado kag may maayo ini nga tagipusoon. Magluwas sa pelikula, busy man si Kapris sa paghanda siya palaabuton nga ika-18 nga kaadlawan sa Nobyembre. Kaupod ni Kapris sa pelikula ang musanday Dennis Trillo, Glyza De Castro, Heath Hernales kag iban pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Madamo gigi salamat ka K5 Sheng. Wala na kita oras. Thank you gid sa mga nagsubaybay sa aton sining nga programa sining aga. Kita ay na naman kita next week. Sa amuman nga oras, sa amuman nga istasyon. Sa kalan sa aton nga mga kaupod nga nag-file sa ilang report, ka K5 Jomaris Unido, ka K5 Bomba Marilu, ka K5 Rayland Recto Nieves, ka K5 Sheena Suelo. Sa kalan man nila ka K5 JR Gilantikaan, Ariel Apas, ka K5 Ray Matthew Tinasas, ka K5 Denmark Mainay, ka K5 Joel Abilay. Sa kalan sa aton siling technical partner on board, si ka K5 Amphila Poy Celestial. Sa aton siling station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa aton siling big boss CEO, Dr. Romil Itangoy, ini ang inyo alagad ka K5 Ruel. Carbajos sa Pereda, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM. Happy weekend!

0: 500.
1: Pasami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang kabihan?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Kaysa DTX 500,
0: ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan.
1: DTX 500
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Babakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Babakang sa mga butika.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio.
7: Ang tag sa kakabuhi may bili, ang tag sa kahandumanan importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani sa tiun sang kasubo sang pagtaliwan sang inyo mga pinalangga sa
8: K5 News FM.
9: Sa international palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
10: Maayong nga ga Pilipinas, maayong nga ga Negros Island Region, nga palaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sa Biyernes, Oktubre 16, 2026.
11: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
10: Para sa atong mga pangulong dinalan.
9: Balitang Regional.
10: Proposed budget sang Negros Occidental para sa 2027 yara sa kapin 8 bilyon pesos.
11: Iloilo Province nagdeklara sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI.
10: Pastor ginaresto bangod sa pagmolestya sang tatlo ka menor de edad sa sulod sang simbahan.
11: Iloy nga nagsugo sa anak nga magtuon ginbuno.
9: Balita International.
11: Lalaki nagmaoy kag namuno sa South Korea, pulo ang pilason.
9: Balita Sports.
10: PSC ginapadali sa pagbayad sang allowance sa mga atleta.
9: Balitang
11: Mr. and Ms. Teen Masquerar nagbisita sa K5 News of M. Bacolod.
9: Balitang Negosyo.
10: Kapi 95 milyones pesos ng jackpot sa loto na dagana. Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
10: Bangkay ng nasapuan sa Taytay Abad sa Bacolod, nakilala na. Nakilala ng bangkay ng nasapuan sa Taytay Abad, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, lasa isang aga sang Huwebes, Oktubre 15. Ginkilalang biktima nga si Romero Ceballo, 71 anyos, kaga-resident sa Block 2, Lot 28, Amazon Street, Golden River Village, sa Barangay Takuling, Bacolod City. Nahibaluan nga naglumpat ang biktima sa among nga taytay sa diin. Ginpahayag sang saksi nga si Alias Mark, nga samtang nagapangape ini, nakabati siya sa mabaskog nga bagay nga nagtupa sa tubig sang suba. Gindala na ang bangkay sa Gigato Abesha Funeral nga nahamting sa Cornerburg o Burgos, Lacson Street sa Barangay 9 sa nasambit nga syudad.
11: Pila ka mga pananom sa Negros Occidental apektado sa dry condition. Apektado karon sa dry condition ang pila ka mga pananom sa probinsya sa Negros Occidental. Suno naman kay Irene Belplotenya, PDRRMO Head. Lakip sa mga apektado nga pananom sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya amo ang humay kag mais. Lakip naman sa mga lugar nga naapektuhan ang mga humay ay bangon sa dry condition among San Carlos City, Toboso, Don Salvador Benedicto, Escalante City, Caras City, Sagay City, Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Kawayan, Ilog, Kagkabangkalan City. Samtang sa pananom ng mais, apektado ang Banwa San Toboso. Nagdangat na sa kapin sa 1,000 hectares ang apektado ng humay sa probinsya, kag 91.93 hectares naman ang sa mais. Naibaluan nga bangon sa dry condition, nakatugay ni isang moisture stress nga naka-apekto sa mga pananoma.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
9: DGX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pang balitang regional proposed budget sa Negros Occidental para sa 2027, yara sa kapin 8 bilyon pesos. May balita si K5 Michelle Patino.
9: DGX 500 Morning Newscast.
2: Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natalana nga isumiter sa sangguniang panlalawigan subong nga semana ang proposed 2027 budget sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, natalana nga ipasa sa iyang opisina ang proposed annual budget for fiscal year 2027 antes ang deadline tinalikdan nga adlaw, Oktobre 15. Ang budget para sa 2027 ang mangin pondo para sa mga programa sa idalom sang Abanse Negrense Program, lakip na diri ang agrikultura, ikaayong lawas, infrastruktura, kag biocontrol measures. Una na nga ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga ang budget para sa 2027 ang ginalauman nga magasobra sa 8 bilyon pesos o kon 8% ang increase kung ikumpara sa 7.62 billion pesos nga budget sini nga 2026. Balita para sa K5 Regional News nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning News.
11: Incumbent kaganay opisyal sa Barangay Tango, Bacolod City ginpapanaugan sa suspensyon gikan sa Ombudsman. May balita si K5 Wilson Villana.
9: DTX 500 Morning News.
12: Ginpapanaugan sa isa ka tuig nga suspension without pay ang pito ka mga opisyal sa Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod matapos nga mapamatud-an nga guilty sa less serious dishonesty sa Office of the Ombudsman. Ang kaso may kangtanan sa ginaligar nga pag-antedate sang Barangay Resolution Number 1811008 nga ginpresentar nga ginaprubahan sa 2 Nobyembre 16, 2018 bisan wala kuno sa nagluntad nga session sang konseho sa among petsa. Ginareklamo ang mga opisyal bangod sa ginaligar nga pagpalsipikar sa dokumento may kaangtangan sa implementasyon sa proyekto nga nagalakip sa motorcycle parts kag accessories. Ginpahayag ni Anay Kapitan Ricardo Danoy Sr. na ginhimo nila ini in good faith. Kag ginbalik ang 168,000 pesos, 770 pesos nga ginhingyo sa dole. Apang suno sa Ombudsman, wala nagapawala sa administrative liability ang pagbalik sa kwarta. Padayon pang nalapon sa K5 News FM Bacolod ang duwa ka incumbent official kag ang lima na anay mga opisyales sang nasambit nga barangay. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulon sa inyo sa Kalwan sa Mighty City 35 kag DTX 700 ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang Iloilo Province nagdeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. May balita si K5 Jenny Kaoyona.
9: DTX 500 Morning.
13: Pahinalong sa state of calamity ang Iloilo Province mula sa epekto sa Red Stripe Soft Scale Insecticon RSSI. Ini matapos na ginaprobahan sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon na ginpasa sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tinaliktan ng Martes, Oktubre 15. Nibaloan nga mayara sa tatlo na ka-local government unit ang nagdeklara sa state of calamity. Una ang siyudad sa Pasig sa diinyara sa 99% sa ilang katubuhan ng apektado. Panuwa sa San Enrique 58% infected at panuwa sa Duanias na 98% infected. Samtang nagdangat naman sa 1.1 billion pesos ang balor sa kahalitan na gintugas ng RSSI sa Bugos nga probinsya. Bangon sa mga datos na ginpresentara, nakasulod na ang probinsya sa threshold sa pag-declare sa state of calamity.
14: Our leader, the motion please.
15: Your Honor, I move that we approve. Your Honor, I move that we pass a resolution approving declaring a state of calamity in the province of Iloilo due to the widespread infestation of the red stripe soft scale insect RSSI. So move, Your Honor.
14: So move. Any second to the motion? Unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried.
13: Kasunod sa pagdeklara sa state of calamity sa Iloilo Province bangod sa epekto sa red stripe soft scale insect on RSSI, sarang na sa karon magkabaton sa financial assistance ang malapit 10,000 ng mga mangungumang na apektuhan
16: Halins Department of Social Welfare and Development. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kaunyunan para sa Kampiyon na Balita Sentisyo Publiko, Tagalingawan sa Iloilo, K5 News.
17: Kawatan sa helmet, arestado sa San Jose, Antique. May balita si K5, Aileen Magbanwa.
18: Nagbakan na rin kang San Jose MPS ang lalaki nga sa likod kang pagkadura ka mga helmet sa Banwa kang San Jose di Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Cedro, 45 anyos, wara ti obra, kag residente kang barangay Mambatag Miag au Iloilo. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nadakpan ang suspect matapos nga may isara nga nakakita nga may ginbuel dyang helmet sa atubang kang Antique National School kahapon nga adlaw nga ginapanagiyahan kang darawa ka estudyante. Rason nga ginreport sa kapulisan kag ginsundan kang tracker team. Kang nadakpan, gilayon dyang nga gindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kag ginako man kang suspect ang pagpanakaw kung sa diin ginpahayag ka dya. Suno kay Police Major Magbanwa nga matapos mabuel ang helmet, nagabiyahe dya pabalik sa Miag-aw kag ginabaligya sa probinsya kang syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 pesos. Na-recover naman kang San Jose MPS ang darwa ka helmet ni Regen sa kustodiya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa pa ka helmet sa balay kang suspect sa Miag-aw. Isara ang barrel-in sa ginbaligyaan na sa Miag-aw kang darwa ang iga-recover sa Iloilo City. Naman anya sa maid-id nga investigasyon, may anay kasuran nga robbery ang suspect sa Capiz kag naaresto man sa pagbaligya kang illegal nga droga sa Iloilo. Sa talad na inquest rin ang suspect sa kaso nga theft, kag nagapanawagan naman ang hepe sa iban pa nga naduraan kang helmet na mag-agto lang sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balitang regional, pagdala sa mga medical equipment sa pagabuksan nga Capiz Medical Center, ginsugda na. May balita si K5 Darren Enson.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: Ginsugura na ang pagdala sa mga medical equipments kag iban pa nga mga gamit sa manugbukas nga Capiz Medical Center para sa mas maayo nga panerbisyo sa mga Capiznon. Kabahin ini sa katuyuan sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa idalom sang aktibo nga pagdumalahan ni Governor Fredenil H. Castro nga mas mapadasig ang pagbukas sang Capiz Medical Center agot gilayon nga makahatag sang dekalidad kag pinasahi nga ospital kag serbisyo sa ikayong lawas sa mga pumuluyo. Ginpangunahan ni Rojas Memorial Provincial Hospital Chief of Hospital nga si Dr. Florencio Luching ang pagsugod sining aktibidad kun sa diin magapadayon ini hasta sa masunod nga mga semana agot masiguro ang insakto nga pagplastar sang sa kaaparatos, dokumento kag mga supply nga mga serbisyo sa mga Capiznon sa manapit nga palabuton. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
17: Padalan sa Subi kag San Diego, nagtukod sa Sister Port Partnership. May balita si K5 Aileen Sanchez.
19: DTX 500 Morning Newscast.
21: Formal na nagdasa sa San Diego, California ang Sister Port Agreement sa pagitan ng Port of Subic at Port of San Diego upang palakasin ang ugnayang pandagat at kalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman and Administrator Engineer Eduardo Jose Aliño, layunin ng kasunduan na palawakin ng commercial cargo services, tumukoy ng mga bagong ruta ng kargamento at magbukas ng oportunidad sa negosyo sa pagitan ng Subic Bay at California. Kabilang din sa partnership ang pagpapalitan ng kaalaman sa cruise tourism, kabilang ang operasyon ng mga cruise ship, pangangasiwa sa mga pasahero at pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa mga turista. Binigyang din ni Aliño ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiyang pangkalikasan, gaya ng mas malinis na operasyon ng pantalan, pagtitipid sa enerhiya, at pagbabawas ng emission. Ayon naman kay SBMA Senior Deputy Administrator for Port Operations, Ronnie Yambao, inaasahang mapatitibay ng kasunduan ng ugnayan ng mga opisyal ng pantalan at mga stakeholders sa shipping, logistics, at turismo, habang pinalalawak ang pandaigdigang network ng Subic Bay. Matatanda ang lumagdari ng SBMA sa Sister Port Agreement sa Port of Kaohsiung noong Pebrero 2026. Nakatakda naman makipagkasundo sa Port of Antwerp, Bruges sa Belgium sa Mayo 2027. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga. Sa dugang pang balita, 4 ka wanted persons arestado sa Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: 4 na wanted person kabilang number 4 provincial most wanted person ang nakaharap sa kasong murder ang naaresto ng Palawan Police sa Provincial Office sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Rizal, Patarasa, Brooks Point at Nara nitong araw ng Lunes, Oktubre 12 taong kasalukuyan. Sa Rizal, nadakip ang 84-anyos na lalaki na si Alias Roy sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na walang inarekomendang piyansa. Sa Patarasa, inaresto ang 40-anyos na negosyante dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1865, habang sa Brooks Point ay nadakip ang isang 42-anyos na magsasaka dahil sa kasong attempted homicide. Samantala, sa bayan ng Nara, Palawan, dinakip ang isang 29-anyos na manggagawa dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 na may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Dinala ang 4 sa kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Ayon naman kay Palawan BPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy ang kanilang manhunt operation at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit upang maipatupad ang mga warrant of arrest at maiharap sa hukuman ang mga wanted person. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
17: Sa katapusan ng balitang regional, babae arestado sa Baybas operation sa La Libertad Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning News.
22: Siya makuhanan ng alimasyon na pinaghinalaan na siya buong isang bypass operation sa sityo Pilapil, Barangay San Jose, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules ng umaga. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office o NORPO, ang mga pinaghinalang ilegal na droga na nakumpiska ay tumimba ng higit kumulang 0.4 grams na may standard drug price na 2,720 pesos. Na-recover din nila suspect ang isang asul na pouch at 500 pesos na ginamit bilang bypass da money. Isinagawa ang operasyon ng mga miyembro ng La Libertad Municipal Police Station kasama ang Municipal Drug Enforcement Unit at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang mga opisyal ng barangay at maghinatawa ng media bilang mga saksi. Nasa kustudya na ngayon ang pulisya ang suspek at maharap sa posibleng paglabaga sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sa aga.
3: Balitang National.
23: Balitang National.
10: Sa Balitang National, pastor ginaresto bangod sa pagmolestya sang tatlo ka menor de edad sa sulod sang simbahan. Detinado na sa Marikina City Police Custodial Facility matapos nga wala magkabayad sang piyansa nga 432,000 pesos ang isa ka head pastor sa Marikina City. Nagapangatubang sang kaso nga 4 counts of statutory acts of lasciviousness ang pastor kaginserbihan sang mandamiento de aresto Miyerkules nga adlaw Oktubre 14. Sunod sa Marikina Police ginmolestya sang pastor ang tatlo ka mga menor de edad sa sulod sang simbahan sang tuig 2023 tubtub 2024 apang sinila mga tuig nagreklamo ang mga biktima. Kalakip sa mga biktima ang sanggin aligar pagbang abuso amo ang kabataan nga nagaedad sang 8 ka tuig 15 anyos kag 9 ka tuig.
17: Iloy nga nagsugo sa anak ang magtuon ginbuno. Nakaangko naman sa pila sa tiyan kag duga ng isa ka iloy matapos nga ginbuno sang iya 14 anyos nga anak sa sulod mismo mismo sa Ilapolayan sa Lawag City sa probinsya sa Ilocos Norte. Sunod naman sa mga otoridad, naakig ang anak bangod ginhabalan ini sa Iloy nga magtuon kaglikawan ang pagupod sa barkada. Ginsaysay man sa mga otoridad nga ginsinggitan sa suspect nga anak ang iyang Iloy kagdiri naakig ang biktima. Nagsaka ang bata sa ikaduha nga panalgan sa Ilapolayan nga ginsunod pagid sa Iloy kagin istorya apan nagkuha sang gamay nga kutsilyo ang suspect kagin buno sa tiyan ng Iloy nga biktima. Yara na sa establing ang kondisyon ng biktima, samtang gindala naman ang minor de edad nga suspect sa Lawag City Police Station kag City Social Welfare and Development Office.
10: Sa katapusan nga balitang national, mga pasahero nga magdagsa sa PITX para sa Undas, posible magdangat sa 1.9 milyon. Nagdangat o kung posible nga magdangat sa 1.9 million ka mga pasahero ang magdagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o kung PITX sa palaabuton nga Undas. Sunod sa payag sang PITX magasugod ang travel period sang Undas sa Oktubre 25 kag magalawig ini tubtub Nobyembre 4 kun sa diin kalabanan sa mga pasahero ang magapauli sa ilatag sa kamga probinsya. Nagapreparar naman ang PITX sa posible nga pagbago sang travel patterns bangod sa deklarasyon sang special non-working days sa Metro Manila bangod sa Association of Southeast Asian Nations Summit.
19: Balita International.
17: Lalaki nagmaoy kag namuno sa South Korea, pulo ang pilasona. Pilasona pulo ka mga persona matapos nga nagmaoy kag namuno ang isa ka lalaki sa siyudad sang Incheon sa South Korea Martes sa hapon. Hungod naman nga wala giningadlan sa mga otoridad ang 59 anyos nga suspek nga suno sa mga report bag-o pa lamang nakagwa sa prisuhan. Suno naman sa mga nakasaksi, naglunta ring insidente alauna 40 sa hapon kung sariin nagsulod din sa food court sa isa ka shopping center sa syudada. Una niya nga ginbuno ang isa ka babae nga nag-order sa pagkaon sa isa ka establishmento, kagayaman nga ginbuno ang isa pa ka customer. Matapos ini nagsaka siya sa escalator kagliwat nga namuno sa mga tao nga iya makita. Gindala ang mga biktima sa ospital kung sariin isa sa ila ang ginataki pa sa kurason bangod sang insidente.
10: Para naman sa aton nga balitang sports, PSC ginapadali sa pagbayad sang allowance sa mga atleta. Ginapadasig sa mga senador sa Philippine Sports Commission o kung PSC ang pagpagwas ang wala na bayran nga training allowance sa mga atleta samtang ginatalakay ang ginaduso nga budget sang ahensya para sa 2027. Sino kay Senator Bongo, duha ka bulan na nga wala nakabaton sang allowance ang Philippine Women's Volleyball Team. Ginpaatag ni PSC Chairman Patrick Gregorio nga posible may kaangtanan sa problema ang masaming pag-ili sang presidente sang Philippine National Volleyball Federation o kung PNVF samtang ginabuyagyag naman sang Commission Audit o kung COA o kung COA nga may 270 million pesos nga pondo ang federasyon nga wala pa na liquidate.
19: Balitang Entertainment.
17: Mr. and Miss Teen Mascara nagbisita sa K5 News FM Bacolod. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
0: Nagbisita sa K5 News FM Bacolod ang Mr. and Miss Teen Mascara kagabi. Naghatag sang plaque of appreciation sa day Mr. Roy Cahilig, founder sang Mr. and Miss Teen Mascara kag Mr. Benjan Goheng, chairman sang Mr. and Miss Teen Mascara bilang pagpasalamat sa K5 News FM Bacolod na official media partner sa bag-o lamang nagtakop nga pageant. Ginbaton ini ni K5 Marv Aranuez, assistant station manager sang K5 News FM Bacolod sa ngalan ni K5 Rods Palma, station manager sang K5 News FM Bacolod kag Doc Ramel Uy, president kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines. Lakip sa mga nagbisita ang masunday Catherine Baredo, Miss Teen Mascara 2026 kag Carl Carion, Mr. Teen Mascara 2026. Kaupod man sa mga ini ang iban pa nga mga nagdaog nga mga candidates nga amo sunday Miss Teen Mascara Tourism 2026 Rihanna Norbe, Mr. and Miss Teen Mascara Charity 2026 Damian Reed kag Angelica Calvez, Miss Teen Mascara Philippine Dental Association BCC 2026 Genevieve Tuvilla, kag Mr. and Miss Teen Mascara Runners-Up 2026 Colin Cabayaw kag Rihanna Hensoli. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Balitang negosyo.
10: Kapino 95 o kon 95 milyones pesos nga jackpot sa Lotto na dagana. Ginanunsyo sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO nga nagaisahanon nga nakadaog sang 94.813 million pesos nga jackpot prize sang Lotto na o kon 642 sang Martes, Oktubre 13. Naangkon sang winner ang jackpot prize sa winning combination nga 42, 5, 15, 26, 19, kag 40. Ang madinalagon nga nagtaya ang naghalin sa Bulacan. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 70 days na lang Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia Zalbay.
11: Kagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
10: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalori.

0: sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, akti bugit katama.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
13: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapananakit nga baga, liyaw kalikod sa salon pass.
15: This is a mental health elastic canvas. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga, liyaw kalikod.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
17: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na, ginseng.

0: million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
1: Bumili ng Inever San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
3: para sa Senate Manalo!
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash-ali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 Lasay si Medya Saga. Mga K5 70 Dias, naging lamang nabiliin kag Pasko na!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
9: Kaghimay-himayon! Standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
9: Sobra!
6: Objective and analytical.
8: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi ba ka benepisyo sa mga pamilyo.
9: Naiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagadubing na!
10: Te, ano nang resulta sa kaso?
11: Hulat-hulat lang!
10: Ay kanami! Karon lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: De los Pueblos!
5: Isa ka beautiful Friday morning. TGFIS sa Lingnila. No? Thanks God, it's Friday! Well, kamusta naman ang atol mga palangga ng mga ka-K5? Sa igan sa Baybayon tungkol sa Kaumari, Babong sa Kabukiran, Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwas ang Bacol. Na medyo takilin kami rata sa buong tanaw. Doon nagatakilin kami. Oh. Nagatakilin tatan, mayo guro ko matadlong taning kami rata. Ang guay na ito na nagatilt kita blaw. Tigil lang tutuitan kag K5 Rinyal, no? Ang inistorya na aton kag K5 Eric, tuod gid, no? Everyday, galibangod nga si Itan, si Kat na Yasbong. Ano-ano lang si Berto Gakit, Itan man. Well, no? Itan Jim Sarmiento. Ha? Sila nga duwani ang mga masaling naton, no? Mga kilala sa mga ano ni man, kundi abad, alta sosyedad.
12: No.
5: Sa ilaya, alsa sosyedad.
12: Kuan is lang ni Itan? Household name.
5: House. Oh, they became a household name.
12: Oh,
5: okay na ta na. At least na. Do, ano na. Okay. Tama kita. Oh.
12: Dito sa akon po na agas, tumangkalan, may pakukupanamyaw. Panamyaw siya ng listeners to.
5: Good si Itan din ha?
12: Itan.
5: Galing ka. Amo galing na. Amo lang ginasagli ka si Kat Sabong. Good fairness na Sabong. Ginalungan na ni Itan lawas niya.
12: Oo, aga cute.
5: Do paros na sa plasi mo, sumong kakyot kay Paverick.
12: Very good ha?
5: Idol yung kay Guru. By the way, sa ito ka makutod, it's a beautiful Friday maskara.
12: Yes,
5: it's a beautiful maskara Friday. Kamusta nga ito magkautulan? Excited na! Ang tanan kay nga, karon sa gabi, international singer nga si Iyas Aridi.
12: Sino?
5: International singer, Iyas.
12: Iyas.
5: Ang paborito nyo nga si Zainab Hiraki, asawa ni, bata lang ni Parker. No?
12: Sino na siya?
5: Basketball player. Aridi sila karon. Oh. No? Indugangan pa sa iya, ex-boyfriend nga si, sino, si Klosta. Sino ka nyo? Kipa Vital na kabalo. Basta karon na muning mga highlights sa Luxon Street.
12: Anong mga kanta, Lasna?
5: Hindi natural, mga kampiyon, mga kanta na. Hindi lang ko yung kanom-drom. Pero basta live karoon niya sa program ta. Upod ta sa Zoom.
12: Ay, to?
5: Dayon, ganyan.
12: Ay, grabe.
5: Si Kokor TV. Karoon, magka-upod ta niya sa program ta. Pakantahon ta siya sa katong paborito. Nga doon nga, wala ko yasala.
12: Wala ko yasala. Balak mo na ako
5: yasala. Wala ko yasala.
12: Si Red nagpalista sa akong gabi, nag-text kid.
5: Ara siya?
12: Katulog na ko. May nag-
5: Anong ambal niya?
12: Kukala sa cellphone ko.
5: Anong ambal niya?
12: Kay Paverick, nga sa inyo nga program, buwas sa Y Kuya Sala, palihog lang ibutang ko sa listahan. Hihintra ko na.
5: Hindi po subong na-notice ko siya. Tagalas dos na sa kagawa, harap yung makulog.
12: Sige, ako niya cellphone ko kabi,
5: ginapatay ko na. But nonetheless, trabaho niya nga po na. Ang punto na yan, why kami asala? Kaya nga, bisan ano matabo, hindi kami pagkonsensyahon. Kaya matigil, bravo naman yung sakto mo, no?
12: Kag wala man taga ako.
5: Ka, ha? Kag wala ka man dapat ako, Nabi.
12: Huwag ka sala mo.
5: Okay, wala ka sala. Kag number one, ang pinaka-lesson learned sa kanta na Rodrigo Ibaloon tagid, no? Basta mo ning pinaka-klaro nga punto ka kay Fiberic. Kung ingaang ka chance, gin-incindi ka, enough na blood, do tama gikalawig. Kung maubos mo na gani kag Fiberic, tapos gin, wala ko yung sala. Tapos yun na yun, no?
12: Si Imron, si Gabi.
5: Ano ko naman, Malian?
12: Niya wala ko yung sala. Liko, ano nang ginaminila si Niman? Igo ko na dumduman, mga kagaho na, ang kanta, gali. Kuya mo gali niya. Tinduwagin, si Imron, si...
5: Si Red Salgado.
12: Si Red siya maintragin.
5: Ay, galing ka?
12: Si Imron siya gambang niya, wala ko yung sala.
5: Si Kipebron siya, wala niya gamuya. Okay nga, madula lang na iya. Ang panawag na sinaya is, don't trust your shadow.
12: Hindi na ako mag-commentar, nakikigal naman ko ni Karol.
5: Ayaw ka, aga pa sa ato na. Aga pa ta. Anyway, sa ato naman, yung kautoran, kamusta ka mo tanan? It's a beautiful morning. Ato mga palangga, ang mga kakipipe sa Igan sa Baybayon, tunga sa Kaumhan. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, Negros Island Region. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines.
3: Good morning, Foro de los Pueblos.
5: Kami gaya pa rin yung sinip Friday, buddy. Ayun yung sinip Friday, riding in tandem, I usually power do this morning, sitting a Friday morning. Ako si K5 Eljan Castan.
12: Ako naman si K5 Eric Tenerefi. Good morning, everyone.
5: Well, good morning, everyone. And kamusta ka mo? Aton tiyempo, kung gugabi na gatunotarito yung K5 Eric, ano? Pero kung aga, masyado naman ka pa ang panahon. And sige, hapon ang aton reminder. Guro kinang lanta mag-conserve water. Magbutang kita sang mga sunudlan, hindi lang babalde.
12: Balde naman ta. Gabay pang hindi lang.
5: Kinanglan ta mag-conserve water. Actually, ang imo na itong guro, bisan pa paano kang K5 Eric, kung may sulusubra kita, like for example, next year, hindi kita mag-create panic buying. But you have to, jutay lang a buffer na nga bisan pa paano, makasurvive ka bla. Hindi ka lang magsaligid, no? Kaya hindi kita magpanic. Pangamuyo, gintaya, nga hindi ta masakam sang super El Nino.
12: Ang akon, ginimo sa El Jan, delayed ko jutay ang andar sang motor para nga magpasaka sa tangke. Para nga hindi siya masyado kasagad ang water level sa dalom. Tapos, nagdadugang-dugang na kujutay extra nga tangke para later on, may basi bala, mawadaan ka. At least, bisan tatlo kadlaw, hindi kayahan maubusan ng tubig sa balay mo. Dumuha mo lang na.
5: Amugin na, no? Isubong aga, yan. Gusto ko lang yung pasalamatan si Aring Solomon. Kinukumplito yun ang project na mong gawa.
12: Manilag lang ko, King Solomon. Manilag
5: King
12: ko
5: Solomon, bo.
12: Manilag ko.
5: Kung kamo nag-problema, basi gusto nyo barato, di kalidad nga installer. Kag labaw sa tanan na post istoryahon.
12: No? Indra ko yun sa mga post istoryahon.
5: Inablang kung anong gusto mo pa istoryahon niya ka, discuss niya. Solomon, the best solar installer in town.
12: King Solomon, butangan ta ka sa ngalan, pero palihog lang 20% discount ko sa mo. Amo ni umbra ko yan, TPR niya mo. Butangan ko siya. Balo ka anong ngalan sa iyang kumpanya. King Solomon, 20% discount
5: ano ko ngalan?
12: Sa mo. Solarmon.
5: Solarmon.
12: Si Solomon.
5: Solomon King Solar. O ka nami, no? Abi ko dito, abi ko Solar King.
12: Di Solarmon.
5: Sol King. No, King Sol. Kay bro, King Sol. Solar King.
12: Dokwan ka niya, do macho dancer.
5: Pero ko magsiling kay nga Solarmon. Do ka nami, no?
12: Do ka cool sila. Solar Moon.
5: Mon, may bayad ka na kay Kipa Amerika. Kaya sunod mo siya kung nung kliyente, pero may 20% discount.
12: Sige, ako nga lang. Huminga ka,
5: mahal. Solar Moon.
12: Napaginsaran na yan mo.
5: Pakulokan daw naman siya kay gabihain.
12: Solar Moon.
5: By the way, sa ato ka mga utod, kamusta ka mo tanan? Di ba ka mga bayan sa kalibutan, let's make this Friday a cool and very informative Friday para sa atong tanan. Abi mo ka Kipa Amerika, ang mga utod naton sa abroad, doon anad naman sila every morning, makadto sila sa aton official Facebook page, ang K5 News FM 101.5. And of course, araman sila sa K5 News FM Negros Island. O yung mga lugar nga kung saan pwede nila o mga social media platform nga pwede nila makita ang Jamox ni K5 Eric. Ang Jamox ka naka D3Bio. Ang Jamox ka naka DTX 500. Kang naka Mighty C, of course. hindi lang bala nun, sa kasubukin for me, no?
12: Lodlaw mo. Na ta.
5: Ano hindi mo bala nun? Nagdugang na yung gani yung pagka-mistiso mo.
12: Nagilitob na tayo.
5: And kung ari ka mo dun sa Bacolod, ay nagasaga na nga signal sa 101.5 nga this coming Sunday sa Mascara Barangay Street Dance Competition, ang sound system nga 15 kabilog mahook up sa K5 do CP mo.
12: Sa ang ano?
5: Nga sakit gilang imo nga ano ang gasakit sa imo dapa-dapa?
12: Hindi pa sa gigi la, di ka probaka masali ilaga lawag ng mga kuana kay hindi na nami.
5: Pero abi mo,
12: hindi na nami.
5: Gapasalamat kita sa mga sound system isa-isa unta di ko pa salamat sa mga sound system.
12: Sige ba? Inaano na sila ya? Dogi na arikis kami kan mati. Ama ka mga K5, pito ka tuig ng radio station sang Bacolod.
5: 7-year-old?
12: 7-year-old. Tapos ginihig-ihig pa kami sang una pa.
5: Hindi lang na yung pagbalik din na bala.
12: Kada may battle o may legends na bala.
5: Oo.
12: Hindi pa pa-intra sa maskara, ginaihig-ihig. Ginaitsapira pa kami sing una sa iban nga mall. Subong mamati ka sa plaza, mambal nga. K5 News FM, the official career station. Sakit dugan namon, hindi mabarton.
5: So muna, hindi ta kasulod sa mga mall, no?
12: Hindi ka. Hindi ba siyong unang kapag-abutan ka program, taga pa ng buhay ka, nanon hindi mabarton duman. Subong mga K5, ginbaton sa SM, subong may iba na gambar. Ngayong iba nyo nga, i-bendery naman sa amon. Siyong unang magambar ka nga. Si Eljan Castanyo, di nga rasa sa Radyo Bandira ka pati sa unang.
5: Radyo Bandira.
12: Nga naglain ulo ni Eljan, nagkanto sa FM. Subong ang bawin nila, si Eljan din na, nga vice president na siya subong. Nga pwede kami ka-apply to sa iya.
5: Anong sugilan mo?
12: Ay, naano lang. Sakit din buot niya si Eljan.
5: Ha?
12: Lain din buot niyo. Sigihan niyo kita. Sigihan niyo kita, ha?
5: Sige na lang, hindi ako malumamba.
12: Sigihan niyo kita.
5: Palupatan
12: ka mo.
5: Sa aton yung makauturan, no? 15 sound system that includes the K5 Mobile Disco. Arada. Tanan ng mga sound system sa downtown Bacolod sa Sunday, ang mga music ilahalin sa K5 News FM.
12: Yeah.
5: Salamat Gugma Foundation. Salamat sa aton nga Mascara Street Dance Competition Committee Executives. No? For having K5 News FM as your official radio station. Official carrier radio station. No? Di ba 15 ka mga sound system, isa-isa on talaga ron. Nakilala ta. 15 ka bilugin.
12: Maupod sa akon, si Kuya Kinit, ay malagaw kami sa
5: oo, si Kuya.
12: Kuya Kinit pa yung agalan daan.
5: Kaya pamati na nga daan sa aton. No?
12: Sir Kinit pa yung aga.
5: Kaya upod gito siya sa League of Champions. Pa-picture kami ito, talan sa mabaw. Sige, agad, gindan mo sa.
12: Diga uniform no? Si Vermeer. Hari naman siya. Hari ko na yung monitor.
5: Para sa aton na muna yung CEO na palabutan sa K5 mo.
12: Hari ko na yung monitor.
5: Muna yung CEO sa K5 sa Pilakadlaw.
12: Bilib ko na kay Sir Kinit, oy. Kung aga, Sir Jan. Ginugdanyigin ko na yung Eskabang Kalan.
5: Kamu
12: na
5: yung pinakimportante.
12: Monitor gina siya. Comment-comment man siya.
5: Di sa aton yung mga uton. Dali na lang ah. Do, karun sa gabi. Do, sa Janay ni. May concert di man ang mga kabataan, yung mga Ilunggong, mga artist dali sa may din nagli maskara market di sa may yasang Upper East ara das la ara das si Kipe Brusta na po sino doon na siya permi
12: ator ka sinamo nakuan mo
5: upo sila ni Gina
12: hindi na mo nga ni quick quick
5: quick quick quick quick quick lang yun ah ay hindi na may pula quick quick lang
12: hindi na ako magsugpon again hindi na ako magsugpon kay Maninoy mo yeah durustan
5: hindi na may pula quick quick na mo
12: hindi na ako magsugpon promise.
5: Sa iban pa nga mga bagay, no, sa itong mga utod. Kung nara ka mo yes, bro, na nga mong param yun, keep five break, hindi pwede good morning lang. Kaya nga, may ibang gabi, ibang more night kami. Good morning, kaguna. Hoy, sa may mga opisina kami, mga klase. May mga ulubrahon pa, pagkatapos ibang sa inyo, gabarikutot pa. Ya mga nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos, do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dya! Kabigya pa rin yun sa Power Do every morning, ako si K5, L. John Castanio. Upod kay K5, Eric Tinereve. Ining adlaw K5, Eric, is a wonderful day. Dapat tingin ipasalamatan.
12: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining adlaw nga Biyernes. We entrust this day to you, Lord, kagkabay pa nga mangin fruitful ang amon adlaw, kag mangin malinong kag puno sang blessings ang amon nga weekend. Guide our hearts, minds, and decisions, dear Lord. Palayua kami sa tanan nga mga problema, protektahe ang amon pamilya, kag hatagi kami sang kusog, maayo nga panglawas, kag kalinong sa tagipusoon. May this weekend be filled with love, joy, kag meaningful moments with the people we love in our life. Buligi kami nga magpabilin nga mga pasilamaton sa tanan nga mga ginahatag mo sa amon. We surrender everything to you, Lord, and may your peace go before us and your grace be with us always. In Jesus' name we pray. Amen.
5: Amen and amen.

0: points!
1: Ginapapractice lang ikaw, Gani, para ma-master mo. Teacher man ko, Kag.
2: Hindi, doctor ka lang!
1: Hindi, kuya!
3: Mga kag-K-5, ang inyo nakita ang isa kay Loy nga doktor nga nag-tutor siya bata. Nga hindi kaya teacher, nga ikaw yung hala katundong sakon. Doktor ka lang niya. Kaya hindi teacher man ko, kaya ang first teacher is your nanay. Kaya hindi ha, nurse ka, doktor, hindi kaya maestra.
4: Wala kaya tuition.
3: Nga, wala kaya kabaya, tuition. Kaya hindi ka liyang balya. Tisinga, singa sinusundon mo, si mamo kon si A, ako si nanay mo. Ay, si mam, sino ka bayan sa tisyon mo? Si nanay. Hilulaya guro, nanay panawag mo. Inatutukan ta karon, very, very entertaining, in which may isa ka bagay kita nga na-learn. Ang mga kabataan subong, inang they love you, they respect you, but they will always open up. And they will speak for themselves. Ma'am, balgin sila bla kung anong ilang asali. Kabubuton, kagawa nung unod sa ilaban at tiyagong.
4: Mga rasonable bla.
3: Inang, ma'am, daw ikaw na lang mawili. Karon, iload nyo na nga daan kay full swing na muna ni Kakipay Eric. The lesson learned na muna. There are so many ways, hindi na gone are the days nga bakulon mo yung bata. Inablang sakiton mo sa Kakipay Eric. Daw matikin ang laman na puro hosto lang ang lugar.
4: Pero namin, naging balbalo.
3: Ang amuni ng mga kabataan, may ara mga pamaagi kung paano mo man ma-win ang ilang mga kita mong ibang gani may ara gani face the wall may mga mamo niya kagipay barik mo no e makon may face the wall na isang oras sakit mo na yan para sa kabataan
4: may iba naglalang kung kinuhaan na liyabi kagkuhaan cellphone
3: ha?
4: Kaya ba lang nga hindi kita na yung magnubyo masabat pa kuhaan liyabi kuhaan cellphone
3: sige
4: so yung bakal makukaroon isa
3: ay galing ka do masiling mo lang kay Tito Eljan ka talang ha si Tito Eljan talang mga dulong si mo kung ay ka nagilaman sakyan ha
4: ay grabe ka ba
3: na naglaay pa ikaw blang K-5 Eric wala lang na iya blang mo hanay na iya blang subong ba sa piyak kabahin mga K-5 subong adla officially ba bukas ang Laksyon Strip
4: yes ubo ko sa Diyo kagabi
3: K-5 Eric damo tao na kagabi
4: sa Diyo kagabi sa Facebook kita kagabi
3: at isa po yung mga friend na no kagtuta sa Laksyon Strip, suportanta. Bisan di ka mo lang makanto, K-5 Eric. Ang plaza, may activity, ma'am. Ang Upper East, no? Nga paborito ni Jeannie, Durustan, kami quick-quick-quick. No?
4: Gagni ni Wilson.
3: Wilson.
4: Tapos Jim, may account. Ay, kasadya.
3: Kaya mo nang pinakimportante. And may araman sa NGC. But si ganun, K-5 Eric, despite sa mga issue party sa Tiesa, nga tiyang Tiesa, Tiesa ka lang yan, maskara mo niya. You cannot stop our happiness. May ahala ka mo, sabto nyo lang nigali, proyekto nyo hindi nyo matapos. Pero in fairness, no? Doig man ginhuya mga taga-Tiesa, no? Doon sa ula mo lang yan sa ila, yan, no?
4: Tinan mo, kuya mo, kaya mo laki chindi, Longgo?
3: Ha?
4: Tagalog mo, tutanan.
3: Kaya tapos sa notice mo, doon wala agad mo lang Tiesa, silingan ti, sige, disiplinahon, taning kontraktor, tanga doon ko, uyaya, wala kaging kabati, no?
4: Uy, kagin.
3: Tibot si ganun sina, base mayong lahab, lahab, inang na, kung siya makaido, pabla mayo, magkatago lang lahab.
4: You know, what you are saying, K-5 Eljan, is everybody's thinking.
3: Kita daw
4: ba? Amo na paminsan, pero wala na nila.
3: Ang pinakasimple, K-5 Eric, bisan din ako makanto, subong ha, talk of the town. Ginispeak ka lang ko, may iban nga misconception, K-5 Eric. I have so many friends, istorya kami, everyday ko nung katambay sa plaza. Yung nilanong mo niyang syudad, wala nilispeak ka. Sir, wala asang dapat isplik ka ng syudad. At the first place, it is not the project of the city.
4: Correct.
3: Iyan na katiesa. Ay, gali ka. Nga, sir, nga wala nang ibutangan transparency board. Husto na kakipay, Eric. Because ang tao subong, why sila kabalo kung sino ining nagahimo sa proyekto? The total the while, kwartas ang syudad, gamiton para sa pagpatahom sa plaza.
4: I think you're correct. Dapat na may transparency
3: wala board. Kuno, abi. Sige, ano, abi ka, kip, mga bro, kuna ang simbahan, kipay, Eric.
4: Dami na, dami na.
3: Sige nga sa akin. Nga, tinga, bro, nga wala nang ibutangan na sa transparency board para maintindihan ta. Hindi gali na iyasang syudad, iya gali na katiesa. Kay Dabo Gyapon, ang gapatala nga ginapagwa nila nga iyasang syudad, pundo ang ginggamit.
4: Tikera, damo sa Facebook kagambal nga ating nga why naging bantayan ni Greg, why naging amuna. Diba siya muna kay iyan? Ay na siya nga proyekto, nagligan pa na time
3: mas na niya. Mas buro ka kay Greg, butangan ginyas ang transparency board.
4: Ay, I think it's a good idea. No?
3: Butangan mo na sa plaza, this is where your taxes go.
4: No.
3: Ha? Butangan na siya. Abo ni, ang mga elements na bila, pilang budget cost, sinong kontraktor, sinong implementing agency.
4: Ang time duration, project started,
3: hindi ka na nagay, kaya damgo sa time duration niya, kita ka lumapaw na taya. Amo na mga elements ang tinatawag na transparency board.
4: Okay.
3: active lang requirements na kagipabiyari.
4: Tara gina, every government
3: tinga project. Tingnan nga YGS, anang butang sinaw.
4: May ilang bala kami, Amunia.
3: Ha?
4: Amunia.
3: Imo kwarta, purte Amunia Plaza ang ginatira
4: mo day. Basta kami lang yung magasto, bala, relax yung bala
3: kami. Amunia Plaza ang ginaguba mo day.
4: Ina siya?
3: Ha, hindi, ginagwapa-gwapo mo day. Nagsalakal in term. Nga Amun, Galini Plaza.
4: Ang baba mo.
3: Ang ginagwapo nyo day. Amun na nga itong mga bagay.
4: I think, Sir Jan, what you're saying is right. Na dapat may transparency.
3: Kaya nga, amun ang feedback, na istorya ko sa pila taka mga utod, ang ambal nila nga away na mga plaster kaki-5L dyan, nga ibutang abi kung ano ng project, anong source of fund. Kaya nga, damo pagali ang nalitok niya po kaki-5L, gapati, iya pa yung syudad na budget.
4: TKY, may siyang lack of information mo. TKY, you cannot blame them.
3: So that's why nga mayon na lang gani kay ti kung mamati ka mo sa radyo kay kun magalaman ka mo tanaw sa Facebook siling mo oy kampyon na sa plaza gasiga na gapuswak na ang fountain sa gapuswak na fountain
4: din ko lang na realize yun nagligad ko di gagawa totoo nagambal ka nga abi ko gapuswak na what you're thinking amo na perception sa ordinary public
3: nga makadtuto sila sa plaza abin la okay na
4: pag about nga wala kundi basulo
3: pero gingkantuan na gid naton gingkantuan na gid naton ay nanong way paano ni magpuswak away pagani ni Manuano
4: amo na nga agin pagwa nila nga gapuswak so that pag abot to kag madismaya ang tawo
3: basulo na
4: maluwag nya way manggali sugid-sugid lang amo guwaya
3: that's why nga may pilagid ya nga naga-allow sa ila kaugalingon nga gamiton ang ila platform para patalangon ang publiko.
4: The blind leading the blind.
3: Ha? Amo anong blind? Tiya, ato di si Balya blind. Pero ang galid siya si Troy Basa.
4: Kita mo.
3: Kita mo pag-abot niya sa sunod. Sir Eljan, it's your Masahi time kada Merkulis na.
4: Tapos.
3: Bilin ko niya kay Dr. Mil Oy mo. Habi mo din sa amon, may ari kami di kawang gawa ya every Wednesday. May ari kami di asuki nga blind masure.
4: Siling niya ka namin isang likod mo, no? Siling ni Ma'am Jen, hindi na likod ba ako na?
3: Kaywa.
4: Sige, kita ko si Ma'am Jen, ginamasahing. Ginamasahe siya.
3: Aga.
4: Ka, no, may,
3: sa piyat kabahin mga kakipaib, no? Sa aton siling pagpangalan. Ari nang iban pa nga mga balita at tutukan ta. Napaila na kaso to.
4: Ara na.
3: Atong duwa balak ka mga adoy na naglugos, nagpatay. Kibriskan na yan mo. Iba niya lugos kag nagpatay. Ilan nila in, nagpatay kag naglugos. Ginuna nila na ipatay at islugoson.
4: Glain.
3: Eh, mga naging tsakto. Ang mga pabahog sa blutuhan, sige yun talang ni Gyapon. Sige Gyapon investigasyon. May senior citizen niya caretaker sa duta. No? No. Tutukan tagag yung Iberic. Ang iban pa nga mga balita karon si Kokor TV
4: mangin upod ta
3: sa atong program and then may simulation exercise nagapakigangot na ko nung PRO NIR sa RACO na ikantalan sa pagpabahog sa mga bulutuan ay isa taon tali karon sa ato naman yung program so post na commercial break pagbalik natin mga kakipaib tutukan ta ha ding preparasyon nalungod sa pagbukas sa Lakshon Strip. And ang report ni Kipab Carla, rin parte iya sa RACO gyapon. No? Ano ba lang aton pabuton rin? Oras sa Kipab News FM Philippines, alasay 56 aga.
4: Standby.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, pinapamatay ni D3 Bio. Gipawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
3: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
2: Correct. Wala makatapik.
3: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sang una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Rosita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sige tuon, isa sa mga the best nga natural na antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
2: D3 Bio.
3: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
2: Uy, kabalo siya magtanaw kung
3: rasa. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
4: Ginabuhi niya.
3: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi naging ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio, hindi lang magpatay sa ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akong vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So, D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. Oh, at the same time, ang VCO, ang immunity na Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
2: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Waya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
3: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo. Again, sa mga kagaw, kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
4: Oh, masulod,
3: masulod ko da. Wala! Any time na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
2: Correct.
3: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
2: Correct.
3: Di kung palainom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to na. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID, kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hondo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500!
8: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura! DTX 500! Extend Food Superman for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay! buhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, at papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
18: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
17: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, at papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
19: Extend Food Superman.
20: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
21: Ang tag sa kakabuhi, may bili. Ang tag sa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagdaliwan sang inyong mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Gay City, Kanduni, kag soon to open naman sa Tangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
22: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. DTX 500 ka! DTX 500! D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik kag protektahan ang memorya! Mag-D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa kasahig ng brain food kag gantin luman sa aton uto.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
3: Mag DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
3: Bastante sang antioxidants.
4: Panghontra sa mga halit nga free radicals.
3: Likawan ang baratian.
4: Mag DTX 500 ka.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
3: Ang free radical neutralizing supplement.
4: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
3: Likawan ang komplikasyon
4: kag baratian.
3: Mag DTX 500.
4: Ang pinakakampiyon kag antioxidant.
3: DTX 500.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
3: kag-stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang kabiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress,
4: malikawan.
3: Pagkamurigod, malimtan.
4: DTX 500.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigro namang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Extend Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
4: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
10: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
0: Extend
10: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
10: Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso,
4: mag D3 Bio ka.
10: Ang D3 Bio
4: uno sang NCTs
10: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
4: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
10: D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
2: K5.
3: K5
2: News FM.
4: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5 lang 7:15 naman sa aga. Parang kita mga ka-K-5 sa inyo naman, para tuntunan ka-K-5 yan sa beautiful Friday morning.
5: Yes.
4: And subong aga sa mga mahilig sa pickleball officially, magabukas subong aga ang Benitez, Javi Benitez, Congressman Javi Benitez, pickleball cup.
5: Okay.
4: Ara na sa Padol City kag Kipay Berik, no? Di ba si karon makahakad to si Kipay Belson na para magatag ng situation there. Abi ko namin traka
5: sa Padol
4: City. I-open man to para sa media.
5: Dahil lang kaya may ginapanghita ko ni Parti
4: Spicolo. Hindi ka magsilisit, chiding ang dalawa. Congressman, chiding ang dalawa.
5: Limaw. Pickleball may kikong limaw. Hindi may isa ko di ka pickleball nga ginapanghita.
4: Basta may pickleball, subong ha. Million niyang premyo na kay Pabirik mo. No? Timayo man ha. I-check na ka nung dugdugay. For the meantime, sa ato naman niya magkauturan, mapasirit na ta. Ano mang garit-garit ka na doon?
5: Garit-garit na ba lang?
4: Aga pa di bang garit-garit
5: na ta? Garit naman ta.
4: Di mang garit-garit ta kay nga, ang amo niya commitment ni K-5 Eric, basta gani ang K-5 ginagaan, gidyas ang pagkilala, kami ni K-5 Eric, kaya grabe mo na kami di, kay bangod si Doc Ramil, oy, lipay gid kayo, no? Nga, halin sang pag-una pungko ni Mayor Greg, do part na ta sa official calendar of activities kay K-5 Eric, sang Mascara Festival. So mga tuwi, ganadar, lara naman ta na. Ibisan amo na lang niya, ano nga, garit-garito na mga
5: huwa. Garit-garito, tas lang.
4: Siling ni Gugma Foundation President, o Chairman, Rodney Escalon, ari ng official music ko. Kag mabatian yun ni this coming Sunday sa mga masunod yung mga sound system.
5: Ah, Sunday. Sa buwas ya? Why na?
4: Sa, ang ato ko tratay, Sunday mo, no?
5: Ah, Sunday. Oh, sa highlight din
4: kaya? Highlight yung ato, no?
5: Diyos ko.
4: JJJ Sound System.
5: JJJ Sound System.
4: Oh, Audio Balance.
5: Audio Balance.
4: ZTA Light and Sound.
5: ZTA
4: Light Ricardo Rex Sounds and Lights.
5: Ricardo Rex.
4: Heroche Lights and Sound.
5: Heroche.
4: Divina Gracia Mini Sound.
5: Divine.
4: RGM Lights and Sound.
5: RGM.
4: Do agawad dapat si Jacob Braso Pisho tuloy ka duwaw.
5: Sige na, ibang inyadi mo ni Aton. Basik lang na matalik na rin Dok Ramil. Yan daw pwede itong duwaw.
4: Yes Vibes, Pro Lights and Sounds.
5: Pro Lights.
4: Fate Lights and Sounds.
5: Lights.
4: Rio Audio Classic.
5: Rio.
4: Revilia Audio Classic.
5: Revilia.
4: Sanko Audio System.
5: System.
4: Ionski Disco Mobile.
5: Mobile.
4: K5 Disco Mobile.
5: K5!
4: Rengji Lights and Sound.
5: Mr. Rengji, may haraman?
4: Haraman si Rengji.
5: Ano?
4: Amo na mga sound system.
5: Rakit ka ni si Rengji, kita pa. Rakit mo.
4: Ay, birthday ni Rimuel.
5: Ha?
4: Rimuel. Birthday ni Rimuel sa buong chip.
5: Kahapon birthday, ni Rimuel. Kita ko sa Facebook ay na.
4: Why gin siya ga pang wit-wit sa ton?
5: Kita ko na sa
4: happy,
5: Facebook
4: happy sa gagahon. Happy birthday, belated na kay Rimuel Alcantara. Na nag-celebrate siya birthday.
5: Rimuel, happy birthday.
4: No? Happy birthday. Alin si mo K-5 family. Okay, there we go. Mang garit-garit kami ni K-5 Eric kay si Ma'am Gina Borja.
5: Babago
4: na kami exercise na gin siya.
5: Aga po na siya.
4: Here we go, K-5 Itan. Larga!

0: Tones of Music. Okay. No, nabalas na kami. Okay. Nabalas na kami, Tan.
1: Champion.
0: Nabalas na kami. Okay na. Pangayo ko bida sa imo K5 itan kuan karon K5 rin yan. Mangayo kami ni K5 Eric. Sang link sa Zoom, ha? Mangayo kami karon kay padala namon sa Migo, namon nga singer.
1: Basta wala ko yan sila.
0: Ha?
1: Wala ko sila.
0: Sa tanan nga gusto mabatian karon ang singer sa likod. Gusto niyo ni mabatian ang singer sa likod sa paborito ni K5 Eric nga kanta? Ang mga one pusong kanta. One pusong. Giya. Yeah.
1: Alahon ta niya. Alahon ta, Biyernes, Manjubong.
0: Ang mga one pusong mga kanta.
1: Oo.
0: Ang paborito sa mga one pusong, ang magsingka one pusong, inang mga pabo-abo, no?
1: Dasa wala lang lang.
0: Inang pabo-abo.
1: Dasa wala lang, bravo, may extend ang bulsa.
0: Agri ka. Ang pabo-abo, giblaw.
1: Oo.
0: Oo, baka bisita tani sa karoon, kaya ikaw na nung aras likod yun. Hindi ka mo ni kasawa sa music na mo ni Kipa Amerika.
1: Karami.
0: Na mga mukro mahal bugas tapos gin.
1: Kataho. Kung hindi ko
0: makatawa. Abaw! Ginabuligan ta mga Ilonggo artist kay Kipa Amerika because this is our humble contribution para ma-promote man sila. Gamay lang ang rason kay may sala na mo. Butigun.
1: Nami kay Ilonggo, no?
0: Tahong. Gapangaking siyang wala rason, kay kung madakpan ko di tapos.
1: Ari na. Ari siya karon?
0: Ara siya karon live sa program ka. Sino na palista?
1: Ari na, may namangkot na. Sino lang singer, si Rerek? Wala ko sino pamangkot?
0: Oh, sino?
1: Kung Chideng. Kasi pwede na madala sa Chicks area.
0: Pwede oh, kami lang bahala, Ma'am Chideng. Kami lang bahala
1: na.
0: Makreate na, gusto mo mahimo tas ang Ilonggo nga daw Woodstock.
1: Hindi kayo mahilig ni siya magdala mga concert-concert. Ano, pwede ni Kong, ha? Pwede ni.
0: No, ay problema. Oh, katao sa music, kay Pai Merrick. So, abo ni nga ton nga bisita karon live sa mga program. Actually, may mga ginagaan tani sila ligwa para makilala man blast na.
1: And kama, the music is good.
0: The music is good.
1: The music.
0: The lyrics is good.
1: Ay, katahong.
0: Katahong. Okay. Hindi na lang na namon pagpaluapan sa paborito. Standby kay Kipay Berto. Si Berto na hondo noy. Ah, si Wilson ba si okay na siya?
1: Okay na si Wilson. Niway man ni sala.
0: Ha?
1: Why man ni sala?
0: At kami na yung gupdanay, permi mo. Paano siya makasala kay kami yung gupdanay nga doa?
1: Nagligad yan. Login text ko siya. Kita ko doa ka mo gupo. Hindi ko, you're in good hands. Sige, tuon. Saling ko, oo. But in a wrong company. Yeah, correct ka, K5 Wilson. You're in good hands. Upon mo si Rel dyan.
0: Okay, exercise kami, no?
1: Galing kayo,
0: si Renyel, alas mong partner ko ka daw to. Alas 12, sa talauna, ning amon yung schedule ka daw mo.
1: Alas 12 ka.
0: 12 noon. Kaya nga, imbis nga panyaga. Amon yung among panyaga ni Renyel nga doon.
1: Inabihiman niyo ko, sana all may amon talagang oras ba?
0: Pasalamat ta nga may Doc Ramil Oy tangakos. Kinaalaw pa ta magamuamon. Gaan siya sa ikayang lawas.
1: I hope I can find time isang weekend na makag-gym ako na sa atin.
0: Isang walking-walking kalita sa atin. Ano? Upod lang bala?
1: Upod lang ko.
0: Hindi pagpatam.
1: Makabuilo lang taga.
0: Hindi bala kabalo ka naman niya. All work make Johnny dal.
1: Isa pa na.
0: Dapat work. Kabalo ka naman na.
1: Ang dal yan na D-O-L-L mo.
0: Ah! Pero gusto mo mabawi na lang tayo si Luilo? Dito naman tayo magdala.
1: Dito naman sa pagkakamati. Malas yung buong. Mama mo. Okay, good.
0: I-check na nungin guys si Kipag Wilson Biliana sa ato naman yung pagpakalagad. Para himaloon na ito, kisubungan lang kang Kipag Merik, officially mabukas ang pickleball, the Benitez Pickleball Cup. Hiwaton dra sa may Paddle City. No?
1: Yes.
0: Himaloon ta na karoon sa ano nga pagpakalagad. At halong sila kang Kipag Merik, may ibang gali, kanagasakay sa jeep. Ang abi mo, pasero lang, gali kang mata nila sa cellphone mo nakatutok.
1: Ara naman ang hablot.
0: May isa ka video nga nakuha. Kawatan sang cellphone, nakuha ang video sa jeep mo. I-check tani si Berto Gakit kaysa gini ko nung ma-report. Para may chindihan while waiting for the report ni K5 Wilson Biliana, direkta sa Paddle City. Ara na, no?

0: standby kay Kipay Berto. I-check na si Kipay Berto. Kagdugidugay si Kipay Wilson, no? Kung si Wilson, nara na yun. Nahunta lang ni si Wilson kadali. No? Kay opening to Bert. Wala pa. Bert, ano na tabo ni? Paano na dakpan ng isang kawatan? Kadelikado gali Kipay Berik, no? Si Kipay Berik, ako magsakay sa jeep. Kabalo na ko niya kung anong iyagi nabantayan, no? Hindi ko lagi pagambal. Kaya kinotekin na niya sa ako. Nalipasok na mo. Pero ang i-report ni Berto, kadelikado si niya. Kaya ginabantayan niya inyo gamit gali.
1: Kalain, no?
0: Ang lain, pag nakuhaan sa cellphone block, i-check tabi sa line number one, ah, si Berto, why siya kung natukbak, no? Igaan sa tukbak. I-check ta, anong natabo, paano na-discoveryan, ining katuntuhan, kag may nag-operate, gali, siguro ilisipon mo lang sila yung Kipay Berik. Check tabi, ano naman yung modus nila para at least may expose to mali dayo na.
1: Masi pangayaw, Pablo.
0: Oh. Kipay Berto, good morning.
1: Morning, Bert. Bert?
0: Oh, why siya kung natukbak, no? Hindi siya kbati. Gareklamo siya, why siya tukbak.
1: Kakasi lang, anay, linya, kag ibalik.
0: I-check na biliwat. No?
1: Monitor lang, Bert.
0: Aran na
1: lang
0: si Kipay Berto sa line number one. Check ko siya, Bi. Okay. Gina-check na nga ito niya linya. Kung na lang, away siya, dula sa. No. Okay. So, tawagin lang si Wilson una.
1: Aga pa na kayo na, may malita na si Berto. Isa ka 15-year-old na dadakpan sa Maymas.
0: Galing ka?
1: Pusher, iya, 15 anyos.
0: Ama, kung may muna, 15 anyos pa lang, no? No?
1: Pusher, dakpan.
0: Gawin ko na lang, alang sa nyo, naan lang si Wilson para at least makalarga na ta-direkta sa mga lagko ng mga storya. No? Unahon to niyo, kayo mapabalas kami ng Kipay Berik aga. Total na pabalas naman kami sa Mahal Bugas. Napabalas naman siya.
1: The city right now is very vibrant. Tungod kay officially Subong Adlaw ang mga major activities ng Mascara Festival.
0: Masugod.
1: Pero nagligat pa ismana, nagsugod ng Mascara. O galing kay ang mga major events like mga dalagko ng mga events, ang mga dance parade, yung ginahulat naton. Nagligad nga daw ang Lyra na Bugle Drum Competition, nagsugod na. So, part na sa Mascara Festival. Pero ang kasadyahan, gidya, weekend. And, medyo kwan lang gamay kay Kipay Berik. Diyan, uli-uligmat lang
0: kita ginambal gamay. Ginambal ko gali kay Kipay Berik, Paddle Ground na dahil gali. Paddle City na gini mo ginambal.
1: Paddle City din na. Sila ni Jason Tupas na
0: blag. Nagsala mo tayo.
1: Sila ni Michael, It's TV Tire Blam, ikot ha? Sila na negosyo mo.
0: Ay, gali ka.
1: Sila na part, tatlo na sila.
0: Mayo man
1: tatlos
0: ano?
1: Tatlos lang owner da. Si Jason Tupas, si Migota Michael.
0: HTV.
1: Si HTV. Kag may isa pag isa ka partner. Tatlo na da ka mga gwapuhon.
0: Grabe.
1: Madra tagampak-ampak mo kisa.
0: Tingaway ka pangagad sa ako. Kaya gusto ko man mangampak.
1: Why na kitanaw lang ko na. Okay. Gachutor ko na, gachutor.
0: So gina-check ta sa mga line, no? Kung na lang alang, no? Sailuhan talang si Wilson. Kung na lang alang, no? Para at least makalarga ta na yun. But anyway, si Rodney Bagyos Castro. Kapamati. Kapatsik attendance, gid.
1: Oo.
0: Ara sila huwag pamati sa ton. And cellphone nyo sa jeep or modernized taguan nyo sa bag kung wala lang importante mag-headset. Actually, amunin problema sa kabataan subong. Ako concerned gi ko ni Kipay Berik. Ganakat na sa dalan, kisa, damos na. Ang concentration nila sa cellphone. Remember kung sa dalan ka, kisa, aming mga salakyan dulaan niya control. So dapat nakatensyon ka gin sa dalan. Kaya kung kaysa, kung gusto kang nakawatan, hindi ka kapreparar, submiton ang cellphone mo, kaya lang ka nakatungango.
1: Diyan mo nang laing kin. Ang focus mo wala na sa alertness eh. By the way, Sir Eljan, we would like to congratulate sa aton nga listener gid.
0: Okay.
1: At the same time, haligi sa KSS sa Cadiz.
0: Okay.
1: Nag-champion sa AirPod Congress Singing Competition.
0: Si Migota.
1: John Eric Rosal. John
0: Eric. Paano mo maperdig isa ka legendary John Eric Rosal.
1: Grabe. Congratulations sa John Eric Rosal sa Cadiz. Champion sa AirPod Congress dito sa Mambukal. Sa nagligad nga dlaw, he was declared the champion sa singing competition. KSS Cadiz na ito nila siya. Kag listener tagi dati sa aton nga program. Thank you again.
0: Sakto, galing nang ikatuhan ni Wilson. Son, sakto ka, you're on the right track. Ha? Ang baliki 5, Eric. Basi, sumasa ka pa na karoon lang.
1: Dito ka sa city, hindi ka sa ground.
0: Oh, hindi ka sa ground, paddle ground. Paddle ground, galing ito nga ako. Tatlo na
1: sa magtalang kami, arang city, may ground, kag may zone.
0: Ah, paddle zone.
1: Meron mo na.
0: Sa paddle city.
1: Kaya sa city kaya ito, kantoto, sa dako-dako.
0: So, ang cellphone ni Berto, hindi ginaguro na yung maanan? Maramidjuan, no? Alang-alang.
1: Si Wilson na lang.
0: Si Wilson na lang tanong yan. Kung alang-alang, no?
1: Get okay. Wilson na.
0: Okay, Wilson na. I-check ta na si Wilson. So, hingagawon, tari kayo ma-proceed na lang kami dayon kay Carla, kay Red. For the meantime, i-check ta. Ano ka, nakasok-sok ka sa uniforme mo, ma-paddle, ano ka, ma-pickleball ka. Kay Pag Wilson, good morning.
2: Kapitol of John, Eric, Kapitol Eric, may aga. No?
1: Morning.
2: May aga, this atong sining ang mga tatalamat sa Foro Trospodo. So, ari, kita tri subong live sa may Laxon Street. Bangod ko, subong at love, Kapitol John, Kapitol Eric, Happy Mascara Festival. Happy, happy.

0: And makabukas na Subong at Lapis at Ozan and Kitong Eric ang Lakson Street. So Subong, ang sitwasyon diri makita naton kadamo na sa nga mga kiosko Kitong Ozan and Kitong Eric ang napabutang diri. And of course, ang mga case nila kung tapko na Kitong Ozan and Kitong Eric
1: ang ano?
2: Kipa Wilson? Kipa Wilson, abin na mo na Rakas Padol City, arang Iglesias Lakson?
0: Ari ko sa Lakson, kay ma-swing ko diyan, kay Kitong Ozan and Kitong Eric on the street at umaga. So, i-discuss ko na yung aton, sining activity, subong, no? Actually, amo malani, amo
1: so, masin mo nalasa, kasi sa lakyan, ha? Pagkarigan dyan tayo.
0: Nakalata, Kitong Eric and Kitong Ozan, ng mga artist, subong at law, na mag-perform, the reason North Capitol Road pa lang so far, Kitong Ozan and Kitong Eric. So, sa day 1 na to, October 16, 5 p.m, karoon mag-perform, the reason Frank Pulao, 6:45, si Donnie Nolan, 8 p.m, si Jimmy Nocon, 9:30, si Just Hush, 10:30 si Kira Talibre. Kaya at 11 p.m. na to, amuna ni ang ginahulat sa tanan dari kita ng Kira sa Lakson Street, si Ayaz.
2: Sige ah. Karoon pa man sa gabi ah, Kipa Wilson ah. Kanto anta na karoon si Ayaz. Babalik kami kay Berto. Thank you gin si Imoson. Balik ka na mo na dugi-dugay ah. Lamat gin. Proceed ka to na yun sa Padol City. Kaya mo to sa Emed. Mas mong adlaw ah. Si Ayaz paborito mo na Kipa Amerika.
1: Anong music is naman?
2: Kantay ganis sa sang Ayazon.
1: So anong kanta ni Ayaz? Son,
2: abi one time Ayaz.
1: Anong kanta ng Ayaz?
2: Ayaz.
1: No, Wilson. What I'm asking is kanta Wilson ang ginapangayo ko kanta hindi recite. Kanta bison kanta son. Kanta son.
2: Aga ka pa ni si Kipa Miriksa.
1: Hindi ko ka-relate ah.
2: Abi mong ita ko di ba?
1: Hindi ko ka-relate
2: sa kanta ni Ayaz. Pero sikat na Kipa Miriksa.
1: Son, is he a good singer? Anong genre yan sa son? No, anong genre sa music niya?
2: Ari. Amo ni, kay Pabilson.
1: Ay, okay. Ipaborito ko ni.
2: Driving
1: music ko ni.
2: Amo ni siya, per me, ang imo nga music, every time nga mag-drive ka.
1: Oh, driving music ko ni. Kikinami na sa Ujoy, sa Kondrakyan.
2: Kulbago, ikaw nag-drive siya. Hindi ko sumura ka naman.
1: Tahun ni, amo na siya gali.
2: Amo na.
1: Driving music ko ni.
2: Kipa Wilson, thank you so much. Okay. Si Imo da, no?
1: Good.
2: Magbalik kami na karoon si Imo. Update kami sa Padol City kanali ah. Sige ah. Tama. Excited na kami ni Kipa Berik daw. Dayon niya gid-quar kay makarelate siya. Gilig yan mo niya yung driving music.
1: Oh, namin na siya.
0: 25 years old pa lang sa
1: Kipa Berik. Wilson, isa lang tabla ka lugar.
2: Son,
1: si Palay ka hinubaan ko.
2: Son, hindi mo lang magpatam. Igi karoon na rin. Makapitik ka rin. Hindi karoon din kilala. Kung kaluluoy ka gid.
1: Love you, son. Love you.
0: Kita ay kita din mga 65. Sa kita kapalit sa grito ng sinyo sa kalwang sa 90C. Distribuyo sa GTX and every report natin sa K5 Vincent Curalde. Hindi naman si K5 Wilson Tudia na para sa kampiyon sa balita sa puso publiko. Kakarikawa sa Negros, K5 Vincent.
2: Grabe si kung may, si Mayor Greg, actually yan yung kasino nga sponsor kag K5 Eric.
1: Okay.
2: Kaya dapat si Casino Plus, sila niyang ma-bankroll sa opening.
1: Okay.
2: Galing kayong problema, wala man tayong kaya wala mo man.
1: Si pero ina, international artist.
2: Grabe, K5 Eric. Ito naman mga music, international artist.
1: Kanami siya.
2: Ano ma-relapse nga doon, ato ko sa gabi?
1: Kataho na.
2: Ang mga, mula kami ni K5 Eric.
1: Kagnamihan ko rin siyang iyang tanab lang mag-mix yung music niya. Ang baho, black taho. Hindi yung mga sexy yung music ba? Kampiyon.
2: Grabe mga music. Mayor Greg, ang muling mga bisita ni Glicaron.
1: Kampiyon.
2: O, taga Norte, taga Sur.
1: Oh.
2: Ang muling bisita karon sa gabi, o.
1: Matiin yung baho na yun, o.
2: Oh, grabe.
1: Ang baho na.
2: Balan mo gid nga master yung song. Bebe.
1: Nan, kita mo na. Di ba?
2: Katawang song.
1: Teko, di ka kurba ka, cinta na.
2: Di kayo mo kita kang galiko ko, cinta. Sumbra ka naman.
1: Lapaw eh. Lapaw dalan eh.
2: Sa mga K5 ah, actually, ginabuligan namon promotang syudad. Kaya mo malang niya ka mo ni K5, Eric, ni Doc Ramil Uy, nga Kung taga Bacolod ka, you help your city smile. Huh?
1: You know, one time I've heard Dr. Ramil when he said, Dok nga daw ka grabe, ginsang imo, being a community involvement sa Bacolod. Daga pong ko, bla kami ito sa kwan sa Cebu, nga gahulat sang Roro, nga magbalik ni sa Bacolod. Aga pangapi kami sa Igada, suba, bye-bye, gapulupong ko. Lingkodok nga, grabe, ginambuling mo sa Bacolod. You know, ang may isa ginagtatak ang bansa ko. Ngayon, you know, kay Pai Berek, simple lang yun. I'm only giving back to the community what the community has given me.
2: Correct.
1: Sa kasimpleng istorya, matiyak ko matulo-luha ko. So, ini mga K-5, ginihimo namon, consistent ini sa doctrine blakag sa ginapatihan ni Dr. Ramil.
2: Advocacy isang tag-iyas ang K-5.
1: That we are simply giving back what the community has given to us. Kadako sa hinatag sa Bacolod para sa K-5. And K-5 is giving back all its best. Equipment, tao, programming, music, signal. Para kag ang aton nga pag-amot sa aton syudad, pagi sa paggarit-garit sa inyo, para nga magkadto kamo sa Bacolod. That's the only way that we can help.
2: Ang panawag namon ni K-5 Eric Ila. Ginaila lamon kamo nga karon sa Lacson Street. Amo ning aton nga tanamo no.
1: Kagkatahom ha?
2: Kagkatahom. Actually matulog ko tani kag K-5 Eric, pero magamo ni nga sugid.
1: Tahom na.
2: Kay iyas ni grabe o kampiyon sa may iban pag sila ka mga feature ka mga kantao
1: ang iya tanahob lang iya nga music ang baho ya sir dyan ang kapag balansi isang synthesizer ya katahong-tahong ganyan yan si Sitoy Tanyo kag si Kwan Makabati sila si Amay Himaya ang nag-birthday nagigan yan law nga ipakaon ni Sitoy sa Aros Caldera ah grabe niya magsakot si Amay Himaya
2: Amay! Happy birthday belated ka birthday nagligan
1: birthday nagligan yan law pinakaon siya ni Sitoy Aros Caldera nakalipay ng bata
2: grabe hindi lang si Sainab Haraki ara magkaroon mo kita mong lakson to katahong na sa preparasyon no
1: katahong tayo ang baho ito tayo
2: wow. Gusto mo mayara sila ni Charis nga collab mo, ari-ari. Amo mani, pero collab nila ni Charis.
1: Charis Pimping ko? Taho mo. Iya, gali ni. Kaya mo kiniyang music, karun dugay-dugay pag bulagay ta. Taho. Taho.
2: Kaya rin pag inag-isa, gusto mo pang pretty girls aton? Grabe, gali music yan ni Karun. Dan sa bull beat, gina kay K-5, ari?
1: Kagang baho, gid. Kuna na kasunod ka tayog ang himong sa buper mo.
2: Ah. Pretty girls! Tiiyas na mo ni karon ng singer na dalun sa Maskara Festival.
1: Sexy nga music ah.
2: Grabe, grabe. Tiko ni ikaw taga Bacolod, hindi ka magkanton eh. Oh, taga, ano yung maging daratog lang mga amigo mo to sa may kapihan sa Kabangkalan.
1: Oo, oh, sa mga kapihan. Sa inubahan
2: si Palay. Tipra, ano pa ka mo, kanton na ka mo. Hindi ka sa gabi, ari si Iyas di.
1: Tingala ko si Mayor Dap, kag si Mayor Ruiz ang kanton. Ni gambal na nga, ara ka da karon.
2: No?
1: Gali kay amo ni guro ng plano.
2: Hindi, hindi, hindi. Why this is kipay bali? Dapat ko nara sa ara mong kuhin. Hindi,
1: na-choke. Yara ka na karon.
2: Ayo. I-check na si Kipay Berto Gakit. While we are preparing sining dagko nga mga event, ang amon advice, basi ka sakay ka mo sa public transport. Halong ka mo kay iba niya, lain yung ilang ginabantayan.
1: Yes, yes, yes.
2: Delikado yung iban, lain-lain ang ilang ginabantayan kang ipay, Berik.
1: Yes.
2: So ano ining dapat nabantayan? I-check ta si Kipay Berto para maplastar yung mayad sa aton. Ining mga nagapangkauti bala sa mga importante niyong kagamitan. Ayaw pagpawili-wili kung nagasakay ka slakyan. Be, anong panawag siya na? Aware ka, awareness,
1: alert ka
2: vigilant, alert sa panibot mo, tiwag ka balukon sino ng mangkuot sa bulsa mo, mangkuot sa bag mo. Ha? Aring bago nga mudos, oh. K-5 Berto, good morning.
3: John, K-5 Eric, nagsinabtanayin ang estudyante, no? Kagainin niya babae sa sulod sang jeep kahapon ni natabo sa Maydalan, Araneta. No, Bacolod City. Ano tabo mo ini? Ang babae ko no, ining babae na makitaan sa video, nagkuha sang cellphone sang nobya sang lalaki. Kung makita mo sa video, K-5 Eljan, plastaron ta lang bago tayo ipa-play na, makita dira ang pagsabtanay sang estudyante nga lalaki kag babae. Ang babae magwa na ni ano ni tani mo. Manaog na tani, o galing inakumprunta ni siya sa mga tao, kagang estudyante, nga nang balik lang cellphone mo na nga. Ibalik lang ang cellphone sang nobya ko. Suno kay Jan, diri ka K5L, Jan ka K5 Eric, halin ni siya sa SM kagapon. Nagsakay ni siya sa upo din niya sila nga nobya. Isang ara na sila sa may dampis ang in-o, in OHS Kaki Bebel dyan, sa may Dalan Araneta, nakita niya ning sagay idog ining babae, no? Sagay siya idog, nga idog sa nubyaya, kitang kitsang lalaki nga dumay ginakuot gid ang babae sa may bagmong.
2: Te.
3: No? Sang hinali lang Kaki Bebel dyan nga nakimangkot dyan nubyaya kung dinang si mo cellphone. Dito na nga nagsala, dito na tayo nga nang balik lang ang cellphone kay nakita gidkaw nga nagkuha. Nagpala mo Kaki Bebel dyan nung ginimo. Ya hindi siya magaling kung tani sa may sa bukuan.
1: Sa gym mo.
3: Hindi lang nga nadagdag ang cellphone.
2: Okay.
3: Sa kanyang bukuan man.
2: Te.
3: Ito nga tinadalaga ni Kuno. Pero may video kita.
2: Pero nabawi, nakuha nilang cellphone?
3: Nabawi, nabawi ang
2: cellphone. Oo, delikado. Tandain yung itsura sa babae niyo.
1: Mga pangayaw ni Kuro Bert.
2: Grabe, no?
3: Actually, pag uta niya i-release, may ara nga nag-send sa aton nga mga link na tatlo na ni nga modos. Amo ni modos ya? Sa jeep mismo, kung hindi sa jeep, sa Changi.
2: Nagligadob na, duman mo to babae gatindog sa Changi to? Ginsalaset lang, naka-face mask ba itong babae, di ba?
3: Imposible, amo man na ginalantaw. Gani nga ba si amo ni Blau?
2: Kidumduman mo to kay Five Berto? Nga naka-face mask, gatulo tindog sa Changi.
3: Duduman to na.
2: So ang natabod eh, ang babae, mapilam lang sila pa sa ero mo.
1: Grabe.
2: Sa din sila nga part na nagbinaisayo, di na nina yun nga party sa syudad?
3: Sang manaog na ni ang sila eh, dira sa Maino?
2: Subali, manaog na tani ang kabataan ni sa Maino.
1: Diyan ay ka. Ang uniforme sa kabataan.
2: Ang BCC, dong LCC.
1: Dong LCC, yung iyang uniforme.
3: LCC.
2: Kaya ara yan nga. Araw sa araw is LCC na sa likod.
1: Kaya entrance siya, hindi na NO, LCC College.
2: LCC College. Okay.
1: Ang uniform
2: LCC. So natabo, Drika Kipaberto, nakita sa nubyo niya nga ginakuot sining babae ang bag sa niya nubya. Bali ang nubyo kag ang pickpocketer, isa lang ka-side sa ang pulukuan na.
3: Bali, amuning natabo. Ang lalaki, tupad sa babae. Ang babae, ang nubyaya, ginatuparan pagkit lapit sa driver seat, sa may driver bala nga direksyon dira ang babae nga kawatan gani, mga natulo kawatan. Kung pagadto ka diri sa may tagna sa may portahan, ang lalaki ang sapunta, no? Amo na bala ang sistema ginatungan katunga ang lalaki kagang kawatan ang babaang lubya. So dito tungadto ka pilit ni kunong lalaki ang babae ngani tub-tub nga IT kaluoy man ka kay Belgian ang estudyante dumambano nang balik na lang bala nang
2: tipa matian tagurong video Bert, at least may idea na sila lalaki nubya niya tapos ang pickpocketer amo nang pasulod nila sa pulungkuan. While nagapungko, why guro kabalo si pickpocketer kay kumunubyan isang lalaki, ginapanilaga niya gurong kamot ni babae.
3: Amo actually nakita gid sang lalaki mong that's why dako to iya yang pagsalig nga siya di niya nagkuha.
2: Oh, dako gid kag nakita niya gapati siyang gingkuha ang cellphone pag hindi pa siya magako, na binaisay. Pag tindog niya nahulog ang cellphone.
3: Dito nahulog ang cellphone kag Kibabel. Ay ginapungkuan niya gali ko no.
2: Ay gali ka. Tiabi pa batita ning video aring audio mabati ani.
1: Ay sa
2: board from the top 10, from the top 10.
1: Ari na.
2: Audio.
1: Tira.
2: Tan, balik sa puno. With audio. Balik sa puno, Tan. Gatita pag estudyante. Di din to nahulog, Bert?
1: Di what a bit, hindi klaro.
3: Kagi ba, Beljan?
2: Paano nahulog ang cellphone?
3: Bali na ano na kagi ba, Beljan eh. Na, I don't know ko din nga sistema, pero dula lang na videoan siguro. Pero pag tindog ko nun isang babae,
1: nahulog?
3: Dito nakitaan sa, nahulog, kagga napukuan niya ni.
1: Amo
3: nga nakuha naton nga information.
2: So nabawi ang cellphone?
3: Nabawi, nabawi yung cellphone.
2: Grabe, no? Kagi pa, Eric, pamakon mo. Ang panawag si Naya, gaslighting mo. Bala mo lagi, nakpan mo lagi. Pagkatapos, doi balik ka pa si mo. Siya pa nagpatki mo ya. Doi mo, anya pa doubt ang imo sining reality. Mm. Do butangan niya pa ya doubt. Ayo, tau doubt ang realidad mo.
1: Confirm, si Eden Pidades, sinya amo ina ang nagpickpocket man sang cellphone sang apo ko sa NOHS. Okay. Kilala siya.
2: Siya gini. Tingnan hindi siya mapailan kaso.
1: Huwag nilang napailan, kaya ginapalakat ang dayon eh.
3: Ang mga estudyante ito na interview na ito na ba na sir, kung pwede ba lang siya, tamad na kami tani na sir mo, kahit kaya mo man na kami mga estudyante.
2: Correct.
1: Siya man kuno ang nagpickpocket gali ni sa isa ka-employee sa isa ka-drugstore, nga gin-forward sa kay Bong Lumaino, siya man eh, ay ni man mismo ang babae ni.
2: Ibalik mi to liwatan, kaya doon mo nakita ko pag tindog yun, may gaputi, iba siya mo tong cellphone nyo nabilin. Sige, bitan, play. Hop! Pause! Ah, wala. Banta mo, pero pag panaog yun, nahulog. So, anong natabo? Gipabayan lang ni siya? Why na ni siya ginpatawgan polis?
3: Wala, nakapalagyon ni kuno eh.
2: Grabe, no? Kaya at least tandaan tanong itsura niya, kung nakutan, i-post din nila mayadaya do.
3: Actually,
2: kay basic mula kang fiber to, pilakadlaw, ang imo microphone, ang imo cellphone, ang tanan-tanan, blabert ni mo, Bert, basic kuno, nasong adlaw, ay na, kay bakod si Ian, blabert ako.
3: Kaya mo na gani man, tanan kita ya, pwede yagin mabiktima eh.
2: Delikado, Bert.
3: Delikado. Kag isa pa kag vibe din Paul.
2: Natawagon ta katani nga si Arf. Pag sigiyon mo, si Arp tali tawag ko sa imo mo.
3: Budlayabi kong gamay lang tulog ta, no?
1: Oo. Tulog-tulog, eh, man one time.
2: Sige, pwede ka nakatulog, Bert. Tatalok, eh, naman niyo. Salamat, Gid,
1: Bert.
3: Sa loko lang niya. Katalasa. Tantala niyo, 15 anyos.
1: Na, ang kaya sa kagahon, Blank.
2: Sige.
3: Tiwai, Gid, nagaduko na lang ni Kina, sang madakpan, sang...
2: Tingnan ka, hubin pa siya. Naging trust siya sa amo niya, Bert, ha?
3: Ben giti suno sa Intel operative nato siya ni nagaduso kano kaginasubo bakal baligya
2: ang gwa iya sini kag ipaberi runner gid siya
3: runner actually mga sobet sobra 50 man ka balor sang shabuha no
2: 50 ka no 50 ka
3: 50 mil
1: pero gamay
2: pero ti bisan paano shabu gyapon na
3: 15 anyos bala no makon mo na ate amo ning ginakangilaran man ka gina ano man sa aton sini nga kapulisan kasi sa 15 anyos dako video sa bypass operation eh kagi vibe Eljandra sa may area sang ano sa may Nara bypass barangay 8 area na da likod na da sang Ayala bla no dira dumping
2: kwa unta na natan okay na tapos na okay go ahead keep vibe
3: ato amo ni ang natabo ano 15 anyos.
2: Paano siya nadakpan? Nabi kay 15 year old giskwela pa ni siya why?
3: Giskwela ni.
2: So diin siya nadakpan sa eskwelahan o kung sila purian?
3: Actually kagahon ni natabo dira sa area sang Dumasiok nga lugar bala kay ti
2: kabalo. Diin na yon.
3: Ang barangay 8. Kaki vibe Eric. Na sa to warehouse bala do.
1: Yes.
3: Kugo na dalos sa barangay 10 mo. Kada sa barangay 10, tulom na ang area kay pila na ta magbypass mo. So dira ang area, dira dira ang transaction sang aton Singapore Pusher buyer.
2: Okay.
3: Dakpan ni, wait na lang ni idiot kay ti balutang minor edad. Ang information talaga nakuha diri kay eskwela. Naga siya ni ang gaduso ga runner sang shabu sa mga tricycle driver. Wait na kabalo kay ti mostly damo na damo monitoring sang pulis dira ang transaksyon na isang pila ka mga naga pakal shabu bala. Wait na kabalo ko ano ni may nagasugo pagit ni siya. Kun ano ni di ni ginakwa ang shabu sa dadyang 15 anyo. Dugang siya bantayan na lang ha, sa iban sa to sini nga public affairs program.
2: Sige. Salamat.
3: Miyaw tanan na si Ken, no? Pinakagwapo na sa Elias, kamamatisubong. Oo, nga, gala na sila, no? Sige, K5L dyan, balita tatulong sa kalawang sang DTX 500, D3 Bio, may DC kag DTX Coffee Mix. Ako si Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
2: K5 Eric.
1: Grabe.
2: Ang ginikanan, anong gakatabo, ginalaw niyo bata niyo at the age of 15? Guro gasalig ka mo nga kung mo minor di dati, di siya manabat sa kasuguan, no. Kung may ara na ginatawag na inang may consent laon ni ano pa mo siya gani? May term ginagamit na sila eh.
1: Sa para sa ginikanan?
2: Hindi, sa bata mismo.
1: Sa bata, ti ang gwa is na kung may ara nga ginakonsintahan mo eh, ginakuan mo, konsintidor ka bala, nga ginikanan. Kagang ginikanan, sometimes, aragin sa Sir Eljan, I always believe that ang yabi ara sa ginikanan. Bata mo, kung hindi siya magpansiplina, ti ikaw na lang yung bata, ang bata mo lang mananay eh, or matatay, kung hindi ka kansiplina sa bata mo. Tsiplinahon mo ganyan by 5, 6, 7 o'clock guro, okay pa na. Kung maglagaw-lagaw, bing kabataan kung weekend, may 10 o'clock, they must go home. Puli na. Hindi nga pabayaan mo yung last 12, kagang ang grupo, yung kita mo. Hindi kayo dyan ka-detect ang grupo, is na kung ano mga grupo, yaw. Togaw, pulga, to, mga adik mo na, no, ka-adik ka.
2: Correct, correct. Actually, why isang bata magtalang kung properly guided by parents?
1: Oh, guidance.
2: May mga kabataan, mga tiga-ulo, pero bisan pa paano, kung ginagaydan, kagirikanan, balik kinesle sa ustong panimuot.
1: Correct, correct. Correct
2: pero kung inang pawarat ka bla, why gagani ka balok bata mo kakaon, hala ka lang iya ka lagaw, kung di ka nagkanto, lahil na sila kung ukay ka lang ukay, bagungon.
1: Isa pa na.
2: Bilog nga daw sa bagungon kay mo ukay, bata mo galito, ay gani sudan to, ay pagani tigang to. Amo man nakisas ginikanan, hindi man natanan, kung di may ara ka mga instances, sako sa tatay sa bulangan.
1: Mo ginag grabe.
2: Sako sa nanay sa madyungan.
1: Hindi ka ka simba, hindi ka ka panilig sa balay mo, pero sa bulangan, kasinggitan ka, mo ng lain sa nan, why pasundaan ang balay mo?
2: Why ka, pero grabe taya mo.
1: Pero pa sa pustaon ka, gilinibo, pero why ka inugbakal, sundaan sa kabataan mo, buong nanong klase.
2: Siya mo nang ginambal, tano. Hindi man natanan, but you know, these are things ka dapat dumdumuntang ang pagpadakos ka batante, hindi ta pwede saling sa iban. Ato ni obligasyon ng mga ginikanan. Kung ano ang nobra sa bata mo, ikan sa iban niya nga basulon kay Paberic because you fail to do your part as parent.
1: Yes, yes.
2: Yeah. Hindi naman ipanahon para magbinasya. Pero ang aton niyang ginambalis, ginaalungay ta nga kung mahimo, giyahan niyo especially kung ara sila sa puberty stage. Kinaang gasinil tiro din na lagabla. Kaya ba si kung wrong influence bla kang ipabirik ang ilam of them, delikado, no? Hindi mayong dangtan sa sarili nga kabataan. Aba ng pila ka mga bagay, no? Panawag ta na kisahin yung kabataan involved sa mga krimen, they are child in conflict with the law.
1: CICL.
2: CICL.
1: Misguided nga mga
2: misguided.
1: Kabataan. Kulang ginikanan dapat. Ang yabid na ginikanan.
2: May mga ginagamit na nga tools ang DSWD to determine kung ang bata may arap lang hungod gagin sa buot siya nga mag-obras na. Kung ginungod mo na gani kag i-5 Eric, but si ganun sinaya, hulaton kasi imusto nga pagidaron kag pasakaan kagin siya nagkakigo nga panumbungon.
1: Age of reason pa nawag siya.
2: Tiyo ng delikado. Kisa mga sindikato niya, mangita niya pamagi nga tibala ka mo di ako magkaladakpan ka mo. Ang pamangkot pilagi gina-income sa bata sa muna kadako ginatag siya. Basi kung tibod-tibod ng laki 5 Eric?
1: Kag wala siyang kuhan, wala siyang illegalista nga nagadugay.
2: Damo, kaya't kilala, diri sa Bacolod, kabalo mo na sila.
1: Nga nagbig time.
2: Pero short time lang, short leave.
1: Short leave. Nagkalamatay, nagkalaputo, gubaila pangabuhi.
2: Ang bilog na pabila na involved sa amunang activity.
1: Ang bata iya, may kurso na, nagpuserman, patay man.
2: Kina-notice mo ni Kaki Paberico, amun hindi atabo, tatay, abi involved sa legal drugs, kag sinanay. Definitely it becomes a cycle pag patay ni nanay o dakop ni nanay kay tatay si bata naman mapadayon sa ila negosyo hasta nga maubos la tanan
1: iban gani di nagmilyonaryo nas Bacolod ya kala ubos lang
2: tud ka
1: ang subong ang ilang mga building pinamaligyan ang asawa niya ginimo lang ha kulo karito sing iban naman to nga sing una milyonarya na
2: tud ka
1: why gid ya ubos gid yo nothing beats a good life why si makaperdi masking ginamos lang sudaan mo kung imo kag na kuha sa patas nga pangabuhi, pinangabudlayan mo.
2: Correct.
1: Sang-sang big time ka, gwapo ka, bidalulay ka, pero puro na tanan illegal, wawag na yung pulos.
2: Like sa natabo sa Iloilo, dumduman mo to, big time, tanan may mga taxi,
1: complete
2: may
1: to,
2: mga hotels.
1: As if you own the world, you own the politicians.
2: At the end of the day,
1: wawag it.
2: Dula.
1: Pagkadula yan, bilog ang pamilya, kita
2: dula
1: ko na kalapugday.
2: Kalapugday, kaya
1: wala. Upusgid.
2: Uway na bilin. Upusgid
1: yan. Amo na. So why get mga K-5, believe me, patihan nyo kami ni Sir Eljan, we have seen so many of those things.
2: So this time around ka K-5, Eric, no? Post na commercial break, no? Si Wilson Duginugay Baricanta, kag si Red Salgado and the Carla Defensor Lunga, for update kita sa mga police story na ton.
1: Kaga big sakwan, no? Sa tong
2: 33-year-old.
1: Tong duwa ka tuig lang, duwa ka ba lalaki ka to.
2: Napailan na sila kaso, i-check na karong kay K-5, Red. And then pagbalik ta karon ma-check lang ta kay Wilson Villena kay mapikol siya. At ay doon ko nang nilis sa atar. Oras sa K-5 News FM dala sa Mighty C, Alkaline Vitamin C, alas 7.55.
1: Stand by.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
6: Kailan na subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
4: gito. TTX 500.
8: Sabi ka, uso subong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang korason serboy.
1: Mm-hmm.
8: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa korason? Kay iba niya, gahabok na mo. Wala sila kabalong. Dugay na gali sila high blood.
1: Mm-hmm.
8: Kay wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, na nagdako ng imo nga kurason. Now, ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason? Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
6: Thank you, Dr. Ramil, no? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ining mga bara or called atherosclerosis? Well, ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag na ito nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
1: Mm.
6: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way. No? Why? Because siya lang i-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals. Mm. No? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabug at siya.
8: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500,
6: kung bastante ka sa malayo, DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
8: Yes.
4: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
11: Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
8: Palaparon niya ang alagyan.
11: Kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties,
1: mm,
11: ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
8: Yes. So, iba gitong ko na pala inom ka dito X500. Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols,
1: hmm,
8: mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, hmm, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
1: Correct.
8: Adlaw-adlaw ginlikawan, hmm, mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok, sa ano ayhan nga pwede niya maibulig sa dito X500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
12: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually ng hypertension kag problema sa kurason,
1: mm,
12: ang isa ka kabadanan sa naining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels,
1: mm,
12: amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sang ginatawag antioxidant. Sana siling ta na serbing na balik-balik sa ning baboy bala, no?
1: Mm-hmm.
12: Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mangga high blood tungod, mm, sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
2: which, no, is a powerful lang, antioxidant. Kinanglan ta
12: na ang vitamin C ngay pares naton sa DTX sa 500 ngay sa mga kasaya sang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa pagkaon.
1: Mm-hmm.
12: No?
8: Ang lami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
12: pulo ka pungkan no
8: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan
12: pwede na tumalikawan ng hypertension do kumiyara kita sang vitamin C vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
8: ina
12: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
8: kung kaon nga bukado kung damo ka da butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500 imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa